0: huwag kitakbati pa, no? Kaya di daw tanan naman ng mga banwa di sa Iloilo, daw huwag naman sang ASF. Pero hindi kita magsarig, no? Kung magpareho ka dyan, may nag-positive dito sa Capiz, base kung mag-amat-amat naman raptadig natin, ganyan mga subong pa lang, mga hugot na kita. Dito sa may Negros iya, nagliga, ito kakarapulak lang itong mga baboy nilaw. Ambal nanda, base kung hag kulira. Pero galing ti, why pa sang report karon kung ano gid ang ginhalin lang ito sa nagkaramatay ng mga baboy dito sa Negros Occidental man mga katropa. Antike do ASF free na ang tanan ng mga banwa ito sa Antike. Amo ni nga dapat mahugot naman kita sa Antike kung sa mga borders na ito. Ba, maluoy ka o. Sige. Ini nga bayan boylogman nga ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, namit nga kape, healthy nga kape, kape nga ginbutangan mangustin, ginbutangan mga katropa kang ahos, may turmeric o kung kalawag, may balunggay, may spirulina kang subuman, may glutathione kang collagen. Nga nagapaputi, nagapahubin sa aton sinigapanit. Kay tanan kita, gusto na ton, forever young kita, no? Di ba? Maning, sino gusto abi katropang dyan? Ay gusto mo timo magmalaam timo? Siyempre hindi. Bisan gadugang edad ni mo, pero gusto naton bataon lang kita permi. Ang ato ni tsura. Gusto naton daway gamalaam. Gusto naton puti. Kita mo ni kita kabayas ng mga Pilipino, no? Bisan ang irong naton, bidaw pinapa ng luya, or ang irong naton, bidakron do paklang blakang niyog, blakang aging tungtong lang. Pwede ganito do bayab, do bayabas, do kwa na. Da ang irong tabla kung kay isa, do kamatis, bla. Pero galing do laka ka lang kita sa kamatis, subong katropang genre nga, ning mga lagko, bla katropang genre. Doon yung pagkatapos, do giding-giding tana, no? May giring-giring tana. Daway nagawa, no? Ang kamatis na itong subong iya, mga bilog na iya. Sang una, yung katropang genre, mga kamatis nga naanda namon, do may mga giding-giding tana. Do hambal mo ganito, irong mo nang hambal kay iban, kung kurapak irong mo, bo grabing irong, di ba? Do tinungtong nga kamatis, ba? Ay maano lang talaga dyan. Pero amuran, basta puti kabi, kita yung mga Pilipino, paglantaw naton, guwapa, di yun kung guwapo. Sa ngayon kung kaysa, may upod kalimbawa, yung balon mo, mig, guwapa man. Amo-amo kita dahil yun yung truko na sa kinahambalan, kinapamangkot mo. Babaw dalom. Ah, bisa ng irong niya daw, dapa-dapa man yung kondo, kaburangkol, kini isang irong niya, bla. Ah, hambalon na dahil na, puti. Ang pamangkot, guwapa, pero ang sabat, bla, puti. Kaya mo nakita, ang pananawa naton sa mga puti, guwapa o kung guwapo. Okay, sige, ambal sang Yes to Health Incorporated, ibigay ang hilig. Sa mga mahilig mga pe, ubrahan ta sila sang kape nga namit kaga healthy. Santhon Gold Coffee Mix, butangan ta sang glutathione kag collagen kay para nagaputi amat-amat ang mga nagainom siling namit kag healthy nga kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Okay? Tiyan mo ini, nabunag mga katropa ang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Gold Coffee Mix, healthy na nga kape, namit na nga kape, nagapaputi pag naton. Ang empty sachet niya, hindi nyo paghihaboy. Tipunan ninyo, kay ang lima ka empty sachet kang Santhon Gold Coffee Mix, pwede ninyo magamit bilang entry sa Santhon, Santhon and XFM, libu-libong pa-premio promo na ton. Lima ka empty sachet kang Santhon Gold Coffee Mix, isa ka entry. Isulod na yun sa sobre nga puti, sulatan kang promo title, Santhon and XFM, libu-libong pa-premio, ngaran, address, inyong cellphone number, pirmahan, dahil isulat ninyo kung ano nga proof of purchase ang ginsulod ninyo dyan. Ayos? Ano pa ginang pwedeng proof of purchase ninyo? Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Santhon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, isara ka blister pack. Ang nami sini, kaya ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, kung ginainom ninyo dyan adlaw-adlaw na nga daan, makabulig yun pabakot kay resistensya kontra balatian. Ma-regulate niya pa ang aton ng blood sugar level, mabuligan niya kita sa mga bukol-bukol sa kalawasan naton, nag-healthy ang aton heart, naganami ang turog naton, dayon naganami ang mudo naton, ini kita buringot, iniminiton ulo naton, kay gina-enhance ang happy hormones sa aton sinigalawas sa aton ng brain. Di, always happy lang kita. Kung may kilala ka mo dyan nga do perbe lang gasantik ang kiray, nga kung druingon mo blang kiray niya blala, letter V ta na. No? Oh, then pagkatapos, do perbe lang do akig blas kalibutan bla. Gasarantik ang kiray do yun pagkatapos, gayukot ang anang dahi blang agtang niya. Regaluhi kang Santon Gold Coffee Mix. Na? Kay para, always happy siya kay gina-enhance ang happy hormone sa lawas niya kag sa brain niya. Di ma-promote na to ng world peace. World peace! Kung tanan mga katropa nag-inom kag Santon Plus Gold Herbal Capsule, ah, kung tanan happy, tanan relax ang paminsaron, kung ibalinong ang kalibutan, dayon manami ini nga food supplement pang katropa sa mga nagajita. Kay kumpleto may ingrediente. May mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may superfood nga spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isa ka blister pack, isa ka entry ha. Ano pagid premium D3 soft gel capsule. Ang premium D3 soft gel capsule, isa ka blister pack, isa man ka entry sa atong promo Santon and XFM libu-libong pa premium. Te, ano tanang beripisyo kang premium D3 soft gel capsule? Mas ginpakusog ining apurma kang vitamin D3. Ang premium D3 soft gel capsule. Nga, bangod mga katrupa, vitamin D3 ini, nga nagkapabakod kang resistensya kontra balatian, makabuling sa lawas natin, mabatuan ng mga kagaw-kagaw sa lawas ng mga infeksyon na graan. Dayon, kapabakod pa sang tulaan ta. Ano pagid? May virgin coconut oil nga nagabato sa bakterya kag viruses. May malunggay oil nga nagahatag sa bitamina kag mineral sa aton nga lawas. Tiko nga premium D3 soft gel capsule kita, malikawan ta kag mabatuan naton ang mga balatian nga ang nagatuga infeksyon. Kani likawan tang infeksyon na likawan ang mga balatian nga nagatuga ang kausa bakterya kag viruses. Mag premium D3 soft gel capsule. Okay? Ano pagid turbo dietary food supplement for men. Isa ka blister pack darwa ni ka kapsula. Pero ang nami sini kun imno nimo ang turbo mister. By the way, ang nagainom kang turbo lalaki si mister. Pwede ta na nga ang role ni Mrs. nilangga-langga niya. Ni Disney princess niya. Taga-bakal sang turbo dietary food supplement for men. Si mister sining nagainom. Nga dapat butangan ta sang role ang mga asawa sini di ang mga Disney princess naton. Kay balan mo budlay darwa pala di kasinaryo ang pwede matabo katropang genre abi mo kun ano ang darwa kasinaryo ang ini. Kay ti ang baklon turbo mo pwede nga si Mr. Buhay-buhay mag uli. Kay nga hulaton niya gid nga magpuas ang tanan-tanan to nga nagabakal kag gamay dala or hindi gani gamay dala ng nagabakal nga lakalaka na dayon maplastar nanto sa may hilit-hilit sa may punta to napit kag dayon pagkatapos timingon niya nga magparapit tong mga nagabaligya blas butika kag ang balon miss hutika niya lang ni miss may turbo dietary food supplement for men kamo dayon pagkatapos kay hinay ang hambal niya nikbati ang nagabaligya sa butika ano man turbo dietary food supplement for men. Isinggit gid ba? Balda gid ayon. Balanon kag intiyoy nga kun ano ang gamitan mo. Pwede nga ang isa ka senaryo naman katropang John Ray. Abi mo kun ano? Daw kan sa bla? Ang isa ka senaryo nga pwede matabo daw si Tikalon siya. Daw si Tikalon siya. Dahil timingo niya gin nga damo-damo ang nagabakal. Dahil yung damo ng mga babae ang nagabakal, bla. Kag magambal, Miss, turbo dietary food supplement for men, please. Mamu-amo sa sana. Nga daw tikalon sa doon, turok-turok pa sa doon kung sino ang nakabati sa ginambal niya, bla. Naa mo nang ang darwa ka senaryo nga pwede matabo. Puro pa simple ka lang. Pwede ka naman bakal ka na pa simple ka lang. Balan mo ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Hindi ba lang niya nga para lang niya sa kwan? Ah, hindi lang niya para niya sa kailangga-langga mo. Kundi para man si imo, mister. Para hindi ka dali ka po yun sa trabaho mo. Kay pag ino mo sini, daw isa gawag si manang, hindi ka batsyag ka kapoy. Di ba? Tingko na pwede gini pag uli mo tos balay ni mo, kay hindi ka kapoy, tahalin sa obra ni mo. Pwede gini himuon mo Disney Princess silang galangga mo. I-liberate mo tana sa tanan-tanan ng obra di sulod ka balay. Ang balay na dahil silang ga mo pag uli mo pag hapon, bla? Langga! Dain ka langga! Amo-amo. Doon ka sahala, doon silang ga mo to. Tindog sa kinapungkuan niya samtang galantaw, bla, kang mga kwan diya, bla, kang video, bla, nga aray-aray, hu-hu-hu. Ang saya-saya, ha-ha. Oh, tingko rin ko gatindog gulpi ito silang galangga mo. Langga din ka! Ato rin! Pag adote nilang galangga mo, gabit-bit ka malang kang plastic nga may gatamwa ablang ulo kang bangros bla. Dayon gasiga ang mata kang bangros kag daw ga pangiray bla. Dayon ang ana nga ba bla daw ga yuhum pa dayon. Dayon ga babay-babay jang ugbos ka balunggay dayon. Langga, anong gusto mo nga daha ka diyan eh? Anong gusto mo nga daha? Mapasabaw talang ka. Oh, di sige. Tiko di may tion ka pa nga ikaw madaha to kang sudan mo. Itsahan mo dayon kang Santon Plus Herbal Soap. Silang ka, langga mo. Langga! Disney Princess ka subong ha? May Santon Plus Herbal Soap di o? Parigos ka lang to, pagwapa ka o. Ang Santon Plus Herbal Soap ni langga, tandaan mo Disney Princess ka subong. Pero kung tandaan mo man giyapon langga, nga bisan Disney Princess ka, nagabaho giyapon ang irok mo langga. O Santon Plus Herbal Soap. Di ko di pag itsa mo to kay Santon Plus Herbal Soap, gamito nilang galangga mo to. Huwag tangon yan yung mga bakterya. Kay bangod, ang Santon Plus Herbal Soap, magluwas nga nagapag-glow daya kang panit na to, nagapaputi, nagapahealthy kang panit na to. Kay may kapayas daya, may balunggay pa, may mangustin, may bayabas pagid. Di may antibacterial properties. Huwag tangon yan yung pagid. Ang mga nagatuga blasang daw baho bayabas irok mo or di gani ding daw baho sinamakan na wag tang diyang mga bakterya nga nadang nagatugas na di ano pagid clear skin herbal soap. Itsahan mo pagid sang langga may magluwas sa Santon Plus Herbal Soap, may clear skin herbal soap pagid di langga o. Nga kung adlaw-adlaw ni langga nga gamito na mo nimo glutacogic soap de langga with virgin coconut oil. Gamita de langga sa adlaw-adlaw. Kay parang mo nga panit, humuk-humuk, puti-puti, kagwara, buho-buho langga. Amo diyang binipisyo sang clear skin herbal soap langga. Teko ni kumplito na. Dahil mahambal ni silang galangga. Do piho ning akon nga ex-boyfriend ka dya. Do piho maghambal nga why ako sa ubrahon kung mapagwapa lang ko, mapahamot lang ko. Dali lang. Ako lang yata nang mapahamot. Tana-tana. Mano tana. Pagwa niya. Bao. Nami, no? Ako lang takon mapahamot. Ikaw, timo. Mano kao? Mantos ako takon kang imo nga baho dyan. Tandaan mo, bisan ikaw ang nagbitbit, ikaw nagraha na kang sinabawan nga bangros kung may balunggay. Tandaan mo, langga! Langga! Tandaan mo ran, bilog nga adlaw tong pamasada di mo langga, ang linas mo tong kang gasolinador, kag prino, langga. No? Nagmara ng balhas mo ran sa irok mo, langga. No? Kag sa bilog mo nga lawas, langga. Ang baho mo langga, simutib lang irok mo. Parigos mo din langga. Tanto, ako lang takon mapahamot. Hindi pwede. O pagkatapos ako nagpanyapo, nabi ka mo tanan-tananda. No? Nakatigab ka na, nakaponay-hunay ka na, natunawan ka na. Hambala di si langga-langga mo, mister. Kailangga kay bangod na katurbo ako, hindi ako kapoy. Aber langga, hapa! Langga, hapa! Pungkuan mo dahil sa may buli niya bla katropag dyan, Ray. Pungkuan mo. Tukison mong bayo niya, dahil pagkatapos sumladon mong kamot ni mo, paturuan mo kang Santon Plus Herbal Oil, kag kisi-kisihon, painiton mong kamot mo, amumuhon mo na. Then, wisikan mo gamay kang Santon Plus Herbal Oil dyan sa likod ni langga-langga mo. Diyan ginatubuan, gina kang kung mahimo kang anghel, bla din ginatubuan, bla kang pakpak. O na gina sobra mga kaon, bla sang Mang Mac Jolly. Sobra mga kaon ka manok, bla sa Mang Mac Jolly. Ti, diyan gatubo ang pakpak, katropang dyan. Rayo mo na gani, imagine nun, bla kung mangin anghel ka, bla, diyan gatubo ang pakpak. Naamun ang pirmi nga, diyan mo ginpaturuan, na, kag amun ang hagudo ni mo, mister, painiton mo din Santon Plus Herbal Oil sa kamot ni mo. Kag ipahid mo dyan sa likod ni langga-langga ni mo, ay sos, gahiyod sa kasakit, gaagay-agay, pero gambal ka, agay-agay, sige, langga-langga, sakit pero namit, sige, langga. Nga mo amo, ginadayon si langga-langga mo, hindi ba? Ay sos, dahil papanaugon mo ni paantos sa may likod niya, paantos buli niya, dapit panaog sa batiis niya, kag dapa-dapa. Nga banyos mo kang Santon Plus Herbal Oil, sos ka nami-nami, palanggaon kag indudutudo ni langga-langga mo na. Kay feeling ni langga-langga mo, ginhimo mo tana nga Disney Princess. Tagori tapos na, ang pamangkot, ano, marigos naman na dayon, gani manibin kay ginbanyosan mo, pwede nga hindi na! Kay ang Santon Plus Herbal Oil, hamot. Ini tana diyan nga pagbanyos ka ni mo, matyagan mo daw hilamon nga purtik lang to ang baho. Ini hamot. Pwede hindi na manibin. Pwede nga ang darwak senaryo sini, pwede nga maturugan din sa langga-langga mo kay kanami magturog abi kun ginamasahi ikaw. Di ba? Or hindi gani, pwede mambal sa langga-langga mo, do kanami man sa kay langga tana. Why tana ginakapoy? Aber kay premyuhan ko dyan. Di pag tindog ni langga mo to, pwede nga samtang nag-iisol siya, nagakanta siya nga, halika na. Samtang nag-iisol, nagkakuting-kuting, bilang isa niya kalima, bilang nga nagpaypay ang mga tudlo niya sa imo, bila. No? Dahil samtang gabukas niya kang doorknob niyo, di bahala na ka mo di magsugpon kung anong sunod. Basta, ang importante na katurbo ka. Kag ang isara ka blister pack ang turbo, gamita bilang proof of purchase ni mo sa Santo na Next FM, libu-libong pa-premium. Agod nga magdaog ka mo kada simana, kag 3,000 pesos, kag sa grand draw naton mga katropa, 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo katag 5,000 ang inyo siningadagon. Ayos? Sige. Pagbalik naton mga katropa, i-check bin naton kay dito sa may probinsya kang Antique, sa Banwa kang San Remigio, ahay, may magnanay dito nga gindara, blakang gulpiada, nga daludo, blakang suba. Nakaluwas ang bata, pero patay tana ang nanay sang masapuana. Bulon ta ang report ni karon ni katropang Tessa May Mariano sang XFM Antique. Kag subong man, sang nagligad siri nga simana mga katropa, lumupok ang balita nga gin-disallow sang Commission on Audit ang 362 million plus na 362 million nga payment mga katropa sa kontraktor nga F. Gorilla Construction nga tinakabase diri sa aton sa syudad sa Iloilo kag amo diyang kontraktor dito sang almost 1 billion pesos nga solar powered Antique New Government Center dito sa may barangay Badyang sa may Antique. Kung magpadto ka sa Sibalo, malabayan mo na yung skilid kang karsada. Napalibutan mga katropa kang malapad nga taramnan. Kag-controversial ini mga katropa ang pagpatindog bangod. Waay pasta subong mga katropa sang land conversion. No? Waay sang land conversion. Ang kapin anom ka hektaryas mga katropa nga lupa nga ginatindugan sini, taramnanan nga gintambakan mga katrupa, bisan huay pa sang land conversion. Nabudlayan din to mga katrupa, halin pa sang time ni Governor Kadjaw ini mga katrupa, nga proyekto. Ang source of fund kadya, kwarta mismo sang aton nga sang provincial government to sang Antique. No? Savings. Kang provincial government kang Antique, almost 1 billion, more than 900 million pesos ang pundo sini. Hamakon may mga trupang dyan, Ray. Halos isa ka bilyon tana. Ang kwarta nga ginpatukod sini, kang provincial government kang Antique, sang time ni Governor Kadjaw, hindi na natutang. Sumutang balon, hambalon tanga kay savings daya, butang balon, daw mayad siguro ang pagtipig ni Governor Kadjaw man sang pundo kang provincial government tanday, no? Kundi nakasupot na almost 1 billion. Kagamo ini mga katropa ang gingamit sa pagpatindog sining new government center nanda sa gwa-gwa dapit nga parte kang San Jose Antique. Kundi ang andang kwan dyan, ang andang nga kapitol, ISOS. Mayad pata na ang municipal hall naton sa iban nga banwa naton di sa kwan sa may Iloilo kay mga lagko pa ang anda tanda nga kapitol dito puwerte kagamay-gamay kag malam dugid katamay puwerte kagamay do waros gani way parkingan bla way ni espasyo Musa! Di ko may bisita ka Timoto ang ibo bisita to kasabit na to sa may karsada ka parking to may delikado padakpon ka traffic enforcer. Ahay. Ti nagkontrobersyal ini mga katrupa kay bangod. Naguna tana abitindog ang structure. Subong mga katrupa, gatindog ni mga steel nanda. Kiti kalabanan sini kay solar powered ang kwan nga ni, ang proposed nga government center nga diya, or ang bago na nga kapitol. Ting kalabanan nga materials sige gamit na steel. No, salsalon. Dayon sa design diri, kalabanan may mga kristal ni. Dahil may solar panel kay butang to sa atop niya, oh. No? Nga mag-serve source kang kuryente niya. Pero galing, nami kaya daad. O garing ang problema, kay waay patanas sa subong makonvert, tumindog na. No? Tumindog na. Tirapit-rapit ron sa 50% ang naubras ni. Tinanukot na gani ang F. Goria Construction diri sa provincial government. Kag Antique, kag nakabayad na 362 million plus. Kag amo ini mga katropa ang kwarta nga ini, nga ginbayad kong provincial government sa F. Goria, ang ginflag sang COA. No? Ginhambal sang COA, illegal transaction. Ginapabalik, illegal transaction. Kay hindi kuno dapat magbayad ng provincial government sini sa kontraktor. Kay bangod illegal mga katropa, hasta subong, waay payas ang papilis, waay payas ang land conversion. Ay maaando lang oo. Tiyan mo na yung classic example, abi, umuna tanang karusa sang sa karbaw. Umuna tanang kalisay kumparar sa kabayo. Ngaway pa mga katropa, maitso ang mga papilis, tumindog ta na doon, no? Diyas sa may taramnanan. No? Ang ganda nga, kuhaan nga dyan, ang ganda nga project nga dyan. Testa subong, way pa magyapon clearance salin sa Department of Agriculture, ang land conversion. Why pagyapon, ginahulat pang approval kang National Irrigation Administration nato, NIA. Ang Department of Agriculture, may opinion nga ginpagwa, nagligan ang DAR party di. Nga nagapabor sa pagtukod sini. Kag subuman ibang mayin siya, diriti, involved pagin ang DNR. Tiwaay pagin sang clearance sa Linkananda. May stoppage order man nga ginpagwa ang munisipyo kang San Jose. Kiti, waay mga katrupa sang waay sang permit, waay sang building permit ang pagtukod sa ni. Kag agricultural land gyapon hasta subong ang classification. Tiway madara sa zoning nanda kay wa ang mga requisitos, wahay pasta subong maaprubahan. No? Tiya mo ning rason man mga katrupa nga ginatugro kang COA sa pag-disallow, sa pagbayad sini mga katrupa sa Guria Construction. 364 or 362 million pesos gindis allow sang kuha. Pwede pa man ni ma-appeal. Pero may rason diri, may sabat diri si Governor Rodora Kadjaw. Kagamon ni karon ang aton siring istorya ng oras. Las 8:28.
1: XFM. Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang

0: mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health.
4: XFM. Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
9: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired

0: exciting time, 8:41. Balik tiri sa ato kapag pangalagad, builugman, nga ginadulong sa inyo sa kaaluan sa Santhone Vitamin C, alkaline nga vitamin C. Ang Santhone Vitamin C, na mi imnon nga klasikang vitamin C, kay wa ita na nag-aslom ang imong surok-surok. Pero pa bakuro niyang imo siling immune system, ha? Basta vitamin C, Santhone Vitamin C. Ano gani? Basta vitamin C, Santhone Vitamin C, mga katropa. Kaya of course, dapat ang mata naton healthy. Marayo sa glaucoma, katarata, pterygium, pagburon kang mata. Dapat naka Vision X Plus kita. No? Vision X Plus, soft gel capsule. Ang Vision X Plus, nga pwede ninyo mainom. No? Kay may lutein, may beta-carotene, may beta-carotene, may siasantin, may vitamin E. Vision X Plus. Mga katropa, si Mami Ririkabar nag-imaw ka naton di. Si Randy Santisas nag-pamatigid, no? Kag of course, katropang Arnel sa Unoy, Happy Father's Day, katropang Arnel. Ay, katropang Jan Ray, may isa kasako to nga ngayon dyan, mango sa dalom to. Sagwa to. Gindara ko to, alin to kay katropang Arnel sa Unoy. Ginhapit na mon to sa may ginsangan, to sa may hamtik nagliga do. No? Pag uli na mon. Abi mo kon pirajak sako, tatlo kasako katropang Jan Ray. Yung pagkatapos may kula buon pa. O maluoy ka. Dahil ginhatagan ko to ni katropang Arnel sa Unoy, sang birinion bala nga lahin nga niyog, ang dwarf bala. O, di i-kwanon ko pa to ah. I-hunulon ko pa to, i-huruman ko to sa tubig ko. Sige. Salamat kid katropang Arnel sa Unoy, ya. Happy Father's Day. Si Angelo de Monteverde. Julio Sancho Abelar de Medina. Good morning, kid. Tamyaw lang si Sensen sa San Joaquin. Good morning, kid. Amoroso Glenn. Salamat. Arnold Obispo. Good morning, katropang Misoy. Katropang Arnold Obispo sa Hydra Taxi. Good morning, kid. Diyan sa Hydra Taxi, no? Si katropang Arnold the Obispo. Kaga sa imo mga pasahero diyan ko rin pamasada ikaw. Good morning, kid. Fred Bilbao. Good morning. Apple Tabanda. Kaga of course si Ma'am Mary Ann Moreno. Good morning, kid. Kaga diri mga katropa, no, sa XFM Antique. Good morning, kid. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Ma'am Maria Fitreste, good morning. Kag Tata Cabanyas Karikambal, no? Happy Father's Day, salamat gid. Kag kay Joseph Villaluna, Happy Father's Day. John Floyd Villaluna, kag sa tanan nga mga tatay diyan, Happy Father's Day. From Barbaza Antique, halin kay Tata Cabanyas Karikambal. And of course, dali lang anay. Ma'am Elma Sobrevega, good morning, gid. Kay mister niya, no? Happy Father's Day dyan kay mister ni Ma'am Elma Sobrevega sa Maybato North, San Jose Antique. Kag, but iban pagid karon, ha? Ipang-check ta ka mo. Check ta una si katropang Tessa May Mariano. May kantanan dyan, no? Sa Ahay. Diyang magnanay nga ginanod kang tubig baha dito sa may suba sa may San Remio. Nakasalbar ang bata niya pero ang nanay tanapatay gin. Bulunta ang report ni katropang Tessa May Mariano. Kag subungman standby kay bulo na ton. Kay ang isa sa pinakadako ng kontraktor mga katropa diri sa aton sa may Iloilo. No, kaya bilog isla sang Panay. Ang F. Gorea Construction, amo ring kontraktor dito sa almost 1 billion pesos nga solar powered antique government center sa barangay Badyang, San Jose. Kurti ka dako-dako ning project. Mga almost 50% duman ang naubra ka dyan. Ugaring sang nagligad sa nga simana, nagpagwa mga katropa sang desisyon ang COA, ang Commission on Audit, nga ginadisallow ang 362 plus million pesos nga payment sa F. Gorea Construction. Nga ginpatigayon ini mga katropa sang administrasyon ni Governor Rodora Cadjau Santo, ni former Governor Rodora Cadjau. Ti amo ni ang dako gid nga problema. Bulon ta ni karon sa report ni katropang Lawrence Mifania, kay sang nagligad siri nga gabi may ginpagwa nga statement si Governor Rodora Cadjau, si former Governor Rodora Cadjau, pinaagi sa social media. No, may ginpresentar dito nga pira ka mga decision man halin mga katropa, I think sa pira ka ahensya sang aton nga gobyerno man, kag amuning iya siring atindog. Nagapanawagan man dayon nga dapat dayunon gid ini ang ining project nga ini. Kiti tapa na kadako ang nagasto. Ilan taon ta karon mga katropa? I-check tanay ang report ni katropang Tessa May Mariano mga katropa. Live report. Katropang Tessa.
1: Yes, ito tropa nga man. So, na masubo nga balita ang naging padya sa may banwa kang San Remigio matapos ang dyang magnanay ang ginanod kang tubig baha. Tag ginbawian din kang kabuhi ang dyang nanay katropa ni Emerson samtang maswerte naman nga nakaluwas ang bata na nakadyang lalaki. So, natabo ang dyang pagkalunod ay katropa ni Emerson sa may barangga, sa may sityo at timbaba na barangay Trinidad sa may banwa kang San Remigio kang humidi sinuwebe. So, ito yung 20-20 sa katropa ni Emerson. Nakuntugiin ang dyang magnanay na si Nenya, 44 years, market vendor, at nakadyang katropa ni Emerson sa imawang anang bata ang si Sean, 30 years, isa ka estudyante. Ang nagtabok sa mga suba sa nakadya ang naghalin sa balay ng pariente na naghimot sa katropang Emerson ng may okasyon. Sa mga tiyong ginabanta alas 4 sa kapon, nagtabok sila sa may sapa katropang Emerson. No? Kaya samtang sa nakadya ang nagtabok, silang nag-aslog ang dyang tubig or naabutan sa nakang nabulis sa katropang Emerson. Arson nga ti ginahawid, naging binaanod rather, sa dyang tubig baha ang magnanay. Sanda ka dyang nag-adapitay katropang Emerson na ugaring kay ti. Bangod sa mabastod nga tubig baha, ginanod sanda ka dyang kagayon nakakabuhi ang bata ang asisyon sa alima kang anang nanay. Kanatana sa nakadya ang maswerte nga nakasampay sa bato. Samtang ang anang nanay naman ta na is wala rin nang katabangan pa katropang Emerson, no? Sana ka dyang ginanod kang tubig baha. Pag mayad lang kay madasig na nang dyang rescue na kang aton yung mga natindang. Pag nasalbar na dyang dyang bata nga 13 anyo sa katropang Emerson, no? Pag dindapatan nila yun, kung nagkaigo ng pagbulong, matapos kita na nga nakaago man, kung sila sa anang lawas, sugaman ka nga nga paglamoy sa tubig, kasi pag sampay na nakadya sa doktor katropang Emerson. Why lang siyang nanay is malawid pa nung gintangita kang atin ng mga otoridad sa ginabanta alas sa Eastern Tanakadyana sa Puan katropa ni Emerson, no? Pag wala yung Tanakadya kang animo, gilayon po madadang dadya gintadasin na sa Remeo Polyclinic apang kay gindeklarang gintanakadya na dead on arrival.
0: Ahay. Pira gani, by the way, ang edad sa bata niya ganing upod?
1: 13 na sa tropang Emerson, no, 13 anos pa lang ang siyang bata ang aging kilala kay Sean. Agitana ka na isaraman ka estudyante. Bali naghalin sanda sa may balay kang andang pariente. Kag sa pagpauli, abi ko siya katropang Emerson, may agyan taw nga sapa.
0: So, tabok sanda sa sapa. Agin malusong, gid.
1: Oo. Baskag abi ang uran kang amo katungatiyon sa raya. Bala matawag ko siya katropang Emerson sa may antike. Pag may upstream dito mo sa may
0: unahan. Baskog, baskog ang uran sa bukid, pero dyan sa ilaw, ay tanang uran? Amo ni?
1: Yes, saka trapo sa Lepton. Tapos, sa mga kapag nagulti lang sa danabutan ng bulot sa lakang tubig. nga upload amo to nga PR wa isa na makapangangan na ano din senda ka diha ko Emerson samtang nga nagapitay ang magnanay.
0: I see. Anyway, in a way, no, subo man yung classic balita, no? Ito mo yung problema, kaya kalabanan sa mga bukid-bukid nga parts ng Antique, no? Nagligat, may pareho man sila nga natabo, no? Nga naabutan man kang sang ulo kang baha, no? Tindaw galulon ni katropang tesa nga daan, gadalagan, dasig ang tubig, daw galulon pa ni nga daan, tindaw kung malabot niya ka, bisan ano ka pa ka-eksperto ng manuglangoy, kung isa daw ayawan ka ka-survive kid, no? Kaya tindaw ginalulon niya, ikaw pa idalom, ginalampos-lampos niya ka, kag kundurong mga bato pa da ayawan kagi no kada bari-bari pang kalawasan nimo kag duro duro pang kasamaran mo no anyway katropang Tesa salamat gid
1: eh katropang Amazon sa karon hilway naman ang diyan nga minor de edad nga bata samtang tiirganan sa may pamerarya ang bangkay kang diyan nga nanay na no nga pagkatawag na natin sa alias nanya. Then, ibalita rin rin sa may ex-cousin ng tiga para sa ex-cousin Dragi Patrol Iloilo. Ako si Katropang Santa Mariano, ex-cousin mo.
0: Nabatihan ang report ni Katropang Tesa May Mariano. Mga katropa, no? Sunod da ang report ni Katropang Lawrence Mifanya Hambalta Talakayon da dya. Kay pertika bahol ning project, abi, pertika dako ning project ng ini dito sa may Antique. Ang project ini, amuling anda nga kapitol, ah. Kapitol ini. Nga sa iluhon nila daad halin dyan sa may daan mga katropa kaya ang ilad ang nga kapitol sa may sentro dyan sa may EBJ Park nanda kundi darwa ni kabilog ng daan na nga kapitol no? Di ba? Ang subo nga existing nanda nga kapitol diri ni sa may tupad gid ka nga EBJ Park nanda ding do plaza-plaza nanda dyan sa may sentro gid. Kag ang isa, ang pinakadumaan nanda nga may ngaran nga Antique Provincial Capitol, amo ni ngaran niya, no? Amo ni ang una-una pagid, no? Pero sa likod, just niya, amo ni government center nanda. Or, I mean, ang legislative center nanda. Karon, ang plano, mga katropa, sang nagligad ng administrasyon ni Governor Kadjau, mapaubrasan da kang bago nga kapitolyo. Kag this time, sagwa dapit dya kang sentro kang San Jose. Kiti ang San Jose abi, puwerte kagamay, pirala ni ka barangay ang San Jose man, 28 barangays. Kalabanan diri ka mga barangay niya, mga gagmay pa. Do pirambalag lang ang mga malagpad gid nga mga barangay nila. Kag dako nga parte kang San Jose, sa 28 barangays ngini, agricultural area pa kag taramnanan ang mga taramnanan nga ini kalabanan pa diri sa ila may irrigasyon ti sa aton kasuguan mga katropa basta may irrigasyon gani tam-an ka budlay di ang pag-convert nimo sa lupa kadya halin sa agricultural padto da sa residential o kon sa industrial man o kon ano pagi diyan tam-an ka budlay. Mismo gani kita dito katropang John Ray, no? Sa Antique, budlayan kita sa San Jose, nabudlayan kita mangita kang luting baraklon mga katropa para patindugan sa aton gid kaugalingon ng istasyon. Kaya kaugalingon aton ng building. Kaya kalabanan dito nga available, marapit sa may airport. Punta sa airport yung katropang John Ray ang gina-offer ka na itong mga lupa. Nga budlay naman aton patindugan kay bangod, may antena kita nga patindugon. Karon sungkito niyang buli ito kang aeroplano. Tisabay naman mga katropa sa bago nga kapitolyo kang Antique, amod yung tawag nga daw nakauna-unata na ang karusa sa Carabao Black. Why pa sa land conversion, gintambaka na ang mga tramnanan to nga may irigasyon. Direk ka ng problema. Tumindog pagid ang amat-amat ang building nga ginakonstruct mga katropa sang isa sa pinakadako nga kontraktor diri sa aton sa syudad sa Iloilo kag sa isla sang Panay, ang F. Gurria Construction. Nakabayad na mga katropa ang gobyerno probinsyal sa idalom ni Governor Rodora Kadjau sang 362 million pesos. kagsang nagligan nga si Bana, nagpagwa sang mando ang COA nga ginadisallow diyang ginbayad nga 362 million sa F. Gurria Construction. Kag subong ga panukot pag ining F. Gurria Construction pag isang dugang gani nga bayad. I-check na to ng report ni katropang Lawrence Mifanya, may kang tanan sa rin. Kag subong man, ano ang hambal ni Governor Rodura Kadyaw, may kang tanan sa rin COA disallowance? Katropang Lawrence.
2: Yes, katropang Emerson, no? Pagwa man kang official statement si Governor Paolo Everardo o kung si Anay Governor Rodora Kadyaw, may angat sa dyang urihi lang naging pagwa man kang Commission on Audit, may angat sa dyang COA report, no? Nga nag-disallow sa dyang paunang bayad kang provincial government nga nag-valor sa almost 300 million pesos para sa 40% nga completed sa project kang Antique Solar Government Center. Kag ging question sa karon ni Governor Kadyaw ang San Jose Local Government Unit kag kalakip man ang provincial government sa unda kadyang aksyon kun ano ran ang nangin aksyon na base man sa ginapagwa kang ginpahayag Korte Suprema kag Commission on Audit. Kag sa pagpatpatman kang gobernador sadyang nangin pahayag na agin hambal nga kang nagligad antes pa man, no, nga magumpisa ang dyang proyekto ipahayag kang provincial government, no, sa dalam ni Governor Kadyaw kaya hindi rin dapat mag-agi sa proseso kang land conversion paagi sa my Department of Agrarian Reform para mapatindigan kang building. Diya ang base sa desisyon kang Supreme Court sa Province of Camarines Sur versus Court of Appeals nga nagapahayag na hindi rin kinahanglan na mag-buil pa kang clearance ang mga local government units ukon approval halin sa Department of Agrarian Reform para magamit kang publiko ukon gobyerno ang agricultural nga lupa. Kang Abril 24, 2024, nagpasaman kang dokumento ang kontraktor kang solar-powered Antique Government Center sa opisina ni Engineer Jose Magbanua kang Office of the Building Officials para makabuil kang building permit. Ugaring wara jagin baton kang nasambitan niya talatapan na nagtulod sa kontraktor sa pag-file kang kaso administratibo sa may talatapan kang ombudsman nga nagresulta naman sa pagwa kang desisyon nga guilty kay Engineer Magbanua kag nagpataw kang 6 ka bulan nga suspension kalakip ang sa mga kaso nga gipasaka ang simple misconduct, simple neglect of duty kag conduct unbecoming of a public officer. Kaya nagligag nga tuig, Marso 25, nagpasarliwat kang ang gobyerno probinsyal kang mga dokumento sa talatapan kang building officer sa gihapon kay Engineer Magbanua kag wara gihapon na aksyonan kang Office of the Building Official katropang Emerson. Kag nagligad man nga tuig kang December 9, no, 2025, ang Commission on Audit nagwa kang observation memorandum sa diin ginarekomendar kanday Governor Paolo Everardo Javier kay Provincial Engineer Innocencio Dahaw kagalakip man sa Provincial Planning and Development Coordinator nga padasigan din ang pagproseso sa mga sertifikasyon halin sa may National Irrigation Administration, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, kag ang para sa Environmental Compliance Certificate halin sa may Department of Environment and Natural Resources. Kag amuto kang urihigi lang ang ginpagwa na notice of disallowance kaangit yan isa dyang partial nga bayad sa kontraktor, no, para sa 40% nga natapos na trabaho, nagabalor 386,572,719 pesos and 64 centavos. Kag nagbilin lamang sa 362,411,924 pesos and 66 centavos matapos nga mabuhinan sa mga taxes, warranty retention, kag recoupment of advance payment. Sa bangod sa dyang naging pagwa karon nga notice of disallowance kang Commission on Audit, ang paramagutanan ang ginahaboy naman karon kang anay gobernador sa may kalatapan ni Mayor PJ Untaran kang Banwa ka San Jose, kung andet nga oras sa gihapon makapagwa dya kang building permit. Apisar nga ti ang desisyon kang COA nga ginasite kang anay gobernador, kagkalakip man ang desisyon kang Commission on Audit. No, amo dyan ang mga ginsight ni Governor Kadyaw.
0: So previously ginflag na ni sang COA katropa before sa sining desisyon nagligan. May una nga desisyon ang COA nga ginaflag na ni ang project ini katropang Lawrence, di ba? Kag may mga rekomendasyon nga padasigon ang pag-process rin dya ka mga necessary permits.
2: Yes.
0: No. Pero galing sa side naman nagligad, so pagintindi na ako nagligad ni Mayor PJ Untaran, kiti under daya sa LGU. No? Ana ka province day nga project, provincial capital ini, pero galing ang ma-convert ka dya kang lupa from agricultural land pagkanto sa ano ganiya
2: sa institutional
0: land ambo ang LGU San Jose. Di ba? So i-reclassify nila from agricultural land mahimo de institutional land. Okay.
2: Yes, so
0: may requisitos before de ang land conversion. Kag amo ini ang hasta subong wa ma-comply, no? Di ba?
2: A certification kang National Irrigation Administration may gina-release rin. Kakinpasa rin siya. Kung hindi kita mag-salakan to Pimerson kayo nagligad niya tuig, ginpasa siya sa may office kang LGU kang San Jose.
0: Okay.
2: Ang dyan, kaga nagahilat na lang sanda karon kay gina- ginpakigang naman natin si Engineer Dahaw kung ano rin ang status. Kag, ambal na, ang NIA certification ready rin.
0: Ready na.
2: Ang ginahilat na lang karoon ng application o kung ng certification, halin naman sa may Department of Agriculture.
0: Oh, why
2: para
0: pa?
2: Nga maka-apply sa data ng building permit.
0: Sa DA, why pa?
2: Yes, wala pa katropa Emerson.
0: Okay, no, at hindi katropang Lorenz sabi, nga basta may irrigasyon diyan sa Tramdan nga nag-ilig katropang Lawrence kay sa case nga ini ang irrigasyon mismo aralis kilid ka krasada katropang Lawrence ang kanal nanda pero tikad ako dako di ba tingin tambaka na da katropang Lawrence di ba so hindi pala nga hindi pwede dapat ini ma-convert pero galing ti dire na ini natambaka na hindi na ni mapabalik sa normal dito ang lugar nga ini kay ti puerte no kalapad mga piradya ni mga 6 hectares nang gintambakan ini bla.
2: Yes,
0: so why pa sa mga permits niya pro una nga gintambakan nga daan. So mo ni kinahulat-hulat na lang mga requisitos diri para sa land conversion. So hindi ini ma-convert, ma-reclassify kang LGU ang area nga ini kon waay ining mga requisitos ma-comply tanan katropang Lorenzo sto hindi.
2: Yes, samurian katropang Emerson para sa kadya. Pero kung balikan natin ang statement ni Governor ni Anay Governor Kadyaw, ang ginbasihan naman dito ang diyang desisyon kang Korte Suprema kag Commission on Audit nga hindi rin kinanglan kang lisensya o kung approval alin sa may Department of Agrarian Reform para sa conversion kang agricultural land para sa pagagamitin kang publiko o kung kang gobyerno nga lupa.
0: Mm-hmm.
2: So that's why nga tinagtambak di dyan kag ugaring kang nakitaan naman kang local government unit, especially kang office of the building official, nga wala kang building permit. Mm-hmm. So ang mga requirement para sa building permit, amo diyang mga gina-request magkaroon kang LGU nga certifications alin sa maya niya kag sa may Department of Agriculture. Which is nga tiwara pa.
0: Mm-hmm.
2: So ang ginahilat na lang karon man, base man sa pagpahayag ni Engineer Tahaw, nga sige dayon, ako nagkapadayon karon na pagproseso para sa pag-apply o na certification alin sa may Department of Agriculture. O garing, hindi man sa gihapon maproseso, bangid sa dyan gina-implementar sa tulad niya moratorium para sa land conversion, kaging pagawa naman sa Department of Agriculture.
0: Mm-hmm.
2: Nga magatapos naman sa Hunyo 30.
0: Hey, no?
2: So prior pa kang dyan pag-lift, kung ma-lift gid man sa June 30, mm-hmm. o kung hindi man ma-extend, nagpagawa rin naman kang notice of disallowance ang COA. Nakaroon tigin na pressure ka ginatawag makaroon.
0: Klaro pa, hindi pa man ni case, no? Hindi pa man ni case. Mm.
2: Yes, hindi.
0: May time pa niya, ginahatagan pa sang time nga matadlong nila ini.
2: Mm. Kung may 6 months anda.
0: 6 months.
2: Mm. Mm. Okay. Para nga isettle ang dyang notice kang commission on audit.
0: Basaon tabi ni, no? Kay may mga information kita kay nabasaan ko ba ni ang ining portion kang statement ni kag mga detalye ng ini kag subong man document nga ginpost ni Governor Rodora Cadjau ang case dito sa ano to gani Camarines
2: Sur. Yes, versus
0: pero galing ti applicable daya kay ti atota na katropang Lawrence, expropriation proceedings.
2: Mm.
0: Hindi ba? Expropriation case. So, kung gusto baklon kang gobyerno ang imong property, daw hindi kagin siguro katropang Lawrence, so may kagin mahimo guro katropang
2: yes,
0: Lawrence, kung gabito na kang gobyerno ang imong propiedad. Mm. So, daya tanaabi, land conversion katropang Lawrence ang ginumpisahan sini. Na ti mo nga kinahanglan nga duro nga mga necessary documents kag subong man duro nga mga ahensya kang gobyerno ang adyan mo sini nga bulan kang permit before ma-reclassify ang lupa kag para patindugan kang project pareho kadyang capital katropang Lawrence. I don't know kung applicable sini ang ining Supreme Court ruling angot dito sa may Camarines Sur sa din ang case dito ya katropang Lawrence ang expropriation proceedings katropang Lawrence.
2: Mm. Tikay diyan man ganin nagumpisa ra katropang Emerson, no. Andiyan gin-file man niya case kang contractor kontra sa Office of the Building Official. Gayti amo tunga nagbunga man kapag ka suspend, no, kang anay ubo banget sa diyang gina-assert man kang provincial government nga dapat nga mag-issue rin ang local government unit kang diyang building permit kag nagpasa ka mga requirements garitigin wara gin baton kang nasambitan nga talatapan ang nasambitan nga mga dokumento.
0: Okay, ti do may mga conflict diri kay ang gwa sinidi daw kay ti direct directly gin-acquired ini kang gobyerno, kang provincial government, gin-bakal nanda, kag may deed of sale, no?
2: Mm.
0: So, gin-bakal sang gobyerno provincial iniiya ang ining lupa diri sa may Badyang, di ba? Kag sari-sari ni gani nga mga tao,
2: gani yung
0: pangbakla nila, no? I think to may mga CLOA holders pa na ding iban katropang Lawrence nga gin-pangbakla nanda, no?
2: Mm.
0: Sari-sari ng mga tag-iya kang lupa. So, i-check ta dya. Kaya ti, ini katropang Lawrence, sabi, may kwani mo, may damo ni ang mga implikasyon na. No? Kag madalom-dalom gawa ni nga iskrimahay legal. Ah, No? Sa magtimba nga bahin. Pero galing, di mo nilang galing ang problema. Kay si Governor Cadjau Subong, hindi na tanag-gobernador. Lain ang Governor Subong, si Governor Paulo Javier na Subong. So, ang mga remedy nagligad nga ginarecommend kang COA, waay pa makumply hasta subong katropang Lawrence. Nga kung nakumply lang tani ining mga nagligad nga mga requisitos nga ginarekomendar dito sa COA, di ba si kung subong katropang Lawrence, it's order niya daad, pero galing, waay pa katropang Lawrence. Di ang, sa, in fairness man sa LGO dyan kang San Jose, hindi man isanda mag... dali reclassify kang lupa kun hindi man masunod ang mga requisitos.
2: Hindi ba? Well, sa pahayag katropang Emerson nga sa gina-question manabi ni Anay Governor Kadyaw, no, nga kun ano ang ginahimo o kun bala wala nagsunod ang provincial government sa may COA recommendation nga dapat pa dasigan ang pag-process kanjang mga gina-require nga mga documents. Ang nakita natin kag base man sa pagpahayag kanjang mga government department o kung departments kag provincial government pareho kag PPDC kag PEO nga nagapatigayon sanda no base man sa pagpahayag kang pagproseso kanjang mga certification halin sa nasambitan nga mga ahensya kag gobyerno. Pero kung ano kadasig ang pag release naman halin sa may mga government agencies pareho kang National Irrigation Administration, DENR kag DA, so hindi mamanan
0: taman no, ka buhay ano no kiti ara naman din sa kamot kang DA NIA kag subukman DNR no ang darto nagligat may opinion na tong pagbuhay di ba.
2: Yes, may region din, Rato Pang Emerson, no? May
0: pero galing, kay ang Batang sa DAR, DNA. Aside sa DAR, sa DAR pa lang na yan.
2: sa DAR pa lang na yan. Sa DAR okay rin, exempted ang government.
0: Oo. Ang dako, diri nga, kwan pagin nga, tanan sila, may kwan eh, kinanglan makumply ginila ang tanan ng mga, mabuol na ang tanan ng mga permits diri. Pareho na sa Department of Agriculture, katropang Lawrence, kag Subong Mania, sa DNT, anak ni Yan, ang mga irigasyon, pero ang NIA, hindi lang attached agency man isang Department of Agriculture katropang Lawrence.
2: Yes, so kag hindi ka man makabuel kang certification halin sa may Department of Agriculture kung wala kang certification halin sa may National Irrigation Administration.
0: Oh, kag ti may mga layi man kita abi katropang Lawrence, may ginabasihan man eh, basta may irrigation katropang Lawrence, kag siging ilig sang tubig da, ayawan ka ka pa-convert ka katropang Lawrence kag daw budlay-budlay na i-convert katropang Lawrence. Pero mo nga nagtambak gintambakan abili katropang Lawrence ambal na ganyan ay sila nagpa-tutor sa mga land developer diri sa may syudad sa Iloilo katropang Lawrence. Oo. Isa lang nakapala bisan si inchik-inchik di nga pala diyo baklan mo ni 400 pesos o kung 300 pesos nga pala sa inchik-inchik. Solbar doon yung problema na nagkatropang Lawrence sa una, buhay doon. Di ba? Kaya yung ibang din mga taramnanan sa Iloilo, subong ang nagatrubo, di mga balay doon gani. Ang ibang din gani, ang ibang din gani subdivision katropang Lawrence, may irigasyon pa sa tunga ang nag-aage, may kanal pa sa irigasyon ang nag-aage, may taytay pa sa tunga katropang Lawrence, nga anak ka irigasyon sa una. Di na convert man. May kinasuway pa ni gani sa una sa Darman katropang Lawrence kay may mga claw holders man na convert man katropang Lawrence.
2: Di ba siguro makilala ang provincial government ang developer.
0: Kung mga nagpamangkot sandali sa mga land developer sa Iloilo sa una, sulbar doon dyan katropang Lawrence buhay doon. Pero galing tayong COA, i-flag hindi kang COA, kung may mo masunod mga requisitos. Diba?
2: Yes, so,
0: pero galing din may pirato, ganyan 6 months ka trobang Lawrence ang rekomendasyon.
2: Yes, para 6 months na rekomendasyon para matadlang.
0: Kaya kung hindi, tinaman-laban, basi may magkuhan gini sini, may makasuhan sini ka trobang Lawrence per kadlaw?
2: Yes, so, ang sa part naman kang LGU, agad niya medyo makapaparayo man sa kuna naman niya sa rapte.
0: Siyempre.
2: Kag nagpapanaog man kang andang work stoppage order.
0: May mansig ubra dyan sanda kang ang LGU kinanglan nila ni ubrahon kay karon ng guwadi karon na why sila nag-ubra sa ilang obligasyon katropang Lawrence. Sa kuning kinanglan man nga ipakita kang LGU nga bugsukan na dato sa karatula nga may stoppage, work stoppage order eh. Kay karon kung hindi na dadagpag pag-ubrahon, Base kung kasuha naman sila to nga nang negligence sa nakatropang Lawrence sa obligasyon yes, na. Tiyan mo na nga kung abi, bugsok-bugsok mo itong LGU San Jose ka. Work stopping short. Dari ka pa pakita nga gobraban sa nasa andang obligasyon bilang LGU. Di ba? Ang provincial government dato, anong ginobra?
2: Yes, sa provincial government, padayon man ang pagpakiganget sa may local government unit, no, ang nagliga.
0: Kansanda na subong ang sa ilan na kay Governor Paulo Javier na ni subong ang papel sa anang administrasyon ang pagproseso siri sa mga necessary permits diri sa mga ahensya kang gobyerno katropag Lawrence, no?
2: Yes, diba? So kag ginapahayag man nagligad, no, sa aton mga pagpakiganget kay Governor Paulo Everardo Javier na gusto naman madayon ang proyekto o garing lang taon anay kung ano ang nangin problema. Kaya tadlingan kung may mga kinanglan niya tadlingan niya problema agad niya mapadayon, so that's why man nga nagpagwa man kang o naghingiyo man kang diyang authorization, no, sa may sangguniang panlalawigan agad nga ang office of the provincial engineer kagalakip man ang PPDC ang magpatigayon in behalf sa natalatapan sa pagproseso kanyang mga gina-require base man sa rekomendasyon kang Commission on Audit kang mga certification halin sa mga ahensya kang gobyerno, no, nga kinanglanan para sa pagpasa kanjang dokumento kag makabuel kang building permit halin sa may local government unit kang San Jose.
0: Eh, sige. Lapaw na kita sa oras na ito ng katropang Lawrence. In a way, balikan ta ini sa iban pagin nga higayon, katropang Lawrence. Salamat, Gid.
2: Yes, report halin sa may probinsya kang Antique. Ginadaraman kaninyo kang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Oil, kag Vision X Plus. Lawrence Asenjo, Mifania, XFM News.
0: Napatian ang report ni katropang Lawrence Mifania kay ti bahol-bahol ning klasika proyekto, no? Kay ang kontraktor mga katropa, magambal kita nga bahol to sa Antique, katropang John Ray, dako! Bahol. Dako. Ayo. Don't adapt ko naman gawa gamay ang panghambal kang Antique. Gamay-gamay pagid nga push. Pero may iban pagid sa dato nga term nga do hasta subong do ka parin ginsakon. anyway, sundon ta ini, no? Kay ti ang Commission on Audit naghambal ka diyan nga sala dia, no? Sala dia. Kaya ang gwa abi ka dyan, do umuna abi ang karusas ang sa Carabao. Tinatural i-flag dyan kang COA kung why na dato ma-comply ang tanan ng mga rekisitos. Nga una na nga ginhambal kang COA nga i-comply nanda. Sige. Anyway, sundon tayo ang pira ka mga development kay Puerto Cadaco ni almost 1 billion pesos ang project nga ini mga katropa. Kag kita personally, pabor kitang tapuson eh. Or else, kaluluoy ning mga ang mga salsalon ng inyo kag kaluluoy mga katropa ang Antique niyo kay kun magtindog lang ini mahumani puwerte ka nami ning klase ka proyekto mo kag ang tanan nga development masaylo na di sa gwa dapit kang sentro kang San Jose masaylo na di o garing nagcontroversial pa na kag ang pinaka latest diri ginflag kang COA ang ining project ini kagintawag nga illegal transaction ang pagbayad ng ini mga katropa sa F. Gorilla Construction, no? Sang 362 million pesos. Langalang ng oras naton alin sa Antique dito upod naton si katropang James Dean Hungko upod man naton, no, si katropang John Ray Bertis diri sa XFM Iloilo. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdi.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas lakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Ahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-sister pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santum Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santum Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santum Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santum kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santum kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santum Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santum Plus Herbal Soap. Tura ang akin
5: Santum Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santum Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. So bagit kisak, pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Maka-college na ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, bali po dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nakasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala, sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes!

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: kasubong? Kapag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalaninto ka nga akong balahibo, samtang nagalakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier, nabudli yan gid kusang una kay do permi lang maluya ako lawas. Do permi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oo, oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibigay sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na. Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Madayat na kubuwas ah.
12: XFM.
3: Patropa mo!
10: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton, yung mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Update nyo naman kami sa isang edisyon sa ato sining pagparagad sa pagdiskubre sa mga mapuslanon sining makuha ta sa ato sining mga ginakaon. Kaysa subong edisyon sa ato sining pagparagad, isa naman ka pwede naton sining makaon, pwede ta maurab, pwede ta nga maupod sa ato sining mga linuto. Ang ato sining paghambala ng sining benepisyo sa ato ni kayong lawas. Ini ang ato sining pamaagi sa pag paintsyende sa inyo. Nga mga pamalatian nga malala malampuasan ato na. Kunin sakto nga ato sining pag-feed pagpakaon sa aton lawas sa mga masustansya nga mga pagkaon. Malikawan tang malala sining pamalatian. Sa ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kitang mabatian sa tanan ng mga XFM station sa Isla Sang Panay, kagbilog sininga Negros Island Region. Kung may ara kamo pala magkutanon, may mga gusto kamo sining mahibaluan, maklaruhan sa ato sininga mga ginatalakay, feel free sa pagpadala sa inyo sininga mensahe. I-PM lang ina sa ato sininga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-comment sa ato sa nga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani sa ato sa nga text hotline 0950975-6970. Kag sa ato sa nga pagparagad, as usual, upod dato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa nga pagpangalagad. Kag-kumusta sila wat sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kabay pa nga ara kita no sa maniya na yagyapon sa nga kahimtangan kag-kondisyon. Pero kung naliba may mga nagadisturbo sa aton sa ni pamatyag, aton lawas, aton paminsaron, ari naman kami ni Sir Josiel nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa makabig na ton nga simple nga mga metodo kay mga pamaagi. Pero ang iban, Sir Josiel, nakulangan sa pagtukib sini. That's why hindi na ton mapanginpuslan ang mga makita lamang mga remedies or even solusyon sa aton sa dipalibot.
0: Ang mga mensahe nga ginapagwa sa ato sa ningilawas kon kaysa abi, hindi na ton maintindihan, Dok Leo, no? Pero ang mga mensahe nga ginapagwa yang ini, labi na gid kung discomfort bala, hindi kita komportable. Ini mensahe nga hindi, may mga nagakinabo sa ato sa ningilawas nga hindi santo sa normal sininga proseso. But tambal sir, may dapat kita i-correct or may dapat kita sininga dugangan or may dapat kita sininga buhinan sa aton konsumo sa matagadlaw-adlaw nga tanan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, dire mag-focus kita sa isa ka toliti paborito ni Bugs Bunny ni Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton niya pag-diskusyonan today kung ano ang benepisyo nga makuha ta kag para sa ano nga parte sa ato sining lawas labi na gid ha. Ang in demand sining makuha naton nutrients in demand sa ano nga parte sa aton lawas kag anong mabuligya sa iban pagin sining nga parte sa aton sining lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Amo gani nang gapangumusta permanente si Bugs Bunny. What's up, Doc?
0: It's because yung ginakit-kit per mini Bugs Bunny is very nutritious sining kararuton, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: We are referring sa ginatawag nato sining carrots.
1: Correct.
0: Ang carrots actually orange ang kolor pagkatapos sa masami ini makitaan ta sa aton sini Pinoy style and settings ang pagluto ara ini sa mga utanon ara ini sa mixed vegetables sa Dok Leo.
1: Ara gid na, Sir Josiel, sa mga this mga salad bala.
0: Oo.
1: Nga ginahimo naton. Though, ara man sa mga ginaluto, Sir Josiel, nga ginainit man o kung ginadaha akon sa mga kilala natin sa mga karaya, Sir Josiel, no?
0: Mm.
1: O, pwede makaon nga ro, pwede man makaon sining luto.
0: Ang pinaka-famous gid sining ginasaktan niya is chop suey.
1: Mm.
0: Kaya ang chop suey mo, daw ay kulor kag hindi makaglana tanawon, kuno ay sa naga-orange-orange nga carrots.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kag do kanami gid magkaon sang chop suey, especially sa mga health conscious, bala Sir Josiel, amuning usual nga gina-suggest kung gusto kasang healthy bala nga pagkaon sa restaurant or even sa aton sa ni Panimalay.
0: Pero sa carrots, Doc Leo, duha ka sangkap sa, or sa chapsoy, ah, duha ka sangkap sang chapsoy, nga makitaan mo ginakahig-kahig lang sa higad sang pinggan.
1: Mm-hmm.
0: Number one dera is bell pepper.
1: Mm-hmm.
0: Number two is carrots.
1: Correct.
0: Ginapabili nila kay ang iban, ang hambal nila na lang tuhan sila.
1: Mm-hmm.
0: Sang carrots. Tapos, hindi gidman niya manami ang sabor sang bell pepper labi na gid kon half cook, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, ni pero ang punto bala akong kaisa nagakaon kita dapat, Sir Josil, hambal sang kilala ko lang more sa spiritual side lo, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Magkaon kuno kita pinagi sa pagtuo, hindi pinagi kuno sa sabor.
0: Kag nagakaon kita, hindi lang parang mabuhi. Amo gina permi na sulit-sulit man ni Doc Leo. Gakaon kita, hindi lang para mabusog, kundi para mabuhi.
1: Yes, Sir Josiel. Sa pagtuo nga mabuhi kita, pinagi sa mga nutrients nga makuha naton halin sa ton sa ginakaon. Therefore, bisan pa kung kaisa, Sir Josiel, nga medyo malangto sa kalabanan, pero since na kondisyon, nga mo sinipang huna-una, nga muna yung maslawas mo, maka-adjust, kag maandan mo na lang.
0: So, dapat nga na doon tang kagalingon ta magkaon sang carrots. Ang pamangkot siniis, ano nga estado sang carrots manami kanon nga makabulig sa ato ni kayong lawas, naluto o kon raw o kon hilaw.
1: Mm-hmm.
0: Ato na karon ni hambalan, pero unas tanan na bidok layo mamangkot kita kon overall abi sa sagwa sini nga pangitsurahon ta. Ti siyempre sagwa ang pangitsurahon ta, we are talking about our skin, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Anong mabulig sang carrots abi sa pangsagwa sini nga imahin sang tao sa panita, Doc Leo?
1: Manisiling bala sa mga researchers, Sir Josil, nga surprisingly may mabuligid ang carrot sa aton sini nga panit. Bal nila bisan gamay lang pero may ara.
0: Mm-hmm.
1: Ang punto may ara gid sang mabulig. Tungod kay nagaya sa compound nga ginatawag carotenoids, especially beta carotene, nga kun regular kita nga nagakaon sa ning carotenoid rich foods, ining compound naga-build up sa aton sini nga panit. Butang balon, Sir Josil, ang carotenoid nga ini o kon ang beta carotene nga ni mangin kabahin sang aton sini nga panit.
0: Mm-hmm.
1: Madumduman sa mga listeners naton, mga viewers naton ng previous naton yung mga lektura, Sir Josil, nga ang pag-ilis balas ang mga bahin sa aton lawas, lakip sa aton sa nga panit ang pagbaylo nila, ang daan, pag-islan sang bag-o. Amuman sa aton sa nga skin cells, mangin kabahin ng beta-carotene kung regular kita nga nagakaon sang carrot. Ang mga research, Sir Josil, nagapakita nga sa sige-sige na ito nga pagkaon sini, ang carotenoid makabulig sa panit, ang aton sini nga panit slightly, bisan gamay lang ganit suliton ko, pero amat-amat nga mangin dugang ang iya sini nga resistensya sa UV damage halin sa sunlight. Kasubon, Sir Josil, nga nagadugang kita sang dugang hapin sa ginatawag internal protection naton sa aton sini nga panit. In fact, ang mga siyentista, Sir Josil, ginaterminuhan nila ang carrot nga nature's internal sunscreen nutrient.
0: Interior, ha, Doc Leo? Magambal ka interior sa sulod na?
1: Yes, so interior, internal, nga pinagi iya sa nutrients, Sir Josil.
0: Okay. Kay kon maghambal kita nga nagailis ang ato sini nga panit, yes. Ang buling actually, part na sang dead cells or skin cells nga nagakakakas. So nagailis sa aton panit. So dapat nga ilis ta bag-o, Doc Leo, hindi kay spare tire nga mas lala pang kondisyon niya sang sa ginatakod mo sini nga guma kon sa salakyan.
1: Mo na siling sa iban, Sir Josil, nga ako nagadaginot ko, no?
0: Oo.
1: Ko nagakinot, tiwa ito may mo eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang daan, islansang base, mas daan pa gid.
0: So ang carrots may dako nga papel diri, ha, sa ato sini nga pagpabilin nga manami ang ato sini nga skin condition and skin health. Sa ato naman ini iabi sa internal part abisang lawas ta, kag sa proseso sang pagtunaw sang pagkaon ta, Doc Leo, pagproses sang pagkaon sa sulod sa ato sining lawas, ano ang mabulig sang carrots, Doc Leo?
1: Ang isang dako nga mabulig sang carrot, Sir Josil, pero kasubong sang isa ka tawo ginapanggid naton, Sir Josil, ang ehemplo, ha. Isa ka tawo nga mahipuson, hindi mahilig sa social media, o ay nagapublish nang iya sini maayong hinimuan, pero tuman ka mabinuligon.
0: Mm-hmm.
1: Amo ning carrot, Sir Josil, pag abot sa sulod sang aton sa ringatian, quite gut health food.
0: Butang balon sini ko sa basketball pa, hindi pala score pero pala assist
1: ng player. Pala assist. Parang balsang kilala ko, Sir Josiel, bisan hindi ka man niya makasulod ah. Kung pala hakot ka tubi, sustainer man gyapon na. Kaya te, kinanglan sa tubi ang players na mo.
0: Oo.
1: Para makasustain sa ila sa ringa hampang. Butang balon, Sir Josiel, pinaagi iya sa mahipos kag malino nga pagtrabaho sang karot sa aton sa ringa tinai, dako gali kayong iya mabuli. Tandaan na ton, tuman ka dako, Sir Josiel, nga parte sa aton immune system, training ground nila among aton sa nga tinae. So kung gusto na ito nagbakod ang aton sa nga resistensya batok sa sakit, nga ang kabangdanan, makalalaton nga balatian tungod sa kagaw, karot ang isang makabulig sa aton sina. Bangod sa iya sa ginaangkon nga soluble fiber, insoluble fiber, plant compound nga nag-feed o nagapakaon sa beneficial gut microbe o kung mga kagaw dira nga maayo friendly sa aton sininga tinai nga nagabulig para sa colon health, pagpabakod sang hapin sa aton sininga tinai, kag pagpatawhay sang pamatyag naton sa aton sininga digestive system, Sir Josiel, no? Though ang karot hindi man isa sang probiotic, pero tungod sa iya sa ni Sir Josiel nga fiber, nagabulig feed o kung pakaon sa beneficial microbes nga already dira nag-a-star sa sulod sa aton sa ni nga tinai, kag nagabulig pagpabakod kag pamuad man sa ila.
0: Kung masami kasi ni Dok Leo magkaon sang carrots, overall, ano ang ginahimo sang carrots para depensahan kita sa madamo sini nga mga pagka-damage sa ato sini naglalain sini nga party sa lawas or body cells, and that includes our body organs, Doc Leo.
1: Ang problema ta bi, Sir Josiel, kati adlaw-adlaw babad kita sa higko.
0: Oh.
1: O kun sa pulusyon, ara ang pulusyon sa hangin, ara ang pulusyon sa tubi. Oy palabot, Sir Josiel, sa normal nga pag-function sa lawas nga nagaproduce ni sa sang ginatawag mga waste product. Tidugangan pagin, Sir Josiel, kung masami ka nagaka-stress sini. Nagaugtas, kapoy imo paminsaron, kaugtas ka, kapoy pagin imo sini nga lawas. Ang ining mga factor, Sir Josiel, nagatugas ang unstable molecules sa ginatawag free radicals. Kasubong bala, Sir Josiel, liwaton ko nga kung ang metal gani-exposed karon sa mga outside, sa outside environment, hangin, ulan, silaks ang adlaw karon, kagway protection, madali matuktukan. So kinanglan sina Sir Josiel, ginatawag protection kasubong sang red oxide o con epoxy primer nga ang carrots nga provide, Sir Josiel, sang antioxidant o kon proteksyon sa aton cellula para kung sa metal pa hindi siya basta-basta matuktukan, pinaagi sa beta carotene, pinaagi sa alpha carotene, pinaagi sa lutein. Ngayon yung mga compound nagabulig hindi lamang protect sa aton sining kwana nga cellula, nga gina-protect nila batok sa mga free radicals, pero ang iban gina-neutralize gin nila, Sir Josiel, ini mga free radicals before pa sila makahalit sa aton cellula.
0: So ang carrots is rich in beta carotene, Doc Leon.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Which is one of the mahambal naton kinanglanon sa ato sa ningilawas to kag mata especially to maintain also good eyesight, Doc Leon.
1: Tama.
0: So may mas kinahanglan sini nga mayor tanga organ in terms of beta carotene among ato sa ninga mata. Ano pa nag-producer kita sa mga suplemento para sa aton mata, bangod indi man tanan nga inadlaw, Doc Leo, kag indi tanan nga tao may access nga makakaon kag makapreparar sang carrots, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So pareho sabi sa ato sa ninga suplemento to maintain good eyesight. Kaya hindi man tanan ka mo magkakaon sang carrots. Kagkon ka isang carrots in order to get beta-carotene, may proseso kita nga dapat sundon para nga sigurado kita masuplementuhan ang inyo sa ringa mata. We have this Visionix Plus nga may beta-carotene. Magluwas na, may lutein kag may zeaxanthin.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kahit ang exposure, balik na ton, balikon na ton sa pollution. May palabot, Sir Josiel, hambalon na lang na ton. Ang common na ton, Sir Josiel, nga factor diri pag-abot sa pagpakapoy sa ton mata, among gadget na ton.
0: Oh.
1: Sinusubong sa mga tao, gapamati sa ton, siguro, Sir Josiel, nga wise ang gadget o kung cellphone now. Ang iban gani guro through cellphone gani guro nagatan-aw sa aton sa Facebook live eh.
0: Amo ni nga kon hambalon ta nagidman kon balansihon tabing grado sa aton mata. libat kita mo, mm-hmm. bangian bala.
1: Mm-hmm.
0: May ara nga masiling naton bago pala na gamatamat lang gubabat mataya. Sila yung grado sa piyak 2020 pa, which is very good. Ang pihak sila niya 40 na. So 2040, kung sa matapos na, libat na, mm-hmm. kung sa mga, kung hambalon talagin man, bangian na bala ang iya sining eye condition. Pero sa aton sining mata, kung manggaranon sa lutein kag siya santin dogleyo, ano gid sini ang function sang lutein kag beta carotene that we can get sa carrots? Agud to nga mapabili na nga to sini nga good eyesight, Doc Leo.
1: Ang ini mga nutrients Sir Josiel kag subong sa lutein and zeaxanthin nagatipon ini sila sa retina nga nagabulig protect sa aton sini nga mata batok sa oxidative stress. Ginabuligan nila Sir Josiel ang health sa aton sini nga central part sa aton sini nga retina, responsable Sir Josiel nga makakita kita sang detalyado.
0: Mm.
1: Kung sa kamera pa ni Sir Josiel, HD bala.
0: Oh, high definition. Oh.
1: Yes, nga mga gagmay, nga mga detalye, Sir Josiel, makita na to. That's why yung mga tao, Sir Josiel, nga simple lang sila yung magtanog sang gamay nga dagom.
0: Mm-hmm.
1: Pero may aray, Sir Josiel, nga dako naman ganit taning talanugan, pero perte pangasipat niya, Sir Josiel, kay kalabo sang yasin nga panulukan.
0: Mm-hmm.
1: Kadamo sa mga factors na Sir Josiel, ano, o kung mga kabangdanan nga nagatilipon-tipon para magresulta sa paglabo sa aton sa panulukan, pero ang isa nga makabulig para nga masuportahan ang health sa aton sa central parts ng retina para nga bisan paano no mapahinay ang pagburon sa aton panulukan, detalyado nga vision panulukan, pag-abot sa pagbasa, pag-abot sa pag-recognize sa mga bagay-bagay nga makita naton Sir Josiel ang mapabilin dira kun regular kita nga naga-consume sang carrot.
0: So kinanglan tagid gali ini no, just like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang purpose gali sina kun sa matata magkadto magsanag ang aton sininga pananaawan, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Direct.
0: So hindi dali-dali magburon, Dok Parios, man sang kristal gali sa salakyan ini, Dok Leo. Nga kun pabayaan mo lang ang kristal sang imo sininga salakyan, just like sa iya sininga headlight, sa sige-sige nga expose iya sa adlaw kag ulan, nagaburon na, Dok Leo, kinanglan nimo i-maintain also ugasan, limpyuhan, kakasonda kun may ara mga higko nga nagatalapik, Dok Leo. Wherein amo gali ni ang purpose para hindi dali-dali gali mag tawag naton sa ni magburon ang kristal sa aton sa ninga mata.
1: Correct Sir Josiel, sa retina pa lang niya lain pagid yung iba niya mga factors na Sir Josiel ano.
0: Oo.
1: Kuno ay pagid kita nagahatag sang nagakaigo nga pagtatap sa aton sa ninga mata, ilabi na gid base hindi man ang iban dira pala kaon sang karot bala Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Tapos magsigareklamo nga niya nga daw dasig maglabo panulok ko haw.
0: Oo.
1: So sa batili dira man lang si mo tani palibot.
0: Kag speaking about sa matang epekto sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, hindi gali ni overnight, Dok Leo. In short, sini, there's no overnight cure, especially kung ara nang dapat na bulungon. Kag overnight solution sa ato sini pagpasanag sang pananawan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kasubong man sang iba na ginabatsag na ton, why man sang overnight disease, Sir Josiel, ah?
0: Oo.
1: Kada kasubong lang sang uhong, walang why pa ni kahapon, nang ilat lang pagkagabi, pagkagamyara na yon.
0: Mm-hmm.
1: Ang sakit, Sir Josiel, amat-amat malang na. Amat-amat malang na nga nag-out-out dira sa aton sini nga cellula, nga kung aton na pabayaan, nag-accumulate sini ang problema, dira ka nagpabatsag sa symptoms, eventually, pero hindi, Sir Josiel, nga overnight lang.
0: Oo. Katulad man bala sa bata, hindi man nga pagbunag sang bata, kakita na sa dayon, kag ma-appreciate siya kung ang nurse guwapo, kung guwapa.
1: Tama.
0: You see, it takes several days, if not weeks, para bala nga, ano mo bala, babay-babayan mo, i-wave-wave mo ang kamot mo, makitaan sang bata kung nagsunod ng mataya. It takes time to develop. Amo man na kung nag-aabot na sa punto, nga manuguba na imo sining mata, it takes time to repair. Sometimes, amo ning masakit, Dok Leo, kon hindi na pwede ma-repair ang damage sa matata.
1: Amo nang problem dira Sir Josiel, kabisan no paton himuon, muna siling blang bisan isa pakasako ang karot karon ng kaunon nimo, gati ulihin na ang tanan, ati pasensya na lang eh.
0: So may duha kita ka eksperto dira ginatawag ta nga ophthalmologist kag optometrist.
1: Mm.
0: Kon sa ophthalmologist ka magkadto, posible madisponihan pa na Dok Leo, supplementation, supplementation, pero maghambal gani nga kinanglan mo ng optometrist. Ti isa lang gid na ang solusyon, Dok Leo. anti-para.
1: Kag may iba naman subong Sir Josil nga daw latest nga mga innovation pag abot sa ni sa pagtratar sa problema sa mata. May iban pa nga mga procedure nga instead na mag-antipara ka, may mga surgery nga ginahimo sa imo kon mga prosedimento nga hindi ka na mag-antipara. But then gastuhan mo gyapon.
0: Manang hambal nga okay man na ang mga procedure. Isa lang ang buot tambalon sina. It will na take long than the normal sininga condition sa mata mo. Temporary nga solusyon lang ina.
1: Kaya Sir Josiel, especially kung ayaw man gyapon ginahalungan o kung ginabag-o ng imo sa ringa lifestyle.
0: Oo. Yan ang nga pang habol ka, blaga cellphone ka pa.
1: Te, ang blue light, Sir Josiel, sa imo sa ringa gadget, isa na nga magpaguba sa imo mata matamat.
0: Oo.
1: May palabot ang imo sa ringa pagpulaw.
0: Just to guide you, to help you, agad to hindi dali ma-damage sa inyo sa ringa mata. Kung magamit ka mo sa cellphone ninyo, it is advisable nga dapat nagasiga ang suga. Hindi maayo nga dulum ang suga. Bangod kay ina mga ang radiation blue light halin sa inyo sa ninyo cellphone bala ate direct tagid masilaw ina sa mata mo nga manotice ninyo may 10 minutos ikaw nga focus sa cellphone imo Dokleo ga pala nulom ng panulukan mo pag off sa imo panulukan sa imo gadget Dokleo
1: damo nga makarealize na Sir Josiel that's why matingalan na lang eventually kun nga ang nagka-deprensya ang panulok.
0: So ang importante dira na hindi tarangin man manigar, hindi ka mo makagamit sa inyo sa inyo mga gadgets, cellphones, computers, laptops, kinanglanon ninyo na sa pag-eskwila, kinanglanon sa trabaho, kinanglanon and sources of income ninyo ina kung may mga online tutorials ka mo and so on and so forth, reports na ginahimo, ang aton dari is supplementation na lang. Supplementuhan ta ang aton mata kay the more nga ginagamit ta, asang malawig ang ato sa ninyo mata, the more nga nagadako man ang kinanglan niya ng mga vitamins and minerals, agud to ma-maintain nga healthy ang kondisyon niya, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josiel. Kag the more na to niya kinanglan no, ng VisionX Plus of Gel Capsule, bisan twice daily lang pagdumar for support sa aton sa ninyo mata kag protection para dere.
0: So kung grabe gidang imo sa ninyo exposure sa gadgets, Dok Leo, cellphones, laptops, computers, at least no twice a day Dok Leo, no?
1: Correct Sir Josiel.
0: One in the morning and one in the afternoon.
1: Tama.
0: Okay. VisionX Plus ya may lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Quality product ina sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Pero makuha niyong beta carotene, ang lutein kag zeaxanthin sa mga green leafy vegetables and that includes sa carrots. Pero ti balanta hindi adlaw-adlaw makakaon ka masang carrots. Kagin saktong inyo sa ninyong preparation. Now, sa ato naman, isa sa pinaka-crucial man sininga parte sang lawas or organ, Dok Leo. Amo ni nag-pump sang dugo. We are speaking about sa ato sininga heart o kung sa ato sininga kurason. Anong mabulig sang carrots or sustansya ang aras sa carrots, Dok Leo, sa aton heart health?
1: Mostly, Sir Josiel, mabatian na ton nga ang carrot para sa mata. Which is tama man. Pero magluwas gali sina sa aton kurason may dako sa nga benepisyo tungod may aras sa potassium, may fiber kag may antioxidant nga nagabuli gini sila para nga ma-maintainaran o kung ma-maintain masuportahan ang healthy blood pressure. So dapat dira lang kita sa mga 120 over 80 slightly panubo dira. Instead niya magtinaas kita nga magtinaas basi maging hypertensive kita sila pag-abot sa panahon masuportahan ang healthy cholesterol levels naton dapat ang aton sa dingi

0: ni ang ara sa husto sine kondisyon.
1: Kag ang carrots kung kanoni mo ini Dok Leo Romano kon na kaagi luto may ara sa ginatawag naton nga insoluble fiber nga nagabulig man panami actually sa pagpamuhin mo Dok Leo no?
0: Correct.
1: So ti ina iya hindi niya mata maka benepisyo at ti somehow maka benepisyo man mata sin ha kay nali ganin hindi na miimo sini nga pagpamuhin Dok Leo duham na nakabagay mo. Kung hindi ka magluha bangon sang kasakit maluha ikaw sa sobra nga pugong.
0: Ang Evangel Joseph si plano lang panulok nila sang sang utong-utong.
1: Amo gani. Amo nang hambal dilangat. Ya tindugay pada, dugay gid siya ululuhan.
0: Singgit na bedo ulay ko sa kabaso tubi.
1: Kay budlay gid eh. Now, sa to naman yang utok abi Dok Leo. May makontribute ang pagkaon sang carrots abi para sa benepisyo sa ato sa ring brain health o kun utok Dok Leo.
0: Ang utok naton Sir Josil vulnerable gyud ni sa oxidative stress tungod nga tuman kadamo oxygen sa ring iya sa ring kinahanglanon kag ang oxidants o kun antioxidants nga ra sa sa carrots makabulig reduce oxidative damage nga mahimo makaapekto sa aton sa ring utok samtang kita sa ni ang naga edad. That's why ang mga researchers sa ring Sir Josil padayon sa ring nga nagatuon paano sa ni ang carotenoid rich diets ang mahimo magcontribute sa better cognitive aging, brain cell protection kag long term neurological health. Kag ang same pigment ni Sir Josila, ining orange pigment bala nga naga-protect sa carrot from environmental stress, nagabulig man Sir Josil, protecta man sa human cells. Amo ning isa sa ginatawag makuha naton nga benepisyo, maprotehiran ang aton sining utok tungod sa antioxidant nga ara dira sa carrot.
1: In short, if we speak about protection also sang benepisyo makuha ta sa carrots from head to foot man halos sang protection o kon benepisyo nga mahatag yan Dok Leo ha.
0: Correct Sir Josil.
1: From our cells sa head up to the foot o kon sa ato sining tiil. Now, sa diin naton makuha nga parte sang carrots Dok Leo. Ini mapuslanon sining mga compounds. Kalakip dira ang lutein, beta-carotene, kagsiya santin Dok Leo.
0: Kalabanan si ni Sir Josil makuha gid na ton ano ining mga gin diskusyon na akon gin na detalye na ton yung mga bioactive compounds nutrients niya hindi Sir Josil sa libutod sang karot ha
1: hindi ato to sa makidol-kidol nga party sa sulod Dok Leo.
0: Yes Sir Josil kundi diri lang gid malapit sa idalom sang panit.
1: Amo ning rason yang iban sini why pa mag-uso ang peeler nga ginatawag ta inang scraper bala. Ginakiskisan lang nila ni halos Dok Leo nga makuha ang mga gamot-gamot sa sagwa. Kag makuha ang higko nga nagatapik halin sa duta, ginahugasan sang maayo, kag ginakihad, ginakaonro, or if not, ginalunod sa mga sangkap sang linuto mo Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, that's why ginasuggest man ganin naton nga if possible, kung kaya mo lang, kagagda okay sa inyo, kag siguro kung ako magamahal, okayhan nyo na lang.
1: Mm-hmm.
0: Scrub nyo na lang ang carrot wala sang mahinay makuha lang higo mga tapping dira mga lunang-lunang dira instead of panitan kay tindi ka Sir Josil maka-insure nyo kung panitan mo ang mapabilin bala ang kanipis nga makuha mo Sir Josil nga para hindi madala tong mga nutrients niya bla hindi kita makatansya ka makasiguro sina mo. Miyad ko na napagtawag sa ni miyad kong leth machine ng aton sa nga kamot nga tansyado ang nakakaliper ang takos tas pagpanit tas na kay makasiling kita nga ara pa. Pero since nga hindi kita sigurado Sir Josil kung hugasan na to ng carrots gamay nga scrub sina makuha lang mga taping-taping dira kagalikawan naton ang pagpanit especially ang madamol nga pagkuha sa nga panit Sir Josil para hindi mauyang adtong mga nutrients.
1: Ang aton nabi is more on pleasing our eyes than pleasing our health. Gina-please ta lang ato sa ninyo mata by our common understanding nga dapat panitan gid naton it nami and ang carrots kag nami ang presentation. Kay kun may makitaan ikaw nga itom-itom gani da karon nya dala sa iya sini nga panit mamal ko yak. Dirty. Nagleyo. Amo nang kontrata. So it is much better gali

0: nga amo to Doc Leono, kon may screen bag ka mo da or ni PC ni nga pwede nyo malang malighed sa panit sang karos na makuha sa mga nagadalum-dalum nga porsyon ng lunang, ang itom-itom da, mautod ang da mga ugat-ugat or gamot siya, okay na ina Doc Leo. It's not necessarily meaning script ni Mogid Tanan ang bilog ya sininga panit niya kung kaisa para lang sa manami sininga presentation, Doc Leo.
1: Direk, Sir Josil, actually, iban sa ni nagagamit sang bag-o bala, Sir Josil, o kung toothbrush bala nga para lang gidira.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga ginatawag, mga hindi malabot sang ordinaryo nga paghuga sa mga parte sang patatas, carrot.
0: Oo.
1: Siguro this, iban pagid sa nga mga utanon bala, Sir Josil. Pwede na magamit. Hindi lang ginagamit sa baba, kundi ang bag-o gadyabla.
0: Nga
1: for the purpose lang sa mga utanon, Sir Josil, nga malabot yun tong mga, hindi malabot yung kamot naton ko uton sa nga mga dapat tinloan sa aton mga utanon.
0: No, hindi lang paggamitan na gamit ng toothbrush.
1: Diba, sa karoon halin pa na sa ginagamit sa kuko, si Ban lang agin.
0: Laban.
1: Halin sa ngipon, gamiton sa kuko, pagkatapos gamiton sa inodoro.
0: Pagkatapos sinusnus mo sa karos, painig ka mo yung isang toothbrush para dira, ha? So, that's it. Hindi nyo pag-scrape ang bilog yung panit kay ang nutrients gali makuha sa idalum ng sang-iyas ni first outer covering.
1: Mm-hmm.
0: Ara lang ida. Kung sa panita, ining malisgis lang baladok layo nga way gadugo kundi nagapula lang.
1: Mm-hmm.
0: Nakakas lang ida ng outer covering ng panit na dira ga panago gali ang nutrients kung sa carrots. Now, di na mas tawag na to sinay Doc Leo. Diin ang mas damo kita nga nutrients nga makuha. Ang linuto nga carrots o kon ang hilaw nga carrots nga kon kaunon ta?
1: Depende, Sir Josil, sa aton sa nga target.
0: Oo.
1: If kung gusto naton sa ginatawag beta carotene sa nainimbita naton sa nga mga benepisyo, aton si Sir Josil nga initon.
0: Kung beta-carotene.
1: Kung beta-carotene.
0: Okay.
1: Pero kung gusto natin, sa nang maritay ng mga heat-sensitive, sa nang mga vitamins, lakip na din vitamin C, kauno natin yung raw.
0: Mm-hmm.
1: So, ang aton sa nang tip, Sir Josil, sa aton sa nang mga tagpanamati, mga viewers natin, pwedeng half.
0: Okay.
1: Steam ang katunga.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, raw ang katunga.
0: At least may complete ikaw nga supply sang present nga vitamins and minerals sa carrots, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag may ara ka man sang beta-carotene.
0: O galing kiti kung gin-scrape nila to, Doc Leo, ang panit karon mahambal nga. Oh, itungkad-tungkad, gibla mahambal nga. Tingo ay magiging karanas niya nga daw may itom-itom. Ros niya, basi ikon higko na.
1: Talaga lang, papamuluton to, Sir Josil, no?
0: Oo.
1: Sunod na lang galing, hindi nila pagpanitan, Mayo.
0: At talagang bulig yas yun, sa pagbunaan nyo na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kiti more on insoluble fiber may ara na.
1: Correct.
0: Okay. So, amo na ha. Kuskuson nyo lang ang panit, kuhaon nyo lang ng mga gamot-gamot niya gagmay. Ibrasan nga makuha ang tanan niya higko. Pagkatapos, kung gusto nyo target nyo vitamins and other vitamins nga heat sensitive, raw or abanyo. Pero kung gusto ninyo beta-carotene, dapat nga steam, Doc Leo, kagi sa init.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pero hindi lata, Doc Leo.
1: Hindi lata. Dira lang sa, kung liba, gin-slice mo, Sir Josil, mga kadamulon, ukon kanipiso na, dira sa mga 5mm, abi, no?
0: Mm-hmm.
1: Medyo madamol-damol ang ginatawag na ton, pero hindi man tuman kadamol, di man tama kanipis.
0: Mm-hmm.
1: Mga 4 to 5 minutes.
0: 4 to 5 minutes ka pag-steam.
1: Pag-steam na ton.
0: So, dira nag-activate ang beta-carotene, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Now, naintindihan naton may mga vitamins, minerals nga kinanglanta, Doc Leo, ang kunsa mga drugs pabla precursor.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-activate mo ang compounds nga ara dira. Ano dapat ang iparis mo sa carrots, Doc Leo, kun magkaon ikaw sang carrots para nga maproseso, ma-digest sang lawas ta kag maabsorb sa lawas ta mga bitamina kag minerals nga ara sa carrots.
1: Ang beta carotene na Sir Josil kun magsulod sa aton sa lawas, i-convert na sa aton sa lawas sa vitamin A.
0: Mm.
1: kag tikabalo kita, beta carotene, vitamin A, fat soluble sa mga nutrients sir Josil. So isa san dapat ato nimoon para maabsorb bagin nato nina kun may beta carotene na kita. Ha. Oh. Ni balon nga nakakaon kita sang steam kumpiyansa na kita sir Josil ha.
0: Nga mahambal kay yahoo, may beta carotene ako.
1: Gali kay nagalin, halin sa baba makadto sa baba nagkadtola ni doktor sa aton sa ngilatrasan kay maabsorb yung process mas lawas. Kinanglan ta sir Josil ang good fat. So pwede kita makagamit sang VCO. I-mix na ton sir Josil.
0: Oo.
1: Or hindi gani, pwede man ang virgin olive oil. Actually, malunggay oil pwede sir Josil eh. Para ma-process yan ang fat sa sulod sa aton sa ringalawas nga makabulig para ma-absorb ang ginatawag beta-carotene ng vitamin E o kung vitamin A. Ang pagpare sir Josil sini sa avocado. Kung nagkakaon ka sang carrot, match man sila para nga ma-absorb na to ng beta-carotene. Kung may nuts ka dira, kung may kasoy ka dira, walnuts, almonds, or mani, pwede mo pare sir Josil sa carrot para nga ma-absorb ang beta-carotene.
0: So tandaan niyo, dapat may pares nga good fats ta. Para nga ma-puslan sa lawas ta ang vitamin A nga halin iya sa carrots.
1: Correct.
0: Kaya hindi lamang maghambal nga, adlaw-adlaw niya gaurab ko ka carrots, adlaw-adlaw niya gakaon ko ka carrots. Ang problema sina, kung wala ikaw sang good fat intake, kaya kalabanan sini, may mawidan gid mangurong lawas, tapos ang kudot la gamay.
1: Direct.
0: Kalabanan sini, i-deposito talang guruto sa toilet bowl, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So hindi natin mapuslan. So please be guided, ha, party dira. And ang isa pagidari, Doc Leo, may ano ini, may tawag nga limit as to the consumption naton kung ano kadamo ang pwede naton sinay ma-consume kada adlaw kay ti ang iban sinay gakaon para mabusog mo hindi para mabuhi bala kay ti intindihan man awaton kung sa pigado kag kun may ara man lang abunan sa may libre man lang intagaan kamambal nga libre sa ka pagkaunan sini hay urabon ta bala sa linya isa ka pungpong Doc Leo.
1: Correct sir Josil. Madumduma ko sang una sa raga tinir kita dra sa drug na naga base anti kay sir Josil.
0: No.
1: May naga supply sa aton dra sa mga baby carrot bala.
0: Mm-hmm.
1: From somewhere dra sa San Remigio.
0: Mm.
1: Sa Antique. Kanami sir Josil kaunon nga hilaw
0: matulutam is.
1: Matulutam is tuman ka hagpok kag mo na gina-idea na ton, may katunga steam, katunga sini, ginatawag raw. Kag ang pagkaon na ton, sini kung nalibawa, gin-dice, to kung gin-slice na ton, dira lang sir Josil sa mga tunga, tub-tub, isa ka cup ang aton sini nga i-consume.
0: Hindi, cup nga yahong ha.
1: Mm-hmm.
0: Maghambal kita nga cup bala, da kaparyos lang na sang tasa. Daw mo nang palinidigan na ton, tunga sa tasa, pwede na ina Doc Leo that maka-contain sang requirements naton sa mga nutrients nga halinya sa carrots.
1: Correct sir Josil, kay sa mga pagtuon hindi magikinanglan nga magkaon nagitatuman kadamo kun pabusog gid bala sir Josil. In fact up to duha ka tasa pwede matolerate sa aton sa ninga lawas, pero kung makakuha ka 1 or 1/2 or 1 cup a day, okay naman din na. Pero kung medyo hambal sang kilala ko, may mga tao, ganyan niya, Sir Josil, nga dako, budiga mo. Kaya dugang-dugangan man ito, mga hasta 2 katasa.
0: Oo, oh, nang hambal nila lang niya, grabe man buyo mo, doon tabungus ba? Ang mga palakaon, ganyan. May arang ganyan niya taong palakaon na playo.
1: Correct.
0: So, hindi niya na pagpasubra. Isa katasa is already enough.
1: Mm-hmm.
0: If you want to feed sang inyo siningalawas, sang natawag siningin nutrients. Now, in the absence of carrots, Doc Leo, protection sa ato sining heart, protection sa ato sining brain, protection sa ato sining skin, protection sa ato sining gut microbiome, and so on and so forth, Doc Leo. Damo kita sa makuha sining nutrients and protection, alin iya sa carrots. Tikon why be carrots, Doc Leo? Ambal nga ti, why diya carrots, salmon? May ari kami di Santon plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santon vitamin C. Ano ang pwede naton ma-substitute sa carrots, Doc Leo, nga makahatag sang almost the same benefits sa ato sa ningalawas?
1: So, diri kita, Sir Josil, sini sa in the absence, kunwa ay sing available, utanon, like carrot, abi, ano bala ang mabulos na ton nga may amo-amo man siya nga efekto, Sir Josil? Pero ang hambal bala sa mga eksperto, Sir Josil, makabig na ton nga lain-lain lang ang pamaagi, masiling na ton nga may mga pagkaon o kon mga suplemento or mga tanom, lain-lain ang pamaagi sa pagpanghikot nila, Sir Josil.
0: Oh.
1: Or mechanism of action na be. Pero pakadto, Sir Josil, sa amo nga binipisyo.
0: Mm-hmm.
1: So diri sini masulod ang aton sa nga ultimate trio.
0: Oh.
1: Ano bala ang papel sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, kunwa ay sing karot? Pero Sir Josil, kabaluman kung hindi man ta maubusan sang karot sa merkado, ah.
0: Oh.
1: Magluwas sabi sa iban nga hindi makauyon sang karot.
0: Mm.
1: Kag sa iban man, Sir Josil, nga ang proseso sa pagluto kung kaysa hindi nagakaina mo, hindi man naton makuha sini ang benepisyo.
0: No.
1: Kag bisan pa sa nagakaon sang karot, Sir Josil, nga hindi man nila mausap sang maayo. Diri kita, Sir Josil, sa mas ginpahapos nga version.
0: Mm.
1: Sang mga suplemento nga may kasubong efekto sa ni sa ginatawag karot. Kumbaga may overlapping effect or benefit.
0: Mm.
1: Palarihas ang ila sa ni efekto. Doon lain-lain lang ila sa ni pamaagi. Pag-abot sa pagbabakod sa aton sa ni immune system, Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule, kag ang Vitamin C, kung Santhon Vitamin C, parihas sila, Sir Josil, sang karot nga may amos sa niya, padulungan o kung beneficyo sa aton. Ang bintaha pagidiri, kati ang karot, Sir Josil, may beta-carotene,
0: oh,
1: fat soluble. Diri naton kuhaon ng fat o kung good fat naton sa Premium D3 Capsule, nga hindi lamang may VCO, kung virgin coconut oil, kundi may moringa oil pagid.
0: Mm-hmm.
1: Kag since nga ang vitamin D, Sir Josil, kung D3 is fat soluble vitamin, maabsorb gid sang aton sa ninga lawas. Kag ang iban pagid sini nga mga sources of fat soluble vitamin, Sir Josil, nga mahimo ginkaon naton alin sa mga utanon, maabsorb na ton altogether. Why si may mauyang kung nagainom kita sa ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: So, kinahanglan nato na bikon kay isang bulig sang iban sining sources nato sa vitamins and minerals para mangin fully functional ang tawag nila bala. Sang uso pa balang tuti,
1: mm-hmm,
0: sa motor.
1: Mm-hmm.
0: Mapatugong ikaw para magnami anda sa motor mong hindi mag burak-burak kag mapatay, kinilan mo tuti.
1: Mm-hmm.
0: So ang lawas ta daw mo ng kalimbawa ang tugong niya para magandar para nami, kundi ang andar niya is gasolina, pero kinanglan mo ang tuti parang gasolina manami kag smooth ang pagfunction sang andar sa imo makina. Daw mo ng kalimbawa niya, ano abig ang lawas nato niya, waaya sang ginatawag sini nga pagbag-o.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano ang ginhatag sang una sang tiempo antes pa man ang nabasahan nato sa Biblia, Dok Leo. Amo man naghihapon ang lawas nato na sa subong. So kung tuti sang una, tuti man naghihapon ang kinanglan sa subong. So amo na nga may partner. So importante nga kung why ka mo nag-account sang karos, kung nag-account gid man ka mo sang karos, panalagsa lang nga makakaon or makainom ka mo Santhon Plus Gold Capsule, proof danyo dapat sang Premium D3 Soft Gel Capsule kang vitamin nga ginatawag tawid an acronym of ADEK, A D E kag K, hindi ina maabsorb sa lawas naton fully in the absence of good fats nga pwede nimo makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule sa virgin coconut oil, manunggay oil nga ara dira. And syempre ti ang kinanglan sa lawas nato, Dok Leo, adlaw-adlaw gid vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. May nakahambal gani sa aton, Sir Josil. So, nga, Dok, nga kung din pa nga ang kinanglanon gid nato na mo pang hindi maproducer sa aton sa nga lawas.
0: Mm-hmm.
1: Sigote, ara man ang mga sources na aton sa aton sa palibot lamang kung nakaon kita nagpasulod kita sina sa adlaw-adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Ara ang bayabas, ang ginakahig-kahig ng bell pepper dira sa chapsuy.
0: Oh.
1: Mga nagaya ina sila sa vitamin C, Sir Josil. Pero para sa inyo sa ninyo kapusan, kati kabaluman ko, kabaluman kami ni Sir Josil nga, damo kid reklamador ka pamati sa mondre, pagabot ka ni karon sa mga raw materials, carrot, bell pepper, iban pagid sibuyas, ahos, bumbay, kundi malang to makahang, kundi makahang laway sabor, kadamo lang Sir Josiel sang mga makabig na ton siguro nga kun mayo matyag ta Sir Josiel do mahulog na lang sa balibad kinita magkaon. Pero kung galaing gani matyag ta kung kay sabi san makahang kahang aguan tahon para lang magayo Sir Josiel, hindi na ta maghulat sina dira. Pero kabalo bala kamo nga bisan maayo ang aton pamatyag, labi na gid kundi mayo aton pamatyag, may ara kita sarang matumar Sir Josiel nga, why bala kita sa may masaburan pero may benepiso sa lawas na ton ang pagtumar sa aton Ultimate Trio.
0: Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Hindi lang kita tumas gid magsalig sa ginaluto na ton sining mga utanon as to the vitamin C sources ta. Kay ang vitamin C is heat sensitive.
1: Correct.
0: Dokleyo.
1: Correct.
0: Kag hindi lang kita man gid magsalig kung limitado ang ginakaon naton nga utan, kung ang ginapangita naton vitamin A, D, E, kag K, nga wala kita sang intake sang good fats, kay may wasigid ina laban-laban, nga hindi maabsorb fully sa aton lawas, kay nagakinanglan ina sang good fats, nga dapat naton imnan sang premium D3 soft gel capsule, kay may good fats dira, Dok Leo.
1: At tama Sir Josiel, para bala, kumbaga, waay sing uyang bala Sir Josiel, hindi mangin kanugo na konsayang ang aton sining ginkaon, kay maabsorb ang mga sustansya mo proseso mayos ang aton sining lawas. Kung hindi man gid mismo halin sa gin tumar na ton Sir Josiel,
0: no.
1: Like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Vitamin C, halimbawa sa gin kaon mo karon. Iba niya mga sources, may vitamin A kang gin, o kung may beta carotene mandira, may vitamin K mandira, may vitamin E mandira. Kung nagtumar ka sa Premium D3 Sir Josiel, tanan sila. Mabuligan niya ma-absorb sa aton sa lawas.
0: Amo ni gani nga kinanglan sang lawas man aton nagkinalain sining mga vitamins and minerals. So dapat naton sining intindihon. Pareho sabi, we need sang processing sang vitamin D sa lawas ta Dok Leo. Ambal tigit pa init kuya adlaw-adlaw. Pero mas manami ko nagapainit ikaw adlaw-adlaw. Magkaon kapagid for that day, Dok Leo, sang bisan avocado lang, which is a good source sang good fats, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Though, sa aton sa ringalawas, may kolesterol na magkita dari, nga nagabulig, yes, Sir Josiel, kung magpasilak kita sa ni sa adlaw, mag-igo ini sa aton sa ringapanit. Ang problem na aton sa kadamuan, suman, Sir Josiel, kay even though ara kita sa tropical country, Sir Josiel, kadamo kita sang hindi magpainit sa adlaw kung magpasilak sa adlaw sa subong. Unlike sa mga katigulangan naton sa unang bastante sila sa exposure sa silak sang adlaw.
0: Ina bangod kiti, we are more on protecting the external beauty naton eh, rather than to feed internally sang kinanglanon sa ato sining lawas for us to have a healthy life.
1: But actually Sir Josiel, kung base sa pagtuon kung nagkaon ka regular regularly sang ginatawag carrot. Tanyo ang mga Caucasians gani Sir Josiel magkadto sa tropical countries gani nagasigi sila pabulad sa silak sang adlaw mo. Nagapatan bala sila Sir Josiel. Which is kung nagakaon man kita Sir Josiel adlaw-adlaw sang carrot, bisan hindi man tuma ng exposure naton sa silak sa isang adlaw, manutara naton Sir Josiel nga naganami ang aton sa ninyang complexion. Especially sa mga tao nga hadlok kay diya magpasilak sa adlaw Sir Josiel. Kay hadlok sa ninyang mag-itom. Okay man ang puti, pero daw hindi man mayo Sir Josiel kung nagapalang luspad na.
0: Oo. Ang bali nila, tira mo tiyon, ha? Tapos dumduma mo dayon balunggay. Ang carrots could help. Now, ining mga ara, Dok Leo, sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Actually, ari man ini sa tatlo ka variants ang kapita mo. Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. May add-on lang yung Sanson Gold Coffee Mix naton kay may collagen kag glutathione. Somehow, Dok Leo, if we are after of the protection, nga mahatag sang karot sa aton, kumo kami ingrediente man ing aton sining kape, may mahatag man ini nga benepisyo sa aton katulad sa makuha nato sa karot sa pag-inom sa aton sining mga variants ang kape Dok Leo.
1: Actually Sir Josiel, ti ang aton sining Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix. May aray na sila sang balunggay Sir Josiel. Ang balunggay actually may beta carotene man eh. Nga makabulig man sa aton sa ringa health, lakip na sa aton sa ringa panit. Kagti sa sigi-sigi na aton nga pagpangapi Sir Josiel. Kaya ang balon talaga mati, sino ang nagpangapi o kung sino ang kada aga o kung kada adlaw nagpangapi Sir Josiel nga may gina-expect nga detalyado, Sir Josiel, ng health benefit. Abi-abi, ihambala bisa mo ni Sir Josiel kung anong inyo sa goal sa pagpangape, magluwas nga naandan yun na lang ang pagbugtaw nyo nagpangape ka mo. Pero kung naliba, Sir Josiel, Sunthorn plus Gold coffee mix sa nga taon sa nagina-inom, may ara pa dugang, Sir, magluwas sa utanon, magduha sa prutas sini, may ara pa dugang nga duha ka health benefits, Sir Josiel, sa aton sini nga beauty kag skin and joints tungod sa glutathione kag collagen. Ining glutathione kag collagen, Sir Josiel, samtang nagaedad kita nagagamay ang produksyon sa aton sini nga lawas, that's why nagaamat-amat luya aton joints, nagasakit, nagalinagatok, masapno tulagon, gamat-amat kurinot ang aton sini nga panit. Pero kabalo-bala ka mga pwede, pwede gali na to na mapahinay. Though hindi na to malikawan magtigulang, Sir Josiel. Pero pwede na to mapahinay, pinagigli sa glutathione and collagen. That's why ginasiling na to ng tagline, ganin na to sa Sir Josiel. Kung Sunthorn Gold Coffee Mix ang imo kafe, nag-cafe ka na, nag-tahome ka pa.
0: Oo. Oh. So kahit ti may collagen ka glutathione. No?
1: Correct.
0: May pamangkot na rin Dok Leo. Sila niya ang paggamit sila niya sang habon, makapakurinot man sila niya sang imong kutis o kon panithaw.
1: Kung ang mga sangkap, Sir Josiel, tuman ka-sensitibo ang imo sining panit.
0: Oh.
1: Mahimo siya nga magpa-dry, mahimo siya magpa-irritate, mahimo siya magpakurinot sang aton sining panit eventually. Tamo manotis sa ibang dira, basi may nagamit ka mga habon niya para sa inyo, do ka isog, bla, do ka hapdos. Pagkatapos, pasilak mo sa adlaw, bla. Kay may, kung kaisa sa may ginatawag nga pag-itom-itom sa mga parte sa inyo sining panit. Tuga ina sang pila ka mga sangkap sa ginagamit naton, Sir Josiel, sa habon kag sa iban pag ito gina-apply naton sa aton sa ringa panit. That's why iban gina, Sir Josiel, nga may kambang-kambang sa panit pala.
0: Oo.
1: Like may mga vitiligo nga gamay pa lang, like sa butkon o kon sa kamot, suggestion gani naton sa Sir Josiel, butangi lang sang adobo perfume.
0: Oo.
1: May lang nga ma-expose dira sa sagwa kay kun maigo na sang silak sang adlaw, mamatamat na siya darken. Amo man sa aton sa ringa panit, Sir Josiel, nung imbes nga hindi mo nga tinutuyo sa ni pampahamis o pabeauty home kaysa tarbesiya pa. Pero why not try? Halimbawa, sa guya ang imo sa ringa concern. Kaya kalabanan, magiging Sir Josiel, guya eh. Bala na kung kaysa kuno ko na damo, kuno mga tulotarengke sa likod kag sa abdomen, basta ang guya kuno hamis mo.
0: Kung kaysa ganis siya, okay lang na sa butkon siya, pwede pa kasuksok long sleeve mo. Pwede lang siya sa batiis niya, pwede pa madilarguhan.
1: Though, may ara man yan, Sir Josiel, niya kultura nga ang nagagawa sa ilas sa nga parte sa lawas, mata lang mo.
0: Oo.
1: Matagaling kita, hindi kita nabilong dira mo. Expose ka dyan aton sa nga guya. Pwede gamitan, Sir Josiel, sang clear skin herbal soap. Kung guya ang concern na ton, para dira sa mga dark spots, pinalian sang punggod, tuman ka dry nga panit, Sir Josiel. Mas madasig magkurinot ang dry nga panit, Sir Josiel, ha? Kumpara na ton sa medyo nagamulumantika gamay. Mas madasig yung magkurinot ang dry skin, Sir Josiel. Pero, malikawan na ton ang tuman yung pag-dry sang panit, kati ang aton, Sir Josiel, clear skin herbal soap, may VCO. Pero kung sa lawas naman ang concern, Sir Josiel, ang pagkurinot, hindi man lang sa guya eh. Dira man sa aton butkon, iban man yung parties nga aton sa ninga lawas, ti dugang pagit, Sir Josiel, kung nang worry mo karon kurinot, tapos pangalisngaw pa yung mo sa nibaho, kung balason ka, Sunthorn plus herbal soap ang makabulig, dira, Sir Josiel, tungod siya sa ninga antibacterial property.
0: May isa diri siling niya nanamian ako tani nga kada poli ko sa balay halin sa opisina mag pamanyo siling niya sang para sa palamaos sang lawas sa problema siling niya kaya ginagamit kong balanyos ginatiis ko lang sila kaya nahapdian ako. May panit gid man nga sensitive amo na Dok Leo, no?
1: May ara gid, Sir Josiel, hindi gid naton ina malikawan. Munang hambal blas ang nabalaan naton nga siya may panit gid man yang manipis, may panit gid man yang madamol. Sa kasubong na sang kuan. Kasubong na sang guya na ton. Pero pwede gid, Sir Josiel, sa amo na yang concern kon ang imo sining tinutuyo magpamanyos pero ginaagwanta mo lang ay hanway ka pakabati siguro nga may ara sang Sunthorn plus herbal oil. Kaya kung nabatian mo siguro dugay ka na nagamit kay damo na nabinipisyuan sini. Kaya ginami pagit sini, Sir Josiel, kay kung daw hindi ka sa kondisyon na, Sir Josiel, tuman nakakapoy, hindi ka subong sa naandan na yung mahulat kapas balay antes ka makapamanyos.
0: Oo.
1: Kaya dito ginabilin mo yung siniblanyos mo.
0: Kaya nun huya akong kaysa magbukad niya panimahob lang hambal mas niya tigulang na naguro. Ayun siya balanyos lang bawo yun.
1: Isama ni na Sir Josiel, ano? Samantala, kung Sunthorn Plus Herbal Oil lang aton gamit, Sir Josiel, bisan sa sagwa, pwede kayo makagamit. Kagbinta ha, kay kung magamit kasi ni magdala ka sa imo sa nga workplace, sa imo sa nga kaladtuan, lakip na sa imo sa nga balay, Sir Josiel, ano? Anytime pwede kayo makagamit. Kay may ara ka ba, Sir Josiel, sang all-time protection sa ni batok sa kagat sang insekto, batok sa ni sa kagat sang lamok, kag hindi kita malipata nga ang lamok nga nagadala sa ni sang dengue infection, adlaw sila iya nagarunda o kung nagalibot o nagapangutot, Sir Josiel. That's why kinanglanon nato ng protection man sa adlaw, sa daytime, pinagi sa pagbanyo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nga hindi iya, Sir Josiel, sing typical nga balanyos ang humot, kundi mahumot ang iya sa nga scent.
0: So, inita na nagtaling inamuno namon mga quality products in isang Yes to Health Incorporated. Inita na aprobado sang Food and Drug Administration. Ang pamangkot din, kamu pwede kabakal. Ari, kung may brands dira sa inyo sa Mercury Drugstore, may ara sang Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo kabakalda. Pero kung lapit man lang sa inyo, may suki ka mo ng butika, mangkot lang kamo sang produkto sang Yes to Health Incorporated, yagin pang mentionar ta. Sa syudad sa Bacolod, may ara kita dar sa store, kompleto ang ato sa nga mga produkto da. Available ina. Ara da sa may Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang ina sang Marayo Bank. Available na tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung di rin naman kamo sa syudad sa Iloilo magkadto, may clinic di rin, may libre nga konsultasyon pa. Ang clinic ta, available na tanan niya produkto. Anong pangalan? Pangalan niya Yes to Health Wellness Center. Address niya A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Landmark atubang ina sang Midtown Hotel. Ara na may ngalan na Yes to Health Wellness Center. Libre pa ang konsultasyon. Okay? And sa tanan sining mga areas, sa mga late tuners na ton, just like sa Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, kagiban pa sining mga lugar nga wai sang clinic kita or store, sasukin nyo mga butika, pamangkot lang mo da. Basta produkto sang Yes to Health Incorporated. And lastly, Doc Leo, ang observasyon rin kay isa na ton sinay ka nagapamangkot. Selling niya, tingala, bala ko, selling niya, Doc, nga kung adlaw-adlawon mo selling niya or if not masako ang imo siniseling niya nga activity bala sa partner ni mo, nga nagadry ang imo sining skin, amo nang iya sining pamangkot, anong maayo sini Doc Leo?
1: Ang isa gani, Sir Josiel, nga makabulig pa nami sa nga ton sa nga complexion aton nga panit gani. Ang healthy actually nga sexual activity.
0: Okay.
1: Pero kung nalimbawa, Sir Josiel, basi kung kulang sa fluid,
0: mm-hmm,
1: or kulang sa inom sang tubi.
0: Dehydrated, perme.
1: Dehydrated, perme. Bawa mo lang nabalaan yung dehydrated nga si Dok Supog ba? Kaya iban sa nito, tulaan ka na. siguro, try mo nga inom sang kwana, sang dugang tubi or electrolytes sa abi para nga ma-replenish ang fluid nga nagagawa sa aton sa nga lawas. Lakip na sini sa balhas sa balas Sir Josiel. Parang mabuligan nga ang imo sa nga panit hindi sini magtuman ka mala. Pero actually damo na ka-notice Sir Josiel ang pagpamanyos balas ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nagabulig pa nami sa ilas nga panit. May nagpamangkot ganin sa aton. Anong ara dira Dokman? Ang isa sang benepisyo sina sa ginatawag panit sa aton sa nga panit nagapakondisyon tungod sa VCO kag malunggay oil, Sir Josiel. Hindi tuman mag-dry ang aton sa nga panit. Pero galin lang pang sagwa lang na eh. Dapat yun natin inuman sa nga kaigo sa nga tubi, Sir Josiel. Parang hindi mag-dry ang aton sa nga panit. Kaya kung kulang kita sa tubi, Sir Josiel, ang aton sa nga blood circulation mahina man. Pero may ara kaya, Sir Josiel, ano, nga nami man ang, why man nag-dry ang panit, kung tanawon mo physically, Sir Josiel, daw may kapasidad pa man pero luya na gid yang performance.
0: Mm-hmm.
1: Turbo food supplement ang aton sina mapanugyan Sir Josil.
0: Kay may nagapamangkot gid man sina Doc mo. Silingya magluwas abi silingya sa inkwentrohan ay namon sa partner namon. Ano pa sila yung makuha ko ng benepisyo kung mag-inom ko turbo?
1: Kada mo, Sir Josil, sa makuha nga benepisyo, sani, isa nagpapagsik sa nga taon sa nga lawas.
0: Okay.
1: Pag binyo kong nanong, kapadula sa gana sa sexual activity, kung luya lawas mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung kapoy ka, isa pagid sa benepisyo niya sa nagpanayanaya sa nga taon paminsaron, sinobing manamian karon sa ginatawag love making kung kaburido sa pinsar, Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: Pila lang ina sa mga benepisyo, kung tuman nakakapoy, pero may talapuson ka, kung nagapulaw ka, hindi gid malik kawan na Sir Josil ka palang luyang emotion nga lawas wise condition ni pinsar pila lamang ina sang benepisyo nga makuha naton kung nagainom kita o kung nagatumar kita sang turbo food supplement for men magluwas iya sa healthy nga sexual activity.
0: Okay, kabay pa nahatagan naman namon kamo sang gamay nga ideya ni Doc Leo parte sa ato sa produkto ang iya sininga ang benepisyo nga mahatag sa ato ni kayong lawas. Again, ang ginahatag nato sininga mga pangal sa produkto para nga makalikaw kita nga magkasakit. So gamit kita samtang wala pa kita may ginabatsyag para nga mag-abot ang chimpos ang pagpanghangkat damo ang mga free radicals damo ang mga nagadala infections may depensa na kita sa lawas. Kung magbatsyagin man ang lawas naton at least hindi kita magrabihan. Kaya kung magrabi na gani kita, maghambal kang grabi inang between life and death experience na kon kay Sabla. Inang kon may palanublion pamilya mo dayon mo patawag dayon abi mga tuto manginday dali ka mo kasi kay partidahon ta na lang inis ining inugbilin ko sa inyo samtang may inughambal kag may persa pa ko maghambal sa inyo. So para hindi mag lala ang inyo sininga mga ginabatya kinanglan ang good supplementation sa ato sininga lawas. Ang iba niya pala makotano niyo damo ga pinamangkot ni partigid niya sa turbo permio. Mayara sila niya akon baka lo turbo siya ginabutang ko lang sila niya sa ano ah. Inahungit ko sa manok siya antes magbulang. Galing kon kaisa sila niya delikado base sila niya kon kupahan niya blang sulog akong tryaw. Ay hindi man nagapanami eh, nagapagresibo pagidina. Damo sina ang nagagamit tod patis manok gani inapatuka nila namo pero ini dako ang buligya kon gamiton man sang tao basta partner nyo lang ha hindi sa iban. Lastly siguro kwanta na lang sa iya sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Doc,
1: ang pagpabakod sang lawas na ton na hindi ka nang lanon nga tumanig ka mahal ang mga sangkap nga aton sa pagagamitan ayan kulang lang iban sa aton sa pagkilala sang simple nga mga utanon sa aton sa ninyo palibot like sa sininga carrots kag ang kada ko sa benepisyo nga maidulot sa aton sininga lawas. Pero kung maugalian na nato na pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, kasubo nga adlaw-adlaw ginapunaan naton ang kakulangan sa mga vitamina, minerals, mga antioxidant kaya hindi naton makompleto sa adlaw-adlaw nga mapag-prepare naton sa aton sa ni pamahaw, panyaga, kaga, panihapon. Available na sa mga butika, parmasya, kadtola ka mo sa pagbakal sa ring Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C bisan twice daily lang, no? Dua ka beses sa isa ka adlaw sa aga kag sa hapon. Subaybayan ang masunod naton sa ringa talakayan sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Dari yung ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upang tubig sa lawad ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Makalage na ko.
11: XFM.
16: Patroma mo.
17: Exciting.
18: Mga katrupa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose beans, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodelas ang takuli. Amo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Dilip.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Katay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Samton and XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, alauna 5 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office managadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyo mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga kaabiyanan. Nasa mga katropa naton dira, isagid kami dahil nga hapon. No, kag-welcome na sa atong sining programa, Ilonggo Caption Air. A blessed Sunday afternoon sa tanan-tanan naton nga mga katropa. And still nakatunin ka mo mga kabinan sa 100.7 XFM Ililo Radio Patrol. Katropa mo! Exciting! Diri lang mga kabinan sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City. So sa tanan-tanan nila ang mga kauturan naton. Nga nagapamati, kagkutong malabutan sa aton sining programa. Nauluga sa amo, subong aton sining panahon. May part nga municipality nga nagagumguom. Paglagpas mo si Piyak, katagite naman ang init. So, ginabalance lang sa aton sinimal nga makako. So, sangalan sa aton sininga Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arcelan. Pag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Mangin ko po nyo naman sa subong hapon sa isa naman koras natin nga pag-ilistorya hanay. Natuoy sa mga proyekto, inisiyatibo sa ang inyo sininga mga Ilonggo Caps. Ako naman ang inyo anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. So first of all, mga pinan, nagpasalamat kikita sa Chief Executive Officer sa XFM Iloilo. No other than Dr. Rimi Lituoy. No, sa sining kayuinan, mga kapinan, nga makawaragwag kita dre. No, sa mga nagapanguna, nagabaga, kag talalupang doon nga balita, mga kapinan, lakip ang mga proyekto kag inisiyatibo sa inyo nga mga Ilonggo Caps. So, Doc, thank you so much, Gid. Pag-isa man kami dahil nga po, thank you so much, man. Sa atin rin station manager, kay katropang Josel Banyas. Kay katropang Jansen Crisostomo. Kay Mama Era. Ay, aral si Mama Era. Wala, magaling, no? Si Mama Bea Joy. No? And of course, kay katropang John Ray Bertis. No? Nga nag-assist sa atin sa Subo nga po, mga kabinan. Doon kasi tanan niya katapo sa XFM Iloilo. So sa subo nga po mga kabinan, madamo kita sa pag-aistoryahan ng mga topiko. Lakip dira mga kabinan ang mga accomplishment sa inyo sining mga Ilonggo Caps sa bilungang probinsya sa Iloilo. Nagsumuman mga programa nung aginhiwat sa last week mga katropa. So by the way, may I remind you sa mga katropa naton dira, especially subo nga daan mga kabinan, nagagumguom, nagaturutalithi, may lapta-lapta nga pagulan. So para nga maging mabakod ang inyo sininga immune system, magtumar na sa ascorbic acid Santone Vet C. Kakunaga pa, namblam mo ka nami, magkapi-kapi mo upod sa imodra nga partner, sa imodra nga loved ones. Of course, hindi madula dapat sinyo sininga listahan para wala kang mudala sa acid. No, mga kabinan, mag-Santone Plus Coffee na. Okay, sa subo nga po mga kaabiyanan. At ay Domingo Talad. No, pizza 21 kita sa bulan sang Hunyo, take 2026. Happy, happy Father's Day. No, Father's Day sa tanan-tanan natin dira ang mga katropa. No, sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Bisan hindi ka biological father, pero ikaw ang tatay sa mga nagpakatatay. No, nag-take responsibility. No, happy, happy Father's Day gid sa imo abyan. No, sa mga ginatawag dira nga airpot pa earth. No, daddy. No, ano pa dira nga terminology? No, kung tawagon yung inodra nga tatay. No, mga kabinan, katuin nyo, i-greet nyo, Happy Father's Day. Once a year malang na mga kabiyanan. Mas mga katropa naton. No, tagaan man naton sang simple greetings or simple celebration. No, nga meaningful no sa aton sining mga tatay mga kabenan. So sa liwat sa tanan-tanan dira, Happy Father's Day gid. Kag sa tanan man nga nagasaulog sing lakadlawan sa subong adlaw, happy happy happy birthday gid. Sa mga katuran naton dira no, regardless ang edad, mga ganay always naton ginambal diri no, bata malam matambok maniwang balok kag mga binayan. No, happy birthday gid. Pwede gid kamo makapadangat sa inyo dira nga mga birthday greetings or even anniversaries nyo dira, no, sa mga katropa naton. Kaya aton gid dira nga pagbasahon from time to time. Okay, sa Subo nga hapon, first in line, before we proceed sa aton sininga topiko sa Subo nga hapon. So, sa aton sininga mga komentor, kag mga nagalantaw sa aton. So, mayong hapon gida, no, buddy, no, Staff Sergeant Erwin Alison Magarso, ato mandaling ako anchor, nagamonitor gid sa Subo nga hapon. Bad, no, happy Father's Day. Thank you so much gid, no, sa imo sininga pagmonitor sa Subo nga hapon. Kay Ma'am Nala, ma'am, from California, USA. Thank you so much gid, ma'am, always sa imo sininga support. And subong man, sa aton sining present ng General Services Office Chief naton sa Provincial Headquarters and our former Public Information Officer, no, Police Lieutenant Colonel Rolando Araño. No, shout out sa tanan ng mga tatay, sa mangin tatay na, sa nagplano nga mangin tatay, pag sa mga nagatatay-tatayan. Chakto gid sir, no, happy Father's Day gid. Continue to stand tall for your family, offering them a safe place to land, especially during difficult times. God bless you and your family. Wow, thank you so much gid sir, no. A message to all the tatay out there, and all over the world. No, happy Father's Day gid from our Chief GSO and former Chief Picado, no, kagatan sining former man nga spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, Police Lieutenant Colonel Rolando Dayot Araño. Sir, mayong hapon gid. Salamat gid sir. Happy Father's Day gid ra sa imo man sir. And kay Ma'am Nala Rodriguez, good afternoon gid ma'am. Salamat ma'am. Kay RG Panganoron, thank you so much gid sir sa pag support sa subong hapon. Kay Match gid ra Jenny, nga monitor gid from Leganes. Sa mga katuro naton dira sa Banwakang Liganes, isa ka malinong kag matawhay nga lugar. Mayong hapon kita sa imo mads. And kay or regards dira kay Predmela, nga magato subong sa isla sang Boracay. And subuman kay Antonani, no, happy Father's Day sa tanan nga tatay. Salamat gid sir. Happy Father's Day pre. Wow, thank you so much gid mads. Happy Father's Day man da kay Buddy Edmela. So sa subong hapon mga kabinan, pwede kayo kapapasa sa mga ano na dira, mga greetings nyo ha. Kaya basahon na nato nina from time to time. Oh, for our next topic this afternoon, ang Iloilo Police Provincial Office. Kung si katropang dyan rin pa may papas. Happy Father's Day sa mga tatay, kag sa ginamayan lang maging tatay. Grabe ba? Kitsakit ba? No, pero tood no. May mga instances nga muna, hindi tayo na malikawan. Pero tayo, sige lang, better luck next time ah. O, kasi katrupan dyan, Tripa. Thank you so much, gida, pre, no, sa pag-greet sa Subo Ngapon. Okay, inaya. So, sa Subo Ngapon, mga kabinan, sa atong sining topiko, ang atong sining Iloilo Police Provincial Office, sa papanguna sa atong sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, ang naghiwat na sa pagdayaw o kung pagpasidungog. No, awards 2026 ang tinalikdan nga June 18, 2026. Mga kabinan, dito sa may Heroes Multipurpose Hall sa Provincial Headquarters sa Iloilo Police Provincial Office. So during this recognition program, no, mga kabinan, para sa exemplary performance, dedication and commitment sa aton sining mga police personnel and the units in the whole province of Iloilo, mga kabinan, naging guest ginaton, no, si Dr. Raul Banyas, aton sining provincial administrator sang Iloilo Provincial Government. Pag subong man inigin pangunahan man sang invocation, maging rendered, no, ni Reverend Father Ricardo Iñigo Jr., aton sining chairman, no, sang PAG PTD. And my welcome remarks, no, from our Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alabaren. And sa mga awards nga nabaton sa aton sining mga kauturan, ara, no, sa aton sining mga awards. Best in Administration, mga kabenan, goes to Police Senior Master Sergeant Romel M. Palomero, no, Sangbadyangan MPS. Congratulations kita sa imo, Master. And Best Intelligence naman, nakuha ni Police Master Sergeant Christopher B. Gafate, no, sang Estancia MPS. Congratulations kita, Master. Ay, subong man, ang Best in Operation, nakuha naman ni Police Executive Master Sergeant Robert Deriada, sang Pasi City Police Station. Congratulations kita sa imo, sir. Subong man, ang Best in PCR, PSSG Jennifer Andong, sang Pasi CPS. So, sa rin to, congratulations kid. Best in Investigation, Police Master Sergeant Roderick L. Larida, sang Pasi CPS sa gihapon. Ang Best WCPD PNCO. Nakuha naman ni Police Master Sergeant Raquel Kaiton, sang Putotan MPS. Congratulations, ma'am. Best in Provincial Mobile Force Company, ang Gin Pasidungog, no, sa 2nd IPMFC. Congratulations. Ang highest CCE on Crime Clearance Efficiency, ang nakuha naman ni Uton MPS, ni Pututan MPS, kag ni Balasan MPS. Congratulations gid sa inyo tatlo. Kag ang highest crime solution efficiency naman naton, mga kabinan, ang nakuha sa gihapon sang Uton. Congratulations gid, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles, sir. Kag aton man sininga Pututan MPS, nakay sir Pareño. Kag subong man sa San Miguel kay Sir Alejo. Congratulations gid. Ang most peaceful municipality naman, kaga city, ang nakuha sang Pasi City Police Station. Congratulations. Kag Subuman, Lambunaw MPS, and Balasan MPS. Dugang pagid ang units with arrested high value individual. So, when we say high-value individual, it refers to our campaign against illegal drugs. So, nakuha naman ini sa atong sinigang Provincial Drug Enforcement Unit. Congratulations, kids, sa atong dranga PDO, headed by Police Major Daji Bangod de Lima, sir. Subong man, ginasunda naman ini, no? Ining mga nakadakop sa high-value individual, nga mga kotura naton, nga still aragya po engaging in illicit drug or legal activities, mga kabinan. Istansya, Balasan, Sara, Pabia, Kabatuan, San Miguel, San Enrique, Dumangas, Batad, Lemery, San Joaquin, Santa Barbara, Pasi, Saraga, Carles, Lambunaw, Putotan, Dingle, Oton, Badyangan, Haniway, Ahoy, Maasin, San Rafael, Tigbawan, Leganes, New Lucena, Calinog, Mina, Barotac Nuevo, San Dionisio, and Banati Municipal Police Station. Sabi na may nakalalakpan, no, nga high value individual, no, mga katropa. So sa ano naman, sa unit awardees, no, when it comes to highest accomplishment on arrested wanted person sa regional level, nagapanguna diri ang Calinog kag Balasan Municipal Police Station. Sa provincial level naman, Calinog sa Quiapon, no, ang pinakalamo. Dumangas, Pasi, Haniway, and Pabia MPS. Napag-abot naman sa highest accomplishment when it comes sa illegal gambling, nakuha naman ini sa Pasi City Police Station. Sa illegal fishing naman, mga kabinan, nakuha naman sa 2nd IPMFC o kon Iloilo Provincial Mobile Force Company. Ang loose firearms, o naton sininga kampanya kontra armas luthang, nakakuha naman sini ang pinakadamo ng accomplishment sa armas lutang, ang Mina MPS. Mining soft hand approach, ha? Sa matawhay, sa mga panawagan. And subong man sa mga operations naman, mga pinanagigin implement like mga search warrant or mga pagresponde, no, sa loose firearm dari or iron hand approach, nakuha naman sa Estancia MPS. And subong man ang best unit nakuha sa nga PASI CPS sa type A ni nga level. Type B naman ang pabia MPS. And type C, municipality. Or ni nga balasa na municipal police station mga katropa.
1: Why kita da? May mga award ka mo.
0: Upin kami di. Padali kami di. Congratulations gid no sa mga tropa naton. Amo na yan no, padayon lang kita mga katropa sa pagserbisyo. Even others cannot, even others will not. Ikaw padayon sa pagserbisyo. Congratulations gid sa tanan naton ng mga kauturan, PCOs or Police Commission Officer, Police Non-Commission Officers, INUP, sa mga units naton. So, ari, special awards mga kabenan, dari na bilong ang aton sining yung mga INUP kag PCO and PNCO naton mga kabenan. And we have these special awards na nakakuha naman sa Best in Administration. Ang aton sining Iloilo Provincial Police Strategy Management Unit. O natin sining IPPSMU. Congratulations gid, no? Of course, headed by Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro de Dolo Borio. Congratulations gid sa atong sining IPPSMU. Ang Best in Operations naman nakuha sa atong sining Provincial Community Affairs and Development Unit. Congratulations gid sa atong diri nga mga or sa atong sining Picado family, headed by Police Lieutenant Colonel Sheila Marie Sardoma. And ang My Hero PCO o kung My Hero Police Commission Officer. Congratulations gid ma'am no, Police Major Maria Lisa Binufuente. Ato sini nga Chief Parmo. Congratulations gid ma'am. And ang My Hero PNCO. Congratulations gid no, Police Executive Master Sergeant Cyrus S. Librando. Sir. And My Hero NUP. Ang nakuha naman ni NUP Francisco C. Cordero Jr. No, kay Manong Iko. Thank you so much, Manong. No, sa iyo mo dira nga pagserbisyo sa atong dira nga provincial headquarters. O, kag sa minsay pa nga, sa minsay pa no, no, ni Dr. Raul Banyas, no, nga lawbreaker will not be tolerated. So, wala na sila ipuwang basta ga-break as ang law. Hindi na pwede nga itolerar mga kabyanan. And it should be applied no fairly sa tanan regardless ang status. So, thank you so much gid Doc no, sa pag ano man no, being our guest no, during this pagdayaw award mga kakatropa. Okay mga kabenan, aside sina, mayra pagit kita no, mara masunod na sa aton dira nga background. Ang aton sining ginihiwat or ang aton sining Iloilo Police Provincial Office naghiwat man sang or nagparticipate mga kabenan sa nationwide simultaneous earthquake drill. No, sa idalom sang of course aton sining pagpamuno sa aton sining mapisan no nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan no, ably represented no, sa aton sining Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alabaren no, sang pizza no man mga kabayanan pizza 18 no dito sa Provincial Headquarters sang Iloilo Police Provincial Office. So, kupod natin dira ng aton sining Santa Barbara MDR RMO led by Mr. Ryan Francis Suplido. Ang aton sining Chief MDR RMO, kupod no, si Mr. Bobby Santiago. Aton dira nga expert, no, instructor, and specialist. Pag doka namigid, kayo always ginaton, gina-observe ni ang duck cover and hold protocol. So may mara kita dra nga gin corrected. Okay, di sabagay din naman pwede no nga kung nagagwa ka sa building na kinanglan ka pa mag-squat which is nga gin-revise na na subong. Kundi nang pinamuka komportable nga pagagwa sa building. So mo lang imo nga sundon mga kabinan. O pwede ka makadali-dali kadto sa open area o kung open field mga kabinan. Kaya kisa ako nag-squat ikaw, no, nag-loose ang imo sining balance. No, kaga muna ang magintunaan mag-isa sa mouth balance ka o matumba ka pa. Instead nga wala ka sang injury, magka-injury ka. So muna mga kabinan, nakita naton nga through that, simple malang actually no, nga mga bagay. But then kung ikaw niyang unaan sang kulba mo, kadumdum ka pa yan siniya muna bala mga kabinan. So that is why we have this nationwide simultaneous no earthquake drill. Okay, sunok pa sa aton sinigado Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alabaren. Ang linog, huwag ito na nga lisensya. No, balon niya kabing Sir Alex. No, abi, buwas linugon takda. Ano pa, ng magnitude 9 ah. Hindi preparar ka, no? Kung ikaw mambi, masakay ka sa drone eh, para hindi ka maano sang linog, no? O, oh, kapreparar ikaw. So, pareho na blasang kawatan sa kagabihon, na malisin siya, pangin mo, mga awat ko da. No, mga kabinan, so, amo na gin-emphasize gid sa aton sining DPDA, on Sir Alabaren, nga always, we must prepared. No, bisan din lang kita blabutang, kung preparado kita, kagamunin na muscle memory na. No, kay isit nga quarterly nagapatigayon kita or nagaparticipate kita with our MDRRMO sang sining nationwide simultaneous earthquake drill. Parang hindi na kita magsalasala. Alam mo kung wala follow up sa isa ka tuwig, isa lang. Ate, malipatan mo gina. Much better nga quarterly. No, parang ma-enhance pagida nga aton dira nga mga skills. No, pag-abot sa pag-apply na sa basic ng mga first aid, ano bala mga obraho naton, kung may mga ara kita ang mga kuturan dara nga napilasan, nabalian. So through that, no, again review kita. No, kaupod gid sa aton sininga MDRRMO. So thank you so much gid sa liwat, no, kay Sir Ryan Francis Suplido, ang Chief MDRRMO naton sa may Banwakang Santa Barbara. Aga imausanda ka dyan ni Sir Bobby Santiago, no? Ato dira nga instructor and the specialist mga katropa. So we're very much happy nga ginatigayon ano din aton quarterly para ini sa aton mga kabyanan. And please mga kuturan man aton dira nga may idea na sa sini kasi hindi lang sa PHQ or sa Iloilo Police Provincial Office ini, even sa mga schools mga kabayanan and different agencies tanan ini nagaparticipate sa sining simultaneous earthquake drill mga kabayanan para tanan kita hindi na magsalasala in times of earthquake. Oh, mga kabayanan, like last week to sa natabo sa Davao, very sad to say mga kabayanan gino na hindi tagin mapaktan kag amo sa do ka baskog, imagine ka 7.8, grabe ka baskog ng mga kabinan. May nag-collapse nga building sang isa ka sikat nga kalanan, may ara nga parts ang school building dito nga nag-usmod, naglilitik, natumbakid. Oh, may mga kauturan kita nga nagkalasamaran. Oh, ti kaswalti o kasakit do batyagon ni mga kabinan. So muna dapat man, no, although prepared magkita, so dapat amo ni, no, kung magpatindog magkita sa mga building bala naton someday, kung ikaw nagaplano pa lang, uy, kumplituhon mo lang kabilyada niya, hindi mo na pag i-anundra, hindi mo na pag reduce. O ginambal, ganisin mo nga 12 mm, hindi mo na pag imuon nga 9, ay mga alot, kagig ka ulo mo. So mula mga kabinan, dapat pag-uon mo naton nga mga structure, oh, structural naton, mga building naton, mga institutions naton, mga katrupa. Para nga hindi makita mabiktima ni nga imo mismo pinundara mo munang maipetsi mo da. Bawa kasakit pa tiyagon. Sa muna mga kabayanan, thank you so much gid. Gagabay nga always every quarterly, each and every one of us mag-participate sa sining nationwide earthquake drill, nationwide simultaneous earthquake drill. Kaya ini, hindi lang ni para sa inyo sining mga kapulisan, hindi lang ni para man sa inyo dira nga individual, kundi para ini sa tanan. Bata malam mga kabinan, pwede gid kag tanan ini para gid ini sa aton tanan. Lain gid ha, mo tawag ba lang kung si Kuya Kim pa. Lamang ang may alam. No, di ba? Lain gid yang may idea, ikaw sang sawala. No, do galinog na doon natapungawan ka bala. No, kasakit ba tiyagon? Tinampa ka pa kapaya karon. Una dapat preparado kita. So much for that, no? Thank you so much, kid. Okay, mga kabenan, would like to congratulate kili sa aton sining Dueñas MPS. Although, nagtawag sa akon si Sir Layog, no? Francis, Police Captain Francis Jan Layog, aton ng officer in charge. At may ara siyang importanteng engagement, no? Ito, muna, nga wala kita nakapunpat sa iya. But then, no, bisan sa ako, no, mga kabenan, ari, no, ang background sa successful bypass operation sa Dueñas MPS, mga kabenan. So, alas 7:58 sa gabi, sa tinalikdan ng Hunyo 17, 2026, sa may barangay Kapuling, Dueñas, Iloilo. No, gimpitigayon ining drug bypass operation, kinitigayon man nga madakpan, ining si Nunoy, alias Nunoy Juan. No, 25 anyos, isa kaibalyo individual, nga taga Baak, Dueñas, no, barangay Baak, Dueñas. Agti sa sining bypass, makabinan na recover siya posisyon ang more or less 15 grams sa sining suspected Cebu pag may standard drug price nga 102,000 pesos. So sa Cebu, karan na sa pagkinakop sa Dueñas sa MPS or sa ila sining custodial facility si Nonoy Juan. So, para sa nagkakaigo sining disposisyon, pag of course, we follow due process of law. Tama na mga kabayan, congratulations gid sa aton sining Dueñas Municipal Police Station for the job well done. Ina, yeah. Tama na mga kabayan, subong duga matamat na gini, dakong recoveries na aton. Sige, ginatingguan gini sa aton sining Iloilo Police Provincial Office or the entire Philippine National Police, especially there is aton sining IPPO headed by Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, ining issue naton sa illegal druga bla nga dapat ni mga kabayanan kinanglan na gini nga aton sining kooperasyon di nga magpawala-wala lang kita. Notice nyo anywhere everywhere tamo sang illegal nga druga kabaw ga labot na kinilo ang recoveries. Bayad mayad blaja dapat eh we kopirar kita ado way lang kita ti labot ti way gid eh mabudlayan ang inyo sining mga kapulisan kung kita lang mismo ang ma-investigar diri, kita lang ma-take action sini. Pero once gani nga aton sining mga pumuluyo or the entire community ang mag-participate, no, as being a law-abiding citizen. Mo kanami gid, no, nami na nga mabalaan especially ng ugat gid sini kun ning galin ni mga kabayan kun ning gakuha sang source, no, para nga magkaladak pa na niya. So nagapasalamat gid ang aton sini nga Iloilo Police Provincial Office, no, ang aton sini nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan sa inyo sini nga kooperasyon. Hindi kita maguntat padayon nato ni mga kabayan, no, sa mga pamuluy natin dra, with their unwavering support. Thank you so much, gid, no, from the bottom of our heart. Atong sining Iloilo Police Provincial Office, no, sa inyo sining kooperasyon, pangatagid sa most no, reliable information na makatudlo ni sa mga kauturan natin. Pag may ara, makamudra na mutikan, sugid nyo. No, of course, ang privacy nyo yan, hindi natin napagbulgar. Ay budlay dan nga do wala kita labot basi kibot ka bla imo galito love once, no, imo pa best friend tong na biktima ati tapos kit itong kun hindi ka magintra mo ay balaan mo na gini nga dugay ni si George ni Gabriga, dugay ni si George ga tulod ka gagamit druga mambalat imo yang abedat si George hindi na ta magintra siya da iya na ya. O te paano karon kay si George to nabligyan ni galito imo yang partner ay mo nga mga love once mo dra o mga relatives nyo. Dahil kundi sabay-sabay sila guba utok, guba abas ng vlog. Kamu na ganit nga kinanglantad ang kooperasyon naton. Misandra sa inyo barangay, mamutikan mo man na kung sino nang nag-deliver day. Kung sino nang tumando kagindi eh. O, diba? Tanan usually ng mga krimen, tanan nga katabo, it starts with our barangay. So we need your vigilance. Dapat mangin mabinantayon kita mga kabinan. Hindi tayo napagtugtan ng makapenetrate sa mga barangay natin.

0: 24/7 ang service. And pwede agad ma-reach out ang All Network. Ano bang sa isang network ginagamit mo da ang SIM dara? Maka-access ka agad sa 911 naton. Madirect, may direct dara sa agencies of concern nimo mga kaabyanan o sa mga katropa naton. O tawag ka mo anytime, wala man namin ginapili ng oras da. Kung ano oras ka lang na matawag, 24 hours. No, ma-response naton siningan 911 response call. Okay, so balik naman kita sa aton sining mga comment sa subong hapon before we end, mga katropa. Kay Sir Junto, no? Kay Sir Bachelante. Sir, good afternoon, Gid. Salamat-salamat, Gid, for watching. Kay Cheng Aranyo, ma'am. Salamat-salamat. God bless. Mabuhay. Salamat, Gid, ma'am Ching. Ang Pinpe Dumangas Municipal Police Station naton, wow, heart-heart, Gid. Well, love it. Thank you so much, Gid. Kay classmate ko dara, Arculas. Thank you so much, Gid, mate, sa support. Sa mamonitor sa subong hapon. Madamo gid nga salamat mga katrupa sa inyo sining pagtutok sa aton sining programa kada Domingo nga adlaw alauna tubtob alas 2 sa hapon. Sa aton sining programa Ilonggo Caption Air. So before we end sa subong hapon ano, as we end mayra man kita dra ginaman nga audio visual presentation no, kon AVP no, about sa mga safety tips naton no, para paano nato malikawan ang mga krimen. No, nga usually ga katabo dira sa aton dira tagsa ka mga lugar. Saliwat, thank you so much gid no, Doc Remilito Uy no, for this opportunity nga makawaragwa kita diri. No, sa nga balita impormasyon proyekto gid sa Tibo sa nga inyo sining mga Ilonggo Cubs. Subong man sa aton sining station manager no kay katropang Josel Banyas. Thank you so much gid sir. Oh, tanda na ton, dugang pagit nga magbaskog inyo sining immunity. Mag-Santon Plus Gold na. No, healthy body and stronger immunity mga katropa. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaliga.
1: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan ng mga suga sa atong salakyan. Sa iban pa nga mga aksesoryo sini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagat sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ni nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cubs.
2: Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyo panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyo mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyo panimalay. Likawan man nga ipasayang sayang ang inyo mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyo balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hatlay.

numbers ang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga indi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahili mag-shopping online, magamit lamang sa kinahiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabinagid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, kaya hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkapainto. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang nga dapat natong himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o kon sala mabalita ang impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabinagid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: ini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops. Ano wala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Siren, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong pa-premium.
14: Ako si Arlene Uy sang Magolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthone kag XFM libu-libong pa-premium. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Pa-diet na kubuwasa.
18: XFM. Patropa!

0: akong kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang nagalakad ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santone Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 2:05.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para sa tinutuyong na maghatag sang ihibalo, kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinikal legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropang lawyers. Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan.

0: experto digital.
1: Experto digital.
0: Mayang hapon Pilipinas, mayang hapon Western Visayas, mayang hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal. Subong kita nga Domingo, petsa 21 sa bulan sang Hunyo 2026. Nagsagi hapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Eksperto legal. Eksperto legal.
0: Una sa tanan doon na nga pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon. Mayong hapon sa itong mga katropa listeners and solid supporters, mga class members, mga members sang XFM, taxi patrollers. Mayong hapon sa inyo tanan mga katropa. Happy Sunday. And of course, subong June 21, mga gina-celebrate mga katropa ang Father's Day. So, katundira nga mga katropa, nga mga tatay. At mga nagpapakatatay. Happy, happy Father's Day sa inyo mga katropa. Anambal na nga mga nagpapakatatay. Not only man nga mga lalaki lang ang nagatindog bilang tatay sa ilang pamilya mga katropa. Hunkis especially sa ito yung mga single parents. San ang mga nanay man nagpapakatatay para man sa ilang mga anak. Guys, talanta na ito yung mga katropa. Saliwat mga tatay, kag mga nagpapakatatay. Happy, happy Father's Day sa inyo tanan. Ano ang iban sini nag-celebrate gid ng sang ilang special days, ang ilang mga tatay, ilang papa, ilang mga daddy, ano pa dang mga tawag ninyo dira sa inyong mga ama, sa inyong amay. Happy, happy Father's Day sa liwat. Last month no na celebrate man naton ang Mother's Day. Although diridaan is do every third Sunday no. Hindi kita magsala sang June muna siya ang Father's Day naman niya mga katropa. Saliwat sa aton mga katropa. Aton yung mga taxi patrollers no. Happy Father's Day sa inyo tanan. Siyempre sa itong mga kaupod rin sa XFM Iloilo, sa mga magigiting na mga tatay rin. Banditi, ano pa, soon to be tatay pa. No, sa iba na itong mga katropa, nga ti nagaplano pa lang. Pero humbal nila, hindi ko nuna nga kay para maging tatay is para may ano ka, dapat may anak agid. Sa abisan hinablos mo lang, may hinablos ka abi. Mamiara ka lang pakaisada nga ikaw nagabantay, ikaw nagaalaga. Di daw tatay ka mo nagyapon. Kasi hindi mo pa kanikis akadugo, no? Importante ya ginapalangga mo. Katindog ikaw bilang tatay. Ma-consider ka na na iyang tatay mga katropa. Once again, sa itong mga katropa, nag-celebrate sa ilang Father's Day or sa mga Father's Day today. Happy, happy Father's Day. Greet nyo na ang inyong mga tatay. At ang ibang gambal diri, ilay ang tatay, arak na sa langit. Sa pilang kabilang buhay na. Gihapon, no? Atong gihapon ni na nga gina remember ang ilaman niya naging papel sa atong niya kabuhi. Anyways, sa atong niya pagpangalagad, so, kapilagin natin liwaton, no? Happy, happy Father's Day sa liwat. Siyempre, ako na yung gina-greet man. Ako niya father. Happy Father's Day. kay Rafael Crisostomo Jr. sa New Washington, Aklan. So what, happy Father's Day pa? And sa tanan-tanaton yung mga tatay, mga lolo, no? Grandparents natin. Happy Father's Day man sa inyo.
1: Eksperto Legal. Eksperto Legal.
0: Magsubong nga hapon mga katropa. Aside sa topic ko na ito niya pag-aistoryahan man subong hapon, pila man sa mga topic ko nga ito niya pag-adiskusyonan diri sa ito niya pagpangalaga. As you all know, isa sa ito niya mga gina-istoryahan gidri is mga layi, no? Diri sa ito niya pungsod. Naupod siyempre ang ito niya mga eksperto legal, yung mga legal experts ka nagabulig sa ito, pa-insyende, pagpahibalo sa ito sa mga layi nga kinanglan ito niya mahibaluan. As well as mga laying ang kinahanglan natin maintindihan. Sana hambal na ganin natin di mga katropa. Ignorance of the law excuses no one. Kaya importante gid nga mayra kitang ihibalo, mayra kitang idea sa tanan. Hindi man tanan, no? Pero may ano lang kita, may idea mga katropa. Sa aton nga mga kinamatarong, sa aton nga mga layi diri sa pungsod. So, tutukan nyo lang diri mga katropa sa itong pagpangalaga. Pila naman ka mga topic ko atong pagadiskusyonan. Upod syempre ang atong mga legal experts, sa itong eksperto legal. Sa pagpangalagad sa eksperto legal, tub-tub kita alas 3 karon sa hapon mga katropa. At syempre kung mayara ka mga greetings, no? May mga questions ka mo later on. Yung mga gusto ka mga ipamangkot or ipaklarify sa itong discussion later on. Feel free lang mga katropa nga mag-comment or magpadala sa inyong mga mensahe. Aside sa mamamatian nyo kami sa inyong mga transistor radios o samtang nagabiyahe ka mo dira, pwede nyo man kami matanaw mga katropa. Pwede ka mo maka-check sa inyong Facebook pages. O sa itong Facebook pages sa XFM Radio Patrol Iloilo at XFM Iloilo 100.7. Don't forget to like, follow and share mga katropa sa itong Facebook pages. At madamo pag isa itong mga katropa ang malabutan sa itong pagpangalagad subong nga hapon. And of course, no, kung naka-like and follow na kamudera, maka-button ka mo, no, sa mga updates, mga latest developments mga katropa, mga balita kag informasyon sa inyong mga Facebook account. Kahit i-like and i-follow, no, ang atong Facebook pages sa liwat XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. And of course, mapamatian nyo man kami kag mabatian nyo man kami mga katropa sa inyong mga official o sa inyong YouTube application. I-search nyo lang ang XFM Radio Patrol Iloilo and syempre, i-like kag i-subscribe naman niya mga katropa. Para sa itong mga OFWs, no, ng mga nag-upod man sa itong pagpangalagad subong hapon, pwede man ka mo makapamati mga katropa sa itong official nga XFM Radio Network nga application mga katropa. I-search lang sa Google Play Store. Soon pa niya sa mga iOS users o sa mga Apple users. Pero sa mga may Android phones dira, Google Play Store, pwede nyo na ma-download mga katropa niya XFM Radio Network nga application. Mayo gini sa mga ano naton dira, mga OFWs kis ay hindi maka-tune in sa aton sa Facebook or sa YouTube. Pwede na mga katropa magpamati sa aton yung official Radio Network nga application. I-search lang ang XFM Radio Network application sa Google Play Store mga katropa kag i-download. Libre lang ina, wala ka mo sang subscription, wala man sang maghimo pa sang account. Diretso pwede ka mo din makapamati sa tanan yung mga istasyonan sang XFM Philippines. Available dira sa atong XFM Radio Network nga application. Gan ano pang ginahulat ta, no, sa mga OFWs naton dira, i-download ng XFM Radio Network nga application. Automatic 24/7 sa tanan yung mga programa, mga musika sa XFM Philippines mga katropa.
1: Eksperto Legal.
0: And syempre ginatamyaw tagid ang mga katropa natin yung nag-upod sa aton subong hapon sa aton nga pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook pages. Don't forget to share mga katropa sa aton nga Facebook Live. And syempre mag comment lang kamo dira sa inyong greetings, no? Kung may mga gusto ka mong ipatamyaw, ipatamyaw nyo dira ang inyong mga tatay. Pwedeng-pwede gid mga katropa. Ito rin ang pagabasahon man sa itong pagpangalagad subong subong hapon. Ha? Sa itong mga katropa, may mga nagpasdala na sa ilang greetings dire, no? Ay basahon ta na later on. Alas 2:17 oras sa XFM. Siyempre, itong ginagreet dira sa subong, no? Sa itong mga katropa nga nag-upload man sa aton mga katropa dira sa may Molo Kapihan. Kay Kap Butch Florentin, oy, happy Father's Day, ah. And of course, dira man sa kay Kap Pato Kim Singh. Kay Kap Ising Villanueva sa Kap Ising sa Pancit Molo. Good afternoon, gid. Happy Father's Day dira sa Kapihan sa Molo. Or Molo Kapihan, mga katropa. Good afternoon, gid, mga nagapamati dira subong. And syempre, dira man sa may Dikamay Itri, sa may Maymays Bukuhan. Good afternoon. Nag-tune in, gid, subong hapon. Good afternoon, gid, kag happy Father's Day, mga katropa.
1: Experto Digal.
2: Experto Digal.
0: Tsempo, dadiri subong sa Iloilo City. Kulpi lang nag-dulom. Baka namin pa itong init kagina, no? Alin kagina sang aga, baw. Alas 7 pa lang ang ginasang aga. Grabe lang init. Subong gulpi naman nag-dulom mo. So, maulan, ginilaban-laban mo. Nag-comment ganit si Sir John Perocho sa Magaysay. Katropang dyan, si mamunog ang ulan sa Banwa Kapototan subong hapon. Tilaban-laban git. Kadto na digoro sa city. So, sa mga nagabiyahe dira subong, ha, maghalong git mga katropa. Especially sa itong mga nagamotor. Bisan sa mga nagasalakyan man, maghalong git mga katropa. Basta ano ganit, no? Nag-ulan, maulano ng tiyempo. Delikado ang dalan, especially sa mga nagamotor naton yung mga katropa. Madanlog niya ang dalan basta nagaulan. Maghinay-hinay lang or kung pwede lang man niya tambay anay, no? Say God. Kita sang panilungan. Wala sang kapote. Kay budlay man subong okay man tuod nga tibasa. Kis dira man gaumpisa mga katropa ang masakit. Kapin pa subong usog yung ano, ubusip on kag trangkaso, ha. Maulanan ka lang gamay subong, malamigan ka lang subong, tingala ka na lang naubo ka na, ginasip on ka na mga katropa. Worst pa kung hilanaton ka na dayon. Sigurado, mabal ka na lang, sir, ma-leave ko anay sir. Ma-absent ko anay sir. Budlay na mga katropa. Gani sa mga katropa natin nga medyo mahina ang immune system. Namigin ni mga katropa nga meron kita nga proteksyon. Nga ginadulong sa inyo man sa natin nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sana dira ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga katropa. May mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina. Namoy ni siya ang nagabulig man sa aton. No? Para sa aton nga ikaayong lawas. Kapin pa kung medyo mahina aton nga immune system, no? Dasi kita madapuan sang balatian, madapuan sang masakit. Ay mga katropa nga may gabulig sa aton, makabulig sa aton, nga mapabasog pagit aton nga immune system mga katropa. Ang Santon Plus Gold, 100% nga herbal extract mga katropa. Alin ina, no? Sa malunggay, sa ampalaya, sa mangustin, garlic kag spirulina mga katropa. May makasiguro ka mo nga puno sang bitamina kag mineral ang kada kapsula sang Santon Plus Gold mga katropa. Kami no? Kung may mga ginabatsyag kitang mga balatian, especially kung may alakit ang hypertension, sakit sa puso, diabetes. Gini mga katropa ang Santon Plus Gold. Kagbisan wala pa kita may ginabatsyag, no? Okay gid ni. Mas maayo gid ni nga mayara kitang duga nga suplemento na makabulig gid sa aton nga kayong lawas. Not every day nagakaon kita sang utanon. Mga utan, okay, ang iba hindi pa paborito magkaon sang utan. Always na lang mamoy. Okay, balatian aton nga makuha mga katropa. Gani sa mga katropa naton, nga nagapangita sang suplemento nga natural pag sigurado nga makabulig sa aton nga kayang lawas. Santon plus gold na mga katropa. 100% nga herbal extract. Puno sang vitamina kag mineral alin sa malunggay, sa ampalaya, sa mangustin, sa garlic kag spirulina na makabuligid sa aton nga kayong lawas. Santon plus gold. Himo sang Yeso Health Incorporated. FDA approved kung mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa iyang building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa sa Shopee, no, mag-syempre sa TikTok Shop. I-search nyo lang mga produkto sang Yeso Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santon Plus Gold. Imo sang Yeso Health Incorporated, 100% ka herbal extract mga katropa.
1: Experto Legal.
2: Experto Legal.
0: Alas 2:23 oras sa XFM. Sa itong pag-pangalagad, i-greeta na ito yung mga katropa nga nag-aupod sa itong subong hapon. Good afternoon, Gid. Saliwat kay Sir John Perocho Sumagaysay. Mayong hapon, katropang John Zin. Happy listening lang sa Perocho and Sumagaysay family sa nga Barangay Paho, Pototan, Iloilo. Nag-monitor, Gid, subong hapon sa XFM Radio Patrol, Iloilo. From Sir John Perocho Sumagaysay. Sige, thank you so much, Gid, sir. And a happy Father's Day lang dila sa inyo tanan. And of course, good afternoon man kay Ma'am Rowena Manuel. Nag-upod man sa itong sumunga hapon. Kay Sir Jules Espinosa Hinlo, good afternoon. And syempre kay Sir Stanley Sarilo, nag-monitor man subong hapon na upod sa aton mga katropa. And good afternoon man kay Mama Ophelia Crisostomo. Happy Father's Day. Sige, thank you so much, good ma. And nag-greet man kay Papa man kagina. Happy Father's Day sa liwat. Sige. Alas 2:24 oras sa XFM. Sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Aton nga pagatalakayon subong hapon sa aton nga mga layi. As you all know, may mga layi nga ginahimo para sa, halimbawa, sa mga kabataan. May mga layi man nga ginhimo para man sa mga iloy. And also, syempre, may ara man yung mga layi nga ginhimo man mismo para man sa mga tatay naton mga katropa. Yung mga amay. And ang iban man sini, may ara man yung mga gina-propose pasubong. No? Nga mga bills man, and of course mga layi, nga nagasuporta, nga nagahatag man sang dugang kinamataro para sa ton nga mga tatay. As you all know, no? May mga layi just like for mothers. May ara man ganyan subong nga mga solo parents nga mga layi. Isa ina sa mga dapat natin nga mahibaluan bilang, halimbawa, kita maging tatay man sa ulihi. And of course, mga tatay natin subong kung anong ilang mga kinamatarong. Kagang ila man nga obligasyon, syempre. Aside sa ilang kinamatarong, may mga obligasyon man ang tatay mga katropa. That's why nga, base may mga tatay dira subong nga, ay, why nakahibalo sang ilang obligasyon? Siya muna bala ang rason man kun nga ang ati hindi na kita mag importante ang bilang tatay man aside sa may ara kita nga mga rights, may ara kita nga mga kinamatarong abi, may ara man kita nga mga obligasyon not only sa aton nga asawa or sa aton nga anabi, live-in partner, kundi mismo man sa aton nga mga kabataan. Kasi not all man abituod nga mga no naton, mga asawahan, may ara man nga bata na. No? Pero bilang tatay, married abi, no, or not hindi man gid married abi nga mga nga mga couples, may tagsa-tagsa ina nga mga obligasyon kag kinamatarong mga katropa sabahin niya sa mga tatay. Isa sa mga layi nga naibaluan naton, especially I know familiar naman ni halos tanan siguro ng mga tatay sini about sa Paternity Leave Act, no, of 1996 or ang Republic Act 8187. Amuni siya ang nagahatag sang 7 days, no? Ito kaadlaw nga fully paid leave para sa mga married nga mga male employees. Siyempre nagbatang ilang asawa, may entitled na ang bana, no? Or ang tatay sang 7 days nga fully paid leave. Pero Subong, mga katropa, isa sa mga ginaduso sa Subong sa Kongreso. Mari dugang ni siyang in kaso dugang ni siyang benefits halimbawa para sa mga tatay. Mari siya ang ginaduso Subong sa Kamara o sa Congress. Ang ini nga ginatawag nila nga Papa Leave. Kay kuno katropang Alex, ang nanay, di ba may araw sa buong 105 days, di ba? Nga maternity leave naman niya nga tawag. Naman na yes, no? Sa Republic Act 11210, nga expanded maternity leave law. So ang una, 90 days lang ang maternity leave. So kung ginhimo na siya nga 105 days. Kag may option ang nanay nga ihatag sa tatay ang 7 days sa iya nga 105 days. So aside sa 7 days nga paternity leave, pwede pa ka dugang sang 7 days si mother, no? Or ang nanay nga para maging 14 days ang paternity leave, no, sang mga bana or sang ilang tatay abi halimbawa. Pero Subong, mga katropa, may mga ginaduso Subong sa Kamara, sa Congress na mention nato, amo ni siya ang Papa Leave. Bill pa lang ni siya, hindi pa ni siya law, mga katropa. Papa Leave, kay nga gintawag ni siya nga Papa Leave kay Paternity and Parental Leave Act. So, hindi pa ni siya totally nga layi. So ginaduso ni siya Subong sa Congress, which is himuon nga 105 days man ang mga or ang leave, no, sang mga married or unmarried fathers.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
0: So daw Mayo, no? Mayo not only para sa tatay. Siguro mas kumaga Mayo man ini para sa mga nanay man. Ito mambal naton. Although 105 days man ang leave sang nanay, pero tikinanglan niya man na sang kabulig man. Mahatag man siya sang suporta, mahatag man siya sang pulawanay dira. Which is, mambal, kapoy man ko sa trabaho, kapoy man ko sa duty. Ti, hindi ko ya kapulaw sa bata. May mga munang rason kung kaisa, no? Pero Subong, mga katropa, once nga ma-ano ni siya, once nga manginlaye ang ining Paternity and Parental Leave Act o kunang Papa Leave Bill, ahatagan ini sang 105 days man, no, ang tatay. So ang nanay kag tatay pwede na makaatender sa sa ilang anak, newborn, no, sa inyang lapsag for 105 days, mga katropa. So upod sila dira, no, mapuligay sila dira. Pero diri based man sa ining proposed nga Papa Leave Bill, dapat for 105 days ang himuon lang ni sang tatay ang mabulig lang gid sa iyang asawa, ha? Sa sa pagpadako, pagbantay, pag-alaga sa ilang newborn nga lapsag. Pwede ni siya nga for 105 days ngani, mambal kabi nga, ay ma bakasyon tato ya, din tato. Kadto tato ya sa, no? Mapahuway tato ya, makadto tato sa iban nga, no? Butang tayo, iban nga pungsod, or iban nga lugar, nagbakasyon ka mo ya. Okay man siguro, but dapat, focus ni siya para man sa pagbantay, pag-alaga, no? Sa ilang lapsag o ilang anak, mga katropa. Siya ang Papa Leave Bill. Pero ato nining bantayan pa, ha. As we all know, ano pa ni siya, on the ano pa lang, propose pa lang, no, nga classes ang layi. Pero in case ni siya nga mag sa ulihi, if ever ma-approve ni siya, I know dako ni siya nga bulig man para sa mga, not only para sa tatay, kundi para man sa mga asawa, sa ilang nga mga, sa mga nanay, na kahit pa paano may makabulig sa ila, no? May magabulig sa ila, especially mga, ano bala, wala, siguro, layo sa ilang ginikanan, layo abi sa ilang gid nga family, no? Wala sang may masaligan gid, at least duwa na kamusubong ang pwede nga makabantay sa inyong anak. Quality time, di ba? In kaso. So, muna mga katropa, no? Ang isa sa mga mambalaton ginapropose ng mga layi or mambaduga nga benefits para sa mga tatay. Kag madamo pa, no, nga iban nga mga layi kag benefits ang ginhimo man, no, sang para nga naka-focus gid para sa atong mga tatay. So itong pagpangalagad, alas 2:32 oras sa XFM. Ang ini nga oras, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Sa mga wala pa da, nakapangape, ha? Kaya nagapangita ka mo sa kape nga natural, kag makabuligid sa itong kayong lawas, mga katropa. Ang kape, no, nga not only healthy, kundi manamit pa, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, kag may soya powder. Nga makabuligid sa ato niyo kayong lawas. Kag syempre sa mga coffee lovers na tundira nga nagapangita sang kape nga ano, pasok sa ilang ano, no, sa ilang taste, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Sa may mga hormonal imbalances dira, sa mga tatay na tundira nga mga nagaka-experience siya na sang hormonal imbalances, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. May mangustin, may moringa, kag may soya powder. Wala ni siya sang kafina. Dali kung mag-inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix, bisan before magtulog, hindi ka mo pagpapulawon. And of course, hindi ka mo mag, hindi magsulab ang inyong atyan, kaya wala ni siya sang kafin, mga katropa. Nga muna, usually nagapa hyper-acidity sa aton. Ani, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Sa mga coffee lovers dira, Santon Plus Coffee Mix. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Kao bakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa iyang building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search nyo lang mga produkto sang Yesu Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart yung checkout na, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na? May bulong ka pa, mga katropa.
1: Eksperto Legal. Eksperto Legal.
0: Alas 2:34 oras sa XFM. Break ka rin kita, mga katropa. Kag sa itong pagbalik, dugang ang mga discussions, dugang ang mga impormasyon kag balita, digit lamang sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mga ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
6: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No.

0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Oras sa XFM, alas 2.38 na sa hapon. Nagkabalik mga katropa ang Experto Legal. Sige hapon ka po ninyo katropang Janzine Crisostomo. Ang inigabayin sa Experto Legal, ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kagzeaxanthin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, mag-inom mga katropa sa Vision X Plus. Kung makalikaw kita no, sa mga balatian sa mata, Vision X Plus na mga katropa. Kung masami kita mag-tanaw, mag-babad no, sa aton nga mga cellphone or sa aton nga mga computers, dasig mag-uba aton nga mga mata mga katropa bangod man sa blue light na direkta nga nag-kadto no. Sanag sa aton nga mga mata, kapin pa kung paborito gid naton mag-tanaw sa aton nga mga cellphone, kung patay ang suga, kung gabi, ah, sigurado gid. Nala na lang kamo pagbugtaw nyo sa aga, sakit na inyong ulo, sakit inyong mata, no? Nagaluwa-luwa na itong mga mata mga katropa. Posible, no? Sinyalis ina. Amat-amat na nga nagkakaguba itong mga mata bungod man sa itong nga pag-abuso, no? Sa itong nga mga mata. Kaya nagurumoprotektahan na itong nga mga mata mga katropa. Magtumar, adlo-adlaw, sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kagzeaxanthin. Na makabuligid, no? Nga maprotektahan ang itong nga mga mata. Kag mahatagan man sang nagakadapat nga nutrients, no? Para sa itong nga mga mata mga katropa. Good nga maprotektahan nato niya mga mata alin sa mga balatian, kangay sang glaucoma, pteridium, katarata, poor vision, Vision X Plus na mga katropa. Imo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved ka baka sa mga butike sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search nyo lang mga produkto sa Yeso Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag i-check out na mga katropa. Palanggaon ang aton nga mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Alas 2:40 oras sa XFM. Sa itong nga pag-pangalagad. Before kita mag-proceed sa itong nga topiko subong hapon, ato na nga ginatamyaw ang itong nga mga katropa na nag-upod gid sa aton. Kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon sir. Happy Father's Day sa inyo tira. And of course kay Ma'am Hermite, good afternoon. Happy Father's Day. Okay. Kay Ma'am Rowena Espilio Manuel, thank you so much, Sir Janzin. Happy Father's Day to all fathers out there. And happy Father's Day to my husband, my cousin, Benji Espilio, and Ronit Urbano. Sa tanan niya mga tatay, Happy Father's Day sa inyo. Sige, thank you so much, kid Ma'am Rowena Manuela. And of course, tanatod nila ang mga katropa sa may San Carlos, Anilaw. May daigid niya pagpamati nila sa inyo. Happy, happy Father's Day sa tanan. Alas 2:41, oras sa XFM, sa itong pagpangalagad subong hapon mga katropa. Aside sa itong nga ginistoryahan kay Gina about sa mga layi, no? About sa mga nga nagahatag kinamatarong and also rights ka ano, benefits para sa itong nga mga tatay on their special day today. Happy Father's Day sa liwat. Isa man sa itong mga pag-istoryahan subong hapon mga katropa, all about sa ining ginpaabot man diring question, siguro kag ma-consider man natin nga daw suggestion man, no? Halin man sa itong nga isa sa itong nga mga tagpalamati man diri about sa ining nga mga nagagamit bala sa mga fake or mga hindi insakto bala nga mga pangalan sa social media. As you all know, may mga accounts dira nga nagagamit sang hindi nila matuod nga pangalan, and of course may ara man nga mambal na ton, nickname lang halimbawa ang ila ginabutang, or may ano bala, may mga hindi maayong nga ginabutang, halimbawa nga mga foul words sa ilang nga mga social media accounts. Although nga mambal na ton nga inyo na iyang accounts, no, inyo na iyang mambal na ton, inyo na iyang mga sariling desisyon. Pero diri mga

0: tropa nag-cause man ini kun ka isa sang mga mabalton mga pagpang-scam or halimbawa mga pagpanunto kun ka isa budlay man sa atong mga otoridad kun ka isa mga nagkagamit sa amo nga klase sa mga accounts without discriminating man no sa ila sa mga accounts abi halimbawa mga international names abi no kaysa may mga names abi kita nga makitaan nga wala nagagamit sang alphabetica or alphabet nato na abi or the English alphabet nga familiar kita para man daya nga iban nga nagagamit man niya sang lain-lain niya mga letra. So is it necessary abi diri sa Pilipinas nga dapat kita is magamit gidya sang aton nga matutuod nga pangalan pag ginanglan ba lang i-require sang mga social media platforms kangay sang Facebook or Instagram or TikTok man nga dapat ang ibutang na lang gid nga mga pangalan sa inyo nga mga accounts. So sa aton nga mga accounts is ang aton gid nga real name. Wala pabor ka mo sa amo ning klase sang setup or okay lang nga ang aton nga pangalan is double baliskad. ginabaliskad wala naga ang pinakaulihi sang letra sa imong pangalan amo tong una. Anyway, i-check ta na yung subong mga katropa pod naton sa piyakalinya si Attorney Pat Milieza aton nga eksperto legal subong hapon aton nga ipalabot ini sa iya ang ining concern ining question halin sa aton nga listener about sa ining mga pangalan mga katropa sa social media. Ato na na i-welcome ayon sa piyakalinya si Attorney Pat Milieza. Attorney, good afternoon. Live ikaw subong sa Experto Legal. Kaupod ni mo si Katropang Jansen Crisostomo. Good afternoon, Attorney Pat.
1: Good afternoon, Katropang Jansen Crisostomo. Kagsatanan nato nga tagparlamati.
0: Sige. First and foremost, thank you so much, good Attorney Pat, sa imong oras as always diri sa aton nga programa. No? Isa lang ini sa mga pamangkot or ginpalabot diri sa aton nga mga listeners. No? Pamangkot nila about sa ining paggamit, abi Attorney Pat, sang mga hindi insakto nga mga pangalan sa social media. Usually, kung amuni ang sitwasyon, abi, may layi kita nga nag-govern or regulate sa amuning klase sang paghimo sa mga amuning klase sang pangalan or account no sa social media, Attorney Pat?
1: May ara kita ang dumaan nga lay ang kodigo penal nga nagadumili sa paggamit sang tingnatawag na false names but under certain circumstances. Hindi nga circumstances halimbawa ang paggamit ng false names una sa pag to evade a crime to hide a crime.
0: Oo.
1: Sa paghinago sang isa ka krimen. Ikatawa ang pag palagyo sa conviction sang judgment of conviction.
0: Mm.
1: Kapalagyo ka sa conviction no. Kag ang ikatatlo amo ang paggamit ng false names sa katuyuan nga makatunto ka no nagpasakol sa in English to defraud others. Amo lang na ang tatlo ka mga circumstances nga illegal ang paggamit sang fictitious names.
0: Actually siguro mo kung diri sa ato na sa kung sa nabi kung online do medyo babudlay siya Attorney Pat no ma-regulate siguro or don't know lang kung kaiti dapat siguro in the case mo niya sa mga online yung mga accounts dapat sini hindi na pag-i-allow abi sa mga social media platforms nga magamit sila sang sang nicknames lang or iban nga mga pangalan nga para i-mask or i-hide no ilang matutuod nga pangalan Attorney Pat
1: ang social media the use of false names outside the three circumstances or conditions nga ginsiling ko but silingon nga legal.
0: Okay.
1: Ang paggamit ko islam ko bingalan ko butang ko ngalan ko nga si Terpulano di ma-post mo lang ko na sa mga nga sa mga contents why man ako ka tinunto why ko man ginay kilkilan ang isig ko why man ko ka panako sa kay hinagos ang isa ka krimen wai man ako nag wai ka man namo nagalikaw sang sentence of conviction. Hindi ina krimen na paggamit sang false names.
0: False names. Okay. Kay ti ano lang tuod no, do kumbaga kun islan mo lang yung pangalan for the sake of kay amo lang niyang paborito ko abi limbawa, amo ning gusto ko nga maging nickname ko, okay lang na iya. For as long as hindi siya paggamiton sa malain attorney pet. Amo na no sa para sa tunyo mga katropa. Kay ti so when it comes sa social media attorney, medyo ano na gid man no, medyo though ano ba lang, may freedom kita kung bagay na enjoy nga kun ano aton nga gusto halimbawa sa aton nga para sa aton nga sa kagalingon nga account, okay lang ya halimbawa daw kinaallow kita sang meta halimbawa for Facebook no. Pero kung ano nagidya abi kun halimbawa kung nagagamit na kita sang mga amo ning mga false names for the sake nga makahimo kita sang krimen, dira na gidya nga pwede na kita maano malagas or manabat sa lagi attorney pet. Pero sa
1: okay, halimbawa gamitong no ngalan mo, gamitong no ang ngalan sang imo pareho. Kag halitan mo to ang piyak nga ang likely suspect hindi ikaw kundi atong ngalan tagiya sa ngalan ng ginusar mo, isa nakapagi nga ginhalitan mo ang iban.
0: Yes. Oo, amo man na no. Kag ti kung naga pretend ikaw no or naga pakunukunong ikaw nga amo ni isa ikaw sa ano abi sa magamit ka sa pangalan sang iban, dira nang ano na nga hindi na ya maayo attorney pet. Pero sa amo ni no, when it comes to this, sa Pilipinas, if ever abi, I know sa mga social media platforms kani may sarili man sila nga ano eh nga pwedeng himuon nila. Or may ano na tawag, may terms and conditions sila nga ginasunod. Pero para sa imo attorney, if ever abi nga tikon diri sa Pilipinas, dapat ba lang i-regulate na lang ang pagbutang sa mga pangalan sa mga accounts nga dapat ilagid nga pangalan ang ano, ang gamito nila attorney pet.
1: Hindi ako kukomensya na kay ina trabaho ina sang manog mamalida ta. Ang regulation sang paggamit sang Facebook sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Trabaho ina sang aton nga kongreso.
0: Okay.
1: Okay.
0: So man na no. At least sa subong ang importante lang sini is ang paggamit sang pangalan not only sa ano abi no sa social media. In a way dapat ano lang sa insakto lang gihapon attorney pet, may freedom kita nga magpili sa aton nga kagalingon niya nga pangalan sa social media pero dapat sa insakto sa gihapon gamiton.
1: Okay, insakto ka.
0: Yes, sige. So with this information attorney, thank you so much yet sa imong time dere sa XFM. Basta may mga gusto pa ikaw ipalabot subong, may mga
1: wala naman katropang Jansen kag welcome sa salamat liwat sa imo pag pag-invite sa bilang imo bisita.
0: Sige. Happy Father's Day lang sa imo, Attorney Pet.
1: Thank you. Same to you, Jan Katropang Jansen.
2: Experto Legal. Experto Legal.
0: There go mga katropa si Attorney Pet Milieza. No? Ato niya, Experto Legal. Subong nga hapon. Saliwat, thank you so much kay Attorney. I know medyo masako ka subong. Pero nagataga mugid kami diri sang tiempo man good nga ma ano naton no ma discuss all about sa ining mga paghimo sang pangalan or fictitious name sa mga social media accounts naton. As you all know, syempre ang ano nganing social media, especially ang Facebook, high school pa lang ko ni katropang Alex ara na ni eh. And isa ina sa mga ginahimo usually sa social media or sa aton nga mga Facebook accounts or kung may ara ka mo Twitter or X na subong or mayra ka mo Instagram, TikTok, ano pa da, YouTube, no, Telegram, ano pa da nga mga ano ara kay ara gali may mga nasi katropang Alex o may WhatsApp, may Pinterest, ano pa da nga mga social media platforms. Kalabanan dira is nagagamit sang ilagid nga pangalan. No? Kumbaga, ang ilagid nga real name. Kiti, once nga i-search mo na sa, halimbawa, sa Google, nagagawa na tanan-tanan nga mga social media accounts connected sa amunang apangalan. Pero may iban, abi, nga halimbawa, ako, abi, no? Kuya gusto nga makilala ako sa social media as ako. Nagagamit ko na sang halimbawa, pen names or imo abing paboritong luto. Si ano kabi karon si ano ta? Fried chicken. may freedom kita. May certain freedom kita when it comes to social media. As to kung ano aton nga himuon bilang account name, di ba? Usually, kung before kita mag himo sang account, halimbawa sa Facebook or sa TikTok, kaya ano na, may window na nga nag, may ano ka, ginapapili ka sang imong gustong account name, di ba? May either imong, Gmail account, and then, ang imong account name. Pwede mo na magamit imong real name, tantabi, Johnson Crisostomo da, or ang imong alias ng abi, or alias. Kung di mo yung gusto, abing ma-search ka bilang sa imong pangalan, no? Though gusto mo lang yung maging, ano na tawag nila? Though ghost ka lang bala? Hindi ka mabalaan nga taga-ano ka? Nga naga-TikTok ka or naga-ano ka, naga-Instagram ka abi halimbawa. So pwede na, no? May right kita or kumbaga may freedom kita ang ginahatag sa ining mga social media platforms. Nga para gamiton ang kun ano aton gusto nga pangalan sa aton nga mga social media accounts. So wala man da gid ginapilit ikaw nga dapat pangalan mo gid ha. Imo gid nga real name ang ibutang mo da. Kita mo nakabutang na dagani account name. Mamula na. Okay, man din nakabutang nga imugid niya first name, middle name, or last name. No? Wala man gid sa mga muna eh. Account name lang na nakabutang. So, pwede ka da maging kung ano yung gusto nga nga account. So, ang iba, ang ginapangalan, like ilang paboritong artista, ilang alaga, abi nga ido. Pangalan sang ilang nga ido or pangalan man abis ang ilang mga superhero characters, no? Libawa. Pero diri mga katropa nagasulod ang topic ko naton subong. Ang ini nga mga nagagamit bala sang pangalan sang iban or nagagamit sang ila man halimbawa nga pangalan na para magpangtunto. Magpangluko or magpang-scam. So, dira na nahambal ni katropang o ni Attorney Pat Melieza nagasulod ang ining mga or kumbaga ang dapat sa ining mga lahi mga katropa paggamit, no, sa mga fictitious name or paggamit abis ang mga pangalan sang iban nga para maka-take advantage ka sa ila, di ba? Panglukuhon mo sila, pang-scam ka. Pakilala ka bikaron nga si butang ta lang Andres Bonifacio abi, no? Kung may apogi man abi si Andres Bonifacio, basi pangalan niya si Andres man. Okay, butang ta lang napakilala ka karon nga ti apo kaning Andres Bonifacio. Tapos ihambal mo na karon nga kinanglan ko na sang mga sang bulig para sa or fundings. Okay, yamuni, dito. So, dira nagasulod mga katropa ang natawag naton yung mga pinalidad, kumbaga mga layi na nagagovern sa ining mga nagagamit, abi, halimbawa, sa mga fictitious nga mga pangalan. Just like, dire, no? Article 178 sang revised penal code or paggamit sang or using fictitious name mga katropa. As to the basis of concealment of identity, also paggamit sa mga false names mga katropa. So halimbawa may krimen abi karon, ang wanted sa to si si Juan de la Cruz. Ang ginhimo mo Agin islan mo yung pangalan. Mo nga si Pedro de la Cruz ka na. So isa ina sa mga pwede na ano no, o kumbaga basis sa ini mga klase sang layima katropa. Man sa ano be, no, fraud or mga swindling or estafa. Isama ni ina mga katropa, no, mga paggamit sang ini mayo or mga sala or fictitious nga mga pangalan mga katropa. So that's the time nga ginabawalan or ginadumilian sang aton nga laye ang paggamit sang iban or paghimo-himo sang mga pangalan. Bisan ba mambal mi mga coincidence lang na nga nagpareho kami ka pangalan. Para makahimo ka lang gidya sang krimen mga katropa. For the sake nga naghimo ka sang amuning nga klase sang pangalan para nga makapangluko. Wala ko sa social media man. Halimbawa naghimo ka karon pangalan si Juan de la Cruz. Himo yang tuntod nga pangalan si Tom de la Cruz. Para hindi ka madakpan, amotong ginkamit mo nga pangalan pero nagpang-scam ka. So that's the time nga mambal naton nga may ano na no, may krimen na nga ginhimo. Pero kun gapamangkot abi no aton nga listener na dapat kuno ang mga gina ano na lang ginagamit nga mga pangalan sa social media is ang tuod-tuod gyud nga pangalan. Na kuno pwede dapat ang mga ano na mga nicknames lang. So siguro when it comes sa amuning sitwasyon, I know may ara ng pros and cons man siguro no, na makita naton pagabot sa amuning klase sang decision or suggestion abi no sa aton yung mga social media platforms. Maayo man na nga ti kung nagagamit kita sang Facebook or halimbawa sa itong Instagram, ara gidya ang real name halimbawa mga katropa, which is ara na gidman subong, di ba? Magtanaw ka subong sa ano sa mga Facebook accounts, kalabanan siguro not if hindi man gid 100%, siguro butanta mga 90 to 95% dira is mga real name gidya mga katropa. Or kun ang ilagi na obra nickname lang nila ginabutang, may nagaano na may close, may open close parenthesis katropang Alex, nakita mo na nga nagabutang na dang ilagid nga real name. Halimbawa ang imo lang bikarang ginbutang Lex Saspa, may open and close parenthesis na nga Alex Saspa dayon kun ang imo ginagamit or preferred mo is ang imo nga nickname. May mga amog na gidman na, no? Pero may iban man nga bing mga names, subong, na tinagagamit bala sang lain nga lingwahe. Amo na siguro ang gina-point out sa ato nga listener, katropang Alex, na may iba na bing mga Pinoy, yung, halimbawa, Pinoy nga kakilala, nila, halimbawa, picture nila. Pero ang pangalan niya is like Arabic or ano daw. Nga hindi bala ma-search awala gorong iban no, kay para hindi sila ma-search dayon sa search bar sa Facebook, gina-change nila ang ilang pangalan sa hindi ma-search no? Bisang may iban pa na gani kisa nga Korean katulad pang Alex, kay paano ba na may ma-search? Diba pa, wala ka man lain man yung alphabet naton, diba? So hindi magin man sila yung ma-search. So may mga kanya-kanya na nga mga ginahimo mga katropa. Pero ang ato nga tandaan nga kung once nga gingamit na ina sa krimen, that's the time nga mabalaton nga may illegal na sa ilang pangalan. Pero at least subong ting may ginhatagan kita sang ano bala sang meta or ano pa nga mga sa TikTok abe nga maging creative sa ato nga account names. May ano man kita, may freedom man kita na kung gamito na ito yung kaugalingon niya pangalan, pwede man gihapon. Pero most of the time, ti ang ginagamit gid naton is, hay bawa, daw ano lang naton, nicknames or may paborito kita dira nga tawag sa aton. May taw, ano abi, paborito kita dira nga character. Amo na itong ginagamit mga katropa. And okay man na, no? Pero if ever nga once himuon na siya bilang pamaagi agod nga makapangtunto, ilainan na yung istorya mga katropa. And madamo kita sina nga mga layi na nag-govern when it comes sa mga ano nga ini, sa na-mention ng Gagina. Like, halimbawa, muna, paggamit sa mga fictitious name, nada ang Article 178 sa Revised Penal Code. So nag-ano man, sa mga nagagamit man sa ano nga ni, nagapang-scam man. Kasi may mga nagapang-estafa, dira, no? Kag ang iban man, diba, si may mga ginatago man sila for the sake nga hindi sila makilalaan da yun. So, dira na nagasulod ang ano na nga tropa, mga penalidad, no, sang layi, dira. Kung kita, for the purpose lang nati, gusto lang nato niyang muna yung gusto kong ipangalan sa akon, kaya wala sa akong ginpangalan sa una ni tatay, no? Eh, pwede na, yeah. For as long as wala natong ginagamit ina sa krimen, okay lang na, yeah, especially kung sa social media lang man. Pero kung sa ano na, sa matutuod na gid, sa gwa na sang social media, tilain naman na, yeah, mga katropa. Hopefully na klaruhan kita, no? Subong tiyempo, especially subong very advanced na, may freedom kita sa social media, may freedom man kita nga gina-enjoy sa real life, mga katropa. Sige, bago kadasig lang gitsang oras, alas 3-4 oras sa XFM, ang ining oras nga nadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Nanasidik nga vitamin C, mga katropa. Himo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Ikaw mabakal sa mabutika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa iyang building in Rosita Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, mga katropa. Search lang ang mga produkto sang Yeso Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. Is add to cart kag i-check out na, mga katropa. Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, ang nanasidik nga vitamin C.
2: Experto Legal. Experto Legal.
0: Alas 3:05 oras sa XFM. Oh, good afternoon lang kay Ma'am AJ Bordon. Shout out kay Ma'am Regina Lanyada, listening and watching from Basyao, Capiz. Sakto, Basyao. May dali lang pagpamati, ah, kay Ma'am AJ Bordon and of course kay Ma'am Regina Lanyada, nagpamati gid sa atong susubong. And of course kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon, katropang Sir Janzen. Sige, thank you so much gid, sir, ah. Sa tanan-tanan naton nga mga katropa nga nagaupod, good afternoon gid kay Mari Joy Esteva Sikugal, good afternoon. And of course kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, may daigid nga pagpamati sa inyo, mga katropa. Thanks for like. Thank you gid sa like kag sa pag-share sa aton nga Facebook Live sa bunga hapon. Way lagi kita oras, mga katropa, sa aton nga pagpangalagad. Thank you so much gid sa mga nagtutok, nagmonitor kag nagpamati sa aton nga pagpangalagad sa bunga Domingo, Father's Day. Happy Father's Day sa liwat, mga katropa. Thank you so much gid kay Attorney Pat Milieza. And of course, sa itong technical partner, kay katropang Alex Saspa. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. May makakaklabuwas ka, ganibas kung kakun, nakaturbo ka. Himnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis o sa inyong partner. Para sa mas mabaskong nga panindugan, turbo dietary supplement for men. Ibalik ang intimacy sa itong anyo ni misis o sa inyong partner. Turbo dietary supplement for men. Happy Father's Day, ah. So, sa turbo, ganyan ka tropang Alex, ah. Sigurado, gid. Happy Father's Day, gid. Okay, nakikita oras, mga katropa, sa itong pagpangalagad. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Makaupo din yung katropang Era Espinosa. Thank you so much, good, mga katropa, sa itong mga katropa nga nagupod sa itong online. Happy Sunday sa inyo tanan. And of course, Happy Father's Day sa liwan. Ilibati naman kita next week, same time, same station. Ang Experto Legal Program, ang builog na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Claire Skin Soap kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman si katropang John Zincrisostomo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health.
0: Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
6: XFM.
7: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
3: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Zentron Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
8: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
8: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Ko si Carlo, isang basketball player, lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
14: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko!
3: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Hello, Ilo, Ilo. Good afternoon. Semua kita pada datang ke pamati nak ketutok se XFM 100.7 Raja Patrol. Ilo, Ilo, ang kita mo. Good afternoon. May raya nga hapon semua kita pada datang ke pamati sa atin this afternoon mga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Kamusta mga kitropa? Kamusta ang ating Sunday? Today is Sunday, June 21, 2026. Ay, happy, happy Father's Day ha. Father's Day sa buong. Teka, kamusta ang mga ano natin, ang mga dakilang ama natin? Oh, kamusta ang ating mga fathers sa buong? Gina-celebrate pala natin ang ilang mga kaadlawan mga kitropa. Today is a day to give thanks to our dear fathers mga kitropa. Siyempre, first of all, to give us the, ano, the life, no? Kung wala sa, hindi bangon sa ila, wala tadi subong, right? And, syempre, sa ilang pagpanikasog, mga sacrifices, no? Ilang pagtrabaho para sa aton. And, syempre, mga ketropa, biskan pa, hindi mo siya tuod nga tatay, basta nagtindog siya nga tatay para sa imo, greet him a Valentine's, ano man, oh, lutang, greet him a, ano, Father's Day, mga ketropa. Syempre, nagpakatatay siya sa imo. Even though, like, butang tagit, abi adapted, kabi abi, no? Or, ginsagod ka lang. O, mga nagtindog sa imong tatay, ako sa role ng pagiging ama. O, i-greet niyo mga katropa. Kaya they deserve that mga katropa. O, tikamusta mga celebration? Tara, isang ano? Isang Father's Day. Okay pa ba ang ating mga dakilang ama dyan? O, kaya mo gining hampal nga daw medyo malate. Goro ang inyo nga pag-celebrate sa bong. Or kung mag, or may plans ka mo nga magpaniyapon, feeling ko, timprano pa ka mo. Okay, man. Nagaulan, katropang Alex. Hambay ko daw ginusunod. Git ko yasang ulan, ha? Daw halin sa, ano? Daw halin sa, ano gani, ah? Halin sa may, Central Iloilo sa may Kalinog. Oh my gosh. Ginsunod sa ulan pa kadto di sa Iloilo City. Oh my gosh. Ano man nga klase sang ano ah? Pero sige lang, at least, diba, kung nainit, oh, Diyos ko, gareklamo man ta. Kung ulan, mareklamo pagid ta. O, hindi na ta magreklamo. O, diba, batunon ta na lang, mga katropa, okay? Batunon ta na lang. Good afternoon, may ride nga hapon sa mga katropa natin nga naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Sa mga katropa natin nga nagapamati sa aton, hello sa inyo tanan mga katropa. Good afternoon sa mga nagaupod sa aton, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong hapon mga katropa? Nagapaniyaga, nagapang merienda na bala ang tanan. Oh, it's time to merienda na mga katropa. Kag sa mga ginalamiganda, it's time na to drink your coffee. Kag ang coffee nga aton paborito amo ang Something Plus Coffee Mix. Yeah! O di ba? Amo gid siyang paborito yes, sa mga taga XFM. Magluwas sa Something Plus Coffee Mix is Sunthone Plus Gold Coffee Mix mga katropa. But today, mga katropa ang aton nga Something Plus Coffee Mix is mayara siya sa mangosteen, moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga magkabulig sa aton ikayong lawas inabi na sa pagprotekta sa aton immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immunon, FDA approved. Kagalal certified, wala sang side effects. Something Plus Coffee Mix available in all leading drugstores nationwide. Just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, Self-Sir Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Ang Something Plus Coffee Mix, mga katropa, epektibo, safe na safe. Para sa atin ikaayong lawas, makabulig sa mga katropa natin nga may mga hormonal imbalances, mga katropa, kag bukol-bukol sa lawas. And ano pang inyo ginahulat? Magbakal, kag magtumar sang Something Plus Coffee Mix, mga katropa. Sorry, what? Produkto sang Yes to Health Incorporated. Siyempre, this afternoon, kiti man Father's Day, mga katropa, we would also like to greet ang ating father dito sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Iloilo, we would like to greet a happy Father's Day sa ating mga beloved fathers dito. O, exception kay katropang Alex. Kaya hindi ka pa yabi father, yamo.
First of all, we would like to greet a happy, happy Father's Day sa ating station manager, katropang Josie Albanias. Happy Father's Day man kay katropang Mario Halongo, kay katropang Romel Paclibar, kay katropang John Zine Crisostomo, kay katropang, John Ribertiz, kay katropang Alvin Dennis Aravang, kay katropang Febby Borge Tibor Morales. Happy, happy Father's Day, ha? Kag syempre, atin man i-greet, no? Ang atin nga, atin bossing. Happy, happy Father's Day kay Dr. Remini Tuoy. Diba? Ang atin nga CEO and President of Yes to Health Incorporated and Yes to Health Broadcasting Incorporated. Kag syempre, sa iya nga mga sa iya nga mga tisuno. Sa iya nga mga sa iya nga right and left hand, no? Kay Doc Erwin Lapuz and kay Doc Nelson Cadena. Happy happy Father's Day and more blessings and God bless you gid mga katropa. Happy happy Father's Day sa inyo tanan. Te, madugangan pa bala ng mga junakis niyo or hindi na? Kasi mga katropa, pagid natin dahang ang mga naka-tune in. Basi may mga i-greet ka mo dahang inyong mga tatay. Gusto niyong i-greet Happy Father's Day. Inyong mga banabels. Mahimo gid nga ipadala diri sa atin mga katropa inyong greetings. Pagi sa pag-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man yung magtawag o kung mag-text sa atin nga hotline 0950-975-6970. Woo!

mga katropa natin, haluyag magpadala sa inyong mga music request. Dali na mga katropa, ipadala na dali sa atin ay comments sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. You can send us mga katropa your disco music request because we will be playing all disco this afternoon mga katropa, and we are until 6 in the evening sa pag-play sa inyong mga paborito ng disco music. Uy, good afternoon ha kay katropang AJ Bordon. Ay, di naman si katropang AJ Bordon man. Hambal niya shout out kay Ma'am Regina Laniada watching from Bashaw, Ivizan Capiz. Uy, damo. Bati, kada damo na da talaba sa may ano, sa may Bashaw. Tuod. Sa kay Ma'am Ruby Lynn, hello, hello, hello. Good afternoon. Mga katropa, oras na 33 after 3 in the afternoon. This time, we are going to play the first batch of our disco songs. Ganito tok lang mga katropa sa Extra Drive. Kay man, magabalik pa kita, darigid lamang sa XFM Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
0: Samsung Plus Gold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
0: Samsung Plus Gold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The Secret of Health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The
2: Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to health!
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Mga katropa, exciting!

0: Time Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit umuminom ako ng Cellphone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Pa-diet na kubuwas ah.
0: XFM.
4: Patropa mo.
5: Exciting.
6: Mga katropa, exciting.

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Eh, palira dula, tagal barangay binalod, alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Maka-college na ko!
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: tinatrapay na kabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Good afternoon sa mga katrapay natin ng sa Giyapo, nagapamati, nagaupod sa ating program that is XFM Maracho Patrol, Iloilo sa ating program Extra Drive. Na nag-enjoy ba na ang tanan? O, biskan malamig lang or biskan nag-ulan-ulan lang kung nag-tululo ang ating balhas na sa pagkiay-kiay sa ating mga disco songs. O, diba? Kung gusto niyo magpabalhas, kung wala kang muda sa partner, magpabalhas. So, mga malamig ang panahon, o, himua kami ng partner. Kay, for sure, mga katropa, mag-talalabiris ginang imong balhas sa pagsaot, no, sa ating yung mga disco musics this afternoon. O, te, kamusta na da ang mga sinabawang isda natin? Kamusta na da ang mga ginapreparara natin yung sudan? Pari sa paniyapon, mga katropa, for sure, katropang Alex, yung sudan, isa nga ton, mga katropa, is sinabawan. Diba? Kamusta na, nag-ulan-ulan? Ay! Namit, hindi mag-igop sa, ano, sa mainit-init nga Zavel. O, te, ano na dang inyo mga menu for, ano, for this evening? Ano na dang inyo mga ginapreparar ng mga sudan para sa paniyapon? O, mapasabaw, gid bala ang kadamaan. O, sa mga katropa na ito, nagaluto sinabawang isda, sinabawang gulay, or gulay, tinulang gulay, nan, or sinabawang karne, sinabawang baboy, nan. Ang maginang mga ano, mga menu or noodles. Kung nagatipid ka, noodles. Or Miss Wang may sardinas. O, diba? Uy, namit na mo lang as ano, Miss Wang may sardinas. Basta kahang sardinas. O, diba? Ay, ang mga kahilidlaw ng mga sudan. Especially kung tig-ululan. Luto na daba lang inyo nga pala niya po noon. O, timprano pa luto para timprano po man solve na. O, bala nyo lang kami di kung luto ng inyong mga panyapon kay tirahunta. O, katrapang Alvin, luto na na imo nga ano. Luto na na imo nga sudan kay tirahunta. Kasi si katrapang Alvin, bitag one meal a day lang na siya. Nag-omad na siya. Oh, good afternoon! Mayang hapon kay katropang AJ Bordon once again ha. Kay Joel Hanagap, good afternoon! Habang niya ginagreet ka lang, Happy Father's Day! Kanay Glenn, Janelle, Gerald, Gino, Rene, kag Dexter! Oy, thank you so much, Sir Joel Hanagap ha. Kay Ma'am Apple Tabanda, good afternoon! Amuan, sa kay Sir John Peroche Sumagaysay, habang niya mayang hapon, katropang Era, mayang hapon kay Apple Tabanda. Oh, sige! Thank you so much and good afternoon sa inyo ha. Amuan kay Sir Avi Chris, Seres nga nag-upod sa aton. Good afternoon and thank you so much for being with us, mga katropa. Good afternoon kay Sir Ronald Padilla Ihanel, si kay JR Lombot Perez, kay Mario Pinalosa. Good afternoon kay Beverly Magon Galeno, kay Sir Stanley Cirillo nga nag-upod sa aton. Hello sa inyo tanan. And mga katropa, enjoy Southern Program Extra Drive. Mayong hapon man sa ating mga katropa drivers, mga nagabihay sa ilang mga modernized jeepney. Oy, good afternoon. Teka, musta? Tutok bala ang aton ng mga jeep? Oh, mayong hapon na nasa inyo and keep safe, mga katropa ha. Mayong sa ating mga traditional jeepney drivers. Kamusta ang aton ng biyahe? Kamusta ang aton ng money market this Sunday? Especially sa aton galing ang mga taxi drivers. Kamusta ang aton mga pamasahero subong Sunday, mga katropa? Oh, mayong hapon sa ating mga taga-taxi patrollers din man nga parte sa syudad. Kag probinsya sa Iloilo nagabiyahe this afternoon. Hello sa inyo tanan. Te, kamusta na tada? Kaya pa ba? Oh, sa mga 24 hours nga nagabiyahe, halong kamo mga katropa. Kung to yun, bahuway, magpahigad, kag magtulog mga katropa. Good afternoon sa mga katropa natin na sa may Molo Kapihan. Mga nagapangape, subong malamig ang panahon. O, te, kapilanin na nga ano, nga baso sang kape. Wala man tanang overdose. Basi kung pagagabi ni natakatulog kay nagakulodog-kudog ng kalawasan. O, hindi magpatama sa kape, mga katropa ha. Basta gani magpangape ka mo, mga katropa, mag-inom sang kape naton, something plus coffee mix, okay? Alright, oras naton, 19 minutes after 5 in the afternoon. Ang oras, mga katropa, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. O, hindi bala clear ang imong vision, blurry bala, mga katropa, ang imong eyesight. O kung may problema ikaw sa mata, kaangay sang cataract, pterygium, glaucoma, or poor vision, ang inyong himuon, magbakal, kag magtumar sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, better ka routine, vitamin E kag zeaxanthin nga produkto sa Yes Wealth Incorporated nga magkabulig sa aton mga problema sa mata. Kangay sa cataract, pterygium, glaucoma kag poor vision. Vision X Plus ang nagapanami, nagapatinaw sa aton nga pananawan. Gani ano pang inyo ginahulat magbakal kag magtumar FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. I-search mga katropa sa Shopee kag sa inyong TikTok shop. I-add to cart kag i-check out. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubangsang Midtown Hotel. Oras mga katropa, 20 minutes after 5 in the afternoon. Balan ko nag-enjoy ka muda sa pag-jam. Kag syempre pag-saot-saot sa ating mga disco music. This time mga katropa, we are going to play the second batch of our disco songs. Gonna enjoy lang mga katropa. Magabalik pa ang Extra Drive song X of M Philippines.
1: X FM.
2: X FM.

0: FM.
1: Let me talk to you.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bakterya at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami

0: Minister, nagtitake kami araw-araw ng premium litre. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium litre. Try nyo!
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Yes to health, mga katrupa! Exciting!

0: Angkit na pa nga balik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras sa XFM mga kitropa. 54 minutes after 5 in the afternoon. Ang oras, ginadrong sa inyo ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Sunthone Vitamin C mga kitropa makaprotekta sa ating immune system batok sa mga masakit. Alkaline Base, gani mga kitropa ini magsulab ang ating sulok-sulok ay ini magasta mga ating tigab. Ang Sunthone Vitamin C makaprotect sa ating immune system batok sa mga bacteria kag viruses, especially sa buong panahon nga uso ang mga masakit. Ganito pang inyo ginahulat, mag-Sunthone Vitamin C na mga katropa, produkto sa Yes Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kang isang Yes, isang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayong Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Ilo City, at Wangsang Midtown Hotel. Mayong hapon kay Sir Mike Prabanardo, hamba ni Sir Mike. Good afternoon, katropang era. Shout out sa mga tatay. Happy Father's Day lang sa tanan ng mga tatay nga naga-enjoy tagay sang whiskey kag sumsuman nga linagbang manok. Ay, sana all! Amo ginaya mga tatay, abalaan, katropang Alex, bisan wala iya handa, okay lang gid na iya. Magka-celebrate na sila sa ila birthday, no, sa mga ano, sa mga achievements nila. Okay lang gid na maka-celebrate na sila iya without handa. Ang importante, may ginatungga. O, diba? Timid-ayad lang, pagdurutungga sa atin mga katropang mga tatay. O, happy, happy Father's Day sa inyo tanan, ha, mga katropa. Enjoy your day, no, sa atin mga tatay, atin mga fathers, atin mga papa, atin mga daddy. O, enjoy your day today, mga katropa. O, kabay pa nga, I don't know, many Father's Days to come pa sa inyo. And good health lang, mga katropa. Mayong hapon man sa iban pagid natin yung mga kitropa nga nagaupod sa aton. Nagkatsunin sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Thank you so much mga kitropa ha. Salamat-salamat sa inyong pag-upod sa aton. This afternoon, dari sa aton yung program Extra Drive. See you all tomorrow. Dirigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo sa ating program. Sa ating Express Balita sa Aga Kag sa X-Rated. Upod sa ating technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyo katropa. Katropang era ang katropa mo.
1: X. X. F. M. X. F. M.

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Surface Live Testimony 1.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan.
0: Mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Good evening sa tanan naton nga mga kaabinan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta, kumusta kamo namon mga pinalaga namon nga mga kaabinan sinigi ni gabi. Gabay nga yara kamo sa maayogid nga sitwasyon mga kauturan. Kag subong man puno sa mga pagpakamayo sa sini naman nga adlaw mga kaabinan. Antes kita magapadayon sa aton nga pagtun sa pulong sino sining gabi, magapamati tadana isa-isa kapinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ato na pamatian makabinan. No, kanami isang lyrics nagasiling kadto ta sa langit, no, mga kauturan ti Cebuano ato siling ato adto ta sa langit. So muna mga kauturan, no, ang pangabay sa Ginoo, tanantani kita makapalangit, no, mga kauturan kiti katahom kung langit na hisgutan makutan uldo wala pagkita nakakita sina, pero ang promesa sa balaan nga kasulatan ina at hag mga kabyanan nga ina gipreparar gid sa Ginoo para sa aton tanan. Amo na mga kuturan nga mintras may ara pa kita tinion, no, padayon kita sa aton niya nga pagtuo kag hugot nga pag-alaga dira sa Ginoo kay ti damo subong tentasyon mo, no, mga kabyanan. So amo na nga padayon kita sa pag kabuhi Kristo haron makabinan, no, sining kalibutan. So sa sining gabi, no, magapangamuit na ita makabinan samtang kita magatuon sang pulong sang Dios. Dalayaw namon ni Amay nga yada kasi kita saan sa mga langit sa sining atinion. Kami gin nagapasalamat dira sa imo, asa din imo kami gin proteksyonan sa amon sa tagsa ka mga bulhaton sa bilog nga adlaw. Kagyari kami magapamati naman sa imo mga pulong. Siya po ikaw mag-aupod sa amon, kag-amon gina-invite ang imuyang Holy Spirit sa paghatag sing paghangup sa mga pulong amon matunan karon. Agod nga sa diin, ini maghatag dugang, ihibalo sa amon pagkabuhi, Kristlanon, dira sa imo sa sininga kalibutan. Ikaw mag-bless at tanan imong kanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radyo subong managalive through Facebook. Ikaw man mag-guide sa kung mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong o yun yun sa imo kabubuton. Kag ikaw man magapatawad sa tananamon nga mga sala sa buhat pulong kagunahuna sa ngalan ng Isus ang personal ng manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening. Good evening sa tanaton nga mga kauturan diri mismo siyudad sang Iloilo. No, kumusta? No, ang aton panahon diri, ang aton palibot subong diri sa Iloilo, no, mag-uom-guomon nga panahon mga kaabyanan. No, so kinangla, no, ang pinggid kita, halong kita sa aton yang pagkabuhi subong, no, kay wala kita kahibalo kun ano naman ang magkalatabo makauturan. Ti damo gito nag na damage, no, dito sa Mindanao nga area makabinan tungod sa linog, no, makauturan grabe nga mga maiban dito sa Sarangani, no, makauturan dagko gid nga litik ang duta kag may bata pa nga nahulog, no, dito sa litik sang duta mga kaabyanan kag ambutayhan, no, kay natabunan na to. So base nadulaan naman to kabuhi makatulong. So muna, ano nga halong kita sa aton ka panahonan karon, no, awit akabalo kon may ulan naman nga baskog. So kinanglan ang yara sa mga lapit sa mga suba, lapit sa mga bungyo dira, no, nga daw tanaw naton nga wala sing mga bato, wala sing mga kahoy. Bisan bagani kon may mga kahoy, no, pag oras nga maghumok ang duta, malanslide ina makabinan. So kinang lalang safety naton aton niya nga mga panimalay, no, nga aton kabuhi, no, makauturan kay kabudlay na gid, no, mga kaabyanan. Okay, so sa bilog nga panay area, no, may gabi sa inyong tanan. Kumusta kamo sa inyong nga mga pagpanasikay-sikay sa sining adlaw? Siguro ayhan lapyo ang iban tungod kay Sunday subong, busy sang pagpaninlo, pagpanglaba, no, ano pagid, no, paglagaw-lagaw ang iban, no, kagbuwas siguro may klase. So kinanglan preparar gid, no, mga kaabyanan. So aton man ginatamyaw ang tanan naton nga mga listeners, no, sa sining gabi. Aton ginatamyaw sila ni Doc Erwin Lapos diri sa siyudad lang sang Iloilo diri sa Tabuk Suba Haro, no, mga kaabyanan. Subong man si Sister Marilo Evangelista, no, may gabi dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Rick sa Dava, good evening dira. Kag subong man kay Sister Pinky sa Daba, sa iya pinalangga nga asawa. Kag subong man sa Lambunaw, no, dira sa Panuran, sila ni Sister Banjel Bilyena, may gabi dira Sister Banji. Kag subong man kay Brother Panoy Bilyadolid, no, Bilyadolid family, good evening dira sa inyo.
kag sa aton nga makauturan diri sa Liganes, no, sa Gyapon dira si Brother Ronel Olbido, no, kag nagabiyahe na siya sang Grab, no, halong grade always dira Brother Ronel, no, sa imo yang pag maniho, no, kag upod siya pinilanggang asawa Sister Chuna Olbido kag Sister Julina Sonio, no, may gabi dira sa inyo. Sige, so thank you sa tanan ng mga nagapamati subong, no, kabalo ko damo gid nagapamati dira sa radio, no, kay kung kaisa ang radio wala bayad mo, no, kurinti lang imobayran, dahil gamay lang imobaydan kaysa mag-live ka. Kung mag-live ka, no, kinanglan gid pila ka pesos ang imo iload, no, ti kung kisa pigaw pang signal sa so muna siya makabinan. So thank you gid sa always ninyo nga pagsubaybay. No, kag live nyo man makita andiri ang inyo kubos nga lagad sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, di ka mo magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa din updated ka mo sa tanan nga mga balita, kag mga entertainment, especially sa ginatawag nga pagtudlo sa ikayong lawas. No, makauturan sa so, ginapanguluhan, ginasaton diri ang mapisan nga station manager, Sir Jusel Banyes. No, mga kauturan, ang munang pinaka-importante subong sa aton, bahala kung taugunta nga daw, kung pigado lang kita, no, basta kay ang aton nga lawas ya, pag-un, kondisyon, biskin pa paano, makapangita lang gihapon sang kinawala, mga kauturan. Giti, good health mo, no, mga kauturan. So, inyo ginapirminti subaybayan, no, mga kauturan, aron nga sa diin, matunluan kita kung anong dapat naton niyang kaunon, anong dapat naton niyang, itawag naton niyang isikway, no, dumilian, agod nga hindi kita makaangkon sa mga balitan, especially sa mga bisyo, no? So ang bisyo gidiya, amugin na siya ang grabe kahalit sa aton. Kag ang kinaandan naton nga ginainom, ha? Subong man ginakaon, no? So hagan-hagan lang, no? Especially sa mga carne, no? Hagan-hagan, no? Kay para hindi gid tama dayon ka, hindi tama tam-an dayon, no, mga kabinan, mas nami pa kung itong kaunon, mga utan. No, ti kung luya gigit nga makatilaw-tilaw kadra sang siling nato niya unod, ati tibisan mga isda-isda na lang da, no, mga kauturan. Okay? Pero ang design sa Ginoo sa iya katawhan, no, original mga kauturan nga pagkaon amo na sa Genesis 1:29. Amo nang disenyo gid sa Ginoo. Fruits, kag vegetables, kag mga nuts. Amo na makuturan ang design gid sa Ginoo sa iya mga katawhan. Okay? So, sa sining gabi makuturan, no, magatuon naman kita sa isa ka pinasahi nga tupiko, mga kabilang sining gabi. Nga nga ton ang taini makuturan tungod kay ang kalibutan karon, no, ato na ibaluan nga are diri si Satan, nagatudlo man sang iyang mga pagtulunan nga nangin against sa prinsipyo sa Ginoo, mga kaabyanan. Oo. So sa bagay, tanan kita magkalamatay manggid kung hindi pa magbalik ang Ginoo, pero makauturan ang kamatayon, dili dapat naton kahadlukan, kag ang kamatayon dapat naton bantayan, kaya nga adira nagsulod ang panulay, no, mga kauturan. Ting aton ning kita itoldiri, hope beyond the grave, no? So, kung kaisa, no, o kung ang iba naton makabinan, kung mapatay na daw ang tao, ang ilaw na huna, dili na gidaw nila makita, no, mga kaabyanan, hasta sa katapusan. Pero suno sa Biblia, aton ini matunan diri makabinan, nga may ara galik kita paglaom sa mga nagkalamatay, makauturan. So, siling diri sa balaan ng kasulatan sa mga paandam sa aton subong tungod kay ang panulay, no, naga paningasugid, no, mga kaibigan. So, no, diri sa 1 John 2, 18 to 19, siling diri, mga anak, sa katapusan na ini nga takna, no, kag sa nabatian ninyo nga nagaabot ang Antikristo, gani karon may nagalutaw nga mga madamo nga Antikristo, busa, no, nakahibalo kita nga amuna ang katapusan sang takna.
O, kun mga tion, no? Butsing ganon makabinan ari na kita sa ginatawag na katapusan kun magapakita na o kun magalutaw na ang ginatawag na Antichrist, no, mga kauturan. Meaning Antichrist, nagatudlo sang kabutigan, no, sa sining aton kalibutan subong. Oo, halin pa sa pagtukod sa kalibutan makabinan, hardin sang Eden the time, sang wala pa nakasala si Adan kag si Eva, ara na si Satanas diri mga kaabyanan sa rason nga iya gigitinguhaan kung paano niya malaglag ang tao makauturan o kung makasala ang tao ti ginhimo si Adan kag si Eva perfect pero naano nahimo nga makasasala kag kita tanan nadagtaan sing sala so amo ni makauturan ari na ta sa katapusan nga matiyon it because nga nakita na naton subong ang ilang nga mga ginahimo nga mga pagpatalang mga kaabinan. Versiklo 19. Naghalin sila, no? Naghalin sila sa aton, apang hindi sila taga-aton. Kay kun sila taga-aton, nagpadayon kung tani sila, kaupod naton, apang naghalin sila, agod nga magpahayag nga sila tanan hindi taga-aton. Anong point diri mga kaabinan, no? Nga naghalin. But sige nun diri, naghalin sila sa palatukuran sang Ginoo mga kaabyanan. Naghalin sila, no? Kung aton tulupang doon diri, sa time ni Jesus Christ sa ari pa sa sining kalibutan, no? Ang tanan nga mga apostoles iya to ginpili. Pero may isa sa 12 ka apostoles nga amo si Judas mga kauturan, nga amo ang nagbudhi kay Kristo. No, makauturan, but sige nung naghalin, no? Naghalin sa pagtuluhuan ni Kristo mga kaabyanan. Tisubong, diri sa aton kadlawan karon gusto sa Ginoo nga kita tani mapasakop dira sa iya, no, mga kauturan. Agod nga indi kita matawag nga mapatalang mga kauturan. Nga man, kay si Satanas naghalin sa prinsipyo sa Ginoo kag gusto niya nga patalangon ang tanan nga mga tao kun mahimo palang mga kaabyanan. So buti na may tag kun, conditional na, meaning, hindi tanan mga tao ma-deceive niya makuturan. May arag yung tao nga magapabilin gihapon gali mga kaabyanan. So muna nga, subong, ginapaandaman kita. Kaya nga, nagalutaw na subong ang mga pagtudlo ni Satanas makuturan sa sininga kalibutan, kag kita man magpati sa iya mga pagtuluhuan makauturan. So halong kita, no, sa sininga panag-on mga kaabyanan. Now, padayon kita sa aton nga topiko, no, mahanungod sa ginatawag sitwasyon sang mga minatay mga kauturan. No, mamangkot tadanay, no, sa inyo dira nga nagapamati subong. Sa inyo na huna ang patay ay han. Magabangon liwat mga kauturan sa subong nga mga panag-on. Oh, sa inyo anay nga pang huna-huna, no? Magabangon ay han mga kaabyanan. Okay? So amo na yung mga pamangkot makauturan. So kaduha, no? Dapat bala naton kahadlukan ang patay, no, mga kauturan? Sino na hadlok dira minatay? No, sang una sang bata pa ko. Mahadlok ko sang patay kay siyempre makakita man ta sa mga television na bala. No, sa mga horror-horror na bala nga mga television, no, nga ang patay gabangon, no, ti ma picture out nimo kon oras sa kagabion ang imo nakita sa adlaw nga ang patay to nagbangon dayon nagapangagataw dayon tagas bangkil, no, amo na bala, no, makauturan ti mahadlo ka, no. Pero gali makabinan, diri natun matunan sa Biblia, nga dili ta dapat gali mahadlok sang patay. Ti subong, hindi na ko mahadlok sa patay ah. No? Kaya kabalo na ko nga ang patay gali, wain nagigili na siya. No? So amo nang pamangkot natun gina, ang patay bala nagabangon, no? Mga kauturan ti, amo na mahadlok ka kiti, bawang patay mapangon gali. Dayon, amo na abi, no? Mga suwang siling pa sa iban. No? Batian ko magina mismo eh. No, ang mga daw expression bala kung kaisa. No, siling nila ya, hagay kaya paugta sa akon bala to, no?
Kon pare o kon mare, no? Ikaw gahim, huwag hindi malain sa akon, mapatay ko, kalagon ko gid ikaw. No? Tiyan mo na mga kaabyanan bala, no? So, inaya expression kiti siguro ay han, ang iba na gunaw na ang patay, magabangon mga kaabyanan. Kagano pagid, nagapangalag, no? Ti subong, ang kalibutan kung atong tulupang doon mga kaabyanan, dili man tanan subong it because pasalamat as Ginoo nga daw naablihan ng ato niya nga mga pangunahuna. Inabalang ginatawag nga fiesta minatay, no mga kaabyanan. Fiesta minatay o kon kalag-kalag, no mga kauturan. Sa inyo no na fiesta minatay, wala ka mo nag-question dira, no mga kaabyanan. No? Kaya pangasling ka, piyesta minatay o kung pista minatay, no? Di anong butsingan nun bala sina? No? Butsingan nun ang mga patay, nagakasadya, nagakalipay. No? Butsingan nun nagbangon sila kay magsinadya sila. No? Amo bala na ang mga kaabyanan? Sa inyo na huna abidira, no? No? So, amo ni mga pamangkot makauturan nga kung kaisa, no, wala natun matalupang dan nga gali na deceive na kita kag nagtuo na kita sina. So dili ta na matun-an makabinan sa Biblia, okay? So sunod diri sa mga pagtulunan, no, ang mali nga pagtulunan sa ginatawag patay kay siling panila kun ang tao mapatay, no, siyempre aton andan gid diri kun mapatay ang tao, aton gid ina ginapamisahan, no, mga kaabyanan, ginapamisahan. Kaya nga, kung dili mapamisahan, suno sa mga pagtuon sa iglesia, nga iban, no? Pero dili sa matuod nga iglesia sa Ginoo, wala kita nagatunlo sina. So, although, pwede kita magmisa sa patay, pero di po siya nga intended sa patay, mga kaabyanan. Kaya di kabalota, no? Dili suno sa Biblia, nga ang patay, dili na nakabati, no, mga kaabyanan. So, ang purpose nga kita nagamisa sa namatyan, dili kaysa napatay, sa namatyan. Agod nga ang namatyan, no, makomport naton pagi sa pulong sang Dios. No, kay ti ang namatyan amo ang nagapamati, mga parente, mga kaingon, no? O kung sinuman nga mga tao nga nagkumpanyar dira, so nagamisa kita para sa mga buhi, mga kabinan, hindi na sa patay. Pero ang mali nga pagtunlo sa iglesia subong, sa sininga kalibutan, nga misahan ang patay para daw dili ma impyerno ina nga minatay. No, makauturan. Kag ano pagid, mabisahan siya para dalon sa purgatorio. No? Amo na mga kaabyanan, ang mga teaching subong sa mga ginatawag antichrist. No, makauturan. Ano pagid, para dalon daw sa heaven kon mamisahan. Lantawa bala makauturan, tagaanta ka mo example. No, ablihan tala ito nuna huna. Halimbawa, isa ka tao abing kawatan. No? Kawatan, dayon sa iyang pagpangawat, pagsulod niya dito sa, halimbawa lang, no, isa ka kwadra. No? Kawato niya ang kabayo. Karon kay ang tag-iya sa kabayo, mga kauturan, may ara man siya armas, kasi siyempre private na eh, no? Di karon kay natiruhan katong kawatan mga katuran. Intention ganyan ang awat, kaya mo to ya plano nga mga awat siya. Di ang pagpangawat, ara na sa napulo kasugo, dili ka mga awat, no? Mga kaabyanan. Di karon abi kay natiruhan ka tungod sa imo na himo nga pagpangawat. Ang pamangkot, sala to hindi, siyempre sala gid, mga kaabyanan. Di karon misahan ka, nakasala ka, wala, siyempre napatay ka rikta, wala ka kapangayo patawad sa Ginoo, rikta ka patay, no, mga kaabyanan. Di karon dalong ka dito sa simbahan, agud misahan, mga kaabyanan. Okay? So, ang pamangkot, mapatawad bala atong asala, nga siya wala man kapangayo patawad sa Ginoo, sa santong atinion, kay napatay siya rikta. Okay? Pamation bala sa Ginoo ang sermon sang pastor, no, makauturan nga patawara si pulano, si pulana sang iya nga nahimong asala, musugot man Ginoo sina kag ara bala na sa Biblia mga kaabyanan. Amo ni makauturan ang aton nga pagatun-an. Okay?
So, I hope nga maablihan lang atong nauna sining aton yang pagton about sa sitwasyon sang mga minatay. Okay? Nagapati, balagid pala, bala kamo makuturan nga ang minatay. Ha? Ara lang sa ibabaw sa inyong bubungan, no? Kung kaisa makuturan ang aton mga katigulangan, no? Masiling na sila yung samtang sila nagatawag sina, no? Misa sulod sa siyam kaadlaw, no? Nagapangamuyo. Masiling na sila yung toto inday, indigid ka mo hagay pasaway, kay ti si lolo nyo, ha? Ari lang ni gatanaw sa aton subong. No? Pero patay na to, makuturan ha? Patay na to. Nalubong na ato na sa patio, mga kabinan. Pero musilingan aton nga katigulangan, ara lang si lolo nyo nagatanaw, no? Sa inyo na una makakantoon na, no, mga kabyanan. Amo na ang mga pamangkot nga dapat natuntunan, mga kabyanan, sini nga gabi. Okay? Now, ano ang ginambal sang Biblia? Dili na tatuon, mga kabyanan. Kung ano ang kalag na ginatawag, mga kabyanan. Okay? Siling dili sa Biblia, sa Genesis 2 verse 7, siling nga dili, niyan ang Ginoong Diyos naghimo sang tao halin sa yabok sang duta. Diin kita halin makauturan, amo pa gining isa nga dapat natuntulupang doon. Kay ang aton kalibutan karon nagatudlo nga ang tao daw halin sa amo, no, mga kauturan. Kaliwat daw kita sa amo, halin sa amo mo, no, mga kaabyanan. Sa inyo no, natuod na. Ara bala ina sa Biblia, mga kaabyanan. Okay? So, dire sa Biblia, silinga dire, ang tao gali, naghalin gali makauturan sa yabok. O, dira kita gali halin, mga kaabinan, ginhimo kita sang Dios sang iya nga kamot, no, kusganon nga bukton makauturan, iya gid gipurma-purma maayo, suno pa dire sa Biblia, nga kaangay kita sa iya, no, mga kaabinan. Okay? Now, padayon, sandire kag naghuyop sa iya ilong, sang ginhawa sang kabuhi kag ang tao nangin buhi nga kalag. Okay? Take note, mga kauturan. Una dire, sa napurma na niya ang yabok o kon ang duta nga daw tao-tao na siya, no? Mga kabinan, ang ginhimo sang Dios, iya ginhuypan sang iya mismo nga gininhawa. Okay? Kag tong yabok nga duta ginpurma niyan, ano daw? Nahimo nga tao kag nangin buhi nga kalag. Take note, makauturan. Ang kalagali ginasiling, ikaw kag ako, once nga ano, nagagiho ka pa, nagayuhom ka pa, o kung buhi ka, rekta nga paghambala, no? Buhi ka pa, no? Amo nagali ang kalag, mga kaabyanan. Okay? Inang ginatawag gali nga kalag-kalag, no? Sala gali ina, mga kauturan. Kaya ang tawag na gigali sina ang tao nga patay na nga tao, hindi na kay kalag-kalag, mga kauturan. Tiyan mo natin tawag subong sa kada Abril mo, no? Oh, kada Abril na, oh, hindi, no. November, no? November. November 1 and 2. Okay? So, fiesta minatay, kag-kalag-kalag. No, mo natin panawag. Kag ina tanan makauturan daw, ga-celebrate ang kalibutan sina. No? So, siling dire, kita halin sa yabok, ginhuypan sa gininawa sang Dios, kag nangin buhi nga kalag. Kanami gali makuturan, kay kini gali ato subong nga gininhawa, gina-inhale kag exhale. Ginawa gali ni sang Dios, no, mga kaabyanan. Oo. At the same time, ining aton espiritu, iya man ini espiritu, mga kaabyanan. Dili ini espiritu sang ginatawag nga iya sa lain nga tao, o kung iya sang yawa, kundi iya ini sa Ginoo. Pero tungod kay ang yawa, no, nanginiyawa siya, tungod kay nangin masinupakon siya sa Ginoo, dito halin pa sa langit, sa rason, nga may ara gitawag subong, duha ka espiritu. Ang espiritu sang Dios, kagang espiritu sang yawa, mga kaabyanan. Ti duha na subong ang nag-aagaw sa tao. Pero ang una gid nga espiritu nga nag-abot sa tao makauturan sa aton nga ginikanan, amo ang espiritu sang Dios. Kag mismo ang iya gininawa,

Inta sa yabuok mo, no, mga otorante at the same time, no, sugata ginaton ang mga yabuok man, no. So, amuna, halin kita sa yabuok plus gininhawa, nahimo kita ng ano, buhi nga kalag. Ano pagid? Buhi nga tao, no, kag ginatawag gininhawa equals yabuok. So, ang matabo gali makotoran, halin sa buhi kita minus gininhawa, anong matabo? Yabuok makaminan. Butsing ng yabuok, balik kita sa ginatawag nga 6 feet below the ground. Amo na gali makatorong matabo kung wala ka na sang gininhawa. Now, atong tandaan, mga kaabyanan, ang naghuyop sa atong kang atong ginaginhawa, amo ang gininhawa sang Dios. Okay? Ang pamangkot, Brother Hedren, kung wala nang imo gininhawa, kag wala nang imo yang espiritu, ang pamangkot diin siya mabalik. Oh, amo na yung mga pamangkot, mga kaabyanan. Si ang simple nga sabat dira, sa naghimo. Ang tag-iya, sang naghuyop. No, tiyan pa mangkot, sino mo ito naghuyop? So, sa balaan kasulatan, amo si Kristo. Amo ang Diyos, mga kaabyanan. Okay? So once nga ang tao gali mapatay, balik gali ta sa duta, mga kauturan. Kaya halin ta sa duta, di buhi lang ta subong. Kung mapatay ta, balik gali gihapon ta sa yabok. Now, silindiri sa Ezekiel 4, yari karon ang tanan nga kalag akon. No, sulo sa balaan kasulatan, meaning tanan nga kalag kita subong, no? Iya daw kita sa Ginoo. Subong ang kalag sang amay, amuman ang kalag sang anak akon. Tanan kita, no? Iya sa Ginoo makautoran. Ang kalag nga nagapakasala mapatay. So butsing ganon, kun atutulupang don tanan kita nakasala mga kabinan. Amo na gani nga wala sing tao subong nga maglawig ikabuhi. Kag wala man tao gusto mapatay, ah, sa inyo makautoran. Bisan pigado lang ta, damo problema, kano? Ang normal nga pangisip, ya, di kagid gusto mapatay, ah, gusto kagid ya mabuhi pa, no, mga kauturan. Pero tungod sa sala, no, mga kaabinan, kita mapatay, mga kauturan. Okay? Mapatay kita tungod sa sala, mga kaabinan. Pero ang nami dire, no, medyo aton sugpunan, mga kauturan, nga paglaom, nga bisan mapatay tuod kita, pero kung ara kita sa Ginoo, mga kauturan, ang aton espiritu, ibalik lang sa Ginoo sa ulihi. Amo nang nami, mga kauturan. Pero tanan din kita, mano, mapatay. Nga man, tungod sa sala, mga kauturan. Ang siling din sa Genesis 3, verse 19, yab-uka, kag sa yab-uka magabalik. No, kung kita ma, patay na, mga kauturan. Okay. Now, kung mabalik na ang tao dito sa yab-uk, mga kauturan, among dako ang katingalahan. Kag before ka, o kung after ka napatay mang kabyanan, amon ning dako man katingalan daw mabalik daw tawag tanga ay di iguro kay daw kundi amugid, no? Lantawa bala mga kabyanan. I-analyze nato na sini nga gabi. Mapatay ang tao pagkabalo nila ya bisan lagyo nga lugar, no? Kadtugid sila. Bukadtugid kay ti iyapan ni malay mo. No? Sa tuyo nga mag pakita sa iya kay ti last na lang daw mo, no, mga kauturan, last na lang. Ikaduha, pag mapatay ang tao, mubakal dayon sang mga bulak, no, bulak, di ba mga kabyanan, bulak. Ati kung gamay-gamay lang imo kwarta, kwarta kay pigado-pigado, gamay lang nga bulak eh. Ti kung may ara ka kwarta nga daw tawgunta ba daw ambunan siya, no? At ibakal ka itong malahalon nga bulak eh, no, mga kabyanan, di ba? Oo, kag ipalibot dito sa din, ha? Dito sa naputos na sang lungon, mga kabyanan, patindog itong mga bulak, no, mga kauturan. Iablihan ka lang itong nauna, ha? Kaya ito, actual eh, no, mga kabyanan. Pero wait, akabalo gali nga, na-deceive na tasin eh, no, mga kauturan. Now, ang pamangkot sang buhi pa siya, nakapadala ka bulak, mga kauturan.
nakapag-

0: Dala kita bulak sang aton nga mga asawa, ton mga bana, ton kabataan, o kun aton mga kaparintihan na. O kun sa imo kaingod balay dira, no, mga kuturan? Okay? Nakahimo kita sina sa ila kun buhi pa mga kabyanan? Siguro ba si wala pa, no, mga kuturan? Now, ari mga kabyanan, kung naghatag ka bulak sa isa ka tawo nga napatay na, ang pamangkot, makapisar pa to siya, mga kabyanan? Ha? Makapisar pa to siya? So, ang sabat dira iya, mga kauturan, matunanta diri karon, hindi gid, wala mga kauturan. So, amuning, kung kaisa, mali nga mga pagtudlo, mga kauturan sa sininga kalibutan. Kaya ini nga mga pagtudlo, mga kauturan, nga ginasilibrar sa bilog kalibutan, kag ini nga mga ginatawag tagon talang ini siya nga mga anong term siniya nang daw kinaanda na lang bala, no, may iban pagin nga terminology sini, no, nga daw ginihimo na lang nakati daw amo nang naanda na lang gid mga pagtuo mga kauturan, pero gali sala indi amo sa dili uyon sa kabubuton sa Dios. So posible nga ang himoon sa tao bilang mga Kristohanon, Kristiyano, dapat sa buhi pa, hatag ka na maayo nga mga hilikuton. No? Like for example, pigado ina nga tao, halabuligi, nagbalatian ina nga tao, kadtoy bisitahi, no? Hatagis ang iya kinanglan nga mga bulong, hatagis ang pagkaon, kaya nga, buhi pa siya mga kabinan. Kaya kung hatagan ni mo ina siya nga buhi pa siya, ano ang balatyagon sa isa ka tawo nga gibuligan nimo siya? Mali pay ina makatur makasilingi na siya. Bow brother, salamat sa imo ya nga pagbisita, pagduaw sa akon. Salamat. Salamat sang flower nga imo ginatag sa akon. Bow, first time ko nakabaton bulak ba? First time ko nga nag-birthday ko, imo ko kin sirinidiran, happy birthday. Gikantahan happy birthday. Di ba mga kauturan? Oo. Kaya nga buhi pa mga kauturan. Dapat mintras buhi pa amo ang aton pagpakita sing maayo mga kaabyanan. Oo, kaya makapresar pa ang tao. At the same time mga kauturan, ang pinapagid ka nami dire, hindi lang ang tao ang nalipay, kundi pati ang naghimo sa tao. Ha? Butsing ganun, ang Diyos mga kauturan, siling sa balaan kasulatan, himuan ninyo na sa 10 kubos, no? Kaya kung inyo inagihimo sa 10 kubos, ginihimo nyo man ina sa akon. Amo na gali mga kauturan. Pero kung patay na, wala na. Ha? Bisan, ano pa na ni Modreya hibi-hibi, dira bisan, mahibi pa kadadugo, wala na na. Di na nakabati. Wala na gina mga kauturan. Useless na. No? So, sala nga mapagtudlo. No, mga kauturan. Pero kung sa bagay guro, base ay bumuti, nagbakal ka bulak para man sa mga napatyan, okay, siguro okay lang na, no, mga kapturan, sa mga buhi bala. Okay? Pero kung ang imo yung huna-huna, mubakal ka bulak para sa tong napatay, asala gid mga kapturan. Why na gid na? Di na na siya. At the same time, sa oras sa ginatawag naton sa kalibutan, kalag-kalag, pista minatay, mga kapturan, di ba galuto-luto ta, mga kaabyanan? Iablihan ka pa itong nauna ha. Di ba galuto-luto kita, mga kauturan? Luto ta Balenciana. Ah, nga man, kay ang Balenciana, paborito sa aton nga napatay. Ano pagid? Ah, mga salad. Di ba? Spaghetti. Ano pagid? Mga ilimnon. Kung ano nga mga drinks nga iya paborito sang buhi pa siya. Ginabakal naton sa oras sa ano? November 1. Kaya nga ha, kaya nga itong una-una, o kung ang gitudlo sa aton, nga sa sinangadlaw, magabangon ang iya kalag, mga kauturan. Kagatong atong gidala dito, kaunon sang aton niya nga, minatay mga kauturan. Sa inyo na una, tuod na, mga kauturan. Sa inyo na una, tuod na, mga kaabyanan, amunang siling sa Biblia, sala nga doktrina mga kauturan. Basi sigurong nagkaunto ang buhi, hindi kaya ang patay. Mga kauturan, okay? Now, mga kauturan, ako na ni-expand gamay, ha? Kay, tuod man, eh. Take note, ang Ginoo, pinaka-powerful? Si Satan, powerful man. Mga kauturan. Okay? Butsing ganon, pwede ni Satan gamiton ang guyas ang imo minatay nga mo pakita sa imo. Sa oras sa kagahon, sa oras sa tungang gabi o kung gabi, pwede gamiton ni Satanas ang parehas git sa imo yang hinigugma. Kaangay parehas tingog, ang bayo niya nga antes siya gilubong, amuman ang nakita ni mo. Tanan, copy giniya mga kabinan. Kahit experience ako na eh. Kahit akong papa, nagtaliwan na mo. Oo, nagtaliwan na, pero nagpakita siya sa akon. O, experience ko ni mga kabinan. Now, that time, daw wala pagin ako nag-ausisa sa Biblia. O, that time, mga kauturan. Nagpakita si papa, grabe, palangga gidaw niya ako, istorya. Babatian ko sa akon niya nga dalunggan gid, ang iyang istorya. No, ang iyang bilin sa akon, mag-abuligan mo si mama mo, noy. Dayon magbabuot kagid, no, ang imo mga manghod, imo tatapon kay ti mabakasyon ko, malakat ko amo nang balya, no, tigahilibion ko eh, no, makauturan ti gusto ko nga ihag siya, ari ang diferensya makauturan, no, gusto ko ihag siya. Ang problema nga sa oras nga mubangon ko o kun mo palapit ko sa iya, ay dili siya magpahakos mga kauturan, hindi siya magpahakos. Dahil ano pagid, na diferensya, ay galutaw siya sa anuman, sa hangin, wala gabunggo ang iya tiil sa log, mga kauturan. Okay? Gali, mga kabyanan, ina gali, kaya ni Satanas, himuon ina, mga kauturan. Agod nga ano? Magapati kita sa iya. Oo. Take note, mga kauturan, sa last days, sa katapusan sininga kapanahonan, mga kauturan, ang himuon nga deception ni Satanas, mupakita siya dira sa langit, mga kauturan. Oo, according sa Espiritu o Espiritu Sangtagna or Spirit of Prophecy, mga kauturan. Himuon niya, mupakita siya kaangay sa Dios dira sa langit, at the same time, malulu iya tingog, kagmusiling siya, mga anak, palapit ka mo sa akon. Tanan nga mga balatian nun, palapit sa akon, kay akon ka mo ayuhon. Amo nang himuon ni Satanas. Kiti damo sa bung balatian nun mo, no, mga kauturan. The time ni Jesus Christ, damo balatian nun. Damo nagpalapit kay Kristo kay gusto nga maayo, kaginaayo sa ni Kristo. Sa last days, mga kauturan, amo nang himuon ni Satan, mga kabinan, sa sining kalibutan. Bisan pa, Kristohanon, madayaan sinang atinion. Kung kulang kita, ihibalo, mga kauturan. Okay? Now, mga kauturan, halong kita. No? Sa sininga tinion, mintras buhi pa ang tao, himui sing maayo. Hindi paglibaka, ha? Hindi pag-awaya. Palanggaa ang imubana kag asawa, palanggaa ina. Subo bala na balang imubana kag imo asawa, imo panimalay, o kung ang imo kaingod, imo awayon. Pagkaaga, di na to kabugtaw bala? Oo, may nagratabo sina, ha? Oo. May lang, kung madula siya pagkaaga, nga ang inyong banding inaagab eh, maayo, nakapangamuyo ka mo, nag-worship ka mo, dayon, enjoy ka mo, maayong inyong akanta-kanta dira, oh, nakapangamuyo ka mo, at the same time, ha, maayo inyong relasyon, kung mabagtuan na siya gininawa, at least, nagahimo siya sing maayo mga kauturan. Tilipay ang ginuusin na. Pero kung imo na awayon ang imo bana kung asawa inanggab eh, siling pa nila, outside Kulambo, mga kauturan. Di karon kay grabe nga stress, di na siya katulog, mayo. Nagapaminsan nga ano si Mrs. nga nagapaawayon niya kuya man. No? Di karon kon, mabawi ang togisgi, ano to, na heart attack ato, mga kaabyanan. Okay? Napatay. Di sa imo, dili ka konsensyahon sina, nga napatay tungod kay ginaaway mo, mga kauturan. Amo nang budlay, mga kabyanan. Oo, budlay. Basi sa uli, ikaw pa na pagbalik sa Ginoo, musiling na nga, ikaw mo hinungdan nga di, napatay to imubana, imubana maluwas, ikaw hindi. Na delikado na hinoon, mga kauturan. Okay? So, amo ni mga kauturan, mintras buhi pang tao, himuan naton sila, maayo nga mga binuhatan. Palanggaon ta sila, mga kauturan. Magpinalanggaay kita, Oo, mapinalanggaanay kita kay amo na ang luyag sa Ginoo sa aton mga kauturan. Okay? Now, sunod din sa Ecclesiastes, no, mga kauturan, kapitulo 12, versikulo 7. No? Munugwali, no, kung sa Ilonggo ini, no, mga kauturan. Okay? Silinya dire, kag ang yabok nagabalik sa duta, subo nga amo siya, anay. Kag ang espiritu nagabalik sa Dios nga naghatag sa iya. Sa amo ni silingko gina. Ang aton gininhawa, ang aton espiritu mabalik ni sa Dios nga amo ang nagtuga sa aton. Meaning to say, tanan nga mga tao nga nagkalamatay halin pa sa kay Adan kay Eva makauturan. Balana sa Ginoo mga kauturan. Nakita niya na, no? So, wala sang nadula sa Ginoo makabinan nga mga tao once nga mapatay siya. Balaan niya na siyempre gamahana na ang Ginoo mo, no? Di lang nato niya masaysay agahom kay tihinimo man ang taniya. Pero ang masiling ko lang walay iban nga pinaka powerful mga kauturan kundi ang Dios. Imagine minsan rabala. Tanawa ang langit pirti katas taas. Oh, sino naghimo sina? Lantawa ang kabukiran. Oh, sino naghimo sina? Kag ina mga kauturan ginhimo ang bukid, ang dagat. Oh, tawang dagat pirti kalapad-lapad. Kadalom-dalom no mga kaabyanan. Okay? Paano ginhimo na? Pagi sa Biblia kung aton basahon. No, kung tunan nyo dira ang Genesis, ara da ang creation eh. Okay? Ginambala na si Ginoo. Nga dagat, guwa ka. Dira ka lang hasta. Oh, ambala na si Ginoo kag naguwa ang dagat. Ano pagid? Bukid, guwa ka. Guwa man ang bukid, mga kauturan. Mga kakuyan, guwa ka. Ginambala na tanan si Ginoo, mga kauturan. Amo na ka-powerful ang aton nga Dios, mga kaabyanan. Amo na nga, di natun matugkad ang gahom sa Ginoo. Tanan nga mga nagkalamatay, ato tanan sa Ginoo nagbalik, mga kauturan. Ato tanan sa Dios. Amo na nga, kita, no, padayon lagi tahimo, maayo, makatun. At the same time, sa pagsunod sang kasuguan sang Dios. Kaya kung nagsunod ka sa kasuguan sang Dios, mga kauturan, bisan pa dili na kamisahan, oo, mga kauturan, bisan dili na kapangamuyuan, once nga naga, ube ka sa sugo sang Dios. Oo, mga kabinan, bisan ano pang matabo sa imo, wala problema. Oh, balaan ka man si Ginoo sa imo ginahimo, mga kauturan. O kung sa akon ginahimo, tanan kita. Nabalaan si Ginoo ang motive sa imo yung atagipusoon. Ang imo noon na, balaan na si Ginoo. Ha? Ang aton ginabuhat, lalo na. Bisan manago patatos lalumluta, suno sa Ecclesiastes 12, versikulo 13, no, mga kauturan, kita gyapon na si Ginoo, mga kauturan. Amo na nga, importante sa aton subong, himo kita maayo. Number one, gid, siling sa Ginoo, kadloki ang Dios. No? So, no, sa Revelation 14, amunin siya ang broad nga minsahi sa bugos nga kalibutan karon. Revelation 14, 6 up to 12. No? Ang Revelation 6, nagasiling, no? Mabaskog nga tingog, mabatian. Ang Revelation 7, 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Mayon kag give glory to Him, dapat nagasunod ka sa sugo sang Dios, ha? At the same time, ginahigugma mo ang imo isig katao. Hindi mangin malukawan makuturan kay isa tungod kay ang ato niyang kabuhi makasala at tangadaan mo. No, mga kauturan. Hindi mangin malikawan nga kung kaisa makahambal ka malain, no, tungod sa nang tawag bala nga imbalance ka na kung sa iban pa kung may edad-edad ka na daw tawag na minipusal lalaki kag babae daw irritable ka na bala, no, mga kauturan. Tiya mo na makahambal ka sang daw dili mo hungod nga makaistorya kasi na nga mga pululungon, mga kauturan. Tingin na imalikawan. Pero ang nami dira, mga kauturan, kuwans nga nakahambal ka, palain buot sa imo isig ka pareho, Mayo ka man dayon patawad eh. Amo na mga kabinan. Kag ikaw man nga gipangayuan patawad, at ipatawaron mo man siya. Itaw lang ta. No, mga kauturan. Nga ikaw, kung abi, makambal ang isa ni mo ka utod sa malain sa imo. Ha? Sinugid ka bi nga di ka magpasaylo. Ang ginugali, nagpasaylo sa aton. No? Nga grabe ta ka makasasala. No, mga kabinan. Di dapat sundon ta si Kristo. Dapat kabaluman kita mag ha? Patawad sa aton nga isig ka pariho. Para maano, anong purpose? Para mabalik ang maayong relasyon na tundra sa kay Kristo, mga kauturan. Tikon, ano ang matabo sa aton kabuhi? At least, no? Hilway kita sa sala, mga kauturan. Oo. Especially sa sugo sa Diyos, mga kaabyanan. No, bro, aton uras, grabe man gali kadasig, no, mga kauturan. Daw, pila man lang to, ay pata katunga sa aton niya nga pagtuon. No? Pero, mga kauturan, no? Ang aton himuon lang gid, himo kita maayo mga kaabyanan. Kay tanan kita, mupati kita sa dili, kadtugi kita sa yabok. Ako lang masiling, mga kaabyanan, hindi kita magpati nga ang patay magabalik sa kadlawan natong subong. Maton ang tali sa katapusan. Ha? Sa subong, ha? Kung may magpakita sa inyo sa subong ang mga panag-on, okay? Nga nagpakita ang aton mga minatay, ina makauturan, dili na tuod. Iya ina ni Satan hinimuan ang makauturan. Agod nga mupati kita. Oo. So di kita magpati sa sina nga mga pagtulunan. Nga aman, sa akong nanasiling, kaya ni Satanas nga kapihon ang aton minatay. Meaning, ato lang minatay guya, pero iya tulawas ni Satanas sa mga kauturan. Oh. Daw kumbaga sa aton panidiri, tawag nila ba lang ha, daw ginlamat lang aton pananaw. Ha? Amo nagali mga kaabyanan. Kay powerful man si Satanas eh. Abi nyo makauturan, ano lang ang dili mahimo ni Satanas? Amo ang pagbanhaw sa patay. Oo, amo na hindi niya mahimo. Number two, ang hindi niya mahimo, hindi niya maagaw ang imuya nga panguna-una. Mga kauturan, di niya maagaw. Kaya kung maagaw ni Satanas sa pangunahuna, mga kauturan, ay ti tanan na lang gid himo sa laya eh. Tanan na lang gid, ha? Puro na sa lawayon gid mga kauturan. Di na magpahambal, di na kabalo magkaluoy. Oo. Pero may mga tao gid nga di na kabalo maluoy or ano pa. It because kay gipasundan nila ang suggestion ni Satanas sa ila pangunahuna. Oo, mga kauturan. Take note, antes kita magtakom. Ang atong nauna subong, amo ang ginatingwaan ni Satanas sa paghutik sa mga malain nga binuhatan. Oo. Ikaduha, once ka mahutikan ka niya kag imo, once ka mahutikan ka na ni Satanas sa paghimo si malain kag imo man ina ginahimo, gapaningwa si Satanas kung paano ikaw madula sini kalibutan nga dili ka pangayo patawad. Ha? Mga kauturan, amo na aton balantayan. Once ka mapatay ang tao naghimo malain again sa napulo kasugo, delikado ina nga tao, mga kabinan. Kaya nga ah, ang iya sala, wala mapanas dito sa ginirian sa mga langit. Gani, makotulan sining gabi. I hope na nakatag ini dugang ihibalo sa aton nga pagkabuhi sining kalibutan, ining aton nga ginatun-an subong. Kaya aton na lang pasalamatan, unasanan ang Ginoo, nga iya kita ginupdan sa sining atinion sa pagpamati siya pulong, kasubong man ang aton niya nga pinalangga nga CEO, Dr. Emilito Oy, kagsubong man aton nga station manager, Sir Jocel Banyes, kag aton nga radio technician, sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamuit anay kita, mga kautoran. Amay nga balaan, ngayara si kita saan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong, nga amo natun-an karon. Naibalo kami Ginoo nga ang kalibutan, ginatudloan sang munugdaya. Kagbuligi kami, nga dili kami magapadayon sa pagsunod sa sininga mga pagtulunan. Naibalo kami nga ang kamatayon mag-abot manggit sa mong kabuhi. Pero, mintras, wala pa ikaw nagbalik. Ang tanan mga minatay, wala pa nagabangon subong. Kag ikaw nag-instruct sa amon, nga mintras buhi kami sininga panag-on, sining kalibutan. Hatagi kami sa imubalan Espiritu, sa paghimo sa tanan nga mga butang nga makapalipay una sa tanan dira sa imo. Mangin, masinulundon kami sa imo mga kasuguan nga imo ginhatag sa amon. Subong man, ang pagkamapinalanggaon sa amon tagsa ka mga isig kataw. Nga sa diin, amon mahimo ang nagakaigo nga mga butang kaangay sang ginhimo ni Mudrika sa sininga kalibutan nga nagabulig sa mga nabudlayan bisan pa sa espirituhanon ikaw nagatudlo sa ila. Gani amon ini mahimo nga napunan sing kalipay labos tanan sa paghugma dira sa imo. Sininga gabi akon ginaginapangamuyo ang imo makanakan nga nagapamati subong sa ila mga radyo subong managa live through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila kon mayara nagabalatian Ginoo duawa sila banyo sila sa langit no ni mga lana nga madula ang ila mga balatian subong man ang nakulangan pinansyal ikaw man maga provide sa ilan hebalo ako nga wala gid sang imposible sa imo damo ikaw sa mga instrumento nga mga tao para sa pagbulig sa ila subong man sa amon kag ikaw man maga protection sa amon nga CEO Dr. Rebilito Oyo pod siya panimalay ang maayong panglawas kag ang blessing sa gyapon imo ihatag sa ila agon nga mapadayon pa ang pagwaragwag sa maayong balita sa kahinan. Subong man amon nga station manager Sir Jose Albañez ang protection may panglawas upod sa iyang pinalangga nga panimalay sa gyapon magapadayon man kag sa tanan nga mga staff dere sa XFM sa gyapon imo ihatag sa ila kag subong man ihatag ang dugang kaalam sa ilang mga hilikuton sa sininga company. Kasi ning gabi, samtang kami magapanulay sa among katulogon, ikaw magapalibot sa imo mga angeles sa among tagstag sa kapanimalay, nga wala sing manabo sa amon, makabugtaw kami sa kagahon, nga wala sing kasablagan, kag makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. Kag madamo gid nga salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. God bless. See you on Friday. Bye-bye.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Santo Gold, live testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon 25 years.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: Madiet na ko bukas ah.
0: XFM.
10: Katropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa. Exciting.

0: XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Uy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga katropa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-Premium D3 na!
5: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
8: akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Makalage na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ng training, hindi rin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake na akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gaino ko sang ordinaryo nga kape. Gado kang pagkadebyoso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
4: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santhon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 24 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. Gilain yun naman style yun.
0: Good evening and happy Sunday, everybody. Magapalag na ang programa nga.
1: Phone Pal.
0: My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: And ako naman niya, Bigalan na Tamsipa.
0: Matugnaw nga kagabihon, kagabi kita sang
1: June 21, 20 and 26. It's a Sunday.
0: And Sunday subong may ano?
1: May misa. May...
0: Kabalo ko, hindi mo sa pagsabton. Nga Father's Day sa buong Domingo.
1: Ay, hindi mo ko yung father.
0: Ah, wala labot. Kaya nakahambal ka na nagligan.
1: Oo, bala.
0: Subong ya ang Father's Day, kid.
1: Well...
0: Third week sang... June.
1: Tinga asang una, second week lang ha.
0: Ah, palagpag kayo mo yan. Well, masupil, ka, masupil kapag ito damo-damo, nag-post nga Happy Father's Day.
1: Wala mo dahil. Anyway, I want to greet you a Happy Father's Day.
0: Ay, madamo nga salamat. Tatay na gid man ko, ha?
1: Ambot, ah?
0: Ha? Hindi kuya tatay, ah?
1: Saan mo na naibo, eh, ano?
0: Iya, no? Si palupok?
1: Palupok. Nagambala tong doktor nga, sobrang na ako na 10 months.
0: Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Kag sa tanan nga mga tatay man nga nagaululubra sa XFM. Happy Father's
1: yes.
0: Day. Wala labot sa imo kay ano ka gani?
1: Mother.
0: So welcome tanan ang tanan nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island kay sa tanan nga mga tatay. Happy Wanggo Day sa inyo nga tanan. Mabatian kita sa Bacolod XFM 103.9 upod ta si katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris,
0: are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final answer.
0: Chief Junel.
1: Grabe.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Kabankalan?
0: Yeah.
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Hindi ang magsalinga si Winston naman.
0: Ambo si mo ya ay. Isa lang na sabton mo ya.
1: Si Winston.
0: Final answer.
1: Winston.
0: Rodel.
1: Ito ba talang ilang
0: sa Kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: mangkot ko na is tando-tando.
0: Sige. Tando-tando. Sino duty subong?
1: Tando-tando. Sino dako? Si Bibi Ron.
0: Shooty boy.
1: No, wala pa yun ko na ano ha?
0: Oh, nagkuha na to radyo si Shooty boy. Mga 40 gig ka box.
1: Mayo eh.
0: Aton buwas ah.
1: Ang kabay pa.
0: Sa San Carlos, mabatihan man kita sa XFM San Carlos 98.9. What ka tropang?
1: Supremo.
0: Correct. Wala pa sa upod mo.
1: Correct, yeah.
0: Pero may upod sa lasala.
1: Ay, wala daw sa upod?
0: Wala pa.
1: Pwes, updan to ka da.
0: Mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 upod ta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Ay, wala pa rin sa buong on-air kaya ka-transfer pa sila. Santike, 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Correct. Kompleto na ang tanan nga XFM radio station sa mga Father's Day. May ari kami sing sonata para sa inyo. Title? Dance with
1: My Father.
0: Babalik pa ang phone palo. Po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: XFM
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.

0: It's 9:48 in the evening and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited!
2: Dahil ang gito, kabulawan subong sang pormahan mo, ha?
1: Yes.
2: Nakaukay ka gold?
1: Ha?
2: Nakaukay ka gold?
1: Ba si Hepa?
2: Halin sa imo lugold?
1: Amo na kan, basta gayon, wish ka na kung no, ba si gani? Hepa?
2: Hindi ah. Ano ikaw ang model sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay, correct!
2: Ang kape nga pinakanamit. Namit pa sa imo nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, of course!
2: May gluta tayo kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
1: Parisan ini sang Santon Plus Vitamin C, pabaskugang inyo immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
2: Sara mabakal ang Yesol products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-intra sa phone pal, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
2: 0915-8311-431. Good evening, line number 2.
3: Ayong gabi, Troy.
2: Ano kaluyaw? wala ka man napusaan itlog.
3: Ayun po ya, happy Father's Day, Troy.
1: Wow.
2: Hindi pa kuya tatay, ya. Saltiro pa kuya. Sino ni?
3: Si Jose sang Badyangan, Troy.
1: Tingado ka subo sang tingog mo.
2: Yan eh, man, Jose, no?
3: Kapoy lang, Troy. Kapoy lang, Troy.
2: Ano work mo, Jose?
3: Pareho mo sa iba, ano, pangumam niya po, Troy. Wala na matubrang mo yan.
2: Badyangan Antique, no? Badyangan Antique.
3: Aniway, Troy, aniway.
2: Auso, saniway, gali. Badyang.
3: Nga tambay ka ito, tambay ka itong amba mga ligad na ano, nga resort niya, the Mercil.
2: Oh, okay. Ano mo naman kami sa January ka pa nag-join?
3: Sino ito nga nag-join ligad, Troy? Ako ba sila yung naigo ko ba si?
2: Din ka gani sa may Badyangan, dapit?
3: Anyway, sa marapit sa may the Mercil.
2: Ah, lapit na lang gid ya. Sunod na nga barangay Damiris na dayon.
3: Oh, Damiris ta boss, badya nga damos Damiris Hills.
2: Hindi ka pa ya tatay ha? Tatay ka na o kun hindi pa?
3: Hindi pa, Troy.
2: Pila na edad mo ha?
3: Mambagol nang 30.
1: Uy, tatay na niya. Matiti ka na.
3: Wala kang miga, di ba?
2: Wala kang miga pero may pinamataan.
3: Why man, Troy?
2: Why man? Ah, agi na bimbangan.
3: Why man?
2: Why man kuno dol? Wala man sa kuno ba tila wagi dol?
1: Tuod ba na?
3: Troy?
2: Oo? Oh?
3: Sa agi, may dati, may gin-discard yung wagi. Pero, gin-anong ko lang ito, gin-kwartahan ko sa nagpati man sa mo.
2: Ba? Pero ang pagpangwarta mo, may kabaylo, wala?
3: Wala na, Troy.
1: Ba? Sugiri pa, kuya.
2: Hindi ka lang mag-ako.
3: Kaya gin, ano na mo, Troy, mo ginahatag niya, walang... Nangayok ko lang, bahal niya din kasubong na magpagay-tagay ta. Bahari ko sa Saniway. Pagkabot ba sa Saniway, Troy? Inatag niya malang kwarta, tapos wala sa nag-abat sa balay. Hindi, ininom mo sa grupo ko. Wala sa talano na wala ng ganito.
2: Ah, pero naghatag sa kwarta?
3: Oo, oh, mabali. Dua kalungnik.
1: Sorry, paya ang istorya.
2: Dua kalungnik? Na, no barato-barato sa lungnik. Kamu lang na, malipay ka na. Dapat kung may financer, yeah, Red Horse, kina hindi gani Gold Eagle Beer.
1: Sa Gold Eagle na lang, kuya. Sa Gold Eagle na lang ko.
2: Gold Eagle o kung Gold Kigol.
1: Araw-araw ta nang wala ka siya nag ano? Ang agi pa?
2: Yo gani, no?
3: Kaya ang panadulpi ko na, mula naman ay matarangan niya ko na, kaya wala ka ba sa sweldo? Kaya okay lang ko na.
2: Hindi okay man na, pero namin kuya bala, araw tapa, wala yagi kaging bantayan pagkatapos nag-aamot sa sandwa kalungnik.
3: Kaya iti, ang amba niya, Troy, mabalikin sa ako, no?
2: Te?
3: May kaduan mo sa,
2: wala.
3: Ginataw ko mga address niya mo, like,
1: wala.
2: May nakabirato siya una, muto nga wala, na lang siya nag-adto siya.
1: Ang mula gani.
3: Tapos, ko rin, nagbitak naman sa gabi, alas 12 ko na, di na kamo. Kaya nawubog daw eh, igok ko nang itaaga natin.
1: Hindi, ano ang natabo sa tuwang gabing ato?
3: Why?
2: May nagtigbaliw?
1: Araw-araw na nga wala sa minatabo, wala ka gani ka ba? Tiyag!
3: Hindi, Dolphia.
1: Ano?
3: Ang butilingon ko, ang pagkalas doon si gabi, nag-chat sa ako na din ka mo. Hindi, ko kong balaan, agarin na basa ko ng takot, Roy. Hindi, balong na kami.
2: Nakapuli sa sila balay. Nag-chat na sa sana tulugan na sa...
3: Balay mo?
1: Suguyari, oh. Ang amo para magdamo. Be, paikap ako, Bekon. Wala pa na makagi, agi.
3: Oo, oh, tinikagay, agi.
1: Paikap ako, Be.
3: Anong pagkikap mo, Dulpi, kay layo man?
1: Pwes, picture eh.
2: Kag,
1: send ako.
2: Pangwalit-walit lang.
1: Oo, eh. Sa ano lang ba lang, patapi ko sa kisame ko. Para magtangla ko, bala makita ko man.
2: Aba!
1: Oo, di ba?
2: May inspiration ka, kudak-kudak lang, ha?
1: Ano, patangla mo, bala mo na, oh. Ay, iya to.
2: Paano pagtangla mo na dagdagang wasay?
1: Ha?
2: Paano pagtangla mo na dagdagang wasay?
1: Abok ka, monarchy.
2: So, nagapananom ikaw, Migose?
3: O, Troy, kaya pa yung mga aswalas pa subong ito, kumula nga yung problema subong, wala ulan na.
2: Araw na, wala ulan
1: na. Ulan na,
2: kasi nagunso ng ulan.
1: Nagulan na di gani, sa sagay.
3: Pero di sa amon, Troy, bali halina lang ito pag ulan, pag linog yung tike, mo ito may ulan, pero subong, di ka nang tatungan sa mana, wala man subong ulan.
2: O, roto pa nga, grabe na ka, ano ka, sa gunson, sa ulan, sa ano, sa Iloilo, gaulan naman. Sa Negros, gaulan man.
1: Oo. Sa Lakasilya, na gani, nagulan pa gani, ice.
2: Muman. Sa imo da sa niway, why gid ka ulan?
3: Why, Troy, katritay lang, abi?
2: Wala ah. Ara ka lang daguro sa sulod sa imo nga bodega mo nang walang kabatsag.
1: Tikon wala.
3: Sanay galayang gani, subong nga lalaya ng subong nga kurbasa, why gid.
1: Hey, kung amo, kung wala nag-ulan, gatigana ng patdan mo, eh, no?
3: Ah, birmi man ligo, Dulpia.
2: Bo! Hikap ko na, be. Hikap, be.
1: Hindi, pa hikap ako, be.
2: Wala ka na kamiga? Pila na katuig? Wala ikaw kamiga, Jose?
3: 6 years, Troy.
2: Bakalawig.
1: Bo, 6 years? Sa sulod sa 6 years, gano ka? Gakinamot na lang?
3: Depende.
2: Laban,
3: lantaw, Troy, sa ano, YouTube.
2: Ba, YouTube ko no.
1: Lantaw sa YouTube, kag magano, magbugoy.
2: Yojis goro.
1: Correct. Gakanto ka mang goro sa Pornhub, ay.
2: Hala.
3: Kaya ano, kay gold medalist.
2: Ah, gold medalist ka na sa ano?
1: Sa bugoy.
2: Sa bugoy.
1: Kapila ka man magbugoy sa isa kadlaw?
3: Isang bulan ko, tatlo lang guro.
2: Okay na.
1: Oo,
2: Oo, at least nagapaagwasa ka man.
1: Oo, mati.
2: Oh, samtang kapuasa ka, nagapaagwasa ka man.
3: Troy, good.
1: Ano?
3: Motor ganang kitchen suwil, tao pa yan.
2: Ano?
3: Motor ganang kitchen suwil, tao pa yan.
2: Ang butsi mo yan,
1: Te, ano lang po yun pa na?
3: Hindi,
1: hindi ba may maglasaw kay 3 times a month kagijaya?
2: Dapat sila lang doon pa. Dapat mapilala.
1: Twice a month lang?
2: Twice a month.
1: 15-30 lang?
2: Hindi pwede ma 5 times a month? Hindi pwede 5 times a month?
1: Ate kon, sige yun, ate.
2: Ate, panit kag bukog bilin siya eh.
1: Amo na niyo sila nga tulaan nga gihin, putos ka pa.
2: Ano na pangita mo sa isa kababayi, Migos eh?
3: Ang ginapangita ko sa isa kababayi, Troy, hindi ang pala inom.
2: Correct.
1: Gason?
3: Kung anong habi ko, ang murang gusto doon niya man. Dalagaw sa basketan, upod ko, pwede. Hindi man eh. Ako, tamo na.
2: Habi ko, pasugtan mo lang malagaw sa basketbolan kay damo, isa may makuha ng papa.
1: Amogid.
3: Baday ko yung trust sa nga basutan lo si Updan.
2: Na, Dapat manuto. Dapat manuto. Dapat manuto ka na gid sa mga nagliligad kag inagyan mo kay para hindi ka na maliwatan nga masakitan.
3: Okay, Troy. Tapos ano, Troy? Ang... Ano lang ah. hindi tamang suplada daw, mga timpo lang.
2: Nambalan na lang ang suplada.
1: Suplada na lang yung bala.
2: Hindi suplada.
1: Oh, man.
2: Suplada na lang. Ilang edad, ilang edad? Ilang edad?
3: Tapos ano, ang paraimon, silos.
2: Na.
1: Pilaigid na.
2: Pilaedad.
3: 26 to 31.
2: Oh, number 09?
3: 0930. 16. 07. 202.
2: Isa pa?
3: 0930. 16. 07. 202.
2: Hindi ka magpatama, ha? Pila to ganyan balmo? 3 times a month? 3 times a month? I-reduce mo na lang, ika-isa na lang ka beses sa isa ka bulan, ha?
3: Troy, pwede mo request, Troy?
2: Ano request mo?
3: Tahanan?
2: Sino ko yung kanta sa tahanan, ganit man? Si...
1: Si John si... Warwick.
2: Hindi. si El Mano.
3: Si Mano.
2: Tama? El Mano?
3: Oo, Troy.
2: Oh, sige. May
1: bago.
2: I-play na mo ng El Mano, basta manuhan nyo ni Dolpe, ha?
1: Tapos ano na, may bago lang version sa tahanan.
2: Ano?
1: A room is still a room.
2: Tahanan.
1: Oo. So, pag sila nga, a house is not a home. Muna.
2: Hindi kami ka-relate. Dandaan ang kanta, ma.
1: Dumayara, pag na isa pagkibago nga version.
2: Sige, pagkibato. Ano na.
1: Our house in the middle of the street. Our house. Nan.
2: Away ka dyan ka lang daw.
1: Abot ba?
2: Ipilit mo gid, ha? Migo Jose, salamat, ha? Ika-apat na kanta mo na ng request mo, tahanan sa El Mano. Thank you. Regards sa mga taga-Niway, may gabi.
1: Bye-bye.
2: Oras, impunto alas 10. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining phone pal sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
2: Ang oras, sa nambal ko na, impunto alas 10 na.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsanfo Plus Herbal Oil,
0: garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Magsanfo Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sanfo Plus Herbal Oil,
2: kape na may natural energy booster. Sanfo Plus Coffee Mix, natural dahil walang halong stimulants. Sanfo Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfo Plus Coffee Mix, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
5: Xanthon Gold Coffee Mix.
7: Nakakapi ka na.
5: Nagagwapo ka pa.
7: Xanthon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: 19 minutes after 10 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
2: Nagulpi, nagulpiha ito na yung nagnubo naman. Pang-distract-distract lagi na yan, no?
0: Uy,
2: sige, hapon na po nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
2: Gina-endorsar ko gid ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog-tindog pa. Kag-ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energy or energy. Oh! Premium D3 coffee mix with mangosteens, vitamin D3 and stevia glutathione that gives you much focus and your body fuel.
2: Ang dalang ESL products na mabangal sa Mercury Drug Store, Zelsar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Wala ka na ganing ginasaba. Daga sinalambit pa dila. Muna, ano ka na imo yaman? Shhh, mga bata, tulog na ka mo timprano.
1: Oo, correct.
2: Alas 10:30 na may klase pa ka mo buwas. Hindi yun lang na pagbatsyaga na ako nag-ano da ha?
1: Sige, pa ka mula pinulaw nga.
2: Tulog na ka mo ah, kay grabe na nang pinatigaan ni tatay nyo.
1: sa totoo lang bala ako, sang ga-eskwela pa.
2: Eskwela ano na, grade school, high school, college?
1: Let's say abi mga
2: kinder.
1: More or less mga grades 5, grade 6, hasta high school.
2: Oo. Oh.
1: Wala ko higatoon kung gabi, ah.
2: Wala man kami namangkot.
1: Sige lang, talang ka. Kaya nga, abin nyo na, siyempre, halin sa eskulahan, kapoy pa kamusina.
2: Oh.
1: Ti, pagka abot sa balay, tuon pagidyapon.
2: Wala tama nag-istoryahan na matuon. Ang hambal ko man lang nga matulog na kamutimprano.
1: Ang muna, gani.
2: Kaya ang point ko is Father's Day, subong.
1: O, kung sa bagay.
2: Dapat may me time man na si, ano, si mami, si daddy.
1: Sige na lang, gani.
2: Dalming-dalming, kagigigi. Kung kay isa naman ang iambal mo, patulan ko, patuson ko na lang na. Ang sinang una, gitman niya nga, ano ya, pag-eskwela, hindi gitman niya uso, tuntuon sa una.
1: Ang muna gani.
2: Ululupod mo lang kita, Japon, sa bench ga, sinundan na answer sa assignment.
1: Isa pa, kaya magtuon kayo sa una, tag 4 o'clock in the morning.
2: Muna, kung fill in the blanks gani, balda kagit kung ano. Pero kapanoon ka man Japon, di ba?
1: Ha?
2: Kapanoon ka man.
1: Panoon sa ganyan sa ako na ko pa.
2: Ang style ko na sa ngunabi mo kung ano. Ngarap lang, ito siyempre kasagaran ang mga maestraya. Gahatag na sa isang full answer. Pero ang ila ginapangayo bala.
1: Mm.
2: Ang sabat lang gid sa amuna nga definition bala. Ito yung ginaubra ko na adreo sa ako nakamot. Ang ano lang, nang do letters lang bala. Do abbreviation lang, abbreviation. Kaya para madumduman mo do, hindi ka man, hindi mo na ma-memorya tanan-tanan ko mag-exam.
1: Oo, akong gani. Kwan, Morse code.
2: Morse code. Ba, Morse code?
1: Dit, amo lang. Hindi. Ang ginagamit ko ang Morse code.
2: Oo.
1: Ang mga cutics na bala.
2: Morse code on horizon.
1: Waim
2: lang. Hindi na ko yung pagdala sa Morse code, more na yun.
1: Waim lang. Ito may strakulan nun na.
2: Karon, pinakabudlay na ginisubong sa mga maestra nga panyempo. Kaya nga, tanan nga sabat, ara na sa internet. Unless kung hindi sila mag-ubay sa libro, gidya ba lang kung magklase sila? Kay kasagaran, di ba? Isa mo na lang na yakatay para
1: actually,
2: na yung answer.
1: Speaking of libro, sa una yun, di ba, magkatuta sa library, libro, gidman.
2: Oh.
1: Subo nga yun, magkatuta sa library, internet na lang.
2: Amo gani. Mas mabudlay gani, subong sa, ano, sa mga maestra, subong kung paano na nila... pag-plastar siya na kay te kasagaran A, B, C, D, E, F, G man Japan ang sabtanay kung wala ka
1: tagya
2: wala kaya gabasa kaga gatuon sang mga ginklase nyo hindi ka sabat sa A, B may sabat ka pero palagpat man Japan. Mm-hmm. Di ba? Kag nami ibalik to ang sanguna nga kung honor student kidya kay subong nga panimpo do halos tanan may mga honor no.
1: Correct. Tapos natingala ko balay nga ano nang 84 ya, hindi ka pa na i-honor roll ya.
2: Mangutong da si Gatchalian be.
1: Oo.
2: Or si Bamakino.
1: Pwede.
2: No, ang kutunda sila.
1: Ano lang
2: ito? Total, nakayelo ka naging mansubong, diretso na. Pero wala pa may nagamit sang ano no sa mga sa mga politician nga color ito mang ilang nga bayo no wala wala nga man bad luck
1: ha
2: bad luck ang color
1: black na nila ya
2: bad luck na
1: ano kami patay
2: tama na gali mga green pula pink
1: blue
2: yellow pero ano ka gidman na yellowhan ka
1: pulahan kuya
2: mapulahan ka hindi ka nag-yellow kaya subong niya hepa
1: feel ko lang
2: na feel mo lang pero wala na ya political blah blah blah
1: wala yan. wala
2: oh, wala na ya political meaning ang yumukos
1: unless kung si Bamakino ka eh o tika eh ako ya prangka ganang istorya
2: nga
1: maka Marcos kuya proginbuto kuya si Bamakino
2: ay wala kung may ginbuto sila yan. Pero interview ko na si Bamakino sang una
1: ako
2: sang
1: man.
2: Pagpadlaga niya senador way back in year 2016 to ge.
1: Ambot
2: basta daw muna dumo 2016.
1: Kay basta ang nadumduman ko lang niya duwa kami ni ano pwede ko kumambal ang alam.
2: Oh, yambal.
1: Oh, ni Sir Bruno ang nag-interview siya. Dason gipabayaan na lang ko ni
2: do hindi ko magpatig yung partner kay Sir Bruno.
1: Oo. 1 2 3 kay
2: ayo.
1: Tay pagkakuan sila sinya otit na Noy may pamangkot.
2: Ano pamangkot masaya?
1: Ang ula-ula ko gidiyang ipamangkot sa iyo dayon siya. Bakit ba hindi binigay ni Pinoy ang national artist kay Nora Honor?
2: Kita mo wala kag gidiyan nag ano? Wala gidiyan nag-rely sa guide script nga ginahatag sa imo, di ba? May script
1: hindi,
2: na nangadaan.
1: Wala ah, nagabalang si Bruno nga ano ya? O pag gusto kada ko anong ipamangkot.
2: Nora Honor.
1: Kadlaw lang dayon si ano eh si si Bam niya doesn't give second follow up question po niya ano yun totoo bang dahil kay Chris Aquino kasi maka Vilma si Chris Aquino eh
2: kaya hindi ibinigay
1: nakadlaw lang siya
2: siyempre hindi sa kasabat kaya hindi naman siya ka-relate sa entertainment
1: ha
2: naman siya ka-relate sa entertainment
1: kaya hindi siya may makarelate sa entertainment
2: hindi ka wala siya nagsabat kaya kung may ara sa idea kundi sinabat niya na ka
1: kung sa bagay
2: kami sa una sa transmitter site kami ah dito kami sa punong ah tapos
1: nakatuto siya sa punong ba
2: niya may tao da sa payag bakit po sir masagpasa na isda may natutupan ka sa punong
1: yes
2: Lilayo pa itong nalalatayan to, no? Sa punta-punta, gino. Nami, ito yung magabi kung may kurinti lang yan, no?
1: May na-murmur da.
2: Ay, ito, oh. Kilala ko, kilala mo man.
1: Kilala ko man.
2: Yan, Balbe.
1: Hindi ko yan. Basta,
2: Okay, tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart Gag TNT.
1: Nalingaw na ka mo sa amon. 0912-0076-793.
2: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Pilabilog ang mga na-interview ko sang una man. Sang sa K-City pata si, ano, si Chisis Scudero, si Isko Moreno. Manabi si Bamakino. Sino pag ito ako na-interview?
1: Ako na,
2: mo?
1: Ano po, si Manny Villar.
2: Ah, si ano pag itgali? Ang iyang bata. Sino gani na? Subong iya bata, gani.
1: Bata niya sino?
2: Ang na-link gani kay Willie, gani. Si Camille.
1: Camille.
2: Villar eh, sino manabi nga Camille? Si Camille Villar, ha? Interview ko man na. Na. Ayan sa sining 2028 election, anday sino naman ato may interview man.
1: Taniin, no? Makatumadi sila sa ato, no?
2: Oh, may mga picture ko na bala sa
1: ila.
2: Tapos kung daw na lang alangan ko, bala sa nga ako ng kwarta bala, Dol. Ginagamit ko ng picture namun nga duwa yan. Pinapangita ko homepage. Ma'am, wala na pong gatas ni Kayla mismo baka mapadalan mo naman ako na kahit dalawang kilo lang ng gatas na
1: ako so far ganit kayo wala ko bima save ang ano mo ang mga pictures mo kay nagubato nga
2: ako. Ay, salamat. Wala mo gin dyan nakuha nga ako ng mga pinagbabawal at technique yan. Pero sa Kaloyan doon, may mga picture kami toon. Bisan message mo sila sa ilang messenger. Ay, wala gin dyan may reply.
1: Gani.
2: Mano,
1: tapos pro, ano, subong bala? Kadamo-damo na ba subong political, ano?
2: Ano?
1: Ng mga page nga nagagwa.
2: Mm-mm. Pero may ara, mabalaan mo gid man ko legit kung sila gyuman gakapot kon hindi. Pero nabasahan na nila ah.
1: Oo ah, may mga sekretarya man lang sila.
2: Nabasahan na nila actually galing kay hindi lang gid sila ya magsabat. Oh, kay ti syempre do sa ano ba lang ang pangayuan mo 5 kilo.
1: Pero sige lang, kabay pa nga madayon.
2: Ang ano, ang 28?
1: Madayon
2: ginaya. Madayon ginaya. Damo-damo na gusto magbuto liwat.
1: Correct, yeah.
2: Madayon ginaya. Kaya para lain-lain naman mula ang mamuno sa aton. Kaga, maayotani, ara nagit kita sa insakto nga ginatahak sa aton nga kapalaran sa kamot sa mga politisyan. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello?
2: Ay, ara na, dahil lang, sorry ha, sorry ha, dahil lang kita. Dahil lang kita. Hello, good evening.
1: Hello. Doon sabat naman to
2: sabat sa gina. Dahil lang, lewat. Hello. Hello, good evening. Hello. Psst. Hello. Hi, good evening.
3: Yeah, good evening.
2: Hi, Troy. Hi, good evening. Welcome sa phone, pal. Sino palihog?
3: Hi, Troy. Huwag mo akong tagal mo din. Ako to.
2: Sino ka?
3: Si Avid Listener.
1: Si Avid Listener. Gani po, sino ka?
2: Hindi ka maglawlawag sa akong sabong. Ay, Father's Day bala. Basi ikaw ginikarong malukpan.
3: Hi. Okay.
2: Sino ni? Si?
3: Yeah.
2: Ayan mo ta. Ikaw man Japon?
1: Tulog ta!
2: Papatiha kami ngayon. Entertain ka namon subong gabi. Kay may una, may ara ka naman migo. Nga ang asagad ka pa di katawag-tawag sa amon. Ano gitman gusto mo? Ako kung si Dolpo.
3: Ikaw.
2: Ay, hindi kuya.
3: My God.
1: It's our God. Not only yours.
2: Nga, sige be, mga maistoryahan na ito ko. Nga, ako ginay mo na pilan di kay Dolpo.
3: Because 6 to 9.
2: Ano? Because 6 to 9? Ano man? Tarunga be. Because?
3: 6 to 9.
2: Ah, because I am nice. Ano?
3: Yes.
2: Oh, kay nice ako no, Dolpo.
1: Si ako ya.
2: Ako lang ganig yung pili niya.
1: Kaya mo nga mamangkot kuya kung ano kuya.
2: Ara. Si Dolpo mo. Si Dolpo ba ako nice si Dolpo ya ano?
3: Nice man eh.
2: Ah.
1: Ano ko no?
2: Nice man ko no.
1: O abi ko ane agi
2: eh. And then kay nice kami ka duwa. So what's up? What more?
3: Ano?
2: What's up? Nice kami nga duha.
1: So,
2: what else?
1: What else can we do to you?
2: Yeah. Can I murmur you?
1: Can we take...
2: Ano na?
3: I'm not interested.
1: Wow. You're not interested.
2: You're not interested because you...
1: Because there is no video?
2: Hindi ka pa mati anubyo. Ano itong suryahan sa buong gabi? Kaya para may pasingatuan man topic ta.
1: Oo.
2: Ano pa mangkot mo?
3: Naku, wala nga. Request na ka sa
2: song. Ako, request na sang song. Anong title?
3: Naghihinayang.
2: Ah, Jeremiah.
1: Okay, tamo. Naghihinayang pa iya.
2: Nga man, naghihinayang.
1: Mungkin eh.
2: Wala na ka mag-chat, subong.
3: Hindi nga. Para sa inyo.
2: Hmm? Nga, wala, ano? Naghihinayang. Nga, hinayang ka sa ako na?
3: Because you are
2: nice naman. Nice ano naman. Ano you ano are ano? Nice naman.
3: No.
2: Nice.
3: I Can I try?
2: Yeah.
3: Try?
2: Yeah.
3: Try.
2: Yeah.
3: Happy Father's Day,
2: Troy. Hindi pa kuya ganit, tatay.
1: Hindi pa siya tatay.
2: Nanay, kuya.
1: Kabalo ka na ganyan masulog niya sa pagkapare.
2: Saglipay, kuya.
1: para makapangasawa.
2: Salamat ninya, bye.
3: Yeah.
2: Ang mumalan to gali nga, nagpaduidukan.
1: Kasi nga, kanikin tulog na lang.
2: Ang manabala ko kaisa, nga hindi nyo man mabasol ang mga lalaki.
1: Hindi, na-overwhelmed lang to siya sa imo. Ah.
2: Ano spelling sa overwhelmed?
1: Ayun, but up. Pwede na, lipay na lang.
2: Oras 10:35, mabalik pa ang phone. Balopon nyo si Katropang Tritisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
2: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Reduces the pain.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Reduces the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Reduces the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Noon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: We've got 7 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor hindi na magduwa-duwa tumor na sang Santon Plus Herbal Capsule kag ascorbic acid Santon Vitamin C combine ng duwa para mapahilayo kamo sa nari-sari nga balati.
1: Ang Santon Plus Gold Pagid makabulig sa tanan nga nagasupriya sa nari-sari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. XFM call and text line for Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Maulat kami sa tawag nyo. In the meantime, mayong gabi anay sa aton taglantaw sa FB Live, Jamaica Lucas, Sweet Dalen, and hi kay Carino Brutal.
1: Wow, grabe!
0: From Haru Iloilo, mayong gabi kag salamat sa pagpamati. Line number one, good evening!
2: Good evening.
0: Good evening, sino ni? Ah, si Mark gali, oh. Taga din ka, Mark. Din ka sa ka, this man, mang ilala kami, anay blood. Oh, tugatali ka man, imo yaman. Din ka sa ka, this? Oh, pila na edad mo?
2: Nagkakaroon
1: na ng 28 years. 28, so kapalang gani.
0: Ano may imiga ka na?
2: Wifi,
0: gusto mo magkamiga?
2: Hindi na pa, medyo.
0: Sabi ko gani kung masabat ka huo kay patilawan ta ka anay kay Dolphy.
1: Te, agi, hindi ka gusto?
2: Hindi, huwag ko gani gusto sa babae, agi, sayhan.
0: Ano gani gusto mo, lalaki?
1: Wai mo man yan.
0: Lalaki gusto mo, pre?
1: Lalaki, pre?
0: Hari ko di, ah.
2: Hindi man, pre.
0: Ha? Basi gusto mo sa akon, pre, ah.
2: Lalaki, hindi man.
1: Ah, no, kaya ako.
0: Hindi ka lang, hindi ka lang mag-out, pre. Gusto to mga pre, ah.
1: Lugay ko na, pre, ah. Kay lalaki man, pre. Ipangita mo, pre.
0: Pre?
1: Pre, tagay ta, pre.
0: Ano ta, pre? Takson na ni pre kung si sino laba, pre.
1: Patayog-tayog ta, pisfit, pre.
0: Nag-obra na ikaw, Migo Mark?
2: Oo, pre.
0: Ano obra mo?
2: Saan ano lang, pre? Basta mo kurtahan.
0: Sa subong, anong racket mo?
2: Ikaw, mga sideline construction, isa, sampo.
0: Ah, tiara ka lang ida-permis sa Cadiz?
2: Oo.
0: Sa Bonifacio, no? Di lang kayo dapit ang Bonifacio gani. Lapit lang na sa proper?
2: Oh, proper. Gamay lang sa hasinda pa yung trolapad.
0: Ah, malaga.
2: Proper gamay lang trolapad. Lapad ang mga hasinda ng takpan.
0: Makadto kami da ka mang hatag radyo. Ikaw ang amon kontakon, okay lang?
2: Okay, Andre.
0: Oh, kay kung magwapuhan kami si Imo, i-take home ka na lang dahil namon.
1: Yeah, I describe mo itsura, bro.
0: Ara. Kaya di ka pagita ito sa mong gwardya, no?
1: Oo, diba?
0: Oh, sige, sige.
1: Kapagita mo di gwardya mo?
0: Oo, oh, gwardya si Bill.
1: Then, sige, Bill, ano yung mo? Ano, Bill?
0: Describe ko, no?
2: Lobo, kulubok, ito ka, medyo bukod-bukurol.
0: Ah, doati.
1: Ay, ang mo, ginapangita ko mo.
0: Ah, muna, ang kulong buhok.
1: Oo.
0: Itumon.
1: Itumon.
0: Ah, grabe, itumitong guro.
1: Kaya kung sabagay
0: Dol, po. Dol, itumitong guro na.
1: Kung sabagay, puti mo na yapong gagwa.
0: Gusto mo obra? Gusto mo obra, Migo Mark? Gusto mo obra?
2: Ano, obra, preo?
0: Basta, sabta, masabat lang
1: bala. Sabat lang bala?
0: Kung gusto mo obra?
1: Oo.
0: Oo, walang kag hindi.
2: Hindi.
1: Kapanigurado, sabat.
2: Wala man.
1: Wala ka pa gani ka ba? Lukala nung opera.
0: Gani, hindi ka na dayon. Ay, na-operan ka na gani.
2: Hindi na ko try. Eh.
0: Hindi ka lang.
1: Hindi ka lang, ate. Oh, inusol ka again.
0: Mayo man na nang hindi ka kay matilawan kay ni Dolphy. Ikaw pang uhit. Tapos ka na, sige, kuha na. Kaya dito sa payag, tuwa ito ka na tao.
1: Bisan sa roof deck na lang. Tabon-tabonan pala.
0: Masyado masakaon sa tower.
1: Basta ikaw saka sa tower.
0: Mayo kay Bugtaw ka pa, Migo Mark?
2: Bugtaw pa rin ka pa. Lantaw kasi mo ride.
0: Ah, wala naman dami naglantaw. Sige ka pa nalantaw nga. Ano ginaginalantaw mo? Basi gina screenshot na guro be kung amo ni Bisidol po be ang mabira sa akon bilang taon tabi kung kasarang. Kung kasarang ni be.
1: Di mga, ano mga ngala ko?
0: Di kung si Troy naman akon birahon do lang alang. Do lang alang ko kay Troy ako kay do kataas si Sayaw. Malatigo. Malatigo 50 gigo ni kay Troy kung si Troy ang akon. Sige ah, hindi ka toon mangita, Mika?
2: Hindi lang ko, Troy.
0: Sige ah, okay man na actually. Kay nga ah, 28 edad mo noon, di ba? 28?
2: Oo.
0: Oh, okay, okay man na nga single at Japon sa muna pangidaron. Kay kabudlay subong ang ginatawag nga commitment bala.
1: Sa bagay.
0: Nga alang-alang pa yung makinitaan. Kaluluoy man lang na Japon ang bata kung makabata ka mo, Migo Mark. So mas mayo na.
2: Ha? Pwede mong pagkita bata, Troy, importante ang good ma, ang may good mother, ang bang inatawag, Troy.
1: Ay, wala na nasubong, hindi na nauso.
0: Amo na gani, ambal ko sa imo, hindi lang nga na ipag-alang-alang, ha? Ay daw, hindi ka pa man ready, kay kung madisgrasya mo na ang bata katawo, mamata na, ti kaluoy lang sa bata nga... hindi mo magaan sing insakto nga ano nga pag hindi mo magaan sing insakto nga pag
1: attention
0: aruga na pagsagod
2: kung tabo man ni Troy kay ta nay mo eh amo sa nga mga
0: kung ga plano ka gid Migo Mark tistingi lang anay si Dulpo para makita mo ang tuntuod ng pangabuhi. Di ba, Dolph?
1: Oh, correct.
0: Oh, testingan mo siya, anay. Kaya kung makapasar ka kay Dolpo, meaning, pwede na.
1: Sige na, bala. Kami payag naman tatlo. Mga buhi, man kita yung aduwa.
0: Pwede man tatlo katang kapananom, di ba?
1: Oo.
0: Oh, kabalo ka man ayan magtanong, Migo Mark.
2: Kabalo yung aranjetre.
0: Oh, ti, ang budlay lang da, mananom ka. Wala ka naman Japon pwersa ibuho sa duta kay ubuson gina ni Dulpo ang iyong mga duga.
1: Hindi ah nang itam ni kubla sampat dan mo ba ya? Natumblok kay ko sampat dan.
0: Injection na ka sampat dan.
1: Oo.
0: Patdan gid man ang ipa-injection sa imo.
1: Kabalo ka na na ah.
0: Hindi ka sang ano?
1: Sang uraro.
0: Uraro. Amigo Mark, may uraro ka na. Amiara. Halo, pagi ko na kay uraro ko, Nudol.
1: Ha, may lusong man ko. Gusto mo ang halo mo.
0: Isulod sa lusong mo. Tere, di na nang halo mo nga ma, ano?
1: Madas ka na nga ako niya luso.
0: Magaling kayo, wala yung pa na mahugasan niya lusong.
1: Ha?
0: Wala yung pa mahugasan.
1: Hugasan ta eh.
0: Bago na naging lupakan saging.
1: Mayo gani. Mapilit-pilit.
0: May tagok pa nabilin.
1: Ti, gusto mo ta, ano?
2: Mangkulandong.
1: Ah, muna gani. Mas nami, wala akong may tagok. No?
0: Pero wala kang kaagi, Miga.
1: Oo.
0: Migo Mark, wala kang kaagi, Miga.
2: May kaagi man, Troy. Hindi, pero pwede na kami. Pas-ispas ko nang natawag mo.
0: So, meaning, wala kang makatilaw.
2: Wala ka man, ah.
0: Ah, wala kapag katilaw. Wala pas ako ng katilaw, Tol.
1: Ako, anay. Sige na.
0: Doon ginambalan ka man gani inamong na makanto ka di kayo mata kami t-shirt.
1: Doon wala ka man din na ganto. Ano? Ha?
2: Sa ako ko sobra matinmam ako sa mga kinay ko sa truck.
0: Nagawi kami di gani kay ang t-shirt mo di ari na di ngadaan para makita ka man yung Dulpo.
1: Dali malang na. Bisan guro tatlo ka oras. Pwede na na ah.
0: Amo man.
2: Balik ka lang.
1: Ano?
2: tatlo ka oras yung gusto mo mag-chicken.
1: Oo, ah. Abi ko niya ulap bumabot.
0: Abri na tong transmitter room. Ah. Abri na tong transmitter room.
1: Oo, ah. Ari mo sa ako nang iabi. Hindi, ah. Sa tutod lang, ulap gulugan niya kalambot na isa ka oras pa kadto.
0: Hindi, ah. Hindi ginaya tutuhod. Jaya, tilawan mo ginsaya, mga tutuhod mo na yun mo yan. Para may pulian ka na sa Cadiz, hindi ka na magdiretso sa Bacolod.
1: Amo na ganyan ba? Kasi iya nga, wala man naguro ka lang, buti sa kaula, salin sa Cadiz, pakanto di sa guy.
0: Mga saranga, mga 45 minutes to 1 hour.
1: More or less.
0: Oh, okay, ti series, yasak yun, mapundo-pundo pa na. Te ano, ma, plug a number mo o kung mag-greet ka lang, Gid?
2: Mag-greet lang mo to eh.
0: Sige ah. Hindi mo na gusto ah, bahala ka na.
1: Mati, sige na.
2: Happy Father's Day ng English ka ng tatay. Isalay sa papa, sa mga magulang ko. Pag marikis ng kanta to eh.
0: Anong title sa kanta?
2: Saranggola.
0: Ay, oo, may ara ka na, Dolph, Saranggola.
1: Gawin ara, bala mo na patukar mo sa nagligad.
0: Ben and Ben?
2: Oo.
0: Oh, sige, ikaapat na kanta, Saranggola. Salamat, Migo.
2: Mark? Salamat, Troy. Happy Father's Day.
0: Hindi ka kay Dolph, ha? Bagulan na barbasan niya, Buramos.
1: Ba. Eh, ari lang ako, no? Kung wala agid man luyag sa ako, naloki ko, be. Wala agid man sa luyag sa ako. Pro ka namit po sa nga look mo.
0: Salamat, Migo Mark. Bye-bye.
1: Bye-bye. May
2: gabi. Salamat. Hello.
0: 5 minutes after 11 o'clock, balik pa ang phone pa. Lopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Siyang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Wala ka ganyan kataugan sa ako niya, no?
1: Anong tanak ko kaya saan nakabuhi?
2: Santo, ni Next FM, libo-libong pa-premyo, nagapadayon sa Gyapon. Baka lang mo sa mga Yeswell products. Parehas ang isa ka-blisters, ang Santon Gold Capsule, isa ka-blisters, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-blisters, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kaglima ka sachets, sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirmahan, kagihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanang XFM stations sa Negros, kagpa Panay Island. Every week, magadaog ka mo sang 3,000 pesos nga cash. Sa first prize, may 50,000. Second prize, 30,000. Third prize, 10,000. 20, pagali. At 10,000 rin dyan.
1: Pali, ang third prize, amon siyang 10,000 pesos.
2: Napulo talaga nga tag 5,000 pesos na cash grand draw na siya mga katropa. So, intra na. Line number 2, good evening!
3: Hello, Troy. Good evening.
2: Hi, good evening. Sino ni?
3: Hello, good evening, Ma'am Sir Dolph.
1: Hello, good evening.
2: Ngalan mo ga?
3: Si Kaifan ito ay nagtawag kuliwat.
2: Ay! Ang taga-anti kay si Kaifan.
1: Si, kamusta na kamo?
2: Bulag na kamo?
3: Wala
2: pa. Oh, abi ko bulag na kamo. Hindi na gali bulag, kay bulag na magaling adaan.
3: Gani, Troy.
2: Ay, kamusta, Kaifa? Doka nami bala sa tingo, bulag ka.
1: Gani.
3: Okay naman, Troy. Medyo malamig ang panahon subong.
2: Oo.
1: Malamig ang simoy ng hangin.
3: Wala pa din sa...
2: Tiko, matugno ang panahon. Ano ang imong nabatsyagan?
3: Wala man, Troy. Natugnoan lang. Pangabol lang.
2: Oh, laing gidya kung may tupad ka.
1: Oo, laing gidya kung may gakup-kup simoy.
2: Oo. Pag may ara, kagina yung kapikap, ngarang mainit-init.
1: Kape. Kape pisil, kape pindot.
2: Wala pa sa nakalagaw sa imo, ang imo nga...
3: Sa July pa, Troy.
2: July pa siya mga kanto, da?
3: Yes, Troy.
2: Nakatulto lang siya da sa balay nyo sa Antique?
3: Oo, Troy.
2: Very good. Kapila na siya da ang mga kanto?
3: Doko damo naman, Troy. Kitravel lang siya sa langisa mo.
2: Oh... Te, nakita yan na si Mama si Papa mo?
3: Oo, Troy.
2: Ay, hindi ka rin siya nakita.
3: Sorry lang. Tatigan kami karon sa teacher namon kay Ambalbay dapat kita. Hindi pwede nga kapkapon or batian lang.
1: actually, blasubong, ang mga amo na binga, kaya kundi may, ano, may nablos man ko nga bulag.
2: Oo.
1: Wala na sila blaga na hambalan niya. Batsyaga, kundi nakita.
2: Oo, syempre.
1: Nakuha na nila.
2: Nakita na nila. Uh-huh. Kaya iti, ang ilang balatsyagon.
3: Soaking hands na masagalagay.
2: Ang ilang balatsyagon, sobrang panasa nakakita.
1: Oo, ah?
2: Kaga, amunin nga mga tinuga, ang hindi matupungan sang makakita, gid.
1: Correct.
2: Diba?
1: Oo, ah.
2: Daw sa ano wala, kabalo ka mo magamit sang voice command sang inyo nga cellphone.
1: Man.
2: Diba, Kaifa?
3: Oo, Troy.
2: Damo-damo na ni Gai Guru, naka-chatmate si Kaifa mo.
3: Hindi. Ka lang. Why ko try entertain?
2: Sang wala ka pa bala nubyo, I mean?
3: May ara isa kaso, dood. Dugududuwa pa ko, Troy.
1: Nga man. Nga.
3: Good lang daw.
2: Tuntuhon lang siya.
3: Siguro.
2: Tuntuhon lang siya. Magwapa nga dahil kay Kaifa. Sino hindi interesado kay Kaifa. Kagwapa, chubby, tapos puti. Laba buhok. Sa babaw kag sa dalong. Ilok. Nga nakatawag si Kaifa sumunga gabi. Anong tuyo?
3: Ay, kay may nagamba sa akon mga wala na kukuno ga pa nawag ga pa mati gali sila, Troy.
2: Ay to, naidlaw sila sa imong voice.
3: Oo, Troy, siguro.
2: Nagakanta ka man kay Fano? No?
3: Medyo, hindi
1: sige
3: man.
1: Sige, sige.
3: Wala na.
2: Kung magkanta ka mo na.
3: Wala.
2: Oh, wala.
3: Hindi ano? Ko balong magpa-bye-bye.
2: Sige, be. Ano ba yung kanta ang imong na-master na git? Nga guwapo ang pag-execute kung
1: ganiman.
2: Mag-sing ka na. Nung title?
3: Kung ara ko, Troy, sa field ba lang nga pa. Kasi nga pamangkuton ko nga muna. Odo, wala akong madumduman.
2: Pero ano lang ang matikab mo?
1: Ano ginapaborito mga kanta?
3: Well, excepto sa gin-request ko, ligad, may ara pa isa.
1: Ano gani?
3: God gave me you, balam?
2: Ay, Brian White. Sige, be ko nobe. Matianta ko nobe, God gave me you, be. Sige, be. Kaifa version. Lapitan naman Kayla ba? Kaifa pa ba? Oh, sige. Kayla version ni Kaifa.
3: The queen of R&B.
2: God gave me you. 1, 2, 3, go.

0: hunger right before my eyes. Now that I live for, will give you my. No, I do. Just God give me you.
1: Eh, kadami sa tingog yan, no?
2: Kabalo ka man mag-gitara, kay Pa?
0: Actually, ang gusto ko nga ito, sort of, kay piano or organ. Kay, oh. Lagi ko interest sa gitara.
2: Ahay. Kaya usually, mga palusinyo, gitara, ginman na dayon ang ano eh.
1: Pero mas
0: organ, uyon, may ara.
1: Mas uyon ko kay Fang imutun ang organ.
2: Ang organ mo. Ang organ ko. Naminana ko sa akin, lolo.
1: Kay para makita mo gid kung ano kadlag ko kagang sizes ng mga organs.
2: Nan. Actually ang keyboard balay wala na siya pare-pareho.
1: No, gani may tag-as, may lipot, diba? may pila ka nota ganing isa ka organ.
2: Depende sa kadakuon sang organ.
0: So, may ato na to sa office.
1: Ang imo organ, ang imo organ ano nakadako sang nota sa imo organ.
2: Medium lang.
1: Ano nang iya nga mga notes sang imo organ? Lala lang tara.
2: Laban na siya sa Mifa.
1: Mifa? Mifa sofa.
2: Ano balaan mo ha?
1: Oh, syempre may organ mo komo. Okay pa, ano ma-request ka?
0: Ma-gate ko, Troy.
1: Sige, go ahead. Tanan-tanan na, hindi pa kalimting iban. Go.
0: Ginagate ko lang dagali, Troy, si Nunoy. Ngayon kasi gigit pa mangkot nga away na kung ano ba tawag.
1: Sino si Nunoy?
2: Sino nga Nunoy?
1: Hala ka pa?
0: Taga-amon si Troy.
1: Taga-dira sa inyo. Tapos?
0: Tapos si ano ba dito, Troy, si Lola, si Pin. Masigaw mo mati sa get well soon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos si Neil Galida, Troy. And then kay Rin wala na, Troy.
1: May nalipatan ka. Amo na to si Rin si Neil.
0: Hindi, Troy, si Neil nag-greet ko na. Si Rin ang last.
1: Nag-greet, nakabati ka Neil nga lang doon?
2: Oo, ah?
1: Nakagreet siya Neil?
2: Do, wala.
1: Wala, ah. Rin lang ito nabatian namon. Di ba, tabi? Do, ha?
2: Uya-uya ka pa man.
0: Hindi, ah, kay gina, ano, ang tawag da. Basi gaanad na sa karun niya.
1: Sa bagay, basi mas spoiled, no?
0: Oo.
2: Kaisa lang.
1: Oo.
0: Na ginagayit ko dagal si Nila. Mga kapang laba.
1: Yeah!
2: Wala agad sa ano?
1: Wala yung message para kay Nila?
2: Message para siya?
0: Wala na, 3 PM ko na lang.
1: Wow!
2: Kasi-secret pa ka mga duwa, ha?
1: Shadow sa kasikreti ba?
0: Gani? Di-abi ko showy.
1: Wow. Amo na bala namiya ko sa mga babae, hindi showy. Kay kung duwa na lang kamo, grabe performance.
2: Grabe ba? Grabe na siya ka show.
1: Yeah. Kay pa salamat mayong gabi.
0: Okay, try mayong gabi. Ma'am.
1: Regards sa tanan, bye-bye. God bless. Bye-bye.
0: God bless.
1: Te, dali na lang tasta.
2: Oo.
1: Walang alang naman, patukar pa ta, babalik pa ta. Thank you so much, mga tech on duty, kag sa tanan nga station manager sa Liwat. Happy Father's Day. Sa ngalan sa amon CEO, ang amon nga tatay-tatay sa amon na company, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: See you tomorrow, same time, 9 to 12 midnight sa phone pal. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babosh.
3: XFM. XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga huding. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Suntone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Suntone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Suntone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Suntone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Suntone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-sister pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain.
11: Basta pain,
12: mag-sister pain,
11: kangkalang pain,
12: fast and safe.
11: Sister pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain,
12: mabibili sa mga butika.
13: Pa-diet na kubuwas ah.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Excellent.

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong
2: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
7: XFM.

0: ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon.

0: Santon Cubamix is now available in your leading drugstores.
1: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: X!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itom sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya ba na kay wala na nagasakit ang akon ulo? Ano ka mo? Kon may migraine man ka mo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ay, dali na.

0: dating, pabalik-baliklang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo
0: sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
0: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang katikati.
0: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
1: magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: may nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki. Magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Sundown Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabatian ko nga Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel,

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 14 minutos na ang nakaligad sa takdang alas 4 sa aga. Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, sining exciting Pilipinas. Kagapalayag kita mga abyan sa kahanginan, pinagi sa aton nga radio frequency nga 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radio on FM band. Ang nagapamati sa aton sa ila sining nga mga transistor radio, sa mga monitor nila sa mga salakyan, sa mga radio set nila, ara kita ha sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radio. Pero kung luyag ninyo nga makita kami at the same time mabatian, kag makapadala kamo sa inyong opinion, kag mga comments, ara kami sa XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga Facebook page, kag XFM Iloilo 100.7. Ha? Sa duha na ito yung mga Facebook pages, palihog lang ninyo, i-like, i-share, kag i-follow. Agad itong updated ka mo every now and then sa mga balita lokal diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga balita nasyonal kag mga balita internasyonal. Magkapa-shoutout ka mo sa inyo sining mga kapamilya, kabarkada, mga katropa, kag iban pa sa mga naglain-lain ng mga okasyon diri mabiyan sa itong pagpangalaga. Maghatag kita sa inyo sa mga nagapaw ng balita lokal, nasyonal, kag internasyonal. Inang mga balita nga mabasahan pa ninyo sa mga pamantalaan subong adlaw, pero mabatian na ninyo diri sa ato nga pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Mga abyan, the first working day of the week subong Lunes, pitsa 22 na sa bulan sang Hunyo. Magbugtaw na kag magbangon na, mag-init sang tubig kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, naman yung pinakamanamit ka kape nga imnon gini nyo, pagbugtaw ninyo, pagbangon ninyo sa aga. No? Ining nakakape ka na, nakaangkon ka pabla sang mga food supplements nga hindi ninyo makuha sa atlaw-adlaw ninyo nga ginakaon. Nagkakape ka na, nakabulong ka pa. Ina, mga katrupa, ang dulok ng mga benepisyo na ginahatag sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, kag soya powder drink mix. Ang soya powder drink mix, nagapadugang pananamsang sabor sang kape, nagaserbi man nga pamangil sa inyo nga sulok-sulok. Mag-inom ikaw sang Santon Plus Coffee Mix, bisan wala na sang tinapay, upang disal pa nga iparis. Kay wala tsansa nga maghilab ang inyong sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Katulad sa iban nga mga kape, sa mga stick nga mga kape o kung mga regular nga mga kape nga may ara sang caffeine. Along the way, kung madamo na ang na-intake naton nga caffeine, mga katropa, nagaresulta ina sang paghilab sang aton nga sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix, kay wala sang caffeine. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix, ang inyong nga imnon mga katropa, wala tsansa nga maghilab ang sulok-sulok ninyo. Plus, ang mga diabetison, pwede makainom sang Santon Plus Coffee Mix kay wala inisang kalamay. Brown sugar, red sugar, o white sugar, wala. Ang nagapatamis sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural sweetener nga stevia. Amo ina nga ginarekomendar naton sa inyo sa mga diabetison, ining mga ihi nila blang nga ginaamag na katrupang alik sang subay. Delikado na. Pag inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix, huwag gini problema. Kita nyo na akong kadaaga. Ang una kong dakpon niya mo ang tasa nga may Santon Plus Coffee Mix. Tistingin nyo, tistingin nyo. Sa pagka na mi-turn. 18 minutos na mga katropang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. I-check tabi katropang Alex ang pinakauli nga sitwasyon sang panahon. Kay sunod sa pag-asa mga abyan, kahapon pa nagsulod ang bagyo no nga si Francisco, pero wala man gid ini sang maidulot gid mga katrupa nga halit, kay hindi man gid kuno ini tuman ka basko gid no. I forward mo sa akon katrupang sugado guys, sa akon lang messenger para nga madetalye ta ang pinakauli nga sitwasyon sang panahon no. Kahapon wala sang ulan, manami ang panahon, manami ang temperatura. Nag-enjoy ang mga katrupa ta, ang mga amay sang puluyan. Kay man kahapon mga katrupa, amon ang ginatawag nga Father's Day no. Adlaw sang mga amay ah. Hindi sila pwede makapanglaba, hindi sila pwede makapamial kahoy, hindi pwede makaagwada, hindi makaluto ah. Kay adlaw nila kahapon, oh, Bali, Father's Day, ginapasidunggan ang mga amay sang puluyan nga ginakabig nga haligi ng tahanan. Oh, kahapon, bilog nga dawa, no? Ala, ay iban kahapon, aga pa mo, no? Plaster da yun, Katrum Alex. Sang mga lamisa, kagbaso, kagbutilya, sa guwa sila puluyan, ginatawag nga restubang. Kanto ka pa mo sa ibang nga lugar. Pwede ka manggalak silibrar na si mga puluyan. Happy Father's Day belated sa mga amay sang puluyan. Kagiban nga nagpaamay-amay man niya. Bisan alaw asawa, wa. Alaw bata. Kag sa tanan nga mga kaparian, mga migota nga mga pari, kahapon, Happy Father's Day. Belated, ah. Ha, mga amigo, ito na yung mga pare, ha. Father's Day, kung hindi mga gainom nila, gatungga nila. Gatira, gamamam nila, katropangalay sa mga kadamisa, ganang gamamam nila. Father's Day, man ako nila, Father's Day, ha. Mga amigo, ito mga pare, mga father, ha, gamamam ni adlaw-adlaw. May problema. Sa mga taga Maliaw, Pabiya, sa mga ano ganin, barangay na nilipat naman ko. Mga miyembro sang Matuda, Maliaw Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga taga Batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga Butuda, Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga Latuda, La Paz Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga ang taga-Haroy, Hatuda. Haro Tricycle Owners and Drivers Association. Tanang atuda-tuda da. Tanang atuda-tuda. Maying aga sa inyo. Ini ang XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Maying aga sa mga pinalangga naton nga mga street sweepers, mga katrupa, nga amo ni ang responsable sang pagkalimpyo sang aton nga mga dalanon, subong nga mga tinion, ha? Aga pa ni sila, nagabugtaw kag nagabangon, agud malimpyohan ang aton sini nga syudad. One of the cleanest cities in the world ang syudad sang Iloilo. Pasalamatan ta ang aton nga mga street sweepers nga aga pa nagbulugtaw, nagdakop sang ila sini nga mga silig kag nagpanglimpyo sa aton nga madalanon. Ini nga mga katrupa nga mga trabahante naton, wala niya sang log-in log-out ang ila resibo nga ginapakita sa aton, amo ang kalimpyo sang aton nga madalanon sa tion nga magsilak ang adlaw kag magsanag ang aton nga pananawan, limpyo ang aton nga palibot. So good morning ha sa aton sini nga mga street sweepers bong. Nga aga pa, nagpanglimpyo sa mga dalanon. May nga aga lang sa inyo, halong-halong kamo. We salute you! The first working day of the week, mga abyan, dapat bangon na kamo, bugtaw kag magbangon na sa aton sining mga katrupa, nagpamati sa aton suong pasiplata na aton, nanay. Ang aton sining mga napagkit sa aton nga kasaysayan. Today in our history, nakaibalo ka mo sa itong 1861, si Dr. Si Rizal Mabian, ang atong bilang national hero. Sino national hero, tagani, katrabang Alex? Si Captain Barbel? Hindi ah. Captain America? Hindi. Ang national hero sa Pilipinas, Mabian, nakaibalo ka mo, si Dr. Jose Rizal, our national hero. Amo man inisya ang nagpabantog sang halambalanon nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang karadtuan. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruruunan. Amo ina, maabiyan ang pagpati ni Dr. Sir Rizal. Dapat magulikid-gid kita sa atong kasaysayan kay makakuha kita sina dira sang maayo nga pagtulunan. We can learn lots of lessons, mga abyan, sa aton sininga kasaysayan. Gani, pamati ka mo kung ano nung kalanabo sa aton nga nasyon, sa kalibutan, para magamit ina sa mga palabuton ng matinion sa kaayuhan. Si Dr. Jose Rizal, our national hero, na bunyagan, mga abyan, sa San Juan Bautista Paris sa Calamba, Laguna. Kahibalo ka mo kung sino nagbunyag sa ila, sa iya, si Father Rufino. Happy Father's Day, ah, Father Rufino. Nagbunyag kay Dr. Si Rizal.

0: Sa atong 1945, mga katropa, June 22, kung madumduman pa ninyo sang inyo nga mga lola kag mga lolo, pagkatapos mga abyan sang World War II, ikaduhang inaway pangkalibutanon, formal nga gin-turn over mga katropa. Ang Bataan Death March nga mga markers kag mga memorial events nga mga markers sa gobyerno nagapatimaan kag nagakilala sang mga katapos ang Allied Forces ng Amerika kag Pilipinas sang ila sini nga pag-antos sa idalom sa tuane sang mga katapos ang Japanese Imperial Army. Right. Mo ini pila ka mga importante naton nga mga insidente, mga events, mga biyansang nagliligad pagid nga mga tinuig ang kasaysayan sang Pilipinas. Right? Kaya importante nga pasiplat kita sang aton nga kasaysayan para makakuha kita diri sang maayo nga pagtulunan bala, no? Katro pangalis di ko makuha di ang aton nga pinakauli nga sitwasyon sang panahonaw. Abebebe. Why? Sa akon bi pasabi kay Patpata ang pinakauling sitwasyon sa panahon mapin nagsulod na sa Pilipinas ang bagyo nga si Francisco to. Pero hindi manggit ini magdulot mga biyansang malala nga sitwasyon kay di ba gito man kabaskog. And besides na nagapadap please lang siya bala, no? Sa aton dire i-check babe padalabi sa ako ni katropang alis sa ako ni Jabla kay para nga maano ta hindi magid ini tam-an ka baskog pero magadala ini ha sang ano sang pagbasa o kun magdala ini sang manami nga resulta sa mga pananom naton ha sa mga nagasugod na sang pagprepara sang ila sini nga mga hulumayan makatag ini mabyan sang mayo nga resulta o dulot, no? Hindi makakuha di man. Amo ini mabyan ang ginapangamoy sa aton sini nga mga katropa nga nagsugod na pagbungkal sang ila sini nga mga kaumhan para sa first crop sang humay as of 2 o'clock mga abyan kaina sang kagahon last 2 kaina sang kagahon subong adlaw June 22 ang typhoon nga si Francisco mga katropa nga may international name nga Mikhala ginamonitor sang pag-asa kaya nakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga ini mga abyan ginamonitor na sang pag-asa ara na mga abyan sa Philippine Area of Responsibility kag ma-develop ino ini sa isa ka tropical depression within 24 hours. Pero suno sa pag-asa, hindi magidini makadulot sang halit. Kaya hindi magidini persado kag isa pa daw na gano'n blad. Kung sa mga salakyan, na sideswipe lang kita, no? Medyo takilid, medyo naglihis. In other words, mga abyan, hindi kita sintro nga mabungguan sang bagyo kung sa mga salakyan na sideswipe lang, no? So thank you sa bagyo nga si Francisco nga hindi man gid magdiretso sa Pilipinas malabay lang daw na gano lang daw nag-sightseeing lang siya bala sa Pilipinas pero dako ini mga katropa nga bintaha sa aton nga mga manguma ilabi na ang nagsugod na bungkal sing ilang duta para sa first cropping sa mga rice producing farmers naton. Okay. Mga biyan, iban pa ang mga balita ang aton ipahatag sa inyo sa atong pagpangalagad sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Damo nagligaw po sa aton sumango si Ma'am Mariah Carey Crespo sang Maliao, Pabia, Iloilo. Best in swim shot si Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Happy Father's Day sa nun sa kay Ma'am Mary Ricabar. At isubong sa ila to, ano pa lang eh? Ano ni sa ila subong to? Last 4 sa hapon eh. 4:30 to sa hapon. Tinaga-celebrar pa nito sila, katropang Alex. sang Father's Day kay delay sila sang 12 oras eh. Aton niya ti Wydon. Kapon pa balungkay dat na iban kapon. Wydon. Di dun puslan. Kahapon pa lang. Hindi naman puslan ng mga tatay kahapon. Kahapon pa lang sang tapos panyaga, hindi eh, dun puslan. Wydon. Balungkay na. Mga biyan ng oras naton, 29 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Ini ang palatuntunan nga ginapamatian ninyo kada aga, Exciting Pilipinas, mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan nasyonal subong adlaw kag lokal, pero mabatian na ninyo sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, dire sa XFM 100.7 sa mga lilisuan sa inyong maradyo. Pagbalik naton, dalas dasunta ang mga balita lokal kag nasyonal ha. At ang tanik ito na pangalis ang pilalang gid ka mga komersyal, magkapanumbalik kita mga biyan pagkaligad lamang sa importante naton nga mga pahibalo.
1: XFM.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka siman na nakabudlay sa pagbindo. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Makalage na ko.
9: XFM.
1: Para tropa mo.
7: Exciting.
5: Mga katropa, exciting.

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 34 minutos na.
1: Pilipinas!
0: Ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, ang iningabahin ang ginadulong sa inyo. Sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ining vitamin C, mga katrupa, nga mahimo ninyo imnon, bisan wala pa kamo makapamahaw sa aga. Alkaline-based eh. But silingon, bisan wala ka pa magkakaon, kung luyag mo, makaangkon sang proteksyon, batok sa mga pamanatian, katulad sang ubo, trangkaso, kagsipon, dapat aga pa lang, bisan wala pa ka mo makapamahaw, mahimo na ka mo magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, mga katrupa, bangod sang pagbaylo-baylo sang panahon, nagainit subong dugay-dugay, tugnaw naman, dapat protektado kita sa mga pamanatian. Magtumar sang Santon Vitamin C aga pa para nga sa aton nga pagtrabaho kampante kita nga hindi kita matapikan gilayon sa mga pamalatian nga uso subong.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ang Santon Vitamin C nga alkaline based mga katrupa mahimo ninyo mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Katulad sang mga butika nga amo ang mga masunod: Mercury Drug Store, ang Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Dira ka bubakal, available ang Santon Vitamin C, nga alkaline based nga vitamin C. Mayong aga sa kay Mark Joy Arevalo Alayon, sang Cadiz City. Ngayon ka pamati sa aton subong. Upod ang iya sini nga mga kapdanan sa ilang meat shop. Nami gali ang meat shop katrupang Alex. Karne sang baboy. Maghalong sa mga imported nga mga baboy. Amot nga dining halin eh. Dito sa Negros Island, dauso na ang SAF. South African, ano nila? Flu, no? Kay Balokamo, amuning nagaguba sa mga hog raisers nato. Ilabi na, ang mga nagasagod sang baboy, kaya ti ang balatian nga... Ano na gani? Katrapang Alex ang SAF, ha? Flu, basta flu. Lipat na bla. Basta masakit ni sa baboy nga ginakulbaan sa mga nagasagod sang baboy bla. Kaya ang pagsagod nga sang baboy ni basta-basta mo no. Kapin pa iguon ka sang balatian katulad sini. Amo ina mga bihan ng rason ngun nga ang may mga imported kita ng mga karne na sang baboy hindi niya buhi. Kita nyo ining mga baboy bala nga makita ta sa mga supermarket. Pero medyo barato sa katrupang Alex mo, ha? Pero dumalapsi ang itsura niya, African Swine Fever, ang meaning sang ASF mga katrupa, nga amo ini ang balatian sang mga baboy nga madasig maglapta, nga nagakabalda ang mga hog raisers nato ng mga nagasagod sang baboy diri sa Pilipinas, no? May ara nga may imported nga baboy nga ara sa mga supermarket, medyo bulo barato siya. Pero may nagtip sa akon, paano mo mabalaan ang imported nga baboy kag local produce nga baboy kun ara sa mga kalye bla katrupang Alex? Ang mga imported gali nga baboy mga katrupa, hari ha, pamatiin ninyo ha, mambal ka mo, ay nami di kay barato baboy, ha? Ang baboy nga imported, siyempre iban ang sabor niya ikumpara sa aton nga local produce nga baboy, no? Ang baboy nga imported mga katrupa, wala ginaamag sang langaw. Nga katropang Alexaw, kay may kemikal niya, pilayhan kasimana ang travel sang sining nga mga baboy nga karne nga imported. Ikumpara mo sa aton nga mga local produced nga mga baboy, nga kung ginahang mo sa mga higad karsada sa imong stall, sa imong pwesto, ginalangaw. But hambalon, kung ginalangaw mga bian, ang baboy may sabor. Ama ganit langaw, tao pa, no? Medyo bulo barato gawa ang imported nga baboy, pero ti, local ka imported baboy na Japon. Ang ginhalin ang ginhalinan nila sina na yon. Amo na nga ang mga baboy kag mga edik nagaduko kun maglakat mga katropa ang rason. Nahuya sila, nahuya ining mga edik kag mga litsyon diretse kung maglakat sa dalan nagaduko kay nahuya sila kay ang ila nanay baboy. Na yon. Oras sa Pilipinas, mga katropa, sa ating kapagpalagad, 40 minutos nang nakilig sa takna ng alas 4 sa aga. Kaya balo ka mo, ginapreparar na sa karon sang police station number 10 ang kaso ng murder nga ipasaka batok sa lalaki nga nagtiro patay tubala, nagligad niya daw to. Sa kaingod niya sa Zone 1, Barangay Airport, Mandriyaw. Sa itong tinalikdan nga, ano itong adloman? Sabado to, no? Oo, sabado to, sang June 20. Sabado, June 20. June 19, Biyernes. Sang Biyernes nga adloman, yan June 19. May isa kakasilingan, sing isa niya man kakasilingan, ginlutang niya kasilingan niya. Ang kaibalo ka mo kung din ang daan nga Mandriyaw Airport. Ang daan nga Mandriyaw Airport ba si Uay Kaibalong Iban? Ang dito bala ang airport gid naton bla katurbang alis nga sentro-sentro gid sa unang daan bla. Dira na sa likod sang likod sang Marriott Hotel, ha? Oh, dira na dang pinakaranway gid Marriott. Hindi Marriott Hotel, ha? Marriott Hotel, Marriott. Dira na ang daw ano daw runway kag ang tower sang daan airport. So tub-tub subong may mga pumuluyo na damo, no? Wa gin man na makakastanan-tanan gin ang mga nagapuyo da bla. May mga legal dispute man day. So sang nagligad nga Biyernes, may isa ka tawo dito maben ginlutang niya neighbor niya. Tub-tub mapatay. Ang malain kay Sus Mar Yusef. Nagtawag pa sang SWAT team ang mga otoridad. Agudto nga pasurinderon siya. Ang malain pagid kaya ginapasurinder na siya. Dalan niyang iyang revolver nga 38 kalibre. Sus Mar Yusef, nagatim pagkatrupangalis ka magbato. Oo, naigo mga abyan isa ka miyembro sang SWAT team. Pero maayo lang kay may helmet. Gatagring ang bala sang 38 kalibre nga revolver sa helmet sang SWAT team. Kung wala ito sa helmet, laban-laban, lusbot ang bagol niya. Lusbot. Kaya gin-negosyar for how many hours? Ang ining suspitsado mga abyan, waay gin mamati. Nikasalig kay may arma siya. Nga 38 kalibre nga revolver. Amo itong ginamit niya sa paglutang, pagtiro patay sa iya sininga kaingod. No? Ang suspect mga abyan, gininganago lang sa pangalan nga si Ben. Isa ka construction worker, samtang ang biktim naman ang si Norman Pilduna, isa ka electrician. Kaya kung nibla sa mga pulis, ang ngalan sang suspisado, ginatago nyo. Ang ngalan sang biktima, ginatag nyo.
1: Exciting Pilipina!
0: Nanon naman, ginaprotektahan nyo pa ang identity sang suspect? Ang suspect, gininago lang, kuno, suno sa ila, sa pangalan nga si alias Binbin, construction worker, pero... Ang kalaluoy nga biktima, hatag nila ngalan. Amo gid man ni sumong bag-o nila nga ano no? Nga protocol ka tropang Alex no? Ginpayag sa ngaton nga mga otoridad nga istable na ang kondisyon sining suspitsado nga si Binbin kung sa diin nakagwa na ini sa ICU. Samtang ginapatigayon mga katrupa ang hospital arrest. Kung madumduman pa rin nyo, nagligad nga Biyernes nga adlaw, gintiro tubtub mapatay sang suspitsado nga si Ben, si Peldonia. Pagkatapos ang insidente, nagpahayag mga byan nga nagsungka apang nagbato anay. Nagsungka siya kay wala na sa mahimoy. Nagsungka pagkatapos nga nagbato anay sa mga katapos ang SWAT team. Naguna palupok ining suspitsado kabangdanan mga katropa nga napilitan man ng aton nga mga kapulisan ang membro sang SWAT team nga magbalos kun sa diin nakaangkon ini sang pila ka mga igo sang bala sa lawas antes ini gindakop. Pero kun waay guro to na igo katropa nga malagyo na malang tumo marotnis Binbin mo sa bagay na establish na ikaw nagtiro patay sa kaingod mo. Kung may tsansa palang malagyo ning animal ni galing kiti, why not tsansa?
1: Exciting!
0: Why not tsansa nga makapalagyo pa? Nagbato pa, matin pang magbato. Naigo ang isa ka SWAT team. Maayo lang mga katrupa kay may helmet. Gatagring ang bala sang 38 kalibre ng revolver sa ulo sang isa ka membro sang SWAT team. Thank you, helmet. Thank you. Amo na sa mga nagamotor, ha. Dako, gidya, mabuli sang helmet. Believe me. Luwas gani sa katalagman ang gintiro sa ulo pero may helmet, ha. Galisa ang bala mo. Tiyan mo na. Dako, gidya, mabulig sang helmet. Ha? Oras sa Pilipinas, 45 minutos na ang nakaligad mabiyan sa takna nga alas 4 sa aga. May maayo kita nga balita, exciting Pilipinas. Ari o exciting ini nga balita. Mga balita nga ginatag na ton sa inyo. Exciting information, exciting nga balita, exciting nga mga chika-chika. Nakaibalo bala ka mo mga katrupa nga ang produkto sang Gimaras. Anong produkto sang Gimaras nga bantog sa bilog kalibutan? Ang pinakabantog nga produkto sang Gimaras sa bilog nga kalibutan mga katrupa, amo ang Gimaras Mangoes. Ang paho nila bla, no? Amo ina ang rason kung nga ang may mango festival sila to attract tourists from other countries, from other regions, no? Pinagi sa ila gina showcase nga eat all you can. Kay ang paho sa Gimaras sa karon mga bian ginakabig nga isa sa pinaka mga tamis kag pinaka manamit nga paho sa bilog nga kalibutan. Sining ulihi lang, ha? Opisyal na mga bian nga nakalabot sa Espanya ang Pinoy Pride, ang aton sining nga ginapabugal nga paho sa Gimaras. Ano ang kabilinggan kung makasunod na sa Espanya ang aton nga paho? Actually, paho sa Gimaras, pero aton man naghapon, the Pride of the Philippines. Ang importansya kag ang kabilinggan nga makasulod na ang aton nga mga paho sa Espanya kay amo ini magahatag katrupang alis ang gateway sang mas madamo pa nga market, mas madamo pa nga order sa nagkalainain nga bahin o kung mga nasyon sa Europa nga mag-export o kung mag-import kita ya ma-export sa mga paho nagikan sa Gimaras. Ang Philippine Embassy sa Spain nag-welcome sang isa kagatos kakilo daw sampol pa man lang ini, 100 kilos mga katropa nga paho alin sa Gimaras kag in-introduce ini mabyan sa isa kabantugon nga agricultural celebration ang pagpresenta sini dito sa Spanish and European consumers kag mga trade partners. Isa ini mabyan kabakabig nga breakthrough, isa ini kamakabig nga kadalagan para sa mga Gimaras noon. In particular, kag para sa mga Pilipino in general. Nga magambal kagli Pilipinas, wow! Sweet mangoes! Manami nga mga paho. Bugal taman na, no? Kaya balo ka mo mabiyan ang Gimaras nga paho. Amo ni ginakabig nga Philippines' very first registered geographical indication product. Nagakahulugan ini, no? Nga iconic, ha? Matamis kag opisyal na mga binagina consider nga ang duta sa Gimaras, ang kupgid, ang climate sa Gimaras, ang kupgid para sa pagpadamo pa sang pagpadanom kag pagproduce sang mga paho. Kun kamo may mga propiedad sa Gimaras, ginainggan nyo kamo sang gobyerno nga kun mahimo mag mango farming, mango producing farmer kamo, kay may ara kita dako nga market nga nagahulat mga katropa dito sa Europa.
1: Exciting Philip,
0: the first ever arrival of Gimaras mangoes in Spain and Europe.

0: market opportunities. Kung madiskubri nilang katamison kag kanami nga kalidad sang pao naton sige maras. Ah, bisan ma bakal tatuto ka tropa ng alis bisan tag 100 200 square meters lang mananom tatuto pao. No? Mga Indian Mingo ni way pulos ni way tupa dia. Pang tapsa nyo ng Indian Mingo nyo kag islan sang pao. Amon di Indian Mingo sa stasyon amon no, karahulog lang ni mga ano niya, mga bunga niya. Wag sapak. Kaya nga ah, wala kita sa ginatawag na post-harvest equipment or mga food processors nga makapapreserve mga katulupas ng pao ta. Actually, ang Indian Mingo katulupas matamis man sa kumaluto, no? Galing kay Kadasig lang gidya balama, no? Maguba. Daw Kadasig lang gidya balama dunot. Pao na mo sa likod, no? Napayaan ng wag sapak, wag tupa. So balik kita sa sa Europe, ang posible nga mangin market nato ng Brussels, Belgium, no? Nga sa dinmabian maghatag ini sang dako nga oportunidad sa mga mango producers nato diri sa Pilipinas. Importante nga gikan sa Guimaras nga makaangkon maabyan sang madamo pa nga market. Ang European Union isa ka symbolic gateway nagikan sa korason sang mga mango planters naton nga nagapasalamat. Thank you iyo. Salamat sa European Union. Nga gin talapangod ninyo ang amon nga tanom. Di ano dito ang posibleng mga market sa Europe. Brussels, Belgium, The Hague, Paris, Berlin, Madrid. Amo ni katropang Alex, ang mga posible nga maga bakal, maga import sang paho naton. Congratulations sa Guimaras Mango.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting. Ora sa Pilipinas. Exciting, no? Exciting na balita naman namin, no? Isa ka-inspirasyon naton. Gani, kung kamo may mga propiedad dira sa Guimaras, ano pang ginaulat nyo? Ano pang ginaulat nyo? Magtanom na sang paho para nga mapusla naton sa uling mga inadlaw. Magtanom ka gani sa mga fruit-bearing trees subong. Siling mo, abi mo, hindi mo mabda, no? Iban matamad magtanom sa mga fruit-bearing trees kasi siling nila. Hindi, kumarang mapuslan. Hindi, mataka makabinipisyo sila. Gali! Iban nga mga fruit-bearing trees katropang alis, lima katuig, no? Tagpulo katuig, sus damo-damo na bunga. Hindi ka mo maginunsan sa pagtanom. Sa inyo nga mga paliwot, sa inyo balay, tanom ka mo sa mga fruit-bearing trees kaya mapuslan gini na sa mga bata ninyo. Kag sa mga apo ninyo eh, may ibilin lang ng bala ka mga legacy. Bisan wala man ka mo sa ibilin nga propiedad, sa lakyan, kung balay, dapat may ibilin ka mo nga legacy nga amo ang fruit-bearing trees nga mapuslan nila sa ulihe. Exciting Pilipinas! 52 minutos nakaligat sa tak ng alas 4 sa aga, mga katrupa, sa iban pa ng mga balita nasyonal, wala gin-confirmar kag wala man gin-pangiwala sang Philippine National Police ang pahayag ni Senator Rodante Marcolita nga nakabaton siya sa informasyon nga ginailigar nga arrest warrant, mga katrupa, batok sa iya. Sunod sa kay PNP PIO Chief Police Colonel Alin Ray ko, yara mga byan sa eksklusibo nga jurisdiksyon sang korte ang pag-issue sang mga warrants nga ini. Payag niya nga wala pa nagakadapat o kung nagakaangay para sa ila nga magpagwa sang kunana naman nga mga informasyon angot sa arrest warrant para sa kay Senator Rodante Marcolita. Nagpasalig man, mga byan, ang kapulisan nga ipatuman kung isarbi lang sang PNP ang among warrant nga ipagwa sang korte. Kung nadumduman pa ninyo, unang ginpayag ni Senador Marcolita nga hindi siya magpamalibad kung arestuhon ginman ini siya. Matapos ang ginaaligar nga nakabaton sa informasyon nga iserbi sa iya, ang warrant may kang tanan sa plunder case kag indirect bribery nga kaso nga ginpasaka batok sa iya. Nga nagaugat ni mga byan sing report nga hindi pag-publish o kung pag-declare ni Marcolita sa iya sininga kwarta sa iya sininga salin. Kag sa iya sininga campaign funds, mga byan, nagikan sa kay Anay Quezon City Congressman Mike Defensor, kag sa kay negosyante nga si Joseph Espiritu, kag si Aristotle Biray nga nagbato ni sa sang mas o minus 75 milyon pesos para kuno sa iya sininga kampanya sang eleksyon. Wala niya ni nga gindeklarar, wala niya ni ginpa sa publiko. Kay suno sa iya, hindi gusto ang mga donors, ang mga nagatag siya sang awards, bla. Lain nga, Senador, hindi ka lang maghambal nga kami nagatag ni mo, ah. Kung na matuod gidman ina nga naratibo, daw nagakalugal ng ina mga katulabagas, ang una palang garindahan,

0: butigan tatlo ni Marculita. Pero depende na siya sa pagsabat sa korte ah. Kung paano niya na-explain nga ang may 75 million pesos si Marculita. Nga wawarts nga wala mo gindeklarar si imo nga salen. Kilala niyo si Senador Marculita? Base o tinyo kilala? Ang nagakosmod na firme nga senador? Kilala niyo? May bata mo niya nga congressman, nagakosmod man firme. Kag nagasamulak man eh. Doan nila magamay. Kamo na lang daw, Osgar sila. 55 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 4 sa aga ang ningabahin na ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Luyag nyo nga magbalik ang nagakayaban nyo nga performance sa kama. Luyag nyo bala nga magmabakod ang panindukan ni John John. Luyag nyo bala nga maglawig ang standing ovation ni John John. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos, tuk-on. Antes ang inkwentro kag ang championship bout kay base may chance sa pagkamao nga mag-champion. Kung Turbo Dietary Supplement for Men ang inyo tumaron o kung tuk-on antes maglabing-labing kay misis o kung kay sino man nga partner ninyo kay ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa, may maka. Maka bla, hindi baka. Maka. Kag Club Waska, amo ini ang nagapapukaw sa nagakatulod nga balatsyago ni John John. Sa nagakatulog nga balatsyago ni John John. Amo ini ang nagapukaw sa isa pagid ka function ni John John. John John! Abi mo, pangihi lang ning gamit ni John John. May isa pagid na kagamit. Gamita John, paliog. Ariyo, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya ang Turbo Dietary Supplement for Men, kung luyag ninyo magbalik ang nagkakayabang ang performance sa kama, ang daw iya sang huramentado nga kabayo, o kung nga nito iya sang rabbit nga dispirado, mag-Turbo Dietary Supplement for Men ka mo. 30 minutos, antes ang championship. Kaya mabatyagan ninyo ang efekto nga sa pirtahan pa lang kamo sa inyo kwarto. Mabatyagan mo ng pagpangahig sang mga tiil ninyo. Kagpag pulok-pulok sang inyo nga mga siko, testing inyo ah. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salapitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kaya. Testing inyo. Sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga malugar. 57 minutes after 4 o'clock ang atong oras. Dugang pa nga mga balita nasyonal, mga biyan, na ipabati natin sa inyo. Mga balita nasyonal na babasa ninyo sa mga pamantalaan subong adlaw apang babatian na ninyo sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Sa mga taga Maliaw, Pabia, kag sa taga Diingani ni sila. Ari pagin mga taga ano nga ding barangay, ito mga kalipat ko. Sa mga taga Barangay Palagon, balanin ni katropang Maryong Bangarangay ngayon eh. Taga Barangay Palagon, maing agar sa inyo, damo gali kita mga followers da. Kag sa mga taga Barangay Maliaw Pabia, sakay Barangay Kapitan bala. Si Barangay Kapitan o kun punong Barangay Noel Groy, katropang Alex, kapamati sa aton. Si punong Barangay Noel Groy, sang Palagon, Pabia, Iloilo. Ha? Amo ni, nagapamati sa aton. Kagang ila sa nga mga tricycle drivers and owners organization. Tricycle Owners and Drivers Association sa Barangay Palagon, Pabia. Kag sa ila sa nga mga ngamius, nagapamati man sa aton ang ila mius. Si Maraya Crispo, nagapamati na sa aton. Ang ila lang contest to katro pangalek nga nag-best in swimsuit. Lami ni siya nga pamati sa aton. Sa may Lunok Itiri, Mr. and Mrs. Joven Caballero, sa mga riders na aton dira, may agagid sa inyo. Nami ning kita nila kahapon kagagabi kay wala sang ulan nga nagtupa sa palibot naton, paldo sila. May balo ka mo ini mga riders naton ni basta wala lang ulan, lipay ni sila, paldo ni sila. Kaya ti kontra man lang nila sini ulan mo, no? Sa mga nagamotor bla ti luoy ka man nga magpa-deliver sang kunan ano na order mo nga bisan ulan sulayon gid nila. Halong-halong ha sa mga drivers ha. Eksakto na mga katropa nga 59 minutos na nakaligid sa Tagnalas 4 sa aga. Magabalik kita katropang Alex, dagdag pagin kita malipot lang komersyal. Duga nga mga balita lokal kag nasyonal, mga exciting nga mga balita kag mga istorya pabati naton sa inyo pagkaligid lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
6: Santone Coffee Mix
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaki tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Maing aga sa liwat mga abyan sa mga nakabugtaw na, kag nakabango na. Atindi ron ang mga aktibidades karong adlaw, himuson ang mga gamit ni Nunoy Inday nga magapadulong sa eskwelahan subong. The first working day of the week, mga abyan, Lunes kita, pitsa 22 sa bulan sang Hunyo. Bangon-bango na. Bugtaw kang magbangon na, may araya nagabugtaw na, pero nagaligid-ligid pa. Nagahulat pa blas ang lagting sang Lingganay. Ariyo, lagting sang XFM, Radio Patrol Iloilo, sa palatuntunan Exciting Pilipinas, magbugtaw na kag magbangon. Nagkabalo ka mo mga katrupa sa nagligad nga weekend o kung antes pa man ang weekend, Biyernes, Sabado, kag Domingo. Huwebes, Biyernes, Sabado ah. No? Nagpadulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Russia mo. Bisan may gira ang Russia kag Ukraine. Ah! Nagatagi dyan chimpo si Russian President Vladimir Putin. Hindi Rasputin ah. Si Vladimir Putin nga atubangon kag akumudahon si Pangulong Bongbong Marcos. Kabalo ka mo anong natabo? Ang kooperasyon sang Pilipinas kag Russia sa mga nagkalain-lain nga sektor mga binpasang karon pa. Amo na ang ginatawag nga diplomatic ties between the Philippine government kag Russian government. Pabaskugon na sang Pilipinas kag subuman sang pungsod Russia ang kooperasyon sa patag sang pagkaon kag energy security. Dapat amo na ubraon sang Pilipinas mangita kita sang iban pa nga source ng energy. Agod to, hindi lang kita magsalig dito sa Middle East. Kaya kung may gira sa Middle East, laban-laban, saka naman ang presyo sa mga produktong petrolyo. Di ining pagpabisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Russia, nagkatagin isang positibo nga resulta. Ini ang naisugtan ni Pangulong Bongbong Marcos kag Russian President Vladimir Putin sa ilang pagsinapol. Kadungan mga katrupa, sang ika-50 katuig nga anibersaryo sang diplomatic relations sang duha ka mga pungsod. Dugay man tanga miguhay sang Russia. Di kaya balo naman ka mo ang Russia, isa man sa mga superpower nations sa kalibutan, pero hindi man siya makasasa sa Ukraine. No? Manog lima katuig ng ang gira sang Russia kag Ukraine nga tuyo nga sa kupon sang Russia ang Ukraine. Tum-tum subong mga ben ginapamahulay, ginabalasang daw malabang kiling ang Russia. Hindi pa nila masakop ang Ukraine. Doon manuglima na katuwag ni Katropang Alex, no? Mapalupad ang Russia sang mga guided missile nila to, mga aeroplano, nga mga high-tech. Ginasagang lang niya sa Ukraine, mga drone lang. Di kumparar mo ang presyo sang mga high-tech nga mga warplanes sa presyo sang drone. Sus, pila kapilo eh. Maalaman may ning mga taga-Ukraine nga. Nini nga palupad ka muda millions of dollars nga balor sa inyong aeroplano. Amo niya. Tag-isak libo, duak libo lang nga balor sang drone. Di pariyo mo lang nagalupok. Amo namin sa drone, kayo unmanned ini, wala sang ginarisgo, wala nga kabuhi. Unlike sa mga aeroplano, kaya may piloto niya mo. Anyway, di nami taten, miguay taten. Si paring Vladimir. Gayom yohom to kay Pangulong Bongbong Marcos nga sa ila konferensya. Kayo, nabudlayan si Pangulong Bongbong Marcos, magtakod na katropang alis blas ang earpiece niya bla. Ining monitor niya blas sa dalungan niya. No, galantaw lang si Maninoy Vladimir Putin kay Pangulong Bongbong Marcos daw gayom-yom pa. Bala mo may ara na sila nga earpiece, nga daw earphone bla. Kay hindi kabalo mag-English si Maninoy Vladimir Putin, tigin na translate ina sa pulong English para mag-intindihan ay nisla, nga duwa. Hindi ka-intindi si Pangulong Bongbong Marcos ng Russian language, hindi man maka-intindi si Maninoy Vladimir Putin sang Tagalog. Di English language ang ginagamit nga medium. Pero dapat naka-earpiece. Sa ngulihi daw na takot man to sa dalungga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ah, no? Gayom-yom lang tayo Maninoy Vladimir. Ah. Niya, itakot bala, anay bla. Antes kita may istorya anay para nami istorya anay takron. Gintakot eh. Kay mga abyan, kay amo ini ang resulta sang manami nga relasyon sang duha ka mga pungsod. Away latin yun dyan sa Ukraine, payambal ni Pangulong Bongbong Marcos. Vladimir, miguay tato na. Away tako, gintra dyan eh. Awayaan nyo lang galing inyo arawayon ah. Istoryahan talang atin nga pagmiguhay. Sunod sa kay Pangulong Bongbong Marcos, mga katropa, nalakip sa mga ginatanaw nga pagbinuligay sang duha ka mga pungsod, amo ang sektor sang enerhiya, agrikultura, negosyo, kag investment. Ginpayag naman ni Vladimir Putin ang presidente sang Russia nga madamo pa sang mahimo obrahon para sa pagpasangkad sang negosyo sa Pilipinas kag Russia, labi na sa sini nga mga sektor, agrikultura kag enerhiya. Suno sa iya nga sang nagligad nga tuig nagdangat sa masubra katunga sa bilyon kadolyar mga binaang balor sang bilateral trade sa tunga sang duha ka mga pungsod. Migoy tata na. Ginbalikan man ni Putin ang pagbisita ni Anay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa ila sini nga pungsod sa tong ano pa tong tuig 1976. Ang amay bla ni Bongbong Marcos Bong si Ferdinand Marcos Sr. nakabisita man dito sa Russia sa tong 1976 mga katropa nga nangin pamaagi sa pagtukod sang mabaskog nga diplomatic relations sa tunga sang duha ka mga pungsod nga amo ang Russia kag ang Pilipinas. Ang manami pagid nga resulta sang pagpadulong ni Pangulong Marcos dito sa Russia amo ang pag-release kag pagpapauli sa 24 ka mga Pinoy mga byan nga na-detain dito sa Russia sa sulod sang siyam ka bulan katropang Alex bangod sa violation sa mga immigration laws nila dito. Tigin release ini a day after sang nagpangabay si Pangulong Bongbong Marcos siling nga pare Vladimir. May balita ako nga may 24 di ka Pinoy di naging prison ninyo bangon lang sa mga immigration documentation violations. Pwede paring Vladimir i-release lang ay wala manggit sila sang seryoso ning mga violation na hindi manili sila mga kriminal. Ambal ni Vladimir ay matuod ka away takak balo sino aw sige lang bailang bong kay ipausisa ko ni sa mga opisyal ko sa immigration ba kag sa mga prisoan nga diin sila gin priso bailang pare bongbong ha bailang sus Mario set the following day pagkatapos ng inistoryana nila gin-release ni Vladimir Putin ang 24 ka mga Pilipino nga na-detain dito sa Russia for 9 months sa ginakabig ng mga immigration violations. Di nakapauli na di. Nakapauli na ding 24. A day after, so good lang sang paginambalanan nila, gindalanan ni Bongbong Marcos yung problema sa mga Pinoy ito nga nagkalapriso. Agali ka, hambal ni Pangulong Vladimir Putin. Sige lang, Bong. Ipausisa ko, Nebe. Sus dito, may aragin man priso to 24 ka mga Pinoy. Na-release na. Ari na di sa Pilipinas. Nag-abot na sa Pilipinas. Ambot na kayo nga agaw sa celebration sa Father's Day, no? O na kayo nga agaw sa kapon. Kayo nga agaw sa. So, congratulations sa Philippine government nga maayo ang resulta sa pagbisita niya dito sa Russia. Dala mga abyan ang pag-release, pagpapauli sa 24 ka mga Pinoy nga na-detained dito for 9 months. Maninoy Vladimir, salamat ha. At least na kayong agaw pablas lang ni kahapon mo. Sa pagpatigayon, silibrar katropang Romel Paclebar sang Father's Day. Sadya man kahapon ka mo katropang Alex. Galing daw bukotimo ti Father's Day. Pwede patimot bata. Hindi mo pa katropang Alex sa spam experience ang pagpangamudlay sa isa katatay. Hoy, petimot bata mo. Hindi mo pa ma-experience ng kabudlay pagpanghakroy sa mga tatay, pagpa-eskwela, pagpadako sa mga kabataan, nagapi ng utang, agudtong mapiskwela ang kabataan, pagka-profesional kag may ganar na. Why don? Why? Pay tupa. Mga byan, sa piyang kabahin, nakaibalo ka mo? Grabe ni nga balita. O, ari-ari-ari, o, balita. O. Nakaibalo bala ka mo, mga katrupa, nga may isa ka arestado nga individual, lalaki, ginakabig inisubong, nga pinakadako nga street-level individual kung SLI sa drug bypass operation sa mga otoridad na dakpan inisya dito sa C1 Circumferential Road Number 1 sa Barangay San Jose Arevalo City, Iloilo City. Domingo kahapon bla Hunyo 21, dako-dako ni nga ka recovery no. Ang arestado gin kilala lamang sa kay alias Renz, 23 anyos sus bata pa. Residente sang Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo. Pero didto gin patigayon ang bypass operation sa Siwan. Kag nagapuyo temporaryo. Adito man gagali siya sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City. Hello? Grabe ni kaya nakonfiskar sa iya. Ay, hindi ni, lain ni. Lain pagid ni. Ang niya, gamay lang ni, 20,000 lang ni. Pero ang pinakadako, gid nga na, ano, nga na recover mga abyan. Amuning record-breaking, bala, no? Record-breaking ini mga katrupa. Nga sa report nga nabato natin malapit sa 14 ka milyon ka pesos nga balor sa ginasuspitsahan nga shabu o kung illegal drugs ang nakonfiskar mga biyansang RPDEU6 sa Banwasang Uton. Grabe ni. Katropa nga alik sa isang katawo, sa isang cooperation, 17 milyon pesos nga balor sa suspected drugs mga biyan. To be exact, ang na-recover so, no, sa assessment, ang street value sini is 13,974,000 nga suspected shabu nga ginpatigayon sang drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Buray Uton. Ala una ang takna kahapon mga katropa sa Uton, Iloilo, June 21 kahapon ni. Ginkilala ang mga arestado nga sanday alias Jude 32 anyos sang Zone 1 San Juan Molo, si alias Christian 26 anyos. Ang utod niya gid sini nga si alias Choco 28 anyos sang Zone 3 Barangay Kalumpang Mulo. Nabaklan sila mga katropa sang tatlo. O kung nabaklan nini sila nga tatlo sa isa ka bugkos nga sabo nga nagabugat sang 50 grams kag may street value nga 100,000 pesos. Kag gingamit ang bypass money, na-recover pagid mga katropa ang 24 ka mga bugkos, lakip na ang bypass item kag 11 ka mga plastic sang shabu kag nagabugat sang 2,055 grams. Na-recover man ang bypass money nga mga kiluhan kag iban pa nga mga non-drug items. Grabe ni. May mga kaso na ningidaan sila ha. Katulad sa kay Jude, may kaso nga murder, frustrated murder sa tung 2019 kag nakagwa sa tung 2024 bangod acquitted ang kaso. Si Choco, may ara man nga kaso sa tung 2021 kag nakagwa sa tung 2022 pagi sa plea bargaining agreement. Nabaluan mga abyan nga sa second quarter sang 2026 ini ang pinakadako nga kantidad sang shabu inakonfiskar sang RPDEU6 sa Western Visayas. Though record breaking ini 13,974,000. Hulo hamboy mga katrupa sa 14 ka milyon ka pesos. Amo ina kagalante kagkadalago sa mga drug dealing subong diri sa siyudad sang Iloilo kag sa probinsya sang Iloilo. Oras naton mga katrupa, 18 minutos na ang nakarigat sa Takna 5 Saga. This time, about this time, upod naton si Katropang Robert Paklibar nga nakotomar sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C, ginpasundan sang Santon Plus Coffee Mix. Resulta, nagpagsik, aga pa, nagsakay sa patrol, kag nagpanglugayawan sa mga lugar nga makuhaan sang report. Ang ining bahin mga katropa, ginadulong sa inyo, sang Clear Skin Herbal Soap. May glutacogic, may virgin coconut oil. Pwede sa lalaki, pwede man sa babae. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi isang panit. Sa mga babae, mga dalaga, mga bata, kag mga guramaak, pwede gid makagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga laon, sa mga binayaan, sa mga siperada, sa mga byuda, pwede gid ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. May glutacogic, may virgin coconut oil. Hindi muna kinanglan magtumarpa sang mga tabletas o kun mga kapsula sa handom nga magputi ang panit inyo. Clear Skin Herbal Soap lang, external use, wala sang chemical reaction, wala sang side effects. Pamatayan nato ng report ni Katropang Romel Paklibar sa patrol, first working day, first school day sa Pilipinas, June 22, Lunes nga adlaw. Katropang Romel sa patrol, maming aga.
2: Katropang Alben, kada medyo nagpugo ako gurigawa sa gina obra bala nga drainage diri sa may doon Esteban
1: kag Lapos na. Lapos
2: kay may ibako diri sa punta pero wala man nila ginbutangan sang taratula bala nga hindi pwede kasulod ang four wheel diri.
1: Tinaguot ka?
2: Te nag ano ko din nag liso ko.
1: Sa dina sa Lapos?
2: Oo, di pa sa Lapos. Kasi may information yung may ginbuno sa Don Esteban.
1: Oo.
2: So halin ko sa Haro Plaza, going to Don Esteban. Pero ang Javeliana, pwede kina-construct rin ang... tawag ni ang drainage dali.
1: Mm-hmm.
2: Ang halin sa Javeliana, parang maka... ang tubig, pala kung mag-ibalaha, maka-dritso dali sa may pumping station sa halando ni Lapos.
1: Mm.
2: Galing ang problema dali kay kundi may puste na daan sang kuryente sa kilid sang dalan, tapos one way ang karsada, ang dako-dako nga bako in parking niya di sa kilid sang ginakonstruct.
1: Mm-hmm.
2: So tindi nakagi ang lagpo ng salakyan, pero wala man may abiso sa gwa nga one way, pero wala na butang nga hindi gali pwede kaagi ang four wheels dali.
1: Mm-hmm.
2: So nagpugok dire ang pating taxi dire doon sa kaid sa
1: kwansa. Sus Maria kagusip. Sino kontraktor siya na nga wala sang mga warning nga?
2: May warning device pero wala nila. Laging klaro ang tawag ni ang dalan.
1: Nanotice ko man na katropang Romel doon kadugay na blaubrahan ay da?
2: Oo. Tikay mo ning isa sa mga project pa sang government.
1: Oo.
2: Na ano ba lang flood control?
1: Ihotek tabi da sa district engineer ta. Kay dito gani sa Manila bala sa may Philippine General Hospital, may drainage system to inobra kag mga septic tank sa Philippine General Hospital nga malapit na duha ka tuig. Wa pa matapos ginbisitahan to ni secretary di so ni nakigal niya tong kontraktor. Ning niya tapuson yun ni within a month kay kun indi matapos ikansilahon ang inyo kontrata. Ti giningagaw to nila. Hingagaon to nila tapuson sa sininga bulan kay masobra na nga isak tuig mo obrahanay. Kay kun indi pagbisitahan kag ini ma-report nga kapaganot man ni mga kontraktor bilis tabi kay hiutik ta sa district engineer ta.
2: Oo. Tiyari di pero may makaigo mga multi-cab salakyan mo tiigo man niya mga Alvin. Galing iti magluwas kiti one way siya. Ang kag-aga pa hindi pa masyado git matdamo ang salakyan nga nag-aagi.
1: Ano ganing eskwelahan? Ano ganing eskwelahan kilid diyan na? Ano ganing eskwelahan? Elementary school.
2: Oh, Halanduni National High School.
1: Ah, okay ho. Oh, oh.
2: Dari sa punta sa Don Esteban. So ti malibot git.
1: Amo ina ang naga-connect nga karsada halin sa Lapus area padulong ka sa Lapas area proper.
2: Lapas area.
1: Oh, sa Lapas Plaza. Plaza Lapas na
2: oh.
1: Oo. Oh. Tiyan mo na ang kakitid pangadaan sang karsada, dugay panginubrahan sang drainage system, nagbalik naman ang mga tulda-tulda na mo, kita mo?
2: Oo, oo. Ang kitid, ang on-road parking dito ka pangalbin,
1: ara naman,
2: kina-ubra ng daan ang
1: drainage system.
2: Drainage system. Tapos may mga kauturan kita yung, tiyan mo na ang ilasin niyang mga salakyan,
1: mm-hmm.
2: Drain nag-parking sa
1: karsada eh?
2: Karsada.
1: Dugang kitid sang dalan.
2: Dugang kitid sang dalan katropang Alvin. Puti mo lang yung abiso kung for well ka, hindi ka lang di mag-agi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya laban-laban, hindi ka lusot katropang Alvin.
1: Dapat butangan nila na da, no entry para sa mga four-wheel vehicles?
2: Oo, no entry na lang. Para nga hindi na mag-pugok ti ang, ano, ang salakyan. Kay ti masulod ka di, dito sa gua may nakabutang one way.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, pag-abot nila sa punta, hindi ganit kaigo.
1: Road hassle din na katropang Romel. Eh, dalikat yan ang dabing punong barangay nila basi kung makakuha ka na statement.
2: Oo,
1: para ma-once and for maklaro bla kag-hilway sa mga motorista.
2: Mm-hmm.
1: Kung anong nagkakaigo da nga ibutang abiso, at sa kapital na makamando sa nada. Iyan ang jurisdiction.
2: Yes.
1: For safety purposes bla.
2: Oo, ang patrol. Patrol sa polis ang kaigo
1: na eh. Nagpugok man siya, nagpugok man. Hindi na sa responder kung mga may mga police call.
2: Pwede may may call up sa Don Esteban.
1: Ate, tapos
2: yun? May ginbuno. Pero try ni kung makaigo. Kay do, nagbalik ka niya ako. Ito yung problema. Hindi ko makaigo.
1: Hindi na sila ka-responder.
2: Hindi kami dito pang Alvin eh.
1: Ate, timing gina. Pukawad is kapitan ka ron da.
2: Oo. Yeah. Try na rin karoon niya katoan si Cap Dericon paano rinidesin eh.
1: Standby lang na karoon. Kaya tiyo, lang tawag black up po. May police call ganito sino. Paano mag-responder ang police station na kinikagi sa dalan nyo? Ay, opener na yun. Timing man niya.
2: Sangit ang karito niya.
1: No?
2: Kilid niya, sangit.
1: Ati, why na? Why na chance na mag-responder na?
2: Oo.
1: Kung may mga sunog, be, paano?
2: Ati, laban-laban.
1: Laban-laban kung may mga sunog, ti, sunog eh. Oh, gay ngau no. Ati, wai tu pak ja. Oh. Di kasalud ja selakian ka polis sa gin respondiran nya nga call up sa polis. Sino punong barangay da man, punong lapos no?
2: Si ang punong barangay diri si ano si sino gani barangay kapitan di mama? Malalasan. Ma'am Jopel no? Jopel pilih ni
1: Jopel. Gimana kalau mereka tak bilang Jopel Maranyo lah itu ya?
2: Sesaragana ya?
1: Suspended mayor tu ya? Sesaragana ya?
2: Nagaruna naga mula ang
1: polis. Balan ko gindi mana katani Jopel. Lain tanah tu ah. Si ano na da barangay Lalasan pa no?
2: Oh, Alalasan, Ado Boundary sang Alalasan ka Barrio Obrero na di ka pagalbin.
1: Ah, tiyo, kita ko na da.
2: Oo.
1: Oh. Tiyan ang basang polis kanis lang mag-responder dahil ito sa...
2: Balik libot.
1: Tiyan o, lakto na lang nila tao?
2: Tiyan, may libot kami ah.
1: Ah.
2: Oo, para nga maka-agi.
1: Oo.
2: Maka-agi. Kaya paglabot sa punta to, nagdulog naman liwat kay... ano ganin gutok ang kasaka
1: tira abis si punong barangay Jopel karon da tira na lang pangapi ka lang da nay may ano ka man na
2: legit bala mo
1: ah okay
2: ang ano dire tidugin pang ano sang pulis dire ang park bala nga gutok sa karsada
1: dugay na obra nay da pinakabulan
2: mo magluwas nga nagabakbak sila. Nagaano pagit sila naga obras ang Baxol Bart tibla ka pangalbin.
1: Amo gani o.
2: Oh. Humana nga daan nila para at least ihulog humana.
1: Si Doc Bala ka tropang Noel? Mm-hmm. Si Doc Bala nalantaw yan ako.
2: Mm.
1: Sa The Secret to Belt bagi na tika-tika yan ako diyo.
2: Oo.
1: 20 minutos na eh. Nakaligad sa takna ng 5
2: na. Sige. Well, to kayo nag-respond din yung tulis. So, yun yung balita. Kinadulong sa inyo sa Sun Plus Gold, Sun Plus Coffee, Mix Santon, Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kagtong Bonitari, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Ililo. Ako si Katrupang Romel Paklibar, XFM News.
1: Mga biyan, bantay ninyo. Follow-up ni Katrupang Romel Paklibar sa kay punong barangay... Jufel legit sang barangay Lalasan kung anong solusyon niya nga mahimo siya na dahil sa madugay na nga obra na isang drainage system may bakong nakaparking sa tunga sa karsada pero wala man sa mga warning device nga hindi pwede makasulod ng mga four-wheel vehicle. Madugay na nga ginareklamo sa iban nga mga ginikanan ang may mga salakyan nga nagadulong sa ilang kabataan sa eskulahan nga hindi makalusot sa among nga makitid nga dalan. Bantayan nino karon ha. Salamat kin Katrupang Romel Paklibar sa report. Mga biyanupod ko diri sa technical side si Katrupang Alex Aspa. Ginagda namon kamo sa pagpamati sa masunod nga programa The Secrets of Health. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
0: Exciting Pilipinas.
3: Exciting mga katropa. Exciting dito.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad na mga produkto. Sa mga kaabayan po natin dyan, samahan naman yung po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigay naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa programa po natin, makakasama po rin natin isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide, kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samaan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
3: Ayan. Sa mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre at pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Freeway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secret of Health.
3: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga bortika, mga parmasya sa inyong lugar para masubukan niyo po ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga samahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang ating po mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
4: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals, kasi yun yung common eh.
3: Mm-hmm.
4: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal natural process inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury, ano, ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya diba kapag ikaw may sugat, partner. Mm-hmm. Yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So, sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all. Eh, may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung laging ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan. Yung mga ubo, pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina ng mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba? Yung mga psoriasis. Yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag-response na hindi naman kailangan, OA ba? Kung baga sa ano? nandun siya. No? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal, or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake dun, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, kakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw. Sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
3: So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Ang problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. No, merong malito sa iyong pangangatawan.
4: Oo. Posible nga yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients. And yung immune system mismo natin affected na, kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yung chronic, katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
3: That's why kailangan, mga kaibigan, ano, meron tayong baon lagi dyan, ano, na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, no? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan nandun yung injury.
4: Kaya nga, usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, no?
3: Okay, sa mga kababayan po atin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa atin pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Pasin yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit, ano?
4: Yes,
3: tama. Kasi, ibig sabihin mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
4: Oo.
3: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan problema.
4: Oo. Kabaligtaran naman ng gangrene.
3: Mm-hmm.
4: Oh, once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
3: Na, salip na ma-healed, eh tuloy-tuloy po mga kaibigan yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santo Plus Gold mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano, mga bioactive compounds na anti-inflammatory mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon, at the same time yung nutrients na dala-dala po niya mga kaibigan ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano, yung pag-heal doon sa area po na yun, at mabilis mawala din yung mga pamamaga, dok.
4: Ayan, at karagdagan pa dyan, partner, ang Santon Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound, gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok, na may potential na kakayahan na bawasan ang pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis, dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos po sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yung mga alkaloid properties na nandun sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties, ano. Isa pa diyan yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga commonly sa mga tsaa. Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines, katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan, para kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay. Then itong prostaglandin naman, na ito rin ay inflammatory cytokines, ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
3: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, dok, ang problema, pag napatagal yun, nagkukosa na ng further damage sa atin pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa atin.
4: Kumbaga, may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
3: Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan mga kaibigan. Inuman na kagad yan ng ating pong Santon Plus Gold, at sabayan niyo rin ng Santon Vitamin C, at ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong Premium D3, para mabilis pong mawala, ano, yung mga pamamaga na yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bagay tayong patuloy sa mga kabayan.

0: at Clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Siyempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So mga kababayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pangamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, inigtataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, eh napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun rin yung viscosity ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din dok ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, ay umaabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, eh dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan, ha? Uminom kaagad ng Premium D3, sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, and po yung atin pong Ultimate Trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan niyo po ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapag-pakonsulta doc ano, ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
6: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain, at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Kahit anong galing na isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yon. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City branch, meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po, meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
5: Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago

0: City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, mga discounted products po natin, mga kaibigan. Oy, Doc, mayroon nag-text dito. Ano? Mm-hmm. Eh, medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dancalan, Negros Occidental.
3: Oo, tapos yan, dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Ayan, alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement, and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa . Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po yun ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
2: Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
3: Seryoso.
2: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo. Nako, baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po, mga kaibigan, ating pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka mayroon mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo, or baka naman mataas yung sugar mo, or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano? Mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men. Nakado, kulan po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
3: Ayan. So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagay ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako pong inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang willing God, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Yes to Health.
6: XFM.
7: XFM.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
7: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang katropa mo station, Las 6:07.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express Balita sa aga Lunes, Hunyo 22, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, LMP Iloilo nagdonar sa 100,000 pesos financial assistance sa mga munisipalidad sa Mindanao nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog nga nagnuntad sa Hunyo 8.
1: Masubra 10,000 ka mga job vacancies ang nagahulat sa mga job seekers nga pagahimuon sa Peso Iloilo. Gisuguran sa tong Hunyo 16 ang ginatawag nga Mega Job Fair.
0: Nanay patay, bata nakaluwas matapos na anod sa nagdalodo nga tubig sa San Remigio Antique.
1: 2.47 million pesos nga balos ang suspected shabu na recover sa drug bypass operation sa istansya.
0: Kaag Barangay Santo Domingo, Barotag Veho giningadlan o kung naginalinan sa deep roots sa MVP nga si Rene Baterbon. Headlines, Balita National, Senators Tito Soto kag Rafi Tulfo gintawag ni Senator Alan Peter Cayetano nga tuta ng Malacanang.
1: Senator Ping Lacson gintawag nga quicksand ang mentalidad ni Senador Alan Peter Cayetano.
0: Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte nagapabilin nga on schedule.
1: Total nga 26.14 million pesos nga balor sa mga salakyan sang pamilya Discaya duga nga iga-auction sang BIR.
0: Citizenship ni Gibo Teodoro ginausisa sang piskalya.
1: Porsyon sang barangay San Isidro sa Jose Abad Santos Davao Occidental nahimo nga lake matapos ang 7.8 magnitude nga linog, mga residente ginpa-evacuate.
0: Masobra 1.5 million ka mga individual apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
1: Mga evacuee sa Sarangani ginbisita sang Vice Presidente.
0: 3 billion pesos dugang agin alokar ni PBBM sa pagsuporta sa repatriation kag reintegration sa mga OFWs sa Middle East.
1: 24 ka mga OFW na priso sa Russia na kapauli na sa Pilipinas makaligid ang 9 kabulan nga pagka-detain.
0: Filipina nurse sa US ginatudlo nga mastermind sa malapit 1 billion pesos nga healthcare fraud scheme.
1: Apat ka mga anay teammates ni Rene Baterbonya wala nagdayon sa pagsaylo sa Ateneo de Manila University sa Bailolon sa nagupod sa La Salle Zubel.
0: And Balita International, 16 patay sa pagpangataki sa Israel sa Lebanon.
1: Strait of Hormuz liwat nga ginpasiraduhan sa Iran bangod sa pagpangatake sa Israel sa Lebanon.
0: Entertainment news, Hollywood actress nga si Anne Hathaway nagabusong sa ilay katatlong anak kay ukon na sa ilay katatlong anak kay Adam Schulman.
1: Kag sa sports naman, Yulo Brothers nakuha ang gold kag bronze medal sa Asian Gymnastics Championship.
0: Kag sa ton extra wow balita. Sa gabi, estudyante sa AGA, ang istorya sang duha ka mga gwardya sang UCC nga subong degree holder na. Lasa 6:12 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C ini magsulabang inyo nga sulok-sulok ini magasamang inyo nga tigab. Produkto sa Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa tanika yung lawas ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kagilal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasa 6:12 mga katropa sa karon sa Italia sa nagapangunang balita lokal. Local news. Formal nga gin-turnover sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter o kun LMP Iloilo sa idalom sang liderato ni Badyangan Mayor Suzette A. Mamon ang donasyon nga 100,000 pesos agud ibulig sa mga munisipalidad nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao nga nagduntad sa nagligad nga Hunyo 8. Imo ang turnover sang Hunyo 18 sa Mandaluyong City, Metro Manila pinaagi kay LMP National President Mayor Ino D. kag LMP Vice President for Mindanao Mayor Leonard Escobillo. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
2: sa aga.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, masubra naman ka o kung may ara nga dismail ka mga job vacancies nga nagahulat sa mga job seekers sa ginhimo nga mega job fair sang peso sang Iloilo. Ginpatigayan ni nga job fair sa tong Hunyo 16. May detalye si katrupang Mario Hilongo.
3: Magakandak sang mega job fair ang Public Employment Service Office o kon PESO sa Iloilo Provincial Capital sa Hulyo 16. Ginpahayag ni PESO Iloilo Manager Dr. Cynthia Parcondario as of June 19, mayara na sang 93 ka mga kompanya both local and overseas ang nagkompirmar nga magapasakop sa among mega job fair. 10,499 ka job vacancies ang nagahulat para sa mga job seekers.
4: Miara kita nga mega job fair na pagahiwaton kam July 16, 2026. As of now, may ara na kita 93 nga nag-confirm nga companies, both local and overseas, and may ara na kita job vacancies and job orders nga nag-total sang 10,499. Sa sini mga with kami bulid sa imo, sa inyo, kay you are one of the medium nga wherein damo makabalo nga may ara kita nga job fair. Kag this is our kumagado, among gini siyang aton nga flagship program. But this is going to be on July 16 diri mismo sa Iloilo Provincial Capital lab.
3: Ini ang ikaapat na nga hugnat sang job fair nga ginakandak sang PESO Iloilo para sa subong nga tuig magluwas sa mga job fair nga ginakandak sang tagsa ka PESO sa kabanuhanan sa diin ang in-partner ang ila opisina dugang pa ni Dr. Dario.
4: Pwede gid sila magdala sang damo nila nga resume, sang ilang mga certificates, and for those who want to apply for the overseas employment, magdala na sila sang ilang mga passport, and hindi lang sila anay magpili sa mga company nga applyan nila. What's important is may experience sila, kag especially sa aton nga mga fresh graduates, no? What matters most is makakita sila sang ubra, may experience sila, kay ang ila nga una nga ubrahon pag graduate nila is ang pagpangita sang ubra.
3: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplementa for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Naabatian ang report ni katrupang Mario Hilongo, tandaan ang FETSA, Hulyo 16, mayong balita para sa mga job seekers na pulo kalibo ka mga job vacancies na gahulat para sa luyang magtrabaho abroad o kundiriman sa Pilipinas. Hulyo 26.
2: Express, balita sa aga. Express.
0: Lasays, desasays, samtang patay ang Iloy, kag maswerte naman nga nakalawas sang iya 13 anyos nga anak, nga lalaki matapos nga naanod, sang nagdalaudo nga tubig sa sitio Timbamba, Timbaban, barangay Trinidad, San Remigio, Antique. Gindala si alias Nenia, 44 anyos sa San Remigio Polyclinic, apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Na-rescue naman ang iya anak sa mga rescuers kung rescue personnel, kag iyara na sa establing nga kondisyon. Base sa report, naghalin sa puluyan sang ila paryente ang mag-Iloy, kag pauli na kuntani sa ilapulian sang naanod sa nagdalaudo nga tubig sa sapa. Nagkabunggo ang minor de edad sa bato, rason nga wala inaini, nagkahawid pa sa iya-Iloy nga marasig ang ginanod sang tubig baha. Gilayon man nga nagpatigin sa search and retrieval operation ang mga otoridad apang patay na sa nakitaan si alias Nenia.
1: Arestado ang lima ka mga individual sa ginpatigayon ng drug bypass operation sa Clement Street, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Ini ang Musanday alias Pirot, 43 anyos ang edad. Kag si Jose, 52 anyos ang edad. Ryan, 38 anyos. Dio, 36 anyos. Kag alias Norbing, nga 26 anyos ang edad. Doon sa residente sa Amuman, nga Banwa. Sa mga operasyon, na-recover ang ginabulabanta nga 364 grams ang suspected shabu nga may standard drug price nga 2,475,000 pesos ng 200 pesos. Yara karon sa kustodiya sa Estancia Municipal Police Station ang mga subject.
2: Express, balita sa aga.
0: Lasa is this, 7 mga katropa oras sa XFM, barangay Santo Domingo, Barotag, Feho, ginhalinan sang deep roots sang MVP nga si Rene Baterbonia. May dugang detalye si katropang Alex Saspa.
5: Nagpalapot sang condolences ang Barotag, Feho. Ilabi na ang mga taga Santo Domingo sa kamatayon sang MVP nga si Rene Baterbonia. Suno sa report nga ang pamilya ni Rini ang may deep roots sa among nga lugar. Kung nahibaloan nga si Baterbonia ang napatay sang Hunyo 18 matapos na lumos sa Aurora. Siya ang nagaedad sang 18 anyos. Si Bater Bunya ang inhingadlan ng MVP sa Palarong Pambansa 2025. Subong nga tuig, ila nakuha ang silver medal sa amuman nga torneo. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, Tektor Budetary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Alex Aspa, XFM News. Express, balita sa aga. Express,
0: balita sa aga. The 6:19, mga balita lokal, ngayon yun na batian, ginadulong sa inyo sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix, si Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na, healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin, ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, inon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar. Southern Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP South sa Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. May muman order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Southern Plus Coffee Mix. Pangitaw ng may tatak ng Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa karon, sa detalye sa mga nagapangunang balita national. National News. Gintawag ni Senator Alan Peter Cayetano Sanay Senator Tito Soto kag Rafi Tulfo nga tuta ng Malacañang. Apang ginakabigwan sini nga tuta ni Senator Ping Lacson si Senator Erwin Tulfo. Sunod kay Cayetano, 24 lang sila ang mga senador kag sila-sila lang man ang nag-istoryahan ay kag kun kaisa sila ang nagainom-inom pag gani dapat. Ngayon sakto na lang kung ano ang ilang ginaistoryahan bangod una bes na ibaluan na sini ang tanan. Ginmention man sa nga ni Senate President nga may nagabalik-balik nga kontraktor. So opisina ni Senator Erwin kag manabo sang iban pa. Dugang pasini nga mayara man sang aso kaso kon sa diin kun may pagwang impormasyon ang senador ini ang pagakasuhan. Payag ni o kun payag pa ni Cayetano ang usual procedure may affidavit man kun wala ini dapat ang pabasahon sang affidavit. Bangon ini ang posible ang indi magkakuha o kun indi magkuha pero sa bahin as ni Senator Lacson ini ang iya ginabaliska.
6: Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacañang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But dun mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacañang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan, nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. So,
0: nabatian ang kamahinsang pagpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Express,
0: balita sa aga.
1: Express, balita sa aga. Sa angot nga balita, laluoy na lang si Senator Pan-Philippine Lacson kay Senator Alan Peter Cayetano sa piyaksang nangin paag sini nga tuta niya si Erwin Tulfo. Sunod din nga daw kaangay lang nga nag-breakdown na si Cayetano matapos sini ang ginbuslan ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bago nga Senate President kag sa iya sunod-sunod nga pag-live sa Facebook agud ma-justify niya sini nga Senate Presidency. Wala man ginako ni Lacson ang mga claims sang nasambit nga senador kag iya pa ginadumdum ang pagbuli ulig sini kay Cayetano sang una ini nga nagpadalagan sa midterm senatorial election sang 2007 sa dalum sang administrasyon ni Arroyo. Matandaan nga una na nga ginpayag ni Lacson nga nausik lang ang 700 million pesos nga public funds sa sulod sing isa ka bulan sa pagpungko ni Cayetano bilang Senate President. Ginpayag pa sini nga sa dalum sang liderato ni Cayetano wala gid sang legislative output kag puro lang kata-kata kag kontrobersiya.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:23, samtang nagapabilin nga on schedule ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa piyak sang Malawi nga pre-trial proceedings sunod kay House Prosecutor kag Akbay and Party List Representative Shal Diokno. Sa tiyon sa pre-trial proceedings ang prosecution kag defense ang required sa pag-identify, marka kag organize sa mga documentary evidence nga ilaluyag kay presentar sa trial. Pagigmanin ni Diokno nga subong adlaw Hunyo 22, padayunan ng pre-trial kag iyaman nga napananaw nga ini ang matapos subong semana. Kondo sa iis na tanana nga mag-umpisa ang trial proper batok kay Duterte. Samtang pagdetermine naman sa kung sino mag-preside sa trial ang nagadepende na sa Senado. Matandaan nga sa nagligan nga semana ginanunsyar ni Senator Panfilo Lacson nga ila ginapili si Senator Francis Escudero nga mag-preside sa hearing. Sana naman kay Senate President Sherwin Gachalian ini pa ang ila pagatalakayon.
1: Last 6:25 na ang aton nga oras. Mayong nga balita para sa mga mahilig sa mga luxury vehicles. Dugang iga-auction sa Bureau of Internal Revenue ang apat pa ka mga luxury cars nga ginapanagihan sa pamilya Diskaya. Sa diin ini ang may kabugusan nga balor nga 26.14 million pesos. Ini ang natalana nga iga-auction sa Hunyo 29 halin sa takna alas 9 sa aga tubtublas 12 sa udto sa BIR National Office sa siyudad sang Quezon. Ini nga masalakyan ang ginalakipan sang mga masunod ang Mercedes-Benz nga Sprinter 2017 model, Mercedes-Benz nga GLS 350T AMG 2020, Range Rover LWT 2019 year model, kag ang Land Rover Defender nga 130S 2023 model. Ang masalakyan ang nakuha sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation nga ginapanagian sang mag-asawang Curly kag Sara Diskaya. Ginpahayag man ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga among mga inisyatibo ang nagatuyo sa pagpadasig pa sang koleksyon sang buhis agud nga malikawan ang padayong pagnubo sang bilis sa masalakyan sa idalom sang kustodiya sang gobyerno.
0: Last 6:26, samtang luyag pa imbestigaran sang Office of the City Prosecutor sang Pasay ang ginahambal nga pag-angkon sang Maltese citizenship ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro pinagi sa reklamo nga ginpasa sang tatlo ka mga complainant sa joint affidavit nga ginpasaka ni Ni Antonio Balundo, Ernie Arimala kag Jerry Honorado pinagi kay Attorney Russell Miraflor nga kinahanglan usisaon ang Maltese citizenship kag passport records. Sunod sa reklamo, nagkaangkon si Teodoro sa Maltese citizenship sa Desyembre 2016 kag Maltese passport naman nga valid tub-tub 2026. Ginapangayuman ang iya official documents. Talagang pangatuod nga gin-renounce ni Teodoro ang iya Maltese citizenship sa 2021 and siya nagpadalagan sa pagka-senador sa 2022. In question Manila kung naapektuhan ang iya pagka-Pilipino nga nag-naturalize siya sa Malta kag kun nabawi ini sang nag-renew siya sa Philippine passport sa 2017. Samtang ginpahayag ni Defense Assistant Secretary Eric D. nga ang reklamo nakabase lamang sa wala pa matul-id nga aligasyon kag kulang nga mga ebidensya.
1: Ginpa-evacuate ang mga residente nga nagapuyo sa low-lying area sang Barangay San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos ang porsyon sang among lugar nga mahimo na nga lake kasunod sang 7.8 nga magnitude nga linog. Ang sadto mahimo nga malakat nga mga dalanon ginagamitan na sa karon sang baruto sa ila sining pagpanglugayawan. Sunod sa mga lokal nga mapamunuan nga bangod sa landslide tugas ang linog napunggan ang natural nga gateway o kun waterway nga nagailig halin sa suba. Nagpalabot naman sang pagkahangawa ang mga residente nga nagapuyo sa lugar sa diin ang ila sini nga main source sa pagpangabuhi amo ang coconut farming sa diin posible nga ang ila sini nga mapananom ang hindi na mangin productive. Na refer naman sang local government ang problema sa Department of Public Works and Highways sa karon mayara na nga mga heavy equipment nga nakadeploy sa lugar sa pag-clear sang access roads pagkadto sa landslide area.
2: Express, balita sa aga.
0: 16:28 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, better carotene, vitamin E, kagzayasantin, nga produkto sang Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atin mga problema sa mata, kangaisang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong sang Midtown Hotel. Sa iban pang mga balita nasyonal, masobra 1.59 million ka mga individual ang apektado sa magnitude 7.8 ng linog na nagigo sa maasim sa Sarangani, sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ng NDRRMC. Base sa situational report sa NDRRMC, 375,664 ka mga pamilya ang apektado gikan sa 580 ka mga barangays sa Davao Region kag Soccsaron, na sa nasambit ang numero 22,109 ang kapabilin sa mga evacuation centers. Naglabot naman sa 77 ang reported na napatay, 1,338 ang mga napilasan, kag 31 ang missing. Bago sa nagluntad nga linog, madamo sa mga taytay ang naapektuhan kag nagtupa man ang linog sang Lapnagon nga, o kung nagtupa man ang linog sang Lapnagon nga brownout sa nagkalain-lain nga lugar sa Mindanao. Kinabanta sang NDRRMC nga kapin 137.87 hectares ang apektado sang landslide.
1: Ginbisita ni Vice President Sara Duterte ang mga ibakwi sa mga temporaryong nagapuyo nga sa mga makeshift nga tents kag subuman mga emergency shelters sa Sarangani matapos sa 7.8 nga magnitude nga linog. Iyaman nga ginbisita ang Jose Abad Santos kag nagpanagtag sang bulig sa mga apektado nga pamilya amuman ang pag-extend sang iyang Father's Day greetings. Nabaloan nga ang Jose Abad Santos kag Sarangani ang pinakaapektado nga mga banwa sa nagluntad nga linog. Yara na sa karon sa 78 ang narecord nga napatay bangod sa ang amo nga kalamidad.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Samtang nag-order si President Ferdinand Marcos Jr. sa pag-release ang dugang 3 billion pesos nga alokasyon para sa pagsuporta sa repatriation at reintegration sa mga overseas Filipino workers nga na-displaced bangod sa giyera sa Middle East. Sunod kay Executive Secretary Ralph Recto nga ang dugang pondo ang mag-finance sa repatriation chain, lakip na diri ang post-departure assistance, ground assistance, flights, kag reintegration services para sa mga returning Filipinos. As of June 17 nga data, mayaras ang total nga 10,446 Filipinos ang nakabalik sa Pilipinas, pinaagi sa gin-organize nga humanitarian flights sa Department of Migrant Workers. Ang mga numero ang nagalakip sang 8,281 OFWs, 1,803 dependents, kag 362 stranded Filipino citizens. Magluwas sa repatriation ang gobyerno ang naghatagman sa oportunidad sa mga returning Filipino professionals.
1: Nakapauli na sa Pilipinas ang 24 ka mga overseas Filipino workers kon OFW nga napreso sa Russia bangod ini sila may mga immigration violation. Na-detain ni sila sa siyam kabulan sa mga lugar. Ginsugata sila ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kagiban pa nga mga personal sang DFA. Antes ang pag-abot sa Pilipinas, nag-agi pa ang mga OFW sa Bangkok, Thailand halin sa Krasnoyarsk sa Russia. Sunod sa kay Pangulong Bongbong Marcos, dinotorize ni Russian President Vladimir Putin ang pag-release ng 24 ka mga Pinoy nga na-detain. Nabaloan nga na-detain ang mga ini bangon sa immigration issues matapos ni sila ang nabiktima sa mga illegal recruiters. Pahayag naman sa Department of Migrant Workers kung DMW, kulang ang mga dokumento sa mga Pinoy sa tuyo nga magtrabaho ang mga ini bilang mga cleaner sa Russia. Ginpasalamatan man ni Pangulong Bongbong Marcos si Putin sa sininga positibo nga response.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Sa Pia Gabahin, nagapangatubang sang multiple nga federal charges ang Filipina nurse sa United States matapos nga siyang inatulo nga mastermind sa dako nga healthcare fraud scheme o kung healthcare fraud scheme batok sa Medicare kag TRICARE sa malabot $1 billion o kung 51.6 billion pesos. Siya mo si Marizel Yuki nga residente na sa Las Vegas kag iniyang ginakusanan sa mga prosecutors nga iya gina-target ang mga tigulang kag terminally ill patients lakip na ang yara sa hospice care paagi sa ginaaligar nga pag-provide sa medically unnecessary wound treatments kag pag-bill sa government healthcare programs para sa mga services. Base sa federal indictment nga gin-file sa Houston, si Yuki kag ang ginaaligar nga iya co-conspirators ang nag-submit sa masobra $906 million nga sila nga claims halin October 2023 tugtob April 2026 kag sila nakabaton sa inabantang nga $297 million o kung 16.9 billion pesos nga payments gikan sa Medicare kag TRICARE. Kung ibaluan nga ang Medicare among federal health insurance programs ng Estados Unidos para sa mga senior citizen nga nagaedad 65 years old pataas nga may pamatan kag mga pamatanon nga may certain disabilities kag pasyente nga may end stage kidney diseases o kung ALS, samtang ang TRICARE naman ang nag-provide sang healthcare coverage para sa mga active duty military personnel, retirees, National Guard and Reserve members kag ang ilang mga dependents. Sunod sa mga otoridad nga ginpeke ni Yuki ang mga records sang pasyente kag ginbuild ang mga hindi kinahanglanon nga treatment kag nagbaton sang minilyones dolyares nga kickback gikan sa allograft distributors.
1: Express Balita sa Aga. Ugang pa nga mga balita nasyonal, wala nagdayon sa pagsaylo sa Ateneo de Manila University Senior High School Basketball Boys ang apat ka mga anay teammates ni Rene Baterbonya. Sa baylo sila ang nagupod sa Lasal Zuber sunod sa ilang coach nga si Jesse Evangelio. Ang amo nga mga atleta, amo sanday Maki Pellegrino, Matt Cayetano, JM Sanoria, kagsubaman si Raisus sa Bahinting. Nabaloan nga ang mga ini ang nagbida man sa ilang talento kag ikasarang sa patagsang basketball sa palarong pambansa kag nakaagi man ini hampang sa mga international competition.
0: Sa 6:35 mga katropa oras sex film na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga Balita National. Balita National, inyo na batian ginadulong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, imo si Mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, makabulig sa atin ikayong lawas. Labi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa natin nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, and non-FDA approved, kaghalal certified, available sa mga leading drugstores nationwide. Kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southster Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Tandaan mga katropang Southern Plus Gold, himo sa 100% herbal extract, mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Southern Plus Gold, pangitaw ng may tatak nga yes to health, i-add to cart, kag i-check out. Express Balita sa Aga. Sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international.
7: International news.
0: Patay ang 16 kay individual kasunod sa pagpangataki sa Israel sa Lebanon pila ka oras matapos nag-took effect ang ceasefire sa Hezbollah sunod sa Lebanese Civil Defense. Madamo nga mga lugar ang naigo sa Israeli warplanes kag drones sa South Lebanon kag sa Bica Valley base sa report sa National News Agency sa Lebanon. Ipakigbahin naman sa Israeli military official nga nagalupok o kung nagpalupok sa Hezbollah ang masobra 50 ka mga projectiles sa Israel Israeli forces sa southern Lebanon. Nagapaninduga naman ng Israel nga ang pagpangatake sa Hezbollah ang sulit-sulit na nagalapas sa ceasefire agreement. Ang Israel ay hindi kabahin sa itong mga negosasyon ang nagapamatok sa mga provision nga sunod diri mahimo makapugong sa ila kampanya batok sa Lebanon.
1: Express, Liwat naman na ginsiraduhan sang Iran ang Strait of Hormuz bangun sa pagpangatake sang Israel sa Lebanon sa piyak sang preparasyon sang Iranian kag US negotiators nga magkitaay sa Switzerland nagud istoryahan ang pagtakop sang giyera sa Middle East. Biyernes ang nagligad nga semana sang plano kuntani nga magistoryahan ay ang magtimbang nga pungsod apang ini ang nakanselar sang ulihi matapos nga naglunsar sang pagpangatake ang Israel sa Lebanon sa dinapat ka mga soldado man ang napatay. Bangun sini ginanunsyo naman sang Central Military Command sang Iran nga ila pagapasiraduhan ang Strait of Hormuz nga ginagyan sa mga barko nga may karga nga mga petroleum products. Nagpaandaman ang Revolutionary Guards Naval Force sa mga barko nga hindi maglabay sa among waterway agud hindi mabutang sa peligro ang ila sining safety. Ginpayag man sang Central Command sang US Military nga ila sining mga militar ang nagapabilin sa lugar agud nga masiguro sa tanan nga aspeto nga nagasunod ang Iran sang kasugtanan.
0: Last 6:38 mga katropa balita international ngayon nyo nabatian ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 mas virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 nga makabulig sa atong ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga bacteria kag viruses. Premium D3 available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, adubang sa Midtown Hotel, mahimo man nga mabakal sa mga butika kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP South Sir Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. Ang Premium D3 available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Premium D3 pangitaon ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out.
7: Entertainment News.
0: Saylo kita sa detalye sa ating balita entertainment. Hollywood actress nga si Anne Hathaway nagabusong sa ilay katatlong anak o kunsang iya ikatatlong anak kay Adam Schulman. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
8: Malipayon nga gin pakigbahin sang Hollywood actress nga si Anne Hathaway ang iya pagbusong sa ikatatlo sini nga anak kay Adam Schulman. Sa iya post sa Instagram makita nga nagasuksok si Anne sang breezy white outfit samtang nagatindog kag nagayhom. Nagani sang 14 million likes ang post ang actress sa sulod lamang sang 12 oras. Madamo man sang iya mga fans kag mga kaangay nga celebrities ang nagpalabot sang ila congratulatory message. 2012 sang ginkasal si Anne kag Adam sa diin mayara sila subong sang duha ka mga kabataan nga sanday Jonathan kag Jack. Naibaluan nga mas nangin meaningful ang pregnancy announcement sang mag-asawa matapos nga kilala ang ila pamilya nga tuman ka private. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Kagkaroon sa ato nagapanguna ang balita sa hinampang Yulo Brothers nakuha naman ang gold medal kag bronze medal sa Asian Gymnastics Championship. May detalye sa katulupang John Saint Crisostomo.
9: Wala nagpaulihi ang mag-utod nga Carlos kag Eldrew Yulo matapos nga nakuha ang duwa sa tatlo ka mga podium finishes sa Asian Gymnastics Championship sa Zunyi, China. Nakuha sang Olympic double gold medalist nga si Carlos Yulo ang gold medal matapos naka-record sang 14.700 points sa floor exercise event. Bronze medalist naman sa kaangay nga event si Eldrew nga naka-record sang 14.300 points. Nakuha naman sang Japanese gymnast nga si Shoma Sukiyama ang silver medal agud makumpleto ang mga medalist. Naibloan nga na-clinch sang mag-utod nga Yulo ang ticket sa finals matapos nga nagpangibabaw sa qualifications ang 26 anyos nga si Carlos matapos naka-record sang 14.433 points samtang 13.600 naman ang na-record ni Eldrew para sa ikawalo nga pwesto. Ang ini nga balitang idadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.

0: Balita sa hinampang inyo nabatian mga katropa, ginadalong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakag klavawaska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sang Midtown Hotel.
1: Extra! Wow! Balita!

0: Las 6:43 sa karon sa Italyes ang atong extra wow balita. Sa tunga sa magahod kag masakop nga kabuhi sa Caloocan, may duha ka mga familiar nga nawong tama sa may makitaan sa mga gates sa University of Caloocan City o kon UCC. Sila mo sa ni Glenn Casinillo, 46 anyos kag taga Agusan del Sur, kag Julian Avila, 49 anyos kag residente naman sa Bicol Province. Sa sulod sa pila katuig, ginagaubra bilang guardia sa among nga universidad ang ila masaming nasuksok among ila uniforme nga duag blue kag puti apang ila masaming bitbit among batuta logbook kag iban pa. Ang trabaho nila amo ang protektahan ang universidad kag ang mga estudyante sini sa mga posible pagpamahog apang sa April 2025. Naisla ng ila uniforme sang itom nga tuga kag sa subong may tag sa tagsa na nga uyat nga diploma. Inibatapos nga si Casinillo kag Avila ang nag-graduate sa kursong nga Bachelor of Public Administration. Naibaloan nga wala nakatapos sa pag-eskwela si Casinillo bangod sa problema pinansyal kag limitado nga access sa public higher education sa Agusan. Ginatingwaan ni Casinillo nga liwat nga magka-eskwela samtang kinasuportahan ng iya asawa kag duha ka mga kabataan. Samtang kaangay ni Casinillo kinahanglan man ni Avila nga mag-untad sa pag-eskwela bangod sa kakulangan sang kwarta konsiliin, nagpadulong ini sa Manila agod nga mag-ubra. Temprano man nga nagtaliwan ang iya mga ginikanan, rason nga wala na sang may nagsuporta para sa iya agod makaeskwela sa kuleyo. Si Avila, may apat ka mga kabataan kag nagapuyo sa Manila. Lubos ang pagpasalamat sang duha ka pamunuan sang UCC bangod. Lubos ang pagpasalamat sang duha sa pamunuan sang UCC bangod sa ila special program para sa mga working professionals, ilabi na mga security guards, good job order employees nga luyag magbalik sa pag-eskwela. Ang mga programa nag-offer sang evening kag weekend classes o kung flexible scheduling kag partial online learning. Sa subong handom naman nga makasulod kag mangin civil servant. Ang mensahe naman, nanday Casinillo kag Avila para sa mga luyag man nga makatapos sa pag-eskwela nga walang una at huli sa edukasyon. We drive our own fate habang buhay may pag-asa.
1: Do not lose hope, no?
0: Yes.
1: Education is a never-ending process, eh.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: And every day we are learning.
1: Yes.
0: Katropang
1: wala man na sa edad yati sila subong jaguar na.
0: Mm-hmm.
1: Professional pa.
0: Yes.
1: Ang laban-laban sining obraho nila either mangin supervisor sa security agency,
0: mm-hmm,
1: o kung sila mismo mag-manage sa security agency, or basing gusto nila magsulod sa AFP or sa Philippine National Police.
0: Uh-oh.
1: At least may background na sila sa peace and order, eh.
0: Uh-uh. No?
1: Pero antes, sinakatrupang era, luya ko lang tadlungon, anay, kay maayon nga balita.
0: Uh-oh.
1: Nagikan sa Iloilo Provincial Capital, bla, ang peso naton, magapatigayon sang mega job fair,
0: uh-uh,
1: sa July 16. I stand corrected, hambal ko kaya na July 26. July 16, ini, nakuha natong report sa kay katrupang Mario Hilonggo, bla. 10,000 ka mga job vacancies ang mahimo naton ma-applyan sa mga job seekers, ha? Either abroad ang gusto ninyo o kung domestic o dire lang sa Pilipinas, dalaan ninyo ang pinakaali-ali ninyo ng mga resume.
0: Uh-huh.
1: Kung may arak ka mga certificates from TESDA, kung mga skilled worker ka. Basta, sa July 16, manami ini nga balita, nagikan sa kay Mario Hilonggo, katrupang Mario Hilonggo, kay may peso, mega job fair kita nga paghahiwaton. Kadto ka mo ha, halin alas 8 sa aga, tub-tub alas 4 sa hapon. Pero hindi na ka mo pa magulat sa alas 4 sa hapon na kung agahan pa ninyo, mas manami. July 16, from 8 to 4 p.m., Iloilo Provincial Capital ang magapatigayon sini ang province of Iloilo Office of the Provincial Public Employment Service. Okay? July 16 is the date. Kadto ka mo to?
0: Yes, oo. Siyempre, kung sa mga nagapangita sang trabaho, katropang Alvin, this is your time, mga katropa, to explore.
1: Yes. Ang mga bago graduates, sabisan pa, hindi pa bago mga nag-graduates na zona, kapin pa may mga work experience, katropang era. May mga records sa trabaho abroad. Manami, eh. Ang kabalo ka mo sa mga nasyon nga engaged sa gira, sa Middle East. Sigurado na magkakinanglan sila sa mga panday, mga kontraktor, mga construction workers, no, mga welders, mga plumbers, no, sa Ukraine, sa Russia. Basta nami equip kamo sang inyong mga very impressive nga mga resume.
0: Yes.
1: Hello.
0: Mga katropa, nabatian ang kamugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga, Lunes, Hunyo 22, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din mga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tiran, mga katropa. Good morning again sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning sa inyo tiran, mga katropa. Mga katropa natin nga nag-upload sa atin pagi sa ating Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, nag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga sa inyo tanan. Good morning gid sa kaya sir, kay ma'am Maria Crispo, good morning and happy morning. Good kaya sir Arvi Chris Caceres, good morning man. Mayong aga gid kay sir Reddy Santizas, kay sir Reynaldo Abeto, good morning and happy Monday. Kag sa iban pagidaton yung mga katropa nga nag-upod, kay sir Mag Joseph Maniwan Aurelio, sa kay Randy Santizas, kay Cecil E. Okon, kay Cecil E.M. Vlog, kay Sir Reynaldo Abeto Saliwat, good morning sa inyo tanan, kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagpalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga soaking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng inumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya

0: ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health.
3: XFM. Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
4: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
3: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
13: Oh, galit. Diri yo.
14: Ay, dali na.

0: katropa? Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
5: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas,
4: at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Halagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: Yeah! XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Maka-college na ko.
10: XFM.
11: Patroma mo.
12: Exciting.

0: Kakak Lupa, exciting!
1: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix
5: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.25. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ton yung matag palamati dari sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Monday, Lunes, sa ito sa ring pagparagad. We're down to the second Monday of June. Today is June 22, 2026. Sa ito sa ring pagparagad sa Gyapon, upo nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna ng mga balita kag informasyon. Kung panahon ang paghahambalan, dari karon sa siyudad sa Iloilo, nagalain chimpo tao daw maulan. Bangod man kay may bagyo within the Philippine Area of Responsibility, na si Bagyong Francisco ni, pagkatapos may low pressure pagid yung nagapasulod sa PAR. Outside of PAR pa, duha ka weather disturbances ang nagasunod-sunod, ladies and gentlemen. That's why sa to sa ring mga kauturan kon maglagaw gid man kamo diri karon sa syudad may transaksyon dala kamo gid pamandong kay kon kaysa nagatupa ang manipis ning pagpulo panaliti. Sa to sa ring pagparagad sa Gyapon maga carry kita sa mga nagapauna nga mga informasyon. Una kita sa ginatutukan karon pagkatapos nga natapos na ginhiwat ang pre-trial conference sang prosecution, defense, and ang Senado, the impeachment court. Iniangot sa impeachment trial. Nga naka-schedule mag-aumpisa sa July 6 against the Vice President Sara Duterte. So, dire, ladies and gentlemen, may managagilinuwa nga may information kung sa Tagalog pa nilalamo ng buhay sang defense councils ang prosecution. Bangod man kay ang abogado sang depensa ni Vice President Sara Duterte ang ginapamunuan, the lead counsel, babayi, si Attorney Sheila Sison. Which has a promising record sa iya sining pag-eskwila sa patagsang law. At the same time, a multi-awarded sining lawyer, a litigation lawyer. Amo ning may mga legal kag constitutional questions siya gin-raise ini sa ginhimo sang House of Representatives Committee on Justice sa pagpatigayon sang ginatawag sininga mini trial. Bangod sandig sa ato sininga Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6 nga nagasiling, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. In short, sinid, the only institution nga allowed to conduct trial against unimpeachable public officials ang Senado. So ang natabo sa interpretasyon sang depensa sa House of Representatives sa Committee on Justice headed by Congresswoman Gerville Luestro sang Batangas, ang mini trial which is in violation of the Constitution and of the law. So no, iya sa depensa. Bangod kay ang Senado lang ang may poder to conduct sang ginatawag sininga trial. Inaya sa interpretasyon sa depensa, amo ni ko nga naglawig sila sa nagligad sa pre-trial conference because of that question. But in order to move on, may mga manifestations lang yung ginhimo. And most likely, ining manifestation pertaining to a question as to the legality and constitutionality of the proceedings conducted by the House of Representatives ma-brought up ini sa imbukada pa lang sang impeachment trial nga mag-aumpisa sa July 6. Di kon may legal kag constitutional issue ang naga-interpretar sini. If there's a grave abuse of discretion, grave abuse of authority, ang naga-decide sini as always among Supreme Court. Ti ini gidatan-aw nga base umpisahan sang malawig sini nga debate nga makapadelay sang ginatawag nga impeachment trial. Aton ini karon nga diskusyonan sa ato sa ring pagparagad. While ang Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment, ang House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. If we speak about initiation, ano bala ang nakasulod sa ginatawag sininga pag-initiate? Ha? sang ginatawag nga impeachment cases against impeachable public official. And if we speak about trial, ano ba lang nasulod dira nga maproseso sa poder iya sa Senado, which has the sole power to try and decide all cases of impeachment sa tanan sa nga mga impeachable public officials. Thirdly, ining plano karon sang Senado nga hindi ang Senate President ang mag-preside over the impeachment, but plano karon sa mayoriya nga ibutuhon nga si Senator Chisis Cordero, happens to be a lawyer, will be the one to preside the impeachment trial against the Vice President. Normally, sa Constitution, wala sang express provision sa Constitution nga nagasiling nga ang mag-preside sa impeachment trial aside from the President, sa Vice President down, pagkanto sa Ombudsman, mga Justices of the Supreme Court, wala silin, so dira ang konstitusyon. Pero sa Senate rules, nagapabutyag nga normally ang mag-preside amo ang Senate President. Pero ginamyendahan ini on June 3 nga sesyon sang Senado before the adjourned Senate day, nga ang rule 2 sa ila siling impeachment rules, ginamend nila nga ang mag-preside will be voted by majority of the senators present kung sino mag-decide or sino mag-preside. So, ina mga byan, sandig sa gin-amendahan sini nga Senate rules. So, ano mga implications sini dari sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan bullseye? Tingwan ta nga ma-check ang diskusyon sini, ladies and gentlemen. Kaya naghilapit na eh. Ang pag-start sa impeachment trial, ang pag-start sini is on July 6, that's a Monday. So, Lunes kita subong. Sa sunod niya Lunes is the 29th of June. And after that is July 6. Amo ning schedule nga mag-aumpisa na ang masinandukot kag malapuyot sini nga impeachment trial against the Vice President. It's already 7:32 sa ato sini nga pagparagad. Ara karon sa ato sini nga linya, ang ato sini usual nga guest if we speak about impeachment, we have former 5th District Congressman and siya ang bugal nato nga naka-agi lead prosecutor sa successful sini nga impeachment trial against an impeachable public official, and that was with Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. We have former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Josel Banya sa XFM Ililo. Good morning, sir.
1: Yes, good morning, Katropang Josel. Good morning sa aton nga nagalantaw, nagpamati sa imong programa.
0: Salamat gid sa tempo ini, Congressman Junjun. No? Why ka gid magsala sa nagligad o kadamo sa mga developments nga nagilinuwa? The latest was the pre-trial conference nga daw nangin controversial. Mayo lang gani kay why media coverage sa Congressman Junjun, pero no mainit ko, no? Oh, closed door. So with that, may mga naglinuwa sa nga information wherein the defense team question the proceedings sa House as to the legality and constitutionality of the proceedings kaysa pag-interpretar nila sa House, nag-conduct sang trial ang Committee on Justice, which is ang argumento ni Attorney Sheila Sison, the lead counsel for the defense, nga the sole power to try and decide the impeachment cases ara sa Senado. So ang inhimo nila nga trial sa House of Representatives considered to be violative of the provisions of the Constitution. Ano dere ang imong sining nga pananawan na Congressman Junjun?
1: Katrupang Josiel, ang kuna dumduman naton man, may ara nag-file na sila sang ang defense sa petition sa Supreme Court na gina-question na nila. Hindi bala sang nagligad pa nga ang isa sa mga issues that raised before the Supreme Court is that the Committee on Justice went beyond its jurisdiction. Nga instead of probable cause lang, nag-subpoena sa mga additional witnesses, nagkuha sa mga additional piece of evidence. In short, ang ginhamon lang ginag-witch hunt ang Committee on Justice, no? Pero I do not think na ma-resolve mo ina sa isa ka pre-trial conference. Because simply, ang pre-trial conference is just, well, may duwa dara, ang marking of evidence lang, kay ikaduwa, stipulation of facts. May ara, may admit bala ka mo? So probably natabuin na, pero hindi na madesisyonan sa pre-trial conference. And also, kung i-share ko man yung information, during the corona impeachment, wala gan isang formal pre-trial conference kay Desigay at Dong. So, I don't know sa era of impeachment, probably hindi ko sure, pero since may time katama, ining VP Sara impeachment kay Kadugay na eh. May last year pa, subong Kadugay-Dugay ng time, so probably naka-time sila nga may pre-trial conference kay hindi lang isa kaadlaw. I don't know, do may second day pa sila eh.
0: Mm-hmm.
1: So, but they cannot resolve the issue of constitutionality and legality.
0: Okay.
1: Sa pre-trial conference.
0: Ang House kagang Senate may distinct yas based sa Constitution, Congressman Tupas, nga role no sa impeachment proceedings. Ang House may exclusive power to initiate all cases of impeachment.
1: Yes, correct.
0: Ang Senate has the sole power to decide and try cases of impeachment. If we speak about Congressman Jun Jun Sang, exclusive power to initiate all cases. If we define sa inyo, yeah, sa mga abogado, Congressman Jun Jun, if we speak about have the exclusive power to initiate all cases, anong cover ya sini if we speak about initiation of impeachment cases, Congressman Jun Jun?
1: Well, ang initiation, ang exclusive power of the House is to the exclusion of all others. So, bisan ang Senado, wala poder to initiate. Wala sila ng power na maghalin sa ilang impeachment. So, it's really the House of Representatives. And specifically, it will emanate from the decision of the Committee on Justice. And in the same committee, gintagaan man sa Constitution, sang poder para mag-issue sang ilang rules. And sa rules sa House of Representatives, as we have discussed before, dili sa imo bantog ang programa, atro pang Josiel, ang probable cause, ang importante ngay ascertain sang House Committee on Justice. And pareho sa fiscal, they're allowed na mag-hearing sila with respect kung may mga witnesses, maka-issue sila sa subpoena, and siguro, naka-learn man sila sa impeachment. I don't know kung na-learn nila impeachment ng corona. Siguro mas pabor kung mag-issue na kita sa subpoena agad. Kaya kung mag-abot na sa korte, impeachment court, mabudlay, madugay. And ang ginobra nila, apat ka articles of impeachment, nag-hearing sila at least apat man ka adlaw. Pero, inaya pabor na ya sa committee o justice or sa prosecutor. Pero at the same time, though may ara nga question ang mga legal experts na doon nagsubra na kamo sa boundaries nyo.
0: Mm.
1: Instead of clarificatory hearing lang, daw nag-trial na kamo. So, bad witch hunt na inihaw. Mga may ara nga mga ebidensya, kag-witnesses nga wala madala sa complaint nga agindala nyo da. De, wala mo na question. So duwani ka nag-aaway dira nga puwersa ang power sang House of sang Committee on Justice. Kag syempre may limitation tanan nga powers na syempre ginatulok man sang defense. Pero ultimately I think ang pinakaimportante da is nag 2/3 bala ang House nagbuto sa 2/3. Ang probable cause kay sino bala poder mag-ascertain. Pero nabutang sa Constitution, exclusive eh. House of Representatives. So, may mga question ini, nag-abot sa Korte Suprema. We don't know how the Supreme Court will rule, pero para sa akin, ginatagaan sang leeway sa Constitution ang House na exclusive power to initiate.
0: Okay. Naintindihan tang ikaw, Congressman Jun Jun, na damo ang experience mo sini. Pero compare sang una sa corona impeachment, kag sa pag-intindi, abisin sa legal kag constitutional nga aspeto, gina-allow ang committee level, the Committee on Justice sa House of Representatives, sa pag dig up sang dugang nga mga ebidensya nga waay masaad sa original complaint sa mga nag-file sa impeachment complaint kag allowed ang Committee on Justice sa pag-require sa depensa sa pag-submit sang iya sininga sabat sa mga articles of impeachment nga gina bato sa iya, Congressman Junjun.
1: Okay, sa Committee on Justice level ini.
0: Yeah.
1: Okay, ang Committee on Justice level kinahanglan mag-answer gid man ang public officer under impeachment.
0: Mm.
1: So required gid man siya 10 days na nga kinahanglan magsabat siya. So kung hindi siya magsabat, so may ara nga mga rules nga nabutang. So amo na ginatawag nga due process. So bisay hindi siya magsabat, ma-proceed ang hearing kay gitigaan na siya sa due process. Pero with respect sa dugang nga madig-in ka or mangita ka evidence, kung i-kumpara mo sa kafiskal, siyempre daw hindi, no?
0: Oo.
1: Daw, kung prosecutor na sila, like for example kami, ang natabo sa court ng impeachment, sa prosecutor na kami, sa babaw na sa Senate, dito na kami nangita ebidensya. So again, require naman ang, or nag-request kami sa presiding officer to issue mga subpoena. Subpoena sa bangko, subpoena, basta as long as may ara kang basis, bisan din pa naman ako asad to. Pero ang ano, that's the question eh, na gina-question sa buong defense. Ang hearing sa Committee on Justice. So ang pinakadara siguro nga pamangkot, nag-exceed ba ang Committee on Justice sa ilang jurisdiction? Kag kung nag-exceed sila sa jurisdiction, what will happen? Will that invalidate bala ang articles of impeachment? So ini nga mga question, hindi niya ma-resolve sa pre-trial conference. Pero I'm sure, probably sa day one of the trial, this will be raised sa impeachment court.
0: Mm-hmm. So in short, ang kinalain, sinisang una sa inyo, Congressman Junjun, kung ano lang ang nabutang sa impeachment complaint nga mga stated nga inog-presentar nga may ebidensya, amula nang gintalakay ninyo sa Committee on Justice, the rest ang inyo siningagin pasomon nga mga witnesses and or if not pieces of evidence dito na ninyo sa impeachment trial proper yagin pangsomon ini gin pang demand, Congressman Junjun.
1: Correct, no?
0: Uh-huh.
1: Wala kami nag pangita sa additional evidence sa Committee on Justice, although allowed sa constitution nga mag-hearing ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero as to the question of let's say kung wala da na butang sa complaint, tapos isubpina mo, wala na tabo na sa corona impeachment.
0: Okay. So amo ina karon ang questionable, no? Amo nang unresolved pang petition before the Supreme Court iya sang depensa sa yes. Allegasyon nga nag-exceed, nagsubra sa ila sininga poder ang Committee on Justice because may ginpresentar, may gindugang silang may ebidensya nga wala masaad sa original nga impeachment complaint, Congressman Junjun?
1: Yes, amo na ang question, Subong.
0: Okay. But do you think sa nintindihan ta, nag-move on sila sa pre-trial conference pero may ara manifestation both sides, especially ang depensa saying nga may pending sila nga kaso question to the constitutionality before the Supreme Court para lang makaproceed kag matapos na lang, nag-agree sila to have in manifestation, mag-file na sa manifestation. And most likely, amuning una nila sini nga talakayon kung hindi makapagwa sang resolusyon ng Supreme Court sa first day of the trial, Congressman Junjun?
1: Which is July 6.
0: Oo.
1: Well, again, no? Kumpara natin sa corona impeachment. Ang corona impeachment, first day ng trial, January na to, after the break. Ang una gintalakay dito, ang mga questions or objections sang defense.
0: Oh.
1: So, gin-question nila ang verification. In-question nila ang mga, may mga authority pa sila in-question. And it was ruled right then and then on the first day of trial. And we also expect ang ining without siguro siling nila prejudice sa ultimately decision of the Supreme Court, I will expect nga i-raise nila sa day one of the trial sa VP Sara Duterte impeachment sa July 6.
0: Hmm. Kaya ini sa pananaw ni mo, Congressman Junjun, and based on experience, makaya ini i-resolve sa impeachment court ang question as to the constitutionality of the proceedings of the House of Representatives Committee on Justice?
1: Well, nabutang sa Constitution, as you mentioned earlier, Katropang Josil, na ang Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment. So sole, diba? Ito yung isa exclusive, ang House. So ini-yes siya lang.
0: No.
1: And syempre, as to technicality, even siguro constitutional, the impeachment court can rule as an impeachment court. Pero at the same time, in the same constitution, may aramahan nga power of review, judicial review, ang Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema, let's say assuming pa, nag-abuse ang discretion. May abuse pa yung discretion sa impeachment court. Even if may abuse ang discretion ng impeachment court, ang Supreme Court cannot intervene unless ang abuse ng discretion is grave.
0: Mm.
1: So amo na ang leeway ang nahatag. And I'm sure ma-rule sila ang impeachment court. And kung magsaka man sa Supreme Court, ang Supreme Court will also take cognizance as long as grave ang abuse.
0: Okay. Sa setup of Congressman Junjun, ti may question to the constitutionality. Granting i-resolve ini sang impeachment court, mga impeachment judges naton, mga senador. Sino magadribol sang bula sini to resolve? The presiding officer or the entire impeachment court, Congressman Junjun?
1: Definitely. Definitely presiding officer. Diba? Kaya may araman siguro nga, hindi makahambal ang presiding officer nga we cannot vote on this because it involves pure questions of a provision of the Constitution that needs interpretation.
0: Oh.
1: Pwede man mahambal siya nga para sa corona impeachment, damo ito nga constitutional issue that they voted. In fact, during the corona impeachment, ginagrula Supreme Court ito nga hindi mabuksan niya ang question of pwede wala mabuksan ang bank account. Sini sa Supreme Court ito, pwede mabuksan sa impeachment court because that's specifically mandated, pero hindi pwede ang dollar account.
0: Mm-hmm.
1: So, kung sino di madribol, is the presiding officer. That's why, important sa ang presiding officer na isang abogado.
0: Oo. Oh.
1: Di ba? Not just siguro sa dribol, pero damo ni aspect niya, kailangan abogado gitani ang presiding officer, which is a problem sa Senado.
0: Oo.
1: Oh. So, buong akong position.
0: Kaya ti kabudlayin siya, hindi ho niya ang legalidad, abi, para sa common tao, pariyo sa amon, Congressman Junjun, kay gasala, gani kami maghambal nga nung butambalos ang complementarity kag supplementary provisions or what? Rules, no? Oo. So, importante nga abogado because tinunanin nyo ini, what really meant by complementarity and supplementary whatever it is.
1: Yeah.
0: Oo. So, importante nga abogado, tiyang problema sa buong presiding officer, hindi abogado. So, that would mean nga, kung sigihon nga ang mag-preside is non-lawyer, this could possibly cause delay sa impeachment trial, Congressman Junjun. Saan mo pala na, nga pala magutanon, Congressman Junjun?
1: Well, it could cause delay because there will be debate. Actually, it's not, will not just cause delay, pero syempre, ang credibility ng impeachment court will really put into question.
0: Hmm.
1: Isipin mo na lang, may constitution kita nga, may rules, ang Senate may layi, masuplitorily ang rules of court ma-apply, tapos hindi bukado ang presiding officer.
0: Oo.
1: Ano matabo, di ba? Basi magtalauta. And I'm sure there will be so much problem. And paano kung magsilingi nga, objection, Your Honor, let's say mag-cross-examine or the lawyer is badgering my witness. Or the objection, Your Honor, it's argumentative. Objection, Your Honor, no, it's not one of the exceptions under the per se rule. So paano siya mag-rule? Sina? Mamangkot pa siya sa sa mga battery of lawyers. Yeah? No, split second lang na. You have to rule on the objections.
0: No. So, very, very important ang papel sa presiding officer nga dapat kag much better kung abogado, Congressman Jun Jun, ha?
1: Yes, yes.
0: Oh. Sa inyo, at the time during the Corona impeachment trial, it was former Senate President Juan Ponce Enrile presiding, no?
1: Enrile ato, yeah.
0: Oh.
1: Wala.
0: Ati, so, no question about the ano the legal background.
1: Oh, dugay-dugay ito yung ako. Pilat, amot yung pilat mo yan. Lain-lain ito yung lain-lain nga department yung iyang experience. So,
0: mm-hmm.
1: So, pagka-lawyer, no? So, wala ito yung question. And he was the most senior at the time.
0: Mm.
1: And,
0: pero Congressman Jun Jun, pwede ini ma-set aside, abi, mahambal karon ang impeachment court. Okay, let us set aside this constitutional question. Let us wait for the Supreme Court to decide. We will continue with the impeachment trial. Pwede ini, Congressman Jun Jun?
1: Pwede. If they decide that way, they can decide that way. They have the sole power to try and decide all cases of impeachment. It's the case is now pending with the Supreme Court. Ining constitutionality of the so-called mini trial in the House of Representatives. Pwede. They can just proceed. I don't think